0: Dalili pa tahigbit na mutapos. Ato na paibaw karon kinsa maoy makarawat sa atong 200 pesos ng GCash. Kay nakatubag yun eksakto sa atong pangutana. Para sa laighog na sa atong DYHP Answer to Win promo. Plus, nakafollow pag yun sa atong mechanic sa atong promo. Aha, ang iyang tubag, insakto dire. Sa itong pangutana kaganina nga, unsa man to'y termino gigamit, tuta, o kumbilis sa akong tinagawg. Pwede sa log lapdog kung English may gigamit nga termino. Susakto ang tubag. Naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Busa, congratulations. Gato sa itong winner karong mga orasa. Si La Arnie Despi, congratulations! Si kami nakatubag sa atong pangutana, plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanic. So, pwede ni mo nga masend or mo-chat kag balik diri sa atong Facebook page para masend ni mo ang imong kompleto nga name, plus ang GCash number para ito na ito ma-forward by Monday, ha? Arinas Lunes, atong pag-send sa inyong premium nga 200 pesos. Congratulations! Nana lang kasi yun ang ato nga DYHP Answer to Win promo. Unya, tantaod po na pabutan ninyo ha, kay napailain nga hugna ni ini nga mauna to nga promo. Isip ato mga palipay, ubang mga pagpasalamat sa ato mga suki nga mga tingpaminaw sa DYHP at sa IFM. Congratulations! Unya, karon taod-taod sad no, human lang sa itong pipila ka mga painumdom, inyo mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. But ako din is control kasama ang Cases Mania, Nems Quiñones at Gerald Albius. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:05 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
7: Makakasama ako inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita. Ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubo ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhangan to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adtua lang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Ahoy! Volunteer time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad dili. Unique bundles nga swak pang baon at adlaw ug uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTD 258020, Series of 2026.
17: Mga kasama, pait na kayong panahon karon. Apan doon ay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag kung kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakablog sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
18: ACS.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
18: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
18: ACS.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
18: ACS.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
28: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Ang kinis na niya.
30: In fairness, nag-glow up.
29: My budget.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa 8:16 na mga kaigalaan sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Nawalitas tong duga mga isgutanan karong buntaga mga higala. Og ubay-ubay tag mga issues nga atong hatagag pagtagad. Ingon man mahigala mga reports sa mga kaubanan. Apas dili pa mga sugid di paminaw. Ato sa hatagag pahalipay ang mga nasakpan nga naminaw sa DYHP og IFM. Busa makadawat mga pahalipay. Gikan sa atong sibianan. Gastulin niya ron.
4: Andam na ba mo?
3: Si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. RMM Report.
5: Mayong buntag sa tanang regimen at Tony Rufiel. Mayong buntag sa tanang suking tigpamina na itong sesyon DYHP. Lahat kita karon sa Cebu City North District. Dilanon sa masyari ni Makadawat sa itong mapahalipay. Isip at salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Jane Omos, Lilith Cuervo, Tano Chopper, Lita Sarmiento, Jan Corda, Miriam Cinco, Rosalinda Mapi, Joy Puerto, at karang sa ikasingit ninyo sa DYHP.
3: Okay, salamat kayo sa itong mga nasakpan na minaw sa DYHP o GFM. Busa pagkadawat na mapalipay, gikan sa itong Sibianan. Asa naman sa kasaman Julius Balilig Idol B, alang sa exercise sa Kabuntagon, pasingot sa Kabuntagon, alakumbati na!

Okay, salamat kayo sa mga nasakpan nga namin sa DYH Pioga FM. Busa na karawat na mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Salamat Lailin Rabal Saligadas o kasamang Julio sa Balili. Okay. Kini nga portion may gratod ka na to sa Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement. Doon na kini nagkadaya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o unya giya distribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.

0: Okay, mahiga la, balikan na to itong mga issues, mga sukit di paminaw. Doon ay lain tong live update, mahiga la, sa ang Facebook page si Alan Peter Caetano at paminaw niyo itong taon, mahiga la, ha? Pros dili pa mga kaigalaan, ito sa kuha ng report ni kasamang Idol Tweety. Niya may lalaki mahigalan na nulis, na dakpan eh. O niya sa dihang ni pangutana, nga nung nanulis ka, niingon siya mahigala nga gisugo siya sa yawa. Mangyod, mangyod ang anga mahigala, ang yawa maging nagsugo niya. Muraga, tambal siguro yan eh. Padalata ng Father Darwin Gitgano. Di gani, padalata ng Father Rinaldo Cui. At ito kayo pagtagad, may gala, nahinumdum na kong Father Rinaldo Cui. Da, naano ba ito announcement eh? Yay, limutan ako, Father, sa imong chat. Nako, Father, sorry kay Father, ha? Still lang. Nakaroon pa yun kung kinumdum na? Okay. Ala, naunsa na limtanin ito na ko, mga kagalaan. Okay. Kay doon na mga higalay kuan. Unsa man to iyang sige lang, no? Okay. Ah, June 20 pa manday na eh. Okay pa day day. Ala, karoon manday to day. Ang ano kuan? With great joy and devotion, St. Vincent Ferrer Parish, Buanoy, Balamban, Cebu, welcomes the relic of San Pedro, San Padre Pio. Okay. So karoon adlaw day ha, pizza 20 o 21. Ala, grabe ha timing nga day. Alam ko na hinumdong noon nga nakahinumdong tamay galan ni ay lalaki na nulis kay gisugo sa yawa. Unya, kinagod mga higalang atong mga exorcist may gala sa Bohol, si Father Darwin Gitgano, gila sa ato si Father Rinaldo Cui o mga kaubanan, daghani sila mga higala. Unya, kinini ang sa una si Monsignor Fred Kirkimbing. Okay, so sugo ni Padre Pio nga, oh, bitaw day, no? Okay, hinumduman, nakinumdumin ako noon. So, salamat kayo, ha? Father Rinaldo Cui, kanang suri kayo, Father. Waan ako ni Makuan. Iyan yung chat na ko daan dahil. Limot yung ko, Father. Ha? Kanang magong mga chat, bitaw niya. Tuna sa ukuan ba? Daghan na kayo, bitaw? So, Makuan na to. So, karon akong nahinumdum ko may gala. Kaya may lalaki ko na dakpan kay nanulis, gisugo ko na siya sa yawa. Nahinumdum ko may gala ang Father Darwin Gitgano o ni Father Rinaldo Cui. Mauna yung atong exorcist dito sa Cebu. Unya doon na di ay sila ko an activity karon no Buanoy Balamban Cebu. So kadto makaadto dako na yung activity ha kay Buanoy Balamban Cebu naa dito ang relic ni San Padre Pio unya karong adlaw ug ugma no. So doon ay chance di ay Sabado Domingo day karong adlaw ug ugma. Okay, so ang makaadto karon mas mayo, ang dili makaadto ugma pwede pa no Buanoy Balamban. So let us come together as a community of faith to honor and seek the intercession of this beloved saint known for his holiness, humility, and deep love of God. Deep love for God. May the sacred visit renew our hearts, strengthen our faith, and bring spiritual healing and blessings to all devotees. Everyone is invited to join this grace-filled occasion. Pinaagi ni Father Rinaldo Cui sa ato mahigalang kuno kay si Padre Rinaldo ato ni mahigalang na writer sa natos diwa HP kanato kabantay mo atong usa ka iyang gisuwat nga drama diri mahitungod sa to mahigala sa exorcism exorcista mo to iyang title kinumdum mo na itay drama nga ang title exorcista ang writer ato si Father Rinaldo Cui niya kinini ang diri ni ma-assign sa una sa may Capitol Parish dol-dol na to diri karon to naman assign layo-layo naman dai. No, na science Father Rinaldo Cui. Good morning mo Father. Sorry kayo wala akong announcing kagahapon. Pero kalon hinundong hinugron kay doon na may report sa Idol Tweety ba nga na lalaki nga nanulis sa dakpan eh. Kay matod pa sa pag-imbisigar nga nung nanulis man ka gisugo sa sayawa. Mag-isgot na itong mga yawa-yawa may gala. Di na ko makalimtan si Monsignor Fred Kirkimbe kay mamato exorcist giyot sa Cebu. Unya si Father Darwin Gitgano exorcist may galas Bohol. Unya si Father Rinaldo Cui mao po nitong exorcist dili may gala sa Cebu. Daghan sa mga kaubanan pero di ko yung daghan kayo no. Kining community sa mga exorcist may gala dili kay daghan dai. Kay ikaw may mapari good morning. Lisod kayo og muipon kay ning mga exorcist daghan kay mga requirements. So mao na nga dunay pipila lang ani nila. So kinini ang in charge sila ana may gala dunay mga mayawaan sila may mapahawa kasamang kay. Kuya, mo sa nang trabaho aki kay kung panalitan pari ka ni ikaw mo ay mo mapapahawa mo hingilin sa yawa. Delikado mo kuno na ke? O gadili magsilbi nga mapahawa, pwede pang mabalhin ni mo ke? Muna na ang imong pagkamainampuon kung naa ka na nga ministry, mas yung pag yung palabuan. Mabita na kuyo bitaming Father Darwin Gitgano, mas lahi ang iyang prayer kwanday. Nga mga gidaghanon, no? Inig sakay sakyanan, inig naog, daghan kay mga prayers, no? O kana ito mga yanong mga pari, nga mga amigo, lahi rapod, no? Okay ra kayo, cool ra kayo, mga sugit di paminaw. Ba't kanang tanan pari, kamao na sila, o exorcism. Naman na sila sa Roman rites sa exorcism. Kamao na sila tanan. Pero doon na lagi ministry nga para anak, no? Labi pa ikaw pa panalitan kay, o pari ka panalitan, niya morkag na duha-duha kagamay nga kuan. Manawag lagi kag imong kauban ng exorcist. Tanaw ni mo mas balaan to siya maminaw ng yawa ato niya. Nakaila man tas tong kaugalingon. Tanaw ni mo kay labi pa gikan ka na hubog pagkagabi eh. Nga, mag ikaw may mo. Manikamot na panawag lang na doon itong pare nga to speakers parokya katulay kuhaan ninyo. Kailisod na nga atong papahawaon ng yawa, no? Ah? O dili raba na mukhaan mga higala mo, mo enumerate raba po na si mong mga saa. So si Father Darwin Gitgano, medyo taas-taas ni og laom-laom niya mga pag-ampo. Unya naal siya gidawa, gisuwat nga libro na about sa exorcists, real encounters in the Philippine culture. Apit na ni mo gawa si mong libro at uning atangan sa mga higala. Pero sili pa, tapos ibarangan tayo pipila ka mga mahinundanong pahinumdum ke. Nga balik ta karong atotood alang sa report na ni Idol Tweety. Balik ko na ko dito sa Buanoy, Balamban. Karong adlawa, importante ron. O ugma, kaya naa dito ang relics ni San Padre Pio. Kining iyang relics, may gala, importante ka. Kabahin na sa iyang kwanday. Sa iyang kaugalingon, sa iyang lawas, may gala nga. To agidaron dito sa Buanoy, Balamban. So labi na kato mga kaigsunan na to nga na kinahanglan o mga milagro o kato mga igsuon na to nga na kinahanglan may gala nga labi na rin mga panahon na nga mapaduol yun, no? Sa Ginoo, mapaduol sa mga santos sa opportunity ni dito sa mga igsuon sa Buanoy, Balamban o kato mga taga dito nga area, mga sukit ng Paminaw. Okay, standby sa atong pagbalik kuman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinom doon. Alas 9:29 na.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Bag

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong atak na, mga kaigsunan, alas 8.31 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Niay lalaki na nulis kay gisugo sa yawa na dakpan sa kapulisan. Wabag ka na siya magbasol kasamang king. Ano magkang... Wa man ko nimo tabangin na dakpan na hinuong ko. Ato paminaw na ang report man ni Idol Tweety mahigala sa Pikas kaninya. Yes, Idol Tweety.
4: DDDYHP. RMM report.
6: Pero feel pagan si Bilyan kinalapot man noon na tiyawa ani ato ni Rufil. Oy, tapasangil ani nga maong suspitsado sa pagpanuli sa Tenir Phil.
5: Pasi mo reklamong yawa kasamang idol at tweeting ako kilabot. Ano,
6: madubli ng kaso ani at Tenir Phil ni alias Nelson.
5: Mm.
6: Okay, na manangil pa siya ni yawa at Tenir Phil kesa itong nasa Iran yun ani at Tenir Phil. Sa wala pa niya, nahitabo ang kininga maong insidente sa pagpanuli sa dunay usa ka maestra nga 25 anyos nga tuwalang pong alias na Attorney Rufil nga siya, alias Pearl, nga naglakaw sa interior nga bahin din sa May Sikyo, Shabok, Barangay, Bulacaw. Umana na Attorney Rufil, iyan ang naagian kani si alias Nelson, kinimong suspitsado, sa kininga maong lugar. Apan nagunong raman to siya, Attorney Rufil, huwag man makabaw ang kining maestra nga kining sundan day siya, aning alias Nelson, og tulison. Yeah, ang ihapad yung gamit sa pagpanuli sa Attorney Rufil kay yawi sa e-bike. Matod pa ang kining iyahang nga gigamit. Nga dahil niyahang gihadlok ang kining nga maong maestra Attorney Rufil na ambi na imuhang cellphone kay gitutukan ni siya ani nga maong yawi sa e-bike Attorney Rufil.
5: Yawi ra gigamit ta Idol Tweety.
6: Yawi ra iyahang gigamit matod pa Attorney Rufil sa pagpanuli sa ani nga maong maestra.
5: So giun sa man to pagkalaki anong hadlok pang maestra nga yawi ra man?
6: Kay naman sa luyo Attorney Rufil ang maong tulisan.
5: So giyang gipadot gamay itong yawi kay ingon tong maestra nga kutsilyo.
6: Yes Attorney Rufil. So moto sa kadlok pud maestra Attorney Rufil. Iyapo taw gihatag ang kining nga maong cellphone sa kining maong tulisan.
5: Mm.
6: Moto Attorney Rufil nga kining si alias sa Nelson at Ernero Filmong, ikyas manunta ni siya. Pero doon naman goya, nag-suroy-suroy po din hinga mga ato ang kapulisan po at Ernero Filmong. Dali na po kayo ni siya na
5: nasakpan
6: at Ernero Fil.
5: Mm-hmm.
6: Okay, nagsumbong manidayo ng kanimong biktima at Ernero Fil. Umanana, kaya doon na may naka-agi nga usa ka nag-roving kining polis at Ernero Fil. Umanana, kaya gipasakay siya sa kining maong polis o gipatudlo ang kining mong suspect og mao bagyod niya nasakpan na ni nila ang kining mong suspitsado Attorney Rufil nga sakay na aning maong e-bike og positibo man nga giila ani nga maong biktima Attorney Rufil ang kining mong suspect motong gidakop dayon ni og gidala dayon sa Buatan sa Inayawan Police Station ato aning ginabi Attorney Rufil sa dili pa ni po di pa medical ang kining maong suspitsado. Apan, malikoy po dugapi lang ato ang utok at Attorney Rufil.
5: Doon ay kakulian.
6: Storya Attorney Rufil. Kay matod pa na buhat ni niya ang maong krimen. Kay tungod po Attorney Rufil, wa daw siya pangpalit sa iyahang tambal.
5: Mm.
6: Kay doon naman daw siya sakit sa baga Attorney Rufil. Mm. Nga mag-upa po daw niyang nahibawaan. 2 months pa daw. Nga mo sa Attorney Rufil, ato gipangutan na o galing magamitan ba niya siya ginadiling drogas, matod pa niya, niundang na siya, pagkabaw niya nga na siya sakit sa baga, Attorney Rufil, pero wa naman nagkadimao ang iyong mga storya. Kaya
5: pwede naman tatog sakit siya sa baga na kasamang Idol Tweety, libre naman na sa health center, ang tambal sa lungs, na naman mga libre ron diya sa health center, unta, kasamang Idol Tweety.
6: Tinood gid Attorney Rufil, apan matod pa niya, doon naman siya paliton nga mga tambal, kinahanglan yung siya mo gaston, ya, dili daw sakto ang iyahang makita sa kining iyahang pag-drive og e-bike, o ang na siya living partner niya, dili po niya mapangayuan o kwarta, Atty. Rufil, kay tungod, naglisod po daw, matod pa niya, Atty. Rufil. Pero atong gipangutan na, og tigamitan pa ba siya o ginadiling drogas, pag ingon niya, Atty. Rufil, nga nayundang na siya, 5 months na ang nakalabay, kay tungod nakabaw siya sa nanasay sakit sa baga, Atty. Rufil. Pagtaw-taod na po ang

0: ni Atty. Rufil. Ugipangutanan na itong unsay hunghong si Atty. Rufil. Kaya di man siya katubag kung unsag yun ang hunghong sa iyaha. Ang iyaha nila, mula ba daw yung ulo? Mm-hmm. Yung makalimot na daw siya sa iyahang buhaton.
1: Adios! Ato paminawon itong imong interview kay Dali Idol Tweety?
0: Yes, Atty. Rufil.
1: Baby, ato paminawon na kasamang names? Okay, gamay lang kay Mahigala, ha?
2: Hey, nag-isip ko sila, Paul.
3: E-bike
2: lang.
3: Ah, e-bike.
2: Di ka, Paul, kay... Mahal mo lang palito nun.
3: Dugay na na yung sakit sa baga, sir?
2: Mga doon kabuhan pa.
3: Ah, doon kabuhan yung mga bakon?
2: Purbari.
3: Ah, so may nung dara na sa manabako
2: pa? Kakuha niya. Ino, basta ako sa agot grillo.
3: Ah, inong yung
2: sigarilyo mananadaot. Pero itong ikay... Pasagin nila, anak ko nun, pasagin nila, kuha nun, siya buko nun.
3: Oo, pasagin.
2: Sa ulo na, lugay na. Sa pangarawan na kayo, naman ko ikuha na, diferent siya.
3: Lugay na kanyang
2: dam? Mga kuha na, 5 months.
3: Ah, babuhay, papod. Pero sa may lunggan, ano ka sa lunga, muna ka madunggan.
2: Sa parang wala ko sa
3: basta
2: di gan di balik kay gan normal lang ko ato
3: ha
2: normal
3: wala na ka ning gamitan
2: wala na sugod atong pagitabo
3: at ana kabaw ka
2: na sakit ako ba di bawal naman.
3: 2 months pa man kakabalo nga nakisakit sa baga.
2: Okay.
3: Taon-taon na? Gadungan. Ang imo ang pag-undang is gadungan po sa pagkabaw ni mo nga nakisakit, ay nakisakit sa baga.
2: Oh, wala mo ko'y kapalit na naundang sa pag-inong tambal. Wala na may ka.
3: Sir, napacheck na ba na mo karanakan mo nga mandingan? Nakapasuway na kapacheck ano, sir? Wala pa na, di ba napatanaw?
2: Ah, wala pa.
3: Pero di isulti kasi mukhang hindi na kasi
2: kailangan kayo. Dati maglaban ako ko.
3: Maglaban lang kami. Oo.
2: Parang itong mga...
3: Wala sa kaya yung kanilin ko na, sir. Mga bugat na... Oo, wala ba ka na-disgrasya, ana? Nga naapektuhan yung ulo ko, wala.
2: Di, paano ko kung kailan na agin ko, parang kuhan ba? Opera.
3: Opera sa... Sa ulo?
2: Sa, di rin sa kuhan ba? Pinali ko mula lawas.
3: Ano man sir, na-disgrasya ka?
2: Na tagad.
3: Tagad? Pero ang imong ulo, wala na sa atin
2: ito ka? Na-api ko din. Oo,
3: na panto. Kamusta ba ito sir?
2: Adugay na.
3: Pero ang kalain mo ba lang nakamadugay?
2: Pero musuul siya mo, kanang wanuwan.
3: Musuul?
2: Kanang mo laing tim.
3: Sir, basi na kay mahindo man sa ito yung mga madunggan sir, na ay humong, ana?
2: Sa mga sagarap mo. Mawa ko sa blang, mablangko ko.
3: Mablangko ka niya. Magkauna-una ka nga buwan. Kagpati, ana. Unsan sila mga laki. Unsan
2: lang
3: sa kanilang
2: gagawin
3: sila.
2: Ang panggod lang. Sana siya ko, ano? Lautan siya na yun.
3: Madugan ka sa hindi ka makakita.
2: Anong, maglambad ako ko, ganun, mawa ko sa passing.
3: Oh,
2: okay, buhato na ko.
3: Iglabad siya mong o, dila na na yung humong ni mo.
2: Iglabad siya mong buhato siya. Di ba kasabot buhato na ko. Ma-plank ko naman ko.
3: Pero feeling ni mo, sir, kisa mo ni mga mag-sir Nelson, may yung buntag, sir.
1: Okay, so mara ito mahigala ang interview ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety?
0: Yes, Atty. Rufil, pati kami, Atty. Rufil, medyo galabad po gina mong ulo sa iya, mga say-say sa mua. Eh, yawa naman yun nagkadimao, medyo taas-taas pa na sa Atty. Rufil. Pero sa kataas po sa mong interview si Atty. Rufil, aga...
1: Tuyok po.
0: Tuyok na po. Oo, kaya di lagi masabtan po Atty. Rufil kung unsa mong yung rason, isa man yung naghunghung sa iyaha. Basta ka na ragyan si yawa ang iyahang mahuno inom duman, Atty. Rufil.
1: Kuya na lang, basta na yung hunghung.
0: Sa iyaha. Naman siya yung live-in partner, Atty. Rufil, pero mo lagi na wadaw siya yung maduulan kaya... Kanang wa po day kwarta ang yung live-in partner.
1: Kuyawa, no? Okay.
0: So far, Atty. Rufil, mo na to nakuha din sa Inayawan Police Station. Kini yung Idol TV sa IFM 93.9 of DYHPR, Mansubutatak RMN.
4: Number 1 sa balita. Number 1 sa...

0: komentaryo, number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Okay, salamat Idol Tweety sa mong report. Nakatod mahigala sa atong oras, alas 8:41 na. Okay, kini nga portion tungkol kanato mahigala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa bugmaayong itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa nimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o ginaman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
3: Straight to the point.
2: Og kinisab nga portion ato gyud atong mahigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o naay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon, labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuhala kay usa ka sachet sa Super Fiber, isagol sa imong usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan og imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:43 na mahigala sa wanuban kalon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, sa pikas bahin, di patamu adto sa video ni Kaitano mahigala sa iyang FB Live. Kinini ang ni aron mga higala sa Subo or kagahapon pamantan sa Risa Hontivirus Dayraykin. No? Doon ay mga eskwilahan nga doon ay graduation. Si Risa Hontivirus mahigala maoy ilang speaker. So at least nakalibot-libot na rin si Risa. No? Dito sa may sitio, sa Tubulan ba to? O niya doon na po dito sa Southwestern. O human niya nagipangutana sa usaka press conference sa mga sakop sa media, andam siya. O ready siya mahigala iyang gikonsider ang pagdagan sa 2028 nga eleksyon. So, pagka-presidente Risa Hontiveros, mahigala. Matun, mauna ito na igibutan nga Risa na. Di ba natuno? Katotoang mga, kung taon ta kuno doon? Kanoon taon ha? O kanyang iyang mga talpulin ng guban pa. Kay pirmero katong kang Lini o kang kuan man to, Vince Dison, wa kayo mo kagat man to. Amot ka ng kang Risa, tanaw na to, mahigala, o siya may mukunta ni Vice President Sara Duterte, tanaw na to, o siya'y kalaki. No? Malagmit ba isang, kaya sa'yo si Risa ron nga nag-tuyok mga sukit di pa minaw, wa tamahibaw. O niya, si Tulfo mahigala, basi mudagan sab. So atong nga tagag-pagtagad, karun to taon, naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 8:44 na.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Goodbye.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget? So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest Washing Machine.
6: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
5: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart
9: Pritong ulam na masebo.
10: Plato
9: at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
13: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang galing, pang matagalan.
15: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
4: Babe, ano Everbest decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
18: Atong attack na alas 8.52 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
18: Kini nga portion ito gato may gala sa Sugar Troll. Daghan ang mga dunay balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, mga higala, o ubay-ubay nga mga gipamatiis pang lawas. Kung ikaw na ani anak nga sakit, na anay tubag ni anak mahigala, dunay makatabang ni anak, kini mga kagilaan ang herbal food supplement nga Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement mga kagilaan na akini siya ay A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din kining ilag yung mga dahon, magigamit mahigala isip herbal medicine. Muna nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa mainang insomnia, constipation, o giguman makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo'y mahimo hinungdan ining diabetes. Maung sama ka nato matag-adlaw nag-Sugar Troll.
17: Straight to the point!
18: Alas 8.53 na. Sa mga sibaw karon nga managan pagka-presidente sa 2028. Kay kinigod karon mahigala, grabe harong panahon na, no? Ang layo pang 2028, pero ang campaign grabe na. Asa ganing-ganing campaign, mapuneng kang Sara mahigala nga iduot si Sara mga sugid ng Paminaw. Smear campaign, no? Para nga mawagtang siya sa 2028 nga presidential race. Ang uban, campaign po mga kinahinahinay po o gimok na. Nga naman, nagprepara para sa 2028 election. Mamo na giingon nga, early bird catches more worms. So malagmit, mamo na ang ilang ginahimo sa ubang mga kandidato. So in fairness mga kagilaan, si Senator Risa Hontiveros, mo'y sayo-sayo giyon mahigalang ni tuyok-tuyok na siguro day. Kay kato si Lini Robredo, ni Angkon, mas Lini Robredo, wat lagi sa plano ko, no? Ang doon sa Naga, mga higala. But atong ipakita na ilang mga naong gihapon, ha? Ang mga managan, mga higala, presidente by 2028 nga, kuha na ba? Sara Duterte, dipindi ni sa unsay may tabo ining impeachment case nga iyang giatubang. So si Sara Duterte, mudagan, mga higala, ni declare naman na, ha? Kining upat giyon ang maoy malagmit. Mao ni mga ngan mga higalang ni Tumauron. So kini si Sara Duterte mudagan pero depende ni sa resulta unya sa kininiang impeachment case ngayon gatubang. Si Lenny Robredo niingon nga dili mo dagan, pero kung panalitan og siya ragyod mo ay taas og rating. Kay so far mahigala, si Lenny as taas mag-rating sa kandidato mahigala sa taga Pink. Sa kandidato sa administration, si Erwin Tulfo. No? Taas-taas og rating. Si Risa Ontiveros, medyo dili kay taas og rating, pero nagkugi karon og libot-libot mga sukit digpaminaw. No? In fairness ning Risa, may galato ah. Asa dapit ang graduation, siya may speaker. So hinahinay na nga to gimok kay kanang mga estudyante, simpre, inig-speaker ka dito, ang mga estudyante, makailani mo, makamit ka sa mga estudyante, og ang mga ginikanan. So kinyo, si Tio mahigala nga graduation, dito ni sa may, asa dapitan nila, sa kato sa CTO, lahat po ito sa Southwestern University. Si Tio Tubulan, no? Dito mahigala si Senator Risa Ontiveros, nga maoy speaker nila mga sugit ni Paminaw. No? So, naasay opportunity nga ma-meet ni mo ang mga estudyante o ma-meet ni mo ang mga ginikanan. Ah, bisan pa man tuod og diligyo ka kampanya mahigala nga kinini ang mahimo ka og hard campaign ha? Pero the fact nga nakapakita, kalahi mangod ni kita mga Pilipino mangod, kana mag-handshaking dahil dako man ang butangas mga Pinoy. Ha? Muna nga, mudagan ka gani, kanang mga mudagan, may kailangan mo suloy gyud ka dito sa field, manglamano ka gyud dito. Kay lahi man ang effect kung nakalamano ka gyud. Lahi man dito sa gawas nasol, may kailangan ko, naka-observe ako election dito sa Australia, mga kagalaan, wala oy. Wagan ni mga materials na yung kanang mga pamilit na mga kon, wala oy. Mingaw kayong election dito. Ha? Ang mga tao dito mahigalap, muadtos mga mall, adto mubutar, pero may dili kayo pa sa ato. Ang election sa ato, grabe magiging kayo gud. Kayo saon mangod ang ato mahigala, ang panginabuhi sa mga kagalaan, o ga, napoy ba nagsalig mahigala sa politika ng panginabuhi, so siyempre, apiktado sa sila, kung sa may tabo sa ilang kandidato, muna mo campaign yun umayo. Ba't dito lahi man? Ba't kita, kung yun, kailang gusto yun mahigala makalaman, no? Ina na, no? So, sa US, mo focus na sa debates day, no? O dito sa mga kanasulan, ba't kita sa Pilipinas, kinalan mo makalaman, no? Unya, kini advantage ni, o maimbitar ka mga higala ron o kwan, kika ng politiko ka, muna kong ingon, o asa dapit ng tapok-tapok, kain dapit ng kwan, o naay invitation at to kikyon. So, kana, graduation, natapok ko ng mga tao. So, doon na kay captive audience na daan. Nga doon ay mga tao nagtapok, doon ay mga estudyante nagtapok, doon ay mga ginikanan nga nagtapok. Maabot ka dito, speaker ka, naminaw sila ni mo, nakapresent ka sa imong kaugalingon, nakapresent ka, nakapakita ka sa imong gilas, buhan ang mga tao sa dito makakonsider ni mo. Ha? Kay lahi, yun kaayo o guwa ka kapakita. So, kinisirisa ron, nagkugi ni Kalon sa pagtuyok-tuyok mga sugit ni Paminaw. Kay Humans Tubulan, aray mo po sa SPINMA, Southwestern University. Siya po mo ay speaker mga kagalaan. Niya, human niya na, doon ay press conference niya ipahigayon, o unya, mibutyag siya nga iyang i-consider ang pagdagan unya mga higala sa 2028 nga eleksyon.
17: Straight to the point.
18: Bitaw kay kung panalitan si Lini gyud o di na gyud mo dayog dagan. Lahi pud to prinsipyo si Lini, although pwede pa guna mga higala nga ilagyong kumbinsihon og maayo panalitan og butang ta lang taas ang rating ni Lini. Pareha na guna pagka dagan niya pagka vice presidente, dili man sa ganahan si Lini mo dagan vice presidente. Hesitant man gisa kayong kuan ato niya at that time. I-convince ko siya, hasta sa Pinoy mahigala nga mo, ay presidente at the time. Unya, kanagun ana, ang Malacanang mismo may mo-offer ni mo, ang iya lang hinoong partner at the time, si Marujas. Pero isip busy presidente, dako tong butangan niya. Wa man siya, ikuan, in fairness ni Lenny, dili siya atat na atat nga mudagan pagka busy presidente at the time. Unya, kay ikuan man siya, i-convince man. So naahat siya dagan. Even sa pagka presidente na, hindi man ngayon nga atat na atat o si Lenny. Pero na-convince kadugayan, kay siya naman mga higalit, taas-taas o greeting. So, kinikaroon, bisag na kamot ni Sirisa, at least may gala doon na sila reserva, panalitan o mudayon ko sa lini nga di mudagan, na Sirisa, nga andam o tagana. So, nagkugi po Sirisa o libot-libot na karon. Sa mga graduation, ino na. Unya, si Sara, lahim po na yung Sara, mga kagilaan, kaya nagsigi po libot-libot, dahi, Natoy ngadto gani sa sukwan ato ipakita pa to picture niya sa pumpunan dito sa among barangay dito kugikan Miguel kay Fiestas amo uton na San Antonio de Padua pero nya tataod lang. So libot-libot mga sukid di paminaw. Pero si Risa miingon siya mga higala nga iyang gi-consider kana. Kay tan-aw ni Moron goy kisama yung mga kandidato kuno karon. Sa pagkakaroon, kusog kay si Sara. Sa surveys mga kagilaan, kiniprangka pag-istorya ba? Di tanang atik-atik istorya. Eh, kay kanang atik-atik istorya, dili ka matuuran itong istorya, di ganahan tao maminaw kay mura man ka nag-imong gimislid ang mga tao. Imong giatik ang mga tao. Kina ko mga listeners, DYHP o GAFM, puryabuyag, dili ni kanang atik-atik ni istorya. Why atik-atik ta? Ang kusog yun karoon, mahiga lang kandidato, si Sara Duterte yun. Munang ipatangtang yun nila. Nang kung panalitan o ma-erase si Sara sa 2028 o makonbikto, di at least open tanan mga kagilaan nga kuan. Although ilang i-preparar sa basti mga kagilaan, pero prangkang pag-istorya lahi, mag-isbasti ni Sara. So malagmit, makasukol na sila kung si basti lang ang ibutang. Malagmit. So nangandam po mga higalang uban. Although, kininang karoon mangod, nanggawas naman yung mga issues gani, sa Rafi Tulfo, mga higalan, nanggawas naman yung mga issues. But malagmit nga mulihok sa ni, although si Rafi bingon sa siya nga, kuno siya, nagpadili mga kagilaan. Pero kinigong padili ni Rafi, o kining kang lining nga padili, medyo doon ay kalainan. Kaya kinis lining mga bingon, dili, kumdagan, dili man gyud ay. Pero, doon naging pagkonbensa niya nga, ikaw lang dagahan niya lang naging gyud. Kinis Rafi, wata pa kahibaw pa ano kung saan iyang padili-dili. O dili-dili, or sa bagyod, no? Okay. Nan, basi, recent virus ni adto sa mga eskwelahan ug nya nag-press conference may gala og niingon nga ready siya. In fact nanggawas ni karon sa mga newspapers ang iyang pagpahigayon sa press conference kagahapon og ang iyang paingon nga iyang gi-consider ang 2028 nga eleksyon. Ato paminawon ko ni dong courtesy ni sa kwan. Sige kani be, ato paminawon. Aron nga mabati nato si Senator Risa Hontiveros.
7: Daghang salamat sa mga nag-express ng ganong confidence sa akin. So I am seriously considering it, preparing for that possibility. Okay, I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa botante. And I'm looking forward to that moment na end of this year or at the very, very latest sana, first quarter next year, magkaisa kami sa aming ranks around whoever will emerge as the strongest contender. So magkaisa kami, there can be only one para may fighting chance. Then laban na.
18: Okay, so kinalan nga mag-usa sila. Kaya na ang og dili mag-usa gud ang kuanday. Kinalan one on one gud ang fight ni Sara og ni Risa. Kung panalitan si Risa ang ilang i-field as presidential candidate, kay kung magkabuwag-buwag man gud, medyo alkansi. Kay ang Duterte mahigala nga habig solid man. Mo nang karon sa survey dili pag unsa kay namay uban mahigala nga paboros kong komentaryo, ganahan kay maminaw, ang uban mahigala nga, kwan, suko kay nako, kay nga nung maingon kong number one Sara, number one magina, naman na sa SWS. Naman survey, di man ako yung naghimo sa survey. Mabita nang ipatangtang ginilag, paningkamo tamas ginhawang ma, convicto sa impeachment. Kay once ma-erase si Sara diha sa impeachment, makonvicto di, open. Medyo doon ay chance ang uban. So, karon, kinini ang
19: di amang gawin nag-text na ko diri. Unsa man bro, ako kang i-mention, di lang. Di ako ang amigo, ang abogado, nag-text na ko, pero di lang ko i-mention niya nga. Siya nga, si Sara daog na, basta pirdi gana. Risa Hontiveros, kung daog na, basta pirdi gana. Ako lang dipinsahan iya nga nga di ma-mention kay na naghanahin o ako mga listeners may gala na ang mga gobyerno ng uban. Kani na yung mga sundalo day, mga militare, kaya mga polis, kaya naminaw na to. Di lang po na to ikuan kay nagusal diha. Still aligrihal kaya nga hitabua mga sugit di paminaw. So, kani o, iahay ni Ron o pangitag pamaagi, pero mo lagi na, kung panalitan di ay, o di kadagan si Sarah, di at least ready nandaan ang uban. Pero kinanggihimo ni Risa, in fairness niya, naasay target niya mudagan, nagkugis at siya libot-libot nandaan. Kay lisod man kayo na mahigala o nagplano ka niya ka magkugi. No, atong tagapagtagad ha, kalutong taon. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong takna, alas 9:05 na.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: nutri needs ulam na. Sa midi salap og sa kadaghan sa choices, taugjud ka.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Maulan man? No worries, naamoy kulob ang damit.
5: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, hinay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pamamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may gala alas 9:09 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: At ang balikan, may galang hisgutanan sa politika. Kay si Risa Hontiveros ni sugod na o galihok mga sukid di paminaw. Unya doon na to'y mga pakilig-kilig po nila sa Senado ron niya, Winry. Winry. Unsa man ang Winry? Win Gatsalian di ay, o Paris mahigala si Risa Hontiveros. Kay kini si Win Gatsalian, bachelor man eh. Niya kini si Risa, biuda man si Risa din, no? Oh. So, single sila pareha. Mo na nga mo lagi kilig-kilig sa kuno sa Senado kalon. Kini nga atong salida sa Senado no pagkakumpleto baya gyud. Naa ta nang lamas, naa ta nang ingredients kung himuan ni pelikula mahigala mo rating ni. Gikan pa mahigala sa inilugay mahigala sa liderato, dunay dinaganay mahigala ni bato, murag action movie ba plus naa pay mga nasagol nga mga love stories. Dagan si Bato mga higala, dunay buto-buto sa Senado, pero ba thrilling ba? Unya dunay away ni Ruben Padilla og ni Kiko Pangilinan, nya ma-involve mahigala si Sharon Cunita sa istorya sa mga tao. Yan eh, suod to mga sakop mahigala, kanhi mga sakop sa Philippine Marines, giatangan mga kigalaan, nagkabulyasuhay mga higala, pag-abot dito mga kigalaan, ah, nya hantod karon, ah, ni Ana, nakuha ng leadership mahigalang Win Gatsalian o gitugpo mahigala si Win Gatsalian o si Risa Hontiveros pas pagkakumplito. O himuan pa nato ni Oga Kwan kini ni ang salida mahigala movie ni Kwan mo rating kini tanaw ko ni daghay mo kwan na ni kasamang kikay nasagol man action di ay love story datanan sa atong balikan may gala pagisgot ang natad sa politika pos dili pa ato sa i-checks ka idol buiki kaya natay libreng tupi karon gipahigayon o libreng masahe nagpadayon karon dili sa atong lobby sa DYHP Arabian Cebu in celebration ni Mahigala sa Father's Day. At i-check ko sa si Idol Boyki Mahigala ang situational report din sa gawas gabahin. Yes, Idol Boyki.
16: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
17: Mayong buntag, ito'y profil. Mayong buntag sa ito ang mga tatay. Pakpak sa mga tatay sa Cebu City! Ato hindi gawas sa ito ang sabianan dari sa RMN Broadcast Center. Atong kauban ang ito ang pundok parbero sa Cebu nilang Michelle Nakalos. Atong pakpakan kay voluntaryo sila nga ni Abang nato. Nakapamahmas na ni sila. O, nakapanupin na ni sila gubay-gubay ng mga tatay. Kay ugma mga dawa sa ni Rosela Father's Day ang DYHP o Gaya FM. Ado na tayo libreng tuping, libreng pasahi, wala na, nakasubod na og hilot. O kaya, naa pa kita yung mga drinks sa ipang nasa, kaya naa yung iubad na to karon na punta na tayo ni Rosela, no? So, nakasdak sa ni sila, o niya, lipay kayo kay Gitisita, mali nilang kasamang Julius, kasamang Lilin, o Idol Bill sa ni Aging Adlaw, mga Tagalaho, Kamputaw, Kalunasan, Capital Site, mga One Ride, paingon din ni kay Gawas, aning ato ang mga libreng servisyo ato ni Rufil, ana apagintay mga paraful karon tagdapo kakilong bugas, taglima kakilo, gang ato ang mga gift box, gikan sa ato ang partners ato ni Onya.
15: So, kini ato activity, o sige. Boyke, ato activity, Boyke, pangandam ni pagwapo ni tatay, kay ugma na Father's Day, pagwapo ni tatay, unya pamasahe pod, pakondisyon pod ni tatay.
17: Murag na ay tatay dali nga kondisyon kayo na to ni Rufil, may buntag, SKK. Sige. Nagampo na sa kanga nagbiyaw na katupi, ha?
18: Kitaanan ko na ito. Buhon sa kawala, hindi na ba, razor ba?
17: Ano sa may rason nga nung nag-naagyo ka? Sige ka naman yung duty si SKK na tag ka na to ni Rufil. Ano sa may imuhang rason nga nagpatupig yung karun kay pumbati yung para uba?
18: Libre.
17: Liman ka, ito'y nagigikan pa chulti, gabantay sa itong sidianan. O kaya, mismo din sa itong labi at ito'y nirufil. Basta mga nanay, ato pong gi-tagaan gihapon o importansya. Sir, maayong buntag. Live ka sa programa ni ito'y nirufil sa DYHP Gaya 10 Straight to the Point. Sipa nga na ito, tay?
18: Arnel, sir.
17: Arnel, taga-aso, sir Arnel.
18: Kapmon, naninda mo dyan sa...
17: Atik, paninda mo dyan sa Kapitolyo. So, usan na kakamahan? Kumusta man ang pag... Siya man, ireklamo talagang nagtupinin mo, dili? Grabe, attorney, ang grupo ni Nishel Gagalos. Papaka na to sa si Nishel, oh. So, pastilan. Pero tinindo, attorney. Napagid, talawa, attorney Rufil. Napagid ta si Dale, no? Dale. Tanawa ito'y pakita ang pahat ni Model at ito'y pakita takilid gamay, Idol. Mm-hmm. Takilid, takilid. Tanawa ito'y ni Rufil.
15: Astang
17: 93.9 IFM. Ha? Nga nung kanima yung mong dipapahak ni Idol.
19: Ang tinugdanan nyo yan eh, si Boy, dito ko sa shop, tikas niya eh, Kuya Nishel, niningan dyan ako nga, kulitan na gag IFM nil, ay Glasgow. O sige, kulitin ko. O daw, pag kaugma na na, akong ipainahan si Kuya, pabot nga ako 93.9.
17: Mapugnan pa ni Samot, nagnaapot ng naon ni Atty. Rufil karoon, ha?
15: Ah, gikulitan. Gikulitan ako, anak, Wiki.
17: Basta na yung magpakulit, Atty. Sa imong naong tagaan na itong dapo kasilong bugas.
15: Askang, ngingiga.
17: Liman ka, Atty. Silang tanan, ato panigipasdaas, naatay mga Don Macchiatos o Don Lemon. Naatay hilot pagdiri sa gawa sa Atty. Rufil, oh. Free massage. Ato ang mga higala gikan sa IPI ni uban sa dato pagpatan sa dinato sila unya ang ato mga naglinya diha nang abusot na mo Thailand ha ato ra naglinya linya pa intaw nato ni Rufil kay excited na sila sa ilahang turno ato ni unya naa sa tay mga jersey mga t-shirt kay paghatag og mga gift packs ang pwersa sa DYHP Gaya FM niya timan gid sa ato ang mga tatay hasta gud diri sa gawas o si kasamang Julius so patupi ka karon kasamang Julius
20: oh mapatupi ko sir.
17: Abang Tupiga, ang parangat, kita tagsi. Hello? Ang mahal, kita tagsi. Ay, yung ma.
15: Kasama Buiki. Ato ginang mga listeners.
17: Oh,
15: Askang ingiga.
17: tagaan o papalipay si kasamang Jojo Abapo kay napulitan man si Mungnao ng Atty. Rufin.
15: Ah, ayun, totoong kwan.
17: Tagaan na itong gift pack na Thursday.
15: Ngatong Abril pa ito.
17: Jojo! Niya, nagganag naglinya ni Atty. Rufin pero di sila mag-uol kay samtang galinya sila naaman sila ay mga drinks na atay mga pagkaon. Unya, inigga, kahuman sa ito ang tibok programa karong taga, pwede pa man mo ang iya mga tatay at rin na atay parapol nila kaling ato ang mga bugas, ato ang mga jersey, gikan sa partners na ito, ang mga gift packs, o gagan patanan pag yun, mas hindi magbulutan, bulakaw sila na naibit-bit, ya, sabon, haplas, masakit, kompleto yun para sa mga tatay, bida si tatay karon na Tony Rufil. O niya, pasayawon ko rin sa straight to the point karong taong sa attorney.
15: Hmm, kana.
17: Ani ho, ang ato ang isdik kinatagka na attorney ho. Ah. Wow, wow. Excited na kamusayaw sa ato ang straight to the point.
15: Ah, good morning.
17: Attorney, pasayawon na rin. Kaya pagkahumang duty, nagpatupi man na yun.
15: Ah.
17: Pastilan. O niya, sa dili pa, attorney, mubo ka mensahe lang. Gikan ni Idol Nestle da Carlos. Idol.
20: May punta kayo, happy Father's Day sa tanong mga papa, para kumapohon. Salamat ay ko, nag-invite ko ni DJ Boyke sa 93.9 IFM, DOHP. O kuwer na ko ang Pundok Barbero sa Sugbo. Kinasing-kasing nga, ginawag mo yung tabang.
17: At ang nirapil, bilib kita kay ila sa gong gisarad ang ilang mga barberuhan. Kay kaunyang hapon, mabalik silang panginabuhi pero makalipay kay attorney kay sama sa imuhang klase sa servisyo attorney mga kana ganing pinudanay yun, no? Walay lipod-lipod. O niyang ato ang servisyo attorney, why pili sa mga inahan man, sa mga tatay man, inclusive ang ato ang pagpang-apod-apod or pagpatod sa ato ang servisyo tatak, RMN, tatak, DYHP. Attorney Rufil, karong taon-taon, manayaw ta, nakatog naman ng uban. Okay ra ka di atay?
20: Okay ra, DJWK.
17: Okay ra, unsa may mong mensahe ni Attorney Rufil o sa mga suki sa DYHP IFM?
20: Happy, lagi kong din ni Padre si Kwane, Don Mi. Happy lang, happy niya.
17: Attorney, happy lang sa doon mo, Attorney.
15: Happy lang, happy lang.
17: Happy lang. Matatay man o di matatay, basta kay amahan maninamo sa DYHP. So happy Father's Day hapon, Atty. Rufil. Dari po na ako sa IFM, happy Father's Day hapon ako.
15: Happy Father's Day sa tanan. Bisang mga mama gani ka, Adel Buiki. Mga mama nga nahimong amahan o ginahan. Happy pa Father's Day hapon. Kini ang tingog
17: ngayong gihulan. Exacto, kinatay wala ka. Sayaw na sa Adel 670 yun.
15: Ask ang ilngiga.
17: Ang kinatay ni Gigan Dere sa ito ang RMN Cebu Lobby. Si Idol Boy, ikaw ba si Idol 60? Ang ato ang tibok para sa IFM mag-DYHP, Radiman RV, ato ang mga guard, huwag tanong mga DJs o reporters. Ang pag-udto ta, alang sa ato ang servisyo para sa ato ang mga amahan o sa mga bisag kinsa nga maoy amahan sa pamilya, maoy ni Barog, Attorney Rufil. Tatak, Arimend!
15: Okay, salamat Idol Boy, sa imong report. Balik na sa mga isgutanan, karong atong taon, mahigala. Okay, nga portion to ganda mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rose Hip, ganun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa panalibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rose Hip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong

Askang ilngiga. Bida si tatay. Gitagaan itong importansya mahigala pinagi sa DYHP o GFM. Ang Father's Day o mga dawa. Kay matod pa nila, kinalan tagag importansya ang Father's Day. Munang dun ay pagpatupi kasamang kay pagwapo ni tatay o unya dayon. Pamasahe para pakondisyon ni tatay. Tagag importansya ang Father's Day kay ugmang adlaw may Father's Day kay ang ubang mga adlaw sa tibuok tuig Mother's Day na kuno na tanan. Usara ka adlaw ang Father's Day kanang tanang adlaw sa tuig sa Mother's Day na na. Atalang yagi kita katawa.

0: Okay, mahigala tong balikan mga kahigala, no? Si Senador Rizal Ontiveros nga ni tuyok-tuyok na mga higala. Pagpangandam na ni kay matod pa niya, ready siya o seryos siya nga giyang i-consider ang 2028 nga election mga sukid ni Paminaw. O doon ay pangandoy, mas mayaw giyod niya mo kugidaan. Sakto sa nang himo. Kugidaan. Tanawon may gala mga tao mo dawat di okay. At least makatesting po siya daan may gala kung sabay acceptance sa mga tao. Kay kinilabang mudagan kay presidente dako kay gasto, so kinsa may mo sponsor may gala kana mga negosyante tanaw taas ka greeting mo amot siya na. Para sa campaign mga sugiting Paminaw kanang sa mga pagtuyok-tuyok ni mo inana no di man lalim sad mga higala. Pero kung ikaw may sponsoran sa administration, way problema sa kwarta. Kumbati gyud kayo. Mo na nakabintaha kanang opposition may higala, dili ikaw may administration, problema kay gyud sa kwarta na sa campaign period. But kung taas ka greeting, nasad may higala mo kuan nimo. So atong ipakita si Rizal Ontiveros may higala sa dito sa sitio sa Tuburan man to inday no. Onya dire sa may Southwestern University ang iya mahigala mga pictures mao ni mga kagilaan o gadunay press conference gigi pahigayon at least nakamit siya sa mga estudyante, nakamit siya sa mga ginikanan, mga pagpangandam na ni apil na ni sa mga pagpangandam mga sugid ni Paminaw. Pero si Sara Duterte sa mahigala na sige sa daigsuri-suroy katong dito mahigala sa Mindanao nga mga nalinugan dito si Sara Duterte na nikalit na nikabot dito sa mong barrios barangay Pumpunan bye-bye city lady day dito sa kwan kani o na nagkot ni dito mahigala sa kwan kikinig ang mong patron dito sa barangay Pumpunan bye-bye city lady fiesta atong kwan June 13 milagroso na yung atong patron dito ikalit nag-abot dito Sara pero wapay fiesta nga niabot dito nag-chat na ko si Ati Dayang na unsa Sara Duterte kalit nag-abot dito pero tingkalmahar kay day wala ba yung mga bodyguard niya kwan ay simple kayo niabot dito na nagkot mga sukit di Paminaw money ang kwan dito ni sa among barrio mahigala ako yung ski chairman na nasa una diha nakamis indikin galing niya na ngad to me at mga kabanas DYHP doon natin mahigala yung mga agipahigayon nga mga kuan dito mga activities ka na ito with Unilab no money ang yung pag-adto sa barangay Pumpunan bye bye city lady amot nag-abot pa mo dito ba attorney Garisaldi Durna kay namista mo po si brother Gary dito money oh dito mahigala sa barangay Pumpunan San Antonio di Padua ng among kuan dito niabot dito vice president. Nya way daghan nga kon ba? Kalmahan ang pag-abot na inyo bito si Kapitan Dayang Martinez ako nga wao rin ni Sara kumpiyansa man ni Ani ni Galit sa Pumpunan. Wala ba'y mga gwardiya nga kon? Naasiguro mga kauban na pero kinini ang dili na na nga kon ba? Nya kana mong baryo mahigala usa na sa mga critical nga barangay kani adtosan, no? Dugay-dugay na hinong panahon mga sugid ni Paminaw. Pero milagroso na ang among patron din ha. So kini mahigala mao ni ang mga pictures dito sa barangay Pumpunan bye-bye city Leyte. Nakaadto ko pag fiesta makigilan po nagdali sa kudayon ako kahapit sa inyo Ati Dayang kay na pitindaghan ang activities na mo diri sa kuan kini ni ang sa Cebu. Adto lang ta mahigala at least nakapakita ta dito atol sa fiesta. Atol gyud sa kapistahan nakapanagkuta onya nakaapil tag misa dito sa fiesta gyud pero hapon na pagkaugmasan so si Father Adonis Daya Bunggo good morning mo Father. Mao'y nag-misa sa pagkapit sa 14 na, naka-appeal sa ko sa iyang pagpahigayon sa Santos nga misa. O daghantag mga kaigsuunan nga to dito. Manfista ko na sa amo, dahil kanundong ka sa una dahil, pinaghan na kayo misa novena palang gani, pinaghan ng tao na. Samot ang pag-abot na gud sa fiesta. So kini kang sarawa ni sa matuka ng actual gud niya fiesta. Mga misa novena pa ni, iyang yaduan kay pag-fiesta ka mato, pati sa mukas at sa mong barangay, tungod sa kadaghan, mahigalang mga managkot. Kung fiesta dahil, mamao man si Simala indekin. Kanang every 3 siba, daghang managkot, labi na kung fiesta gin niya kanang June 13. Manaputin naghanak ayaw mga sugit di Paminaw. So, mauni ang kuan dito. Mga activities nga itong na-obserbaran po kang Vice President Sara Duterte o yung man sad si Rizal Ontiveros nga nisuroy-suroy na sad mga kaigalaan o sugod-sugod na. Kay sila man may magbangga matod pa mga kaigalaan o 2020 election. Depende kung dili ma kumbikto Sara Duterte. Kaya makumbikto ganini, di, si Risa, at isa kapangandam na siya day. No? O niya, si Rafi Tulfo, mag-interesado man saan mga kagilan, although ni balibad-balibad ni, pero medyo interesado. Muning upat kabuok niya mga nilutaw ng mga pangaan, niya mga managan sa 2028, although si Lenny, miingon siya nga, magpabilin siya sa Naga. Si Rafi Tulfo, niingon nga, kuno siya plano. Si Risa mo ay, kwan giyod, niya nag-seriously nangandam para sa 2028. So one on one, plus babae itong kandidato kung panitan mag one on one. O dili makonbikto si Sarah, Risa versus Sarah, pali-paliha na bagay mga kwan. Rahim-rahim na ba na to? Risa versus Sarah, aska ngilingiga. Pero makonbikto Sarah, kinsa may kuntang Risa, basti. Or kinsa man, si Pulong. Oh. So tanaw nun yung mga sukit, di ba minaw, tatagag pagtagad, no? O niya, si Alan Peter Caetano, nag-live Facebook naman sa ito, mga kagilan, itong paminaw ng iyang live Facebook, kaya aron niya ito ma-analisan ng iyang mga content. So malamang, pipila ka mga mahinundanong pahinumdong. Alas 9:27 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, kanto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad dili. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra. Pero, sa

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na lasan 9:32 nasa panuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion to gato mahigala sa seed liniment oil. Mga kapanyawan na, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait, kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kaupayan sa atong giantos nga mga balatian, sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili magadool o dili magkapaak. Ang sakit gadinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
5: Straight to the point.
4: Alasan 9:33 na mga higala sa manuban karoning atong tuluman o inyong tuluman.
5: Straight to the point.
4: Now, kini si Alan Peter Cayetano. Monik kalainan karong panahon nagod nga ni anata sa digital stage. Kay pananglitan ang media sa Manila, mas paborito nila mahigalang guest o interviewon ang mga Gatchelian Black. Mas paborito nila interviewon day. So maalkansi ang Cayetano Black. Pero karon nga ni Ananay na uso ng Facebook. Kay di naman mga agad ka na mo invite, mahimo mag live-live Facebook kag imong kaugalingon. Manay gihimo ni Alan Peter Cayetano, daghan ra bag mga viewers day, million-million man viewers Alan Peter Cayetano. Lalim ka din ang dunay live viewers niya mahigala sa nag Facebook live sa 38 million. Dunay 32 million. Dunay ginagmay mahigala nga tag 1 million, 2 million, 4 million. Ina na. Pero ang kang dito sa 10,000, 20,000. Medyo dako-dako ng diferensya ha, mga higala. Eh. Na, gabi ba niya Facebook Live? Dako? Ato paminaw niya Facebook Live. Kaya ingon siya nga kuno, yang gipanghingalag mga tuta ng ubang senador. Beto kuno, paminawon kuno names. Okay. Asa mo ito, Peter? Kani-kani.
6: Sabi nila, sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Tito, si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa, kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. O, yung totoo, o, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, o, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, eh, kung sasabihin mong tuta si tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh, matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo,

0: Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po, ha, makikita nyo, ang usual procedure, kay may apidabit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng apidabit. Kasi baka hindi siya gumawa ng apidabit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung apidabit. Ah, hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung apidabit. Pagbalik, basahin mo yung apidabit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampin nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh.
1: Okay, so muna yung mahigala ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano, mahigala ang proseso ba? O imong testingan ang witness, dili nimo patanawon sa affidavit. O niya muna ganyan, yung ginganlan mahigala tuta si Rafi Tulfo o si Lacson o si Tito Suto sa Malacanang. Si Erwin Tulfo, tuta rani Lacson. Pero si Lacson, kuno, aso na. Pero kinimang ko si Alan Peter Cayetano, gitabangan ni mahigala. Oga si Lacson mo tabang niya atong 700 million kuno ang nausik for 28 days ni Alan Peter Cayetano, pero iyatong gitubag mahigala nga ang computation wa magka dunay intellectual dishonesty sa computation, mga sukit di paminaw. Kana pamahayag sana mahigala ang Alan Peter Cayetano, no? Onya kinini ang iyang gibutyag mga kahigalaan nga kinini ang moy kalainan lagi kuno, no, nga dunay pagkatuta oga tuta sa Malacañang. Kuya, sa nang ipamuhian niya mga kwan ni Alan Peter Cayetano, mga kagalaan. Pero ingon, nagisa na amang kayo gigunitan. Asa ka na si Erwin Tulfo, iya matonggi, butangag, teaser-teaser nga, panalitan, katong kontraktor sige balik-balik sa imong opisina. Pero sa pagkakaroon mahigala, ang mga tao makasabot nga, og doon na mo yung mga kontraktor balik-balik sa opisina for as long nga naa ka sa administration nga grupo, wala nagig problema. Ang problema, anak, kung ikaw tuwa sa pikas sa Cayetano Black, may imbisigahan ka. O brari ka sa pikas, mahigala, wak may imbisiga, di okay lah. Bahala na og unsa na imong nahimo di ake. Muna nagi ko na mito ang Cayetano, kaila na ba sa kunin mo? No? Muna mahigala ang kuan. At unay na klarohon mga kagalaan. Balik rito kamay dong. Katong yung ang tibok video dong. May ato sa balikan dong. D-D-D-Y-H-B. Sige ko na names. Bebe.
0: Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacañang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Tito, si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa, kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan, nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. O, yung totoo, o, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, o, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Di ba? Okay.
1: So, okay. Sabi ng iba. Standby sa mahigala. Apo sa... So si Erwin Tulfo napon lagi kay mga ilhanay lang mga sila kay 24 lugo sa kabuok ng mga senador. So magka ilhanay unya gi-interview si Erwin Tulfo ni Jessica Soho. In fairness ni Erwin Tulfo, giinan siya nga do naman kuno mga babae dito nga kuan sulti sa mga Marines. Ang tubag ni Tulfo dai nga dili kuno siya makahimo ani ana. Kay loyal siya sa siyang asawa og prayerful kuno siya. Basta mailampuon gani ko no, prayerful nga tao, dili makahimo anang mga pamasangil nga dunay mga babae. Pero katong nag-booking po niya congressman, sa Cagayan man itong congressman dahil, no? Nga dunay upat kada, upat day kabuok ni babae ni Erwin. Kisang itong congressman na? Pimintil?

0: Ba to? Kinipos Congressman Pimentel mo si tig booking. Kana mga personal naman na nga kuan, no? Diapoy uban mahigala, mingon sad ka endorser maguguro na sa kuan, katotoang pala pa kuan nga kinini ang vitamins nga pa kuan. Sa to pari ay, malipa itong gi-endorse nga, tag-iya sa gi-endorse nga unsa to, Nims, ikaw may, ikaw kin, sa to gi-endorse kin, ikaw may suito na kin. Malipa ay ka-epektibo din na niyang gi-endorse yun. Pero balikan talang taon-taon, may gala, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.42 na.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Zed, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit, yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Three times a day git ako siya. Wala lang niabot og one week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayaw gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
16: Drink responsibly.
15: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
16: Drink responsibly.
17: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
18: Same nutrition, half the price.
17: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
19: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
18: Same nutrition, half the price.
17: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang salita.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, dito ako believe.
24: Good

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na Miguel sa 9:49 na sa atuman uban karon ing atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion to gyud Miguel sa DTX 500 taas ba presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kanas pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa man, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganin pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyon na gulat tapang ang magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Good for liver, still wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Alas 9:50 na ni ay nanguha og mahalon ng mga biste sa usa ka mall na dakpan o natanggong sa Mabulo Police Station. Paminawon tao sa ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
3: DTYHP. RMM Report.
6: Yes, sa Radyo Man, Atty. Rufiel, wag yun nagmalampuso na sa iyahang tumunga manglawat ang kining 32 anyos nga babae. Human kini nasakpan na nanguha ni og mga branded nga mga t-shirts o shorts, Atty. Rufiel, sa usa ka tindahan sold sa Dakong Mall nga nahimutang din sa may barangay Loza ning Dakbayan sa Cebu. Una ni siya nga namatikdan ka sa mga Atty. Rufiel sa gwardya sa maong tindahan na dihang medyo makuani suspicious kaayos siya ang nilihukan sa mga Tony Rufiel kaya nagtakotan amit siya matod pa sa mga t-shirt na kanang sakto niya kay hilig man ni siya po na Tony Rufiel o mo siya nina agad o makanindot matinya na lang ang kining noong gwardya nga nagburot na niya ang iyahang bag na gida di ay to dito na niya gipang soda Tony Rufiel ang iyahang naganahan ng mga t-shirts o mga shorts di po daba mayanayak na Atty. Rufiel kahit tag-usakalibo kapin, dosmil ang tag-usakalibo, tag-dosmil ang presyo rabag yun, niini ng maong t-shirt o kining mga shorts sa Atty. Rufiel. So medyo mga mahal yun, give me, pero kaya wala mo po ni siya nakaitsot gida yun, kaya nabantayan dayon ni siya sa gwardya nga on duty ni Atong Higayuna, dihang nilabay ni siya Atty. Rufiel sa cashier, dito na ni siya gicheck, dito na gitanaw ang iyahang bag o nakitaan, napamatudaan nga nanguha gid ni siya o mga branded niya sanina o shorts. Ang tanana nga iyahang nakawat at ni Rufiel mo kantidad ni o 37,000 pesos. Tungod ni ini, tungod sa mga salawat niya ang nagkuha o nasakpan siya at ni Rufiel, gitugyan siya din niya sa atong buhatan sa Mabulo Police Station. Apan sa pag-suway na ito o hinabi ang taas ni Rufiel kaya para po may bawaan po din na ito ang tibuok na istorya. Gidala na dahil ni siya ni Rufiel sa CCPO din sa may Gorordo po Dakbayan sa Sumbo at ni Rufiel. So wala na nato na hinabi ang maong suspect pero mauni ang detalye na ito ang nakuha o may bawaan na ito nga gitasakaan din ni siya o kaso nga pagpangawat sa maong tag-iya sa tindahan at ni Rufiel. So far, ni sa Mabulo Police Station, ako ang inyong Radyo Man Jane Gallardo, DYHP, kata, Oraman.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Standby may gala, alas tuduga mga hisgutanan. Human lamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong i-entertain sa kadali may higala, no? Kining atong namay reklamante mga sukit ng paminaw kay kining kalsada. Ihimo naman parkinganan, hinuon ni wa namay makalusot aning kalakiha, hinuon. Kaya nag-double parking para ba? Ha? Sige, ato sang ipasingit gamay ni mga higala o mas mayo matawagan na totong kwanday kung mahimo lang. Ok, standby, humalamang pipila ka mga pahinomdong. Alas 9.54 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
5: My budget?

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy!
6: Everest Refrigerators.
7: Love, ano Everbest food mo in the world?
4: Of course, yung ginawa natin together.
6: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
9: ACS!
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
14: Pahit para walang bahay. Kahit linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may kilala sa 9:57 na sa atubon uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon. Now, sa dili patapadayon sa itong mga issues, mga sukit di paminaw, sa national mga kagalaan, yata yung mga bisita karon sa itong Sibianan, nga doon na sa'yo reklamo, mga higala, labot lagi ining maglisod na mga tao dito, mga doon mga sakinan pagparking, kay ang kalsada may galagi parkingan, gamay naman yung kalsada, ha? Mura lang igo magsugat ang doon kasakinan, no? Unya giparkingan sa Pikas, double parking. Mao na ni kalisod galon, no? So ni Astro Sibianan ato lang i-blur lang sila kasama ng names. Niya sa tong Sibianan karon ato mahinabi mga sukit di paminaw niya atong i-play pod ning mga videos. Ato sa unak sa kanong video dong. Asa man to dong names? Kini oh. So mo ni siya. So do na mahigalay kwan ag parking sa kanan. Pikas. Okay. Sige, asa man dapitan ni siya nga kuan? Lugar?
18: Sa Pulpugan, Consolacion.
17: Pulpugan, Consolacion. Oho. Okay, Pulpugan, Consolacion ni siya. Ngano man ang daghang mga kaysakinan nila? Kadadlaw na?
18: Kuan dyan na siya itong wala mabuntag. Kuwas dyan na siya panang traffic.
17: Padol sa mikropono. Kamunduha, padol.
18: Maghatod na sa ilang mga bata. Daghan kaya... Sa kinan attorney, kanang mabuntag, magkos yung nagkanang traffic niya. Kanang ang problema sa namo ikahapon.
17: Mm.
18: Kay samot, kay inig. Ikahapon na magangat ang alas 4, magdubol parking na sila.
17: Mm.
18: Nga samtang mauli mis amo ah, maglisto na mig-agi kay namay mga sakinan sa mag-agi pa ubos sa Consolacion.
17: Uh-huh.
18: Kami pa ato sa babaw.
17: Mm-hmm.
18: Maglisto na mig-agi niya. Unsa man ang awa dyan sila kasulbad aning
17: so sabi atong klaruhon, kini sa man sa kaon eh? Dili.
18: Medyo sa kaon.
17: Medyo sa kaon?
18: Mm.
17: So magparking og Pikas na habig sa kalsada og Pikas magparking?
18: Oo. Magparking.
17: Okay. So mo ni may gila itong mga komplinas karon. May buntag niyo yung duha?
18: May buntag siya itong ni.
17: Okay. Ato lang na yung mahigalang i-blur ang ilang mga naong para dili kayo maklaro mga sukit di paminaw. I-blur pati kayo doon para di kayo maklaro doon. Kaya di sila magkuhan lang. Ato lang ikaw lang atensyon sa eskwilahan. O sa may nakatraffic ka ng eskwilahan?
18: Parang eskwilahan. Wala sila.
17: O sa mga private school?
18: Private school, attorney.
17: Pero kining kalsada, public niya kalsada?
18: Wala siya ka ng Royal State na siya.
17: Oo, oo.
18: Palang barangay road.
17: Barangay road?
18: Oo.
17: So doon na di ay kanapulpugan Consolacion, doon na di eskwilahan niya?
18: Oo, private.
17: O sa may nga sa eskwilahan?
18: Sutiro Kabahog.
17: Sutiro Kabahog School?
18: Oo.
17: O sa may nga kwan? High school, elementary, college?
18: Oo, ano, gigan na siyo na sa kindergarten hantod sa high school.
17: Hantod sa high school?
18: Oo.
17: So, manandaghan kay mga sakinan nga naa pa-parking niya?
18: Oo.
17: Maghatod sa mga bata na? O ano sa muna?
18: Maghatod. Nga, ikan na initingkuha. Kanaka lang, mo, nagkuha na sa ilang mga bata, kanang nagparking sa Picas side. Kana ah nya ang dere sa Picas mo ni naghuwat sa sila mga bata magkuha sa na ini pangnod na ato sa kuan attorney sa eskwelahan maghuot na sad na. Maghuot na sad na ato pingon nya kami may problema lagi mi nga unsaon mo pagsulbad ang problema ha nga wa mo sila kasulbad anang traffic sa
17: taas kay na mga kuan mga konti lang man ka sabi kita sa on pila ka metros
18: mag tan-aw mo bay pila ka metros
0: taas na
17: taas na daghan kay sa kanang maglinya sa Picas kilid o Picas kilid so na double parking
18: double parking siya
17: so din na masugatan
18: din na magsugat ug magsugat wala din na wala kagian.
17: So mo ni mga kuan ano taas din ni
0: taas
17: okay. So padung pa sa unahan dito.
18: Oh, padung pa nga dito.
17: So ang kuan ni niya magparking buntag, mga unsa oras sa mas buntag sa garan?
18: Padung sa alas 8.
17: Padung sa 8. Unya ni kahapon sad.
18: Ni kahapon.
17: Tingkuha na sa mga bata.
18: Tingkuha na sa mga bata. Ang problema kana jud tinghapon at turning mao jay problema.
17: Ngano dugay kay puna magparking sila?
18: Oh, dugay. Dugay kay sa magparking ya. Ini kuha na so sa ato sa eskwelahan. Wala, mag-ilog naman lagi sa iyo muna. Wala, nga, naugay parking nga, mag-ilog pa na sila nga doon, di na dyan may kaagi.
17: Wala ay parkingan na ng eskwilahan, kumahon?
18: Wala mo sila parkingan. At ano yung anak, wala na sila sa kasada mag-parking.
17: So muna nga ni kasada mag-parking, ang problema ni mag-double park pa. Aha. Unsa may kwan, wala ni mapaabot sa inyong kapitan na, unsa may sulbad sa inyong barangay aning kalakiha?
18: Magtanaw ka na, attorney, mag-diligid ka sulbad ang barangay opisyalis sana wa magikasulbad ang LGU. Dugay na kaina na mong inantos nga na nga sitwasyon na mo diha.
17: Kining pulpugan konsulasyon kung wadto ta sa kuan ani padung tas Danao panalitan nya gikan ta sa Cebu City. Wa pa ni kaabot sa lungsod? Mutipas ka or unahan na?
18: Mutipas ka ri sa left side sa kuan iskina simbahan sa konsulasyon.
17: Ah, okay. Kana na mo ri munisipyo diha, munisipyo. Nya na ay simbahan na iskina mo na pulpugan dito sa unahan. Okay, so naaday diha ang kuan.
18: Naaday diha.
17: O sige. So, kinini ang, kisa may tag-iya ni mong eskwilahan?
18: Mga kabahog. Sige, wala. Kaya kabahog.
17: Kabahog man iyang kuan. So, kung padoon ka sa norte, naa sa left side ni, kuan, sabi na atbang sa munisipyo.
18: Mga atbang sa munisipyo ang iskina.
17: Okay, okay. So, mga dahil nito napita. Mayon ta siguro dai og karating ko lang attention anay sa atong mga traffic enforcers ito ay mag-traffic ito
18: na, ang mga traffic attorney pero dili sila kakuan lagi dili sila kakuan sa traffic tungod sa kadaghan sa sakyanan
17: pagitaan lang pamaagi na unsay kalaki na diha
18: mo jud wa jud sila mangitag paagi mga na sa una gusto akong hibaw na attorney ang kanang yuta sa Royal State papalit na sa Sotero Kabahog dili man mo palit kay mahal lang siguro kay paparkingan ba ini na wa mas mo atong gi kural.
17: Okay.
18: Sa Royal.
17: Sige ha, atong tawagon sa inyong kapitan o ang tag-iya ining eskwelahan o mahimong matawag na turon, tanawang tani, o ingon man sa ang inyong in-charge sa traffic division diya sa konsulasyon. Atong klarohon sa inyong mga higala. Standby. Kumalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 10:03 na.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
20: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
19: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
1: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong June 17 to June 26, 2026.
24: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
25: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
27: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
29: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
30: Mami! Undami ang drama.
29: Angeline!
30: Na ako'y na-discover nga timplado na

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. First 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galas, Jess na sa atong papanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Niya so si Biana na to mga complainan sa Megala, di ilan sila magpaila mga sugit di paminaw, may buntag ninyo duha?
4: Buntag sa ito.
3: Oo. So kini siya, dugay na niya, inani nga mag-traffic diha tungod kina yung mga parking?
4: Dugay na namang i-anto sa turnay.
3: Dugay na? Mga pila kabuan naman na inana?
4: Dili ibuan, tinuig yun.
3: Tinuig na na?
4: Oo. Og pila na nakatuig ilang eskulahan diha, mga muli na kukasyo, og pila yun sila na nakatuig. Mauna na yun na among kuan, kalabakyo diha, samtang panang maghatod na silang bata og magkuha.
3: So maglisod og agi mo?
4: Oo, maglisod.
3: Kaya naman yung parking, og panalitan ko na, tayo yung parking sa Picas, walang unta sa Picas board, medyo madadara unta.
4: Oo, madadara sa unta. Pero
3: ang problema kay na double parking, no?
4: Na double parking, manggod niya. Usa sa attorney, kanang eskulahan, naanay no parking sa gate.
3: Mm-hmm.
4: Kaya, parkingan man, magwiting, anha man sila magwiting sa kuan.
3: Mm-hmm.
4: Kanang kasada. Imbis dili pa parkingan, ilang parkingan niya, inikuha sa ilikuha sila yung mga bata, magparking sila niya. Ang adto na paingon sa babaw, dili na makaagi. Ang makaagi, ang kato lang yung paingon sa lungsod. Kaya maghuwat na sila ganun sa amo, irog ang katulag una.
3: Mm-hmm.
4: Ilang mga parkingan.
3: Natayla yung mga picture sa ladadong, or video, atong sa
4: kwan? Na, i-video ato.
3: O katong video ha, no? Kani siya nga video.
4: Dili na mao.
3: Napailain video dong, napailain. Hay man to, napasa ni mo?
4: Oo, napasa.
3: Aman to, katong usa ka video pag yun?
4: Tulo na ka video siguro.
3: Ah, tulo ka video? Katong usa ka video pa, be?
4: Lain sa na.
3: Lain sa na yung video? Mm. Kani, sudunay mo agi sa tunga.
4: Kani, mauna ka na.
3: Kana?
4: Oh, dili na mao.
3: Haman, napailain?
4: Oo, napailain, anak.
3: Sige ko, no? Okay. So, okay. Kamauna may gala ang kwan. So, daghay mga mangiskwila dahil diha. Mga kuan, kuya daghan mga sakyanan, no? Mga high-end ba nila mga sakyanan? So, sa ito pa, private school na diha, nga medyo, kuan na nga private school? Daghan mga dato, gipang iskwila na diha?
4: Mga dato, yun, kaya sa unang event attorney, ang ilang parking, silang sakyanan, mag-abot sila nga ito si Budok. Gikan si kong anak, taas na dyan lagi kayo, mag-abot nga ito sa bukid.
3: Mao ba?
4: Oo.
3: O sa kilometro, ina na?
4: Oo. Subra siguro.
3: Subra sa usa ka kilometro?
4: Subra siguro.
3: Ang parking?
4: Isos, usa ka kilometro ba?
3: Mm-mm-mm.
4: Kaya taas lagi, maabot ko lang ito sa kinaibabuan. Nakamula sa ubos. Ilang parking maabot ko lang sa kinaibabuan. O usa ka kilometro. Mga yun, ano, o baka abot.
3: Nga, Picas o Picas?
4: Oo.
3: Picas. So, muna lisod kayo, nag-agi, ng kalakihan ay noon.
4: Mabitaw, maudyo na yun. O, kana siya. Kana siya ato niya, katong nagapuwa, nag-witing to siya, ang kana, nangagi na. Nangagi na siya, kana nahuot ang kuana. Ako na diha, nahuot ako ana siya, nahuot ako ana. Padir na diha.
3: Padir na.
4: Ang katong asa, Picas, muna tayo nag-witing. Nag-witing na silang mga anak diha. Dili na silang mudagan. Ang mudagan na katong nas, diri sa side sa akong manubila. Munang maglisto na mag-agi.
3: Pangitaan siguro nagpamaagi on sa mga kuan diha. Kinalang ta gobyerno ani nga mo patuman sa natan sa trapiko kahapsay kalinaw dihan dapita kay lisod magkaayo og nahinon makwanan. Or dili magkapalag ang kapitan, dili magkapalag ang mga officials kay mga gahi sa nang mga namarking.
4: So ta kay ba ato ni.
3: Basig na ilang kuan siguro di man na pwede naigahi-gahi ang ato nga dunay balaod nya atong ifalo. Kay lisod magkaayo og makagubot man ta nang kalakiha kun ta sundon balaod.
4: Daghan og inadiskus ya attorney kanam abkalit og abli nga ang mga habal-habal in taon diha mga igo mga tumba naa ug sakay
3: tungod sa kahuot.
4: Oh, tungod sa kahuot.
3: Nya nay kalit mo abli sa pultahan.
4: Abli sa pultahan.
3: Aha. Okay, so atong ipadayon ron mahigala kay natay gitawgan karon ang asta ilang mayor sa lungsod sa Consolacion. Kinsa mayor niyo daron?
4: Si Nini Aligado.
3: Mayor Nini Aligado. Okay, atong gi-appeal og tawag pero wala pa makontak wa dai ko nolon diha. Travel na mayor. Travel na mayor. Okay, ang ilang traffic enforcement unit unsa may tawag ana ilang ko na sitom di man sitom ila.
4: Cities.
3: Cities unsa may pasabot?
4: Consolacion Traffic Enforcers. Mo siguro na?
3: Oh, mo na siya. Sige. So atong gi-tawagan nangayo ta og number mga higala karo mga panahona. Ato sang gitabangan og kontak mga higala og kwan kay atong ipakontak ni Inday Ken Galinia og ni Inday RV Veloso may gala ang astang kapitan sa kwan konsolasyon atong kontakon. Kumusta man day bi atong sulti sa kuno gamay day Ken para maklaro na to day aron makahibaw atong mga listeners kanang kamot sunta og kontak nila Inday Ken. Kumusta na day? Okay, sige day.
5: Attorney Rufil, atong gi-contact karon no, una na kong gi-contact ang command center sa lungsod sa Consolacion kay sila may na sentro gid na no sa mga numero sa nagkalain-lain sa nga mga opisina labi na ang mga emergency nga or mga offices nga concern nila pod kini mga emergency nga sitwasyon kining traffic so gitagaan ta nanukad ta dito sa command center gi-lead ta dito sa usa pod ka personnel sa ilahang traffic group din ha, sa Consolacion so naka-contact ta niya Attorney Rufil feel pero ang iyaha pod mas maayo nga adto kita mo in ang ilang pwede ma-interview kadtong ilahang bali happy nila dina si Attorney Paulo Sukalit mao banay pangan sa ilang kuan unya human di pod siya makahatag dayon og number Attorney Rufil no mananghid pa sa siya kon mo allow ba nga matagaan ta og number og another number sad nga akong ipangayo ang number sa kapitan gyud nila sa barangay Pulpugan kay sige ko og dial aning ilang barangay hall nga landline Attorney Rufil ang nakuha na ko diri nga linya wala man po imutubag.
3: So ang kapitan di ta makakontak ang ilang mayor wa po diha day kay nag-travel ba day?
5: Mao na Attorney Rufil no tingali pod kay adlawng Sabado wa sa ilang mga opisina ba pero kaning barangay hall Attorney Rufil bisag Sabado open man gyud.
3: Open man way mutubag sa barangay hall.
5: Wala na pay mutubag pod pagkakaron nga mga orasa. Sige lang hangtod nga mahuman ang atong programa Attorney Rufil dili lang ta mo give up dire. Sigihan ra ginamo dire og dial ang kutob sa pwede natong kontakon para maka kuanta didto.
3: So palihog lang kutob sa kinsa may naas barangay hall karon. Sa Consolacion, tubagan ninyo ang telepono kay nag-andar na nag-ring ng telepono ninyo. Ato ko na iparing ko na rebe, ang telepono day. Pero ang sa traffic enforcement unit nila, wala pa tayo kwan? O kato lang kontakon mga higala? Kay kinila bang Consolacion, usan ni sa mga dunay traffic enforcers ng istrikto? Kinumdumo sa unang mga dunay mga ito'y rider sa unang gihapak gani sa kwan? O, istrikto kay Islanya, kani yung sa may mahimo na toan eh, nga nakahatag mangini o kahasol sa mga tao diha. Masabot na to mga gahi ni mga tawhana mga SUV gan mga sakinan no. Pwede man pud pwede ang tanan gahi na lang sa tanan. Ana kinana no tay sundon nga balaod, no tay sundon nga mga traffic rules. Aron nga dita magagubot, dita magaguliyang diha.
2: Straight to the point.
3: Sa ato rong gi panamutan may gala og gatawag. Ang ilang kapitan, kinsa may ngans kapitan sa Consolacion sa akin pa barangay ni, barangay hall. Kinsa ngans kapitan niyo?
4: Abilino Bihag.
3: Abilino Bihag. Okay, mo ni atong gitawag nga barangay hall. Sige. Gitawagan tanan dayon og owner kay gitawag ni Inday Ken may manubag. Nagbagting ang telepono sa barangay hall. Kinsa may naa diha palihog tubagan ninyo? Nangita lang ni Kapitan Abilino Bihag. Huwag yung tubag sa barangay hall. Wala yung tubag yun. Ikapila naman dahil ni mo na Inday Ken.
5: Dili na to momento sa ikalimang dial na to na ko Attorney Rufil sa ilang landline din na sa barangay hall kay mao man nakuha na ko diri sa akong pag-search mao man nakabutang yun Pulpugan barangay hall nga contact number.
3: Oh ikalimang dial to matag karon ato gi on-air wa gi mutubag hapon.
5: Wala yung mutubag since sa unang unang higayon nga ni contact ko hangtod ani ika fifth time Attorney Rufil.
3: Palihog lang no taga Pulpugan Consolacion kinsa nakaila ni Kapitan Abilino Bihag. Nanawag Miss DYHP, nag-chat po si Inday Ken Galinia ni mo, Kap. Palihog ko nung Kap, og tubag Kap, kay araw na ito na yung maistoryahan. Kung sabay maayo nga mahimo na ito aning solusyon. No? na di may reklamo nga ni abot na dili sa Musibianan, niya kami umi mahibaw ani karon nga hibaw ana to, ato nakita nga dili po ni pwedeng nani. Ha? So si Mayor Nini Aligado nga ato sa mahigalang gitawag, matud pa wa diha. Asa man ang traffic enforcement ninyo nga office? Nagtawag sa ta sa ila mahigalang traffic enforcement office mga higala, pero wa say manubag. Asa naman ning mga tao diha kumahon? Okay, so ato mahigalang gi-contact karon ha. Sige, standby sa samtang gi-contact pa inday ken galini ha. Kini nga portion ato galato mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga temelan nga kadunay daghang mga toksin sa imong lawas, mo dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag insomnia, panakit sa kalawasan o lutulutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o lumaangkon ang maing panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
3: Okay, atong gibalikan mga higala ni ang atong pagkontak. Ato lang sigurong i-post po ni Inday Maris sa atong FB page sa DYHP. Inday kayo, no? Alon niya, kwan? Ato ning kwanan, og dili ni Mada, sa pagkakaroon, ato ang tanay bag Lunes po hon. Lunes, sige pa bagya po ng klase? Sige ba ang kwan?
4: Lunes po hon.
3: Okay, sige pa, ato ang tanay, padan ang tanay, reporter dito na, kundi ito magkontak ron. Para ma-ato ang mayor, ma-ato ang kapitan, og naon sa ning kalakihan, di man ta magkakontak yun. Sige, para makita na to personal in Daikin, paantuan ta lang ni kasaman Jane Galialdo siguro sa Lunes po hon. O niya, antuan sa nato ang traffic office o ang mayor's office. So, bilin na mo sa inyo number, na naman may number, no? Kaya alon niya, kung dili na to ma, di man na to mag-disol matag-contact sa pagkakaroon, ato ning ipadayon sa Lunes. Padalhan na mag-reporter dito. Niya man ang mag-contact na sa muna mo, ha? Ano na sa siguro day? Kayo man, utay mahimo rong mga panahon na ba't among gitawagan si Mayor Nini Aligado? Atensyon, no? Kay kinala ni masulbad sa ning maong problema, kay risol man kayo, wartay ingon niya unsa, ha? Nga to lang, doon lang kita balaod niya sundon para di ta magkaguliang diha, di ta magkagubot, kay iso kay gahi tanan. Gahi ang nagparking, gahi pod ang kwan, suwat na'y magkabadlong. Risol pod. Sa umanan nila, so may kalaki sa mga sakinan, magparking dito, mutuyok sa unahan. Panalitan ng nanay ilang mga anak, ma-drop off lang mga anak or ma-pick up sa mga anak. Asa mas na?
4: Mutuyok silang nato katok na dahil kuha silang anak.
3: Okay.
4: Tapos inikuha na silang anak, anak sa git. Magsunod na sila, na nagkakaroon ba na may kaagian.
3: Mm-hmm.
4: Inipanggawa sa sila na nila, wala, copy kasi dito kayo. Kay, ang katong nag-waiting sa ilang, ang dito sa side sa ilang git.
3: Mm.
4: Maghuwat mo sa itong naimong gawas, gikan sa ilang iskulahan.
3: Mm-hmm.
4: Una to mo abanti.
3: Mm-hmm.
4: Ang katong luoy kayo, ang katong to sa luyo.
3: Kinaluyuhan?
4: Kinaluyuhan ang katong dili mo sold sa ilang iskulahan, ang katong lumulupyo ang ito sa babaw, sa windpills baron, at ito tulo-tulo, ana. Mo ito yung maghuwat, yun, ganos ama, kuan.
3: So kung nunay sa kinan panalitan, hindi nakasold, yun, gain, o saan naman ang gianan kang pikas na i-parking, pikas po doon i-parking. So ang tunga, og dunay mo agi sa kinan usagikan sa babaw di na makasud ani sa boss.
4: Din ah.
3: Okay kana sitwasyon na Kuya wa ini kalakiha kumaon. So sige lang atong gitawagan ron mahigala og di madaron atong pantuan sa atong reporter dito para makita nato personal gyud ni. Unya ato sa mahinabi tong ilang mga officials dito but attention Mayor Nini Aligado ma'am og Kapitan Avelino Bihag sir. Kap palihog kuno kap kay kini ni ang angay matalong man sa gini nga atong sulbalon, di sabang sa kayo magpakabutabungo lang ang mga officials aning kalakiha. Nakakita ka, duha ka bukmatanin mo, nakita na problema gina. Nihuman, magpalingog-lingog ka lang. Imo lang piyungon imong mata. So, dili man pwede sad. O sige, so ato sang tagag-pagtagad, kaya si Konsihal, ato sang, mas may na lang, mapaabot na to dito, may gala. Si Konsihal Hiron, Hironcio. Kini ni ang asosinas, basi magkatabang ni Mahigala nga kwan. Importante nga na call ang ilang atensyon, no? Kaya na may uban mga higala nga na ay kwan. Kana na ang tuyo sa pagkwan ni. Okay, so pagtagad Mahigala sa tunga linya karon.
2: Lahat ng tanong straight to the point.
3: Konsihal Hironcio Asusinas, good morning sir. Live daron sa DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Banyok ni sir.
6: Yes, yes, attorney. Banyo.
3: Oh, good morning, sir. Kini bang
6: yes,
3: duna may
6: good morning.
3: Oh, kini bitawng kalsada padong Sulpugan Consolacion nga naa dito ang eskwelahan sa Sutiro Cabahog School.
6: Oo. Oh, oh, yes, sir.
3: Di ami mga videos dire nga nakuha, duna may reklamante dire nga di lamang pailasad bat duna may mga videos nakuha. Pikas o pikas na double parkman, medyo lisod na agian na Cons. Unsa may itong sulbad ka sa barangay ani Cons?
6: Actually, sir, sa barangay doon na may gi-input na duha ka tanod.
3: Mm.
6: Actually, karon dayon morning mga 6 to 8 then afternoon for kanang ting kanang ni oras ni sir.
3: Oo, oo. Oo,
6: kanang tinggawas or tingtuod sa Sotero Cabahog. Pero at this moment, na na may mga traffic taxis niya, sir, nga gikuan ang mayor yun, itself, ang mayor nagkakuan na gilya ugtis.
3: Mm-hmm.
6: O, so far, kanakaroon ang atong problema sa Sotero, dili naman yun na kay since o na kay nanamay ng tis karon bisan imong panon sa every morning.
3: Mm-hmm.
6: Kanagod ang mga atong residente from kana dili man na kasagaran sa Pulpugan, kanang kuan magina sa Sotero Cabahog. From other places, no? Kanang dili man na yagyod nagbikan sa Pulpugan or sa other kung na kita na Mandawi, Liloan, inana mo na. Then so far, naanay this morning, yeah, sir. Naanay kanang sa this morning, naanay-assign ang atong mayor. No, nagpasalamat po sa atong mayor. Kay anyway, ang atong tano diha, kanang morning, naana alas 6 hangtod sa alas 8, then alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon, mumagina iting traffic diya.
3: Pero so, basin o dili mag-cancel, basin mga gahi ning mga na-marking yun kay lisod lang mag-double park, yun lisod yun mag-double park. Naba mo yung laing pamaagi, yes. Ani sir, nga dili mag-double park or mga pamaagi nga mga lagda diha, mga rules, traffic rules baka nga itong himuon, aron nga dili lang ginana nga, pikas na mo parking, pikas. Wala na lisod, si bako na yung mga emergency or even if there is no emergency, ang regular na to nga mga taga-barangay, giyod, maglisod o kagi?
6: Actually, ang kanang gingon nga double park, dito na sa unahan sa man may Santa Lucia, kanang Santa Lucia, bitaw, kanang Santa Lucia subdivision, dako man ang area diha, di mag-double park pa yun na, kaya actually, ang Sotero, giyod, wala gina sila ay kanang parking giyod sa mga mukuha o mga to sa mga bata.
3: Mm-hmm.
6: Then ato na ang mga mukuha dito sa mga bata ato na sa Santa Lucia gani na i-parking. Although gani matawagan mi sa barangay to pesa nisita sa parking kanang among mabandong bahay. Pero naman good time kun nga mabisitan mi sa barangay no mo na nga kanang mahapon alas 4 na to alas 5 mo na usal sa among gikwan dito nga double parking gyud nga to sa kay ang kanang sa Sotero Cabahog na school. Wa gid sila ilag yung kaugalingon nga parking nga area.
3: Okay.
6: Kung ginay natakuan.
3: So unsa may kuan ani sir kay supak magani pud sa traffic rules o mag double parking? Wa mo yung mga plano diha nga atong like drop off lang or pick up lang nga magdagan ra na pirmi moving lang ang mga vehicle dili pwede nga mag parking nga double park.
6: Pwede na lang yun tanan sir kay anyway kanang parking yun diha or ako lang ikuan na sa piece siguro, management sa office at piece na amo na ako ng isip dili na magkukusyal kung ako administrator ko sa barangay pero ako rin ako ng kuhan diya makakalan sa kuhan diya. Anyway, ako lang ang kuhan sa traffic enforcement department ako nang kuhan ng issues na sir kanang asa na pita ang loading.
3: So, okay, sir. Kanang sige, sir.
6: Pagkikuha lang siguro kung sa Sotero po kanang ang management sa Sotero.
3: Bitaw. Ipaabot lang ni Kapitan Sir o ni Mayor po, Sir, kung mahimo.
6: Wala na problema. Kaya anyway, kanang na ibang problema diya. Paano mas Kapitan, muntay atong solution diya. Which together nga nagit ay mga siguro kanang kung sa Mayor, kami sa State Department o sa Sotero Cabahog.
3: Sige, Sir, kay kasabot to sa akong, Sir. So, dili na ka kakonsel karon ikaw may administrator sa barangay.
6: Yes, sir. Yes, sir.
3: Sige, sir.
6: Attorney.
3: Oo. So, ipaabot lang ni Kapitan, kanangita mi niya, o baka ni Mayor Pod, o gama, mauraman mo mga suura diha, para masulban na to na yung problema ha, sir, kay di man po sakto ni, niya na mag-double park, niya ang mga residente na hinoon na to, mo yung mga problema.
6: Yes, sir. Kasabot sa Biyana. Anyway, ang barangay na namay, ang state nyo siya, na naman na may ginabuhat, nag-tano diha, ngayon, not yun, totally fully, everyday, ka nang from 8 to 5, amo lang yung katupay, ka na lang yung sunod sa eskwela, inigawas ko sa eskwela.
3: Okay, sir. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
6: Sige. Thank you.
3: Basi magkasuloy may lunes po, nina. Basi magkasuloy lang may tingali. Amor matanay na mo in person.
6: Mas maayo yun know, ng natay kuhan. Ari alam mo sa barangay kayo para makuha na itong problema.
3: Okay, sige, sir. Salamat kayo, sir. Okay, may buntag.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, mga higala, moto si Consial Asusinas, former Consial Asusinas, kakalon siya mo'y administrator dito sa barangay. Alas 10 imidya na ato lang ng tiwason og hisgot sa Lunes pohon, ha? But anyway, na naman ito inyong number, no? Kaya ito ng pangitag pamagi, di man po pwede na nga dili na sulbaro na. Ay, din mahimos lang mga rules din, ha? O duga mga policy nga, posible siguro dahil nga, mo drop off lang niya, dahil, kung dahil moving lang mga vehicles ba, di pwede mag-parking, eh, double park pa yun. So, man, mahasol na hinoon ng mga residente. Di man na pwede, bantog lang kuan sila diha, mga gahisan sila kay mga tao, mga SUV ba ng mga sakinan. So medyo murag mga kuan ni mga tawhana, pwede mo pwede pulos gahi. Pulos mga ngilngig, di pa pwede. Diyan na mo follow kita rules kay magkagubot man tana. Okay. So mga dato ning estudyante niya kay mahalon ning eskwelahan. Ha? Unya nga klaro man sa mga sakinan nga mga SUV, mga dagko mga sakinan. Sumalagmit kuan, nya lisod magud kayo og pulos lang ta pagihi ay, di man pwede na. Kinanglan nga mo follow kita balaod. Kay magpagahi ay ta howding usang usapod howd ug howd tanan jolisod nang kalakiya nya mao sa may metabo sa mga residente mga pobre nga mo imo agi unta na government man nga kuan kalsada. Oh sige, so salamat kayo sa inyong pagsalig tong sibianan, ha? Ato lang na ipadayon na Lunes pohon. Okay, okay. Alas 10:31 na mahigala, kasama na nais konsihal sa kuan ADS Picas, nais konsihal konsihal sa lungsod, eh? Ah, sige. Gagamay lang. Kaya tayo lang inakontak may gala barangay konsolasyon. Sige. Okay, gamay lang mahigala. Kaya aron nga ito na makuha pamahayag mga kagalaan. Kinsama ni day. Nanas itong linya day? Konsyals Pulpugan? Ah, sige. Aron nga ito mahinabi mga sukit di paminaw. Ah, natin nakontak din lain. Aron nga ito na mapaabot mga higala ng maong problema. Mga sukit di ko minaw. Si Barangay Pulpugan na Councilor Victor Maglasang. Sige, atong tagagpagtagad mga higala. Aron nga mapaabot na to ni. Ha? Sa munisipyo ni? Sa city ni day?
4: Victor Maglasang.
3: Sa city ni? Sa lungsod? Sa konsolasyon? Sa barangay? Sige, atong tagagpagtagad mga higala. Aron nga makuwanta ni. Das to nga linya.
2: Lahat ng tanong. Straight to the point.
3: Okay, Municipal Councilor sa Konsolasyon, si Sir Victor Maglasang. Sir Victor, may buntag live daron sa DYHP Arimen Cebu sa Tony Rufil Banyok ni Sir, live ta sa DYHP o IFM. Good morning.
7: May tag ni mo, attorney, no? So, ako, avid listener, magyoko ni mo, so napaminaw ko sa tanang naitabo karon.
3: Oh, salamat kay Kon, so, kinaminaw de ka.
7: Kanang don't you worry about it, kay sesyon na mo by Monday, ako ni sang itakol sa session the problem, but di kaning problema ha, dugay na gud ni siya. Kay gamay ra magug kayo di ang karsada, so maybe perhaps I'm planning to introduce as one of a solution, patawag tingali na mo ng eskwelahan sad as a contributory factor to di lang kay antanod lang or unsa nga sila mubutag tao para pag regular sa traffic. No, so okay, gamay ra magugkay ni ang karsada niya. Mauna ni siya kay problema kay nigpanggawa sa eskwelahan. Munang abugon gyud na the only solution is kuhaon gyud na dihang magtambay nga magpaabot sa ilahang mga anak. Mangita usa sila og tambayanan ug asa dapat sila magtambay, bulahan ni kuha nila silang anak na nagit sa suod sa eskwelahan, nag stand out na para nga mugawas aron makasakay dayon.
3: Pangitaan na gyud ni og guns.
7: Attorney, salamat kayo sa imong nakaila naman tingalig yung kanako kay kanang sa kaniadto dili pag yung ikay manager din ha nag-angot ta sa una kay awas with the commission on audit man before. Kayong katong mga tagtag kinabang atong bata nga gilansangan sa ulo. Taba man ko ato, no? So, kuan sad ka ng... Ako na ipaabot din. I will give you update on the kuan. Mangayo lang ko niya ni mo ka ng... Ni kuan diya sana. May number di rin nga ka ng sa inyong cellphone. Mangayo ko update ni mo kay... Ang nagbuhat magguglagda good ang bagong chairman sa Committee on Traffic.
3: Oh. No?
7: Si Konsehal Leo Napoli. So, ako sa niyang i-brought up first hour in our session by Monday, aron matakol ni siya unsay ang ngayon nga mga buhaton. Then I will also inform the mayor.
3: Oh, sige, sige.
7: I had a talk with John. Yan, nangita ka ni mayor. Si mayor God is on basta holiday. Is always kanang busy going to the church. Nanam na siya God. Tuan na siya sa simbahan. So, maong nga tingali, baka tubag sa imong solusyon o sa imong call. So ako naminaw man ko nimo kay kada buntag maminaw man jud ko.
3: Ay salamat kayo.
7: Dili dili mahimong di ko na ko tawagon para nga naay reaction on the part of the council for and in behalf of the mayor.
3: Salamat kay Cons.
7: Rest assured, attorney ako ni itakol sa Monday session man mo sa Monday morning.
3: Oo.
7: Thank you kayo attorney ha.
3: Salamat kay Cons ha. May buntag nimo Cons.
7: Okay, salamat sad. Oh, bye-bye.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, moto mega si Konsehal Victor Maglasang sa lungsod gidito sa nga konsehal. Salamat kayo Konsehal nga naminaw dahil ka namo si Konsehal may tawag na to karon dahil bago. Siya may nanawag, no? So, na-contact na mo dahil? Ano mo dahil? Nabutang na niya? Ato lang patawag kong balik siguro. Niya matubag ni Inday Ken Galinga. Basin, Kons, no? Nabuhian na naman telepono. Salamat kay kaysa may nitawag na to. Naghisgotaan eh. Paghisgot na to, sige sa paminaw, siya may nitawag na to. Salamat kay sa initiative. O niya, kinalan mo ginisulbaro, hindi na pwedeng dili masulbad eh. So, pagkitaan na ipamaagi dito, ay moving lang siguro mga vehicles ba? Nga naay mo drop sa mga bata niya, moving lang yun, tingali, nana ba? Kung wala naging laing solusyon niya, kung ano, unsay ilang pamaagi kay, disulog sa kayo, o parking pikas sa pulos pagahi, ay, Jesus ka, ngilingig anang kalakiha. Ngilingig kayo niya, mga igsoon na to, nga taga dito, maunahin na yung mga problema, ang mga residente. So salamat kayo ninyo, di talamungan lan, kay na, di magpailam, higalan itong mga concern, nga mga citizens, nga ni Anhigin sa itong Sibianan, labot ani, niya di atay mga kuansan. Anyway, itong follow-up to si Konsehal Victor Maglasang. Ha? Sige, salamat kayo.
4: Salamat, sige, attorney.
3: Okay. Sige, mga kaigalaan, tungod sa itong oras nga hagipot kayo, magtiwas ang tasa Lunes pohon, kaya weekend naman mga suking tigpaminaw. At hangin na lang ang sunod niya tulumanon mahigala.

0: alas 9 to sa 10 ang Tagnas kagabihon. Alas 10 to sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition manay kasama ang Binji Tanghiya. O ginisap nga portion nito nga to sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ginadaan ng mga toksin sa imong lawas. Mga dili karigilan nga makapagawas sa imong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Maka sinati sa pag-insumya, panakit sa kalawasan ng lutulutahan. Dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o maangkon may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Okay, unsa man ni happy 23rd birthday sa ni Engineer John Christian si Kuya gikan sa iyang parents. Anak ni George ni? Oh, anak din ni kasamang George si Kuya. Okay, happy birthday diha, ha. Happy birthday Engineer John Christian si Kuya. Wala tayong ulas, may gala sangans, kanito po kang pwersa sa DYHP Arimen Sibakos, kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagas pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
7: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koy Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga

0: Ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrops Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrops Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
14: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
16: Hi! Hello mga kasama! Kinig ka po ninyong Kuya Joel Benzi, kauban sa mga partner Randy Tayad o Ariel Mangkaw. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit dito sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga kuni. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang ato magtatampo si Kuni.

0: Kini akong problema, bahin sa akong bahay nga gibili na ko sa akong igsuon. Ug kun nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Usahay magdagay.
1: Ngano ka uy? Day.
0: Ngano ka?
1: Nawa si pa nang ni mobil ma. Sawa bang Maritino?
0: Ngano man?
1: Si Maritino uro graglisod.
0: Ginawa ko, nausa mo si Maritino.
1: Oh, okay ra mo siya day.
0: Ah, okay. Unya, naglisod man ka, ha?
1: Naglisod siya, baya siya yung utang.
0: Ha? Jesus, kalami. Hindi mo labay. Kumagay kita rong masulti. Uy, karuha ko na sa sunod, ha?
1: Papagilid ako na ni Katayin Brega.
0: Ang haingon, baka ka naglisod. Abi na, kung naglisod, naging hawa ron.
1: Sabari ayon. Ang sabi taon. Ito, unimus man nini mo?
0: Sabi ko, katampo dito. Babay ron, paapelong kung magbayad siya mga utang.
1: Ha? Ano mo, eh? Atawalo dito. Or babawa ni mo kung sa'y problema.
0: Sige, akong atuon.

0: Niya na tali.
1: Dali na mga naog na ta. Naaba ka sila, huwag ka manglakaw.
0: Mabot lang kaan ni Ron. Nabili lang ko sa kapulta, nabili. Tara.
1: Manang, kumusta Manang?
2: Uy, day ko ni. Salamat nga ni ataon mo, day.
1: Oo, oh, ni Agyod. Kumusta naman mo?
2: Si Manoy lagi ni mo, day, uy.
1: Ha? Nga namas, Manoy?
2: Ambot lang anak niya, uy. Di man magpadag ospital. Ako manuntanda doon.
1: Oo, oh, apin akong okay si Manoy.
2: Okay raman siya. Pero tugod na nangyayang utang, naglisod na pagkura sa bayad. Murag ambot, ay. Naunsa man na si Manoy ni mo. Di ba ka na maunsa ang utok, anak?
1: Ha? Ano? Di ay Manang?
2: Usahay, God. Murag, mututok na lang. Di mutingog.
1: Nyahay, mas Manoy ron?
2: Nas kwarto, day. Dali at tuo na to, day. Basig magkaila siya ni mo.
1: Oh, tanaman Manang.
2: Dong, tino, ni asilas ko ni ay, imong manghod, kaumanog si Kaloy.
0: Ha?
2: Imong manghod ba, kahinumdum pa ka? Si Kuni God, imong manggani ng paboritong manghod?
0: Ay, liraw matataon. Unsan manuon eh?
1: Di na niya siya kamuang musulti man lang. Magsige naman ng siyag, ha?
2: Ha?
1: Oh, no.
2: Oh, kuan man. Kanang saon man ba, uy?
1: Natakda naman noong ka man lang.
2: Natakda naman hinuon ko.
1: Kanang ingon ko ba, di na ba na siya kalitok o laing pong? Kanalabag yung hana lang.
2: Magkalitok man na, day, uy. Kay gahapon, mitingog man na siya. Nangayo man na siya kaon. Ingon siya, utom.
1: Unsa gud eh? Ay katawo eh, paraw mo seryoso mo ni isina ha? Kanak Manoy. Manoy, nakaila pa kanako, Manoy?
0: Ha?
1: Ingon ko, nakaila pa ba kanako?
0: Oh, ila, kayo.
1: Salamat. Abi na kung di na makasultig tarong si Manoy Tino, kay sige mo lang ha?
0: Ay, baby, ako kunot pa mo tana day. Ako kunot.
1: Sige daw, sige ikaw.
0: Ano, Tino? Kaila pa kanako?
1: Itudlo, araw makakita sa siya.
0: Akin naman eh! Kaila pa ka na eh!
3: Ako lang manghod si Kuni.
1: Salamat, say, salamat.
0: Ha? Ako, kaila pa ka na ako?
3: O, si Kaloy.
0: Oh, kaila pa na yun ako? O, kaya mo na si Tino na eh. Akin naman eh! Kaila pa ka na niya?
2: Oh, kaysaman ko Tino.
3: Ako asawa.
0: Aw, kaila pa man eh, kaya. Kaila pa ka usingan eh, kaya ako gitulo, kaila ka eh, onsa man eh?
3: Naong.
0: Kaila ka eh, kaya onsa na eh?
2: Samang kakaloy, oy, ako man ang lubot ni mong gitulo.
0: May, tanaw na itong kaila pa ba siya eh? Onsa man eh, ha? Manay, onsa na eh?
3: Lubot man
4: ah.
1: Kaila ka eh, bumot sa ito eh.

0: said, health to 70s. Health to 70s. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kung ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
1: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
2: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsiyon. Sira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ugsuway pod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: O, ko ilo po mo dahil sa manoy. Uy, ako na sa itudlo, be. Manoy, unsa man ni siya?
1: Dunggan man na ni Kaloy.
0: Kani, kani, unsa man eh?
1: Mata.
0: Very good. Kani, kani, unsa ni?
1: Ba-ba.
2: Ba-ba. Itudlo ang ilong, itudlo ang ilong.
0: Kani, noy, unsa man ni noy?
1: Palwa. Palwa ko tao na unsa. Ako rin ilong, pinasa ni mo. Wapagi ka maayo, noy. Wapagi ko, dahil wapan ni maayo sa manoy ni mo. Ha? Di pa kayo maayo. Takaam lang sa manoy ni mo. Ako ilong itudlo. Ingnan mo palwa. Ako rin ilong.
0: Kay ni siya, kanin tibuok si mong o, kanin tanan. Mata, ilong, dunggan, ba-ba. Unsa man ni siya?
1: Lubot man na.
3: Huh?
0: Kitor, tibis.

0: Ingon ana na gid na siya manulti manang.
1: Ay, dili oy. Puan ko, naalang ko usahay ba nga murag mulikoy ang utok.
0: Murag lisod man ang sitwasyon ni Manoy Tinuda.
1: Gataki mo ko na siya kausa. May gani kay mild ra. Pero, da eh, ang butog, wa baka na mapituhin iyang utok. Pagka-atake anak niya, naglisod ka na sa eksulti. Huwag may dalang gani kay naulian na.
0: Ah, Manoy. Sige, Manoy. Pahuway lang sa diya, ha? Kay mag-istura sa may kadiyot ni Risala.

0: Na, pasinsya ka na good town in Dayhanga. Wa na good matima ni Manoy ni mo ang iyang uma. O ang payag, wa pa maayo. Kayong saon, mauna malay, di kuan mauman tong higayuna nga. Iyaw tang ayuhon, pero naigo mas bagyo.
1: Aday, unsa man mo ipatimal na ni muglain. Unsa ka?
2: Murag maingon-ingon gid anak. Pero sige lang, kamo lang gihapoy akong saligan anak manang ha. Kun unsay abot anang yutaa, kamo nay bahala. Ug naay mo abang, aw paabangi lang ha.
0: Pero unsaon man tao na mo ini dayoy? Maglisod man is Manoy nimo. Unya ako, unsa man toy akong mahimo ana. Okay rag mananom. Pero dili ko kakapasalig ana dayoy kay wabi ako'y alamag ana bahin ana. Si Manoy ramani mo mo'y suhito kayo ana.
2: Ah, sige lang manang. Di halang sana. Total, di man na maunsa. Oh, kuan di ay. Tuod, may ibilin ko ni mong kwarta manang ha. May nalang na makapuno-puno o palit sa tambal ni Manoy o sa inyong pagkaon. Oh, just meal manang.
0: Ay, salamat taon kayo day ko ni. Malipay gus Manoy ni mo ini.
2: Unya, di lang may magdugay manang ha.
0: O sige day, o salamat kayo ninyo.
2: Naluoy intawon ko sa akong maguwang motong akong lalanggin binlang gamay kwarta para sa iyang tambal. Gusto gid unta kong madal si Manoy sa ospital para ma-check up siya, klaro ba? Unya.
1: Duda ko ato Manoy Tino. Taki itong mild stroke ba, mild stroke. Nyawa ati man na.
2: Ano na kasuti man ka, anak?
1: Eh, hindi man pa ito nila. Di pinatos, Manoy. Huwag kang bantay, ha? Bantay ka. Huwag panudlay, di ba?
2: Ha?
1: Oh, may gano. Noon na ako rumayo, ha? O, parang late lang, ha? Ibutang ta. Ako'y nabutang sa sitwasyon ni Manoy. Nya pasagdan lang ko nimo. Huwag panghimuta. Huwag panudlay. Huwag LSB.
2: Oh, kaloy.
1: Oh, nay, kaya ni Anto pag yun, ha? Nakapaniil ko sa batasan naman ng Bilma taon. May pagka-plastic kung ito siya.
2: Sapa ka niya kaloy.
1: Basta ko ay, bida. Ako'y sali ka itong manang Bilma dahil ni mo. Ha? Timurang tanaw na ko. Wa niya ti man na ay mo maguwang. Iyar itong pasagdan. Pero, ha, dito ta. Ha, maayo kay, maayo na sila mudag, hapuhap ni Manoy taon. Kaya nakama ka, pero wata. Buot lang ka.
2: Yun, Sam, sa dimas pagkahibaw, anak kaloy.
1: Napungutan na ako sa lingan nila, eh. Og, mao na isulti sa mga silingan nila.
2: Ang saman ko, no?
1: Daghan ay kontra sa mga Bilma mo.
2: Ha?
1: Daghan kay kontra dito. Okay, Rosmanoy ni mo, ibuutan mo ko ito. Pero, sukar ni naanak, Rosmanoy ni mo. Eh, wak na ko na timan na siyang sawa, eh.
2: Mo ba?
1: Wak mo, tanga. Isa sa ito, mo ang tibidin siya.
2: Ay, gusto ko magsuhol at tao doon para mo imubantay, Manoy.
1: Mabida, ay, kaitasan nila. Wasigit sila ilaing anak taon? Ako, duda ba ako?
2: Kaduda nga unsa.
1: Makanas man ang nimobil pa. Doon na naigi ka, iring-iring.
2: Aw, tinuod man gani na, aw. Malas kit siya.
1: Ha?
2: Ako, di rabagid na ilang yuta na gitukuran ang ilang bay. Di ginaila. Ako rabagid na. Ako lang nagipaatiman nilang Manoy, aron doon na sila'y kapuyan. Pero ingon anak man gani, aw. Magmahay kit siya na ako.

0: panganay.
1: Doon
0: ako ipaila ni mga silingan ng Manoy ng Britos Bukid, ha? Okay, labos lang Manoy ni mo.
1: Mao ba? Sige, pasudla dong. Gusto kong makaila anang tawhana.
0: Okay, okay dahi.
2: May bagay
0: ko na siya dahi. Oh, masawa, sko ni. Mauna siya, igsoon mo ni Tino.
3: Oh, igsoon dahi mong noy Tino, ma'am?
1: Oo, kaila mo, Manoy?
3: Ay, di lang kay kaila, ma'am. Suod yung kayo, mi.
1: Ah, mo ba?
3: Oo, gamay pa ko. Suod na kay mi anang noy Tino.
1: Kining may mong mangutan ako ni mo?
3: Oo, ma'am. Sige, ma'am. Unsa man, ma'am. Unsa imong ipangutan, ma'am. Unsa?

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Present stress. Ganda mo! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
13: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Unsa gyud batasan anang manang Vilma didha ha? Pinangga ni Asmanitino?
1: Ma'am. Sultian ta lang ka, mama. Kung unsa ka mayong tao si Noitino, mausad ang kabati o batasan ni nang Vilma.
2: Oo ba?
1: Buutang kitaw na si Noitino, ma'am. Uy, maluwi manggani mi anak niya nga, banghabanghagan lang na siya ni nang Vilma.
0: Mao ba?
1: Naikausa nga, mulakaw maging na si Noitino, kay nana lagi uglakaw. Diling na siya mo istar og bahay. Mato man na siya sa uma. Unya, ugna na siya ni nang Vilma. Udi, mag-away na sila. Aw, lagay kausa nga, wapusod na si Noitino sa ila. Nala siya sa gawas kipakatog.
0: Unsa?
1: Kapiha lagi anang nang Vilma.
0: Mo na gibuhat niya sa kong igsuon. Pwes makatilaw siya sa kong kamaldita.
3: Magtingin mo cellphone dahi. Nahuwaga?
0: Kinsa man eh. Hello?
4: Hello? Deko ni, si Manang ni mo ni Vilma dahi.
0: Oh Manang, unsa may ato?
4: Dahi, di amiran sa ospital, si Manoy ni mo.
0: Ha? Kaya gano, naunsa si Manoy Tino, ha? Naunsa si Manoy!

0: kalma lang ha, kalma lang.
1: Kinahanglan ipa-imbestigar po ni Kaloy kung anong giatakin sa Smanoy. O kung matutan ko lang gani nga usa si Manang Vilma sa hinungdan kung anong giatake si Manoy, ako'y mangunay sa pagpapriso niya.
0: Oh.

0: Damn! Masama na pagkahitabu amanang. Anong giatake manis manoy? Wano niyo ba yung nagtambal di ay?
1: Ay, saon man good day ko ninga. Nahurot naman ang iyan tambal. Good. Nya, mangayo pa may memes sa sintro. Pero ang problema, kay wa man may kapalit og tambal.
0: Nga nung wa man mo kapalit?
1: Wa man taon may kwarta day para ipalit siyang tambal.
0: Ha? Huh? Asa day ang gihatag akong kwarta katong gibili na ko ni Nimo?
1: Aha.
0: May gibilin kong kwarta para sa kong igsuon, di ba? Asa ang kwarta nga akong gibili ni Mohanang? Asa!

0: Wag siya gikasulti bayan sa kwarta nga akong gibilin para sa kong igsuon. Pero sa diha nagkita mi, nakita na ako nga may mga alahas man siya sa iyang liog. Ug murag dati buok lagi akong pagduna niya. Unsa akong buhaton? Wa man sa gyud hinuon ko'y pweba gyud or ebidensya gyud nga iyang giwaldas ang kwarta? Unsa akong buhaton ini? Unsa man og kamo ang pasultihon, Connie?
1: Salamat kay Lord Mamiri. Salamat pa sa tanan itong mga namati na ito karun. Good morning, good morning, good morning na itong tanan. Labi na yun sa mga bata, DJ Jen!
0: Sa mga bata ka permi ni inom sa Don Pepe Tablian. Salamat kaayo ninyo ha. Salamat sa inyong mama nga gipalitan. Good mo aron. Happy, happy. Taas ang energy. Happy, happy sila permi Kuya Alan. Unya, ma-happy po na mga dagko kay mo inom sila Don Pepe Dark Chocolate. Kung wa sila ilingaw sa ilang bay o gumukom sa Diamond Yema o BMS Special, kung wa ilingaw po nga mag-inom-inom or unsay buhaton ninyo, crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch, palit mo ha.
1: No, no, the best kay nato imnon. Kaon-kaon ta crunchy crunchy nga Paulitos macaroni crunch nya. Ang ato ang tasty fish cracker mao na ato isum-sum-sum-sum samtang singalong-singalong ta dayon magsantiata. Nindot kay nato isum-sum tuslob to gamay suka. I like palabi sa suka ninyo kay pagkadaot man suka sa tong atay. Tuslob ta gamay suka. Nya labi na hanghang lami kay na kanon-kanon ang ato ang tasty fish cracker ug Paulitos macaroni crunch ug ingon man ang ato ang mga bata ogum-ogum og OBM special og Diamond YM special kun magsuri-suri mo magduwa-duwa og unsa pa na dihaw nya ini kamunta ka ay mo kalimot usa ka oras ning bata ninyo ay nom gyud tag dud pipi tabli ang mga bata nindot kay nato imnon ha nindot kayo happy gyud ka diha mga bata sama mo sa ka happy kun mo adto mo sa pibat walo na kulon tabunok ug maktan kay maapig yun mo kay barato kay atong palalito dito nya back to school sale sa Pimart pagyud nindot kay dito nya mga barato ang mga gamit sa eskwelahan para sa mga bata onya sa tanan pod natong mga tao ni Kuya Nick Pipito Dudong JR Pipito ug ingon man sa Bromitz PhD Inday Shen Pipito nga ang iyang gipainom sa iyang mga tao mao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix kay maumguni nindot kay itong imnon kung para sa trabaho ang atong kinanglan kay kaning said panyawan coffee mix mauni makapalagsik na to mahumana ang atong trabaho pinaagi sa pag-inom sa said panyawan coffee mix sa mga tao ni Indaysin mahuman yun din ang trabaho kung magpatrabaho mo sa Bromitz Page si type niya sa Facebook magita niya Bromitz Page unya 9 number niya isulti kung tawagan ninyo isulti kung nansay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panamay unya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Ricky Asnar Sir Ryan Kangke Ma'am Kasmer Araw Talister Daan o gingon man ni Kuchel Francis Paris Kuchel Lister Daan ang ilang mga tao po gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix sa mga tao ni Paribine Umandak diha sa Bien Umandak and Bien Umandak Refilling Station mao na siya. Oh, nga ang manager niya si Pari Joel Binsi. Mao yung manager niya. Limpyo kay dato tubig niya. Kitinoon niya. Tininoon niya. Mua niya. Di mo na hinanggaw-hinanggaw. Doon na may mga tubig niya. Nga uban nga. Mga palusot lang. Baho kayong daan kayo. Dagi na. Di mo kalikayan. Naibaho yung daan ang mga tubig. Pero niya sa Bien Aqua. Ay, labis. Labi na si Pari Joel. Mao yato manager niya. Salamat kayo. Onya. Labi na yun sa tanan na tumakaisunan nga minom sa tong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kayo. Ati Pres!
2: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man kining bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnanog sa panyawan, herbal capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamaw, inom daan ng usay ka kapsula sa panyawan herbal capsule. Ilig paniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa panyawan herbal capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniuto. Inay kagabi ima o gapon. Inom na pagkadaan ko sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule una kamakaon sa imong panihapon. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, kugon Herbal Capsule. Basta kugon lawas, basta kugon.
1: Okay, salamat kayo ni Mati Preso niya. Salamat po sa tanan na itong mga tao nga may gamit sa tuang number one nga plus sa SED. Limit oil nga tinuon mo, wagtang sa itong panuhot, pambaol, panakit sa kalawasan, varikos bins, katol-katol, kuto sa kabataan, ili kay pagyunta sa ringgi, kung mga plus ta sa tuang SED, limit oil, pero sabuta, anharata palit sa butika, di ba, Edwin?
3: Tinuon na sa butika, rin kita makapalit, pero nagagi Facebook page ang SED Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, inyo makita tanan produktor dito sa SED Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang. Labi na mo-order mong SED Celebrity Kojik Soap o ingon man SED Celebrity Beauty Soap. Maunin, indot kayo na itong isabon ha. Kung magaligo ta. Mga babae, mga lalaki, tanang mga klase sa tao. Klase sa tao na. Pwede mo gamit sa ito ang Celebrity Kojik Soap. O ingon man sa ito ang Beauty Soap na Celebrity. Maunin na yung gamitan ninyo. Kung magaligo mo sa mga sapa, mga dive, pag-dive-dive mo, ano, mga kawasan falls, kung saan na diyan sa Cebu City, hanaghan mo kitang mga falls na rin nga makaliguan ang ato dadon, ang ato ang Celebrity Kojik Soap, o ingon mga ato ang Celebrity Beauty Soap. O niya, mga kaisunan, ang toxin, maukin mo daot sa ato ang blood cells. Ang ato blood cells, importante, kahit ihatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani daghang mga sakit mutakboy na to. Kaya ang daoton ang ato ang cover o putos atong kalawasan. Ini sticky, ini glapot sa atong dugo. Daghan kayong mga major-major nga sakit nga mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa na itong balatian. Mao na nga kinanglan yun ka. Muinom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mga makapaligoon sa itong vital organs. Ang ato pag-inom, usarag yun kakapsula o sa kauras sa di pa kamukhaon. Murag maintenance na to. Pero, kung doon na kay balatian, kinahanglang katulo kay inom. Buntag o to hapon. Unya, kinahanglang imna na to. Walong na to sa dusi kabasog tubig matagad daw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press,
2: okay, sendo na ito karagadlawa.
1: Sinday ko ni Ate Pres.
2: Kuni.
1: Oh, mauni sinday ko ni. Sinday ko ni Ate Pres. Karang matinabagon. Yan yung suon taon nga. Tanasakit taon ni Ate Pres. Giatake. Unsa pa na niyang mga ubang sakit. Yang tabangan termi, yang pedadag kwarta. Kaya mo, ano man niyang asawa sa iyang maguwang taon. Ay, sa iyang suon.
4: Mahangyo man.
1: Oh, mahangyo. Karoon Ate Pres ni abot ng higayon nga. Giatake. Usap yung suon. Di na ato sila hospital. Pag-ato niya dito. Galisod man niyang suon. Ipangutana niya yang kining sa panganan na bayaw o bilas at tipres mga siguro na no or okay isuon man niya hindi sa umagad kay ko bilas siguro na okay isuon man niya o niya pagtanaw niya at tipres nagyatake yung magwang ang iyang bilas nga kuan babae daghan ba kay galahas nindot mo kayong mga nagipagsulob wawa duda siya wawa ka taon nga gibinuangan ng kwarta nga gihatag sa iyang maguwang nga para palitambal, mao na iyang gikahibod nga na tipres. Unsa kay ang una-una nga, tinuod ba ka ang nasi ang una-una nga, ang kwarta, gitigom, kay gipalit. O nga lahas, sa una na tipres. Kaya nga nung giyatake man be. Unsa man imong ikasulte ni tipres.
2: Posible, sad. Nga kay, ilanak, kamuraglaim to kinaiya po nilang kuan.
1: Oh, la, yang
2: bayaw.
1: Bayaw. Diba? Oh, sa bayaw ba na
2: natin? Bayaw.
1: Dili dito bilas, no? Bayaw, day.
2: Bayaw.
1: Bayaw, bayaw. Imong bayaw, day. Murag lisod-lisod ang kinaiya imong bayaw, day. Murag, agi, murag, gihimo og kuan, gihimo og pangwartang imong isoon nga masakiton.
4: Oh, nga. Oh. Siya may manegosyate diha. Di makakwarta, git siya.
1: Oh, mo. Mo na diha.
4: Hindi man ipalit ang tanan.
1: Ya, usahod na nito. Ya, day. Kuan lang, day. Kadang, kuni, ay ikaw na ipalit og kuan day kay mga lanon
4: sa mga sukun. Ano ni mo kung sa'yo?
2: Mao niya resita.
1: Resita ko ala na day. Mao lang yun na. Beda sa din mong istoryahay noon nga. Purti naman yun noon. Pagkamayong pagkabutang aning himuhang sa dati pres. Bayaw. Bayaw. Oh. Bayaw ni mo. Murag na dato magkalit sa sige nung katang og palit. Para palita og tambal si Big Soon. Saon mo ni? Iyan ipo ito. Saan bang kwarta ka?
4: Kinig pa ngayon. Pasubraan man saan.
1: Oh, lagi. Asa bang kwarta ka kung ito? Ganun kita akim. Diyan mo na. Wakad. Perbeda sa ding istorya ha.
4: Nangingan. Nangayok naman kikog tambal sa sintro.
1: Oh, nangayok ito ko no.
4: Iwan naman ko ikapalit. Nga, nagtigom rin ka niya.
1: Gatigom. Gatigom ni siya. Ikapalit sa iyong tambal. Asa ba itong gibutang nga kwarta taon para gibili taon ni Bibot? Aha. Balang. May gibili naman kung kwarta para sa kong isuon. Asa man yung kwarta ang gibilin diyan ni mo? Asa man? O, katingog yung isuon. Ito pa rin. Ayang kuhan.
4: Hurot ko no.
1: O, nahurot. Saon lang ani. Mayo ni mo bato na naday. Maon lang na. Ikaw na lang ipalit yung tambal. Para klaro yung kayo ba, di ba? Lami, nakinibasahan ang Bible. Sunod na ni, mag-practice ko ang Bible at ipres kay para magwas, mambina ako na ibasa ni Bible.
2: Mabasa.
1: Oo, magpatudlo kong Father Josue Canuda, Father Dondon Barok. Naman, yung mga ampari na to, Father, Father Tami Ugpo.
4: Father Labaho dahil.
1: Father Labaho, Monsignor Rubin Labaho. Dili na, Bishop na gali, si Bishop Rubin Labaho. Mauna, inindot kay Aaron, ha? Mauna, sungkad pa si, kita to?
4: Sungkad?
1: Oo.
4: Si Padir Sungkad nga na Santa Pinaruna sa
1: iyo? Oh, Padir Sungkad. Padir, si Padir. Lucas Inok. Mga ayaw tagtambag. Mga ayaw tagtambag. Tambag gata niya. Mga ayaw kayo kung mga idea ni Father Josue Cadorna ni Ate Pris. Para masultihan po rin na ito. Kung kung sa'yo mga maayong pagabuhaton, pinaagi sa ito ang balaang kasuluhatan. So, salamat na lang kayo ni mo. Hindi ko ni. Maun lang na. Ikaw na ipalit ang tambal. Kinanglan nga imol na naning kung ano anday. Haguan lang yun din ni mo yung suon. Para ikaw mismo, dili na ka magduda kung nga nung daghan nagalahas ang imong bayaw. Salamat sa imong pagbadangat ning atong tulumanong Day!
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
7: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di ibang iampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para na kong duha.
6: Unsa?
7: Angel, duki na kay kung na-inlove ni mo. Will you...
6: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
8: Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gyapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
13: Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune.
12: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
14: 1 million.
15: Sige na, oy, matuog na ta.
14: Sige. Good night.
16: Animal ka na! Ayaw!
14: Oh. Lo, ni Asuro na? Oh, di nagrahan. Ayaw biyaya ang bata. Ako rin magawas. Kitingaling may magkauban si Runa. Ug armado.
16: Pagampingan.
14: Isa ra ning putahan dayon ha, ug ilak.
16: Ohan, pero pagamping kit ha.
14: Oh lagi, isa ra na.
16: Oh.
14: Oh. Mingaw man. Wa kasi kas bisig gamay. Oh. Gipatay na ka si Angel. Pero wa nam ko indung ka butos pistola. Kutsilyo ka ang gigamit? Oh, kidunggab si Angel. Oh, warap din ako batang akong cellphone na. Di ko kami message ni attorney. Mayon na magkahuna-huna lang si Irene. Huwag iyang tawagan si attorney. O, oh, i-message pa. Kinuha ko. Ah, mangita sa kong kataguan. Kanang di dayon ko makita kung may manawag. Musa ka ba? Ah, diya. Diya nang dakong char. musuod ko niya. At least, makita sa nako kung may musuway pagsuod sa mong kwarto ni Irene.

0: Ay, salamat. Tamkura di ay. Gusto ka sa kong kulpa, eh. Buang nga itong damkuha, eh. Mura magtinood. Kitagit ko nun ni Runa ang pata. Nagsyagit sa bagyo ko. Huwag ka makamata sila sa Irin. Pero, ah, warating hali, eh. Kaya ko nakamata pa, ganiharaon ta sila nanuktok. Ah, ay, di sa kumigtag pali ko, eh. Kusupakin ko lupa sa kong lugar, na. Magawas lang sa noon ko. Ako lang sang i-check ang palipot. Ay, sakto. Dando na lang sa dain ako sa silong ang mga dagkong ikubag. Nagisod lang sa akong mga igdudonate ng mga sinina. Taw-taw naman sana sila. Mga pagin ako madispose. Upat man ako mga ikubag. Duha lang muna ako inahog.
1: Tawad-tawad naman ko din isood sa jar. Huwag mong yung kisaw. Nasa'yo pag kami sa mong nadungo kanina. Pero, imposible nga nasa'yo po eh. Pero, walang tingog ni Angie nga, nagsyagit. Ah, mga tarap. Murag na naog gikan sa third floor. Gikan sa kwarto ni Angel. Ah, murag may giguyot. Hangin ko, kakusog na school bus kong lugar. Murag di na ko hapin mga ginawa sa kapulba. Masakuhay ko glilibe. Ano tira sa tingnan ko papantayan may? Ginawa ko, nagkitawa na naog sa tanan. O nagguyo. O bak. Duha ka dagong bak. Alo. Gichap-chap ka si Angel. Kusura ng duha ka ba? Ay, nungko. Nagkaroon ako. Wala ko magkalaro kung papay pa na ang nanawag ng lalaki. Git-git masak na eh. Di ko na akong maklaro. Pero di na akong pwede muli pumalik. Nagkaroon ng kuskahan ni Luke.
0: Hulnong sa pagi. Ugat sa dining mga pag. Ako sa dining mga daso pag-ayo eh. Ay! Oh! Nga nung feeling na ko, doon na may naniid na ko. Pero mingaw man. Ah, ako na tinaling una-una eh. Pero marap doon na magyod. Doon na rabi panultihon nga. Trust your instinct. Ah, i-check na ko, big.
1: Nahunong ang tunog sa tanan. Nakamatay kasi na ko. Pero bahala na. Pahalag mamatay. Basta kay busog ko langit ko. Malilikan ko karang sa jar. Unyaon na ang tikag dasmak.
0: Mingaw raman. Manahon na aragit ngalitan ako eh. Ako lang itong ilawas o ganaog ang mga ikubag para makatuog na kong balik iniguman. Oh, usa to? Warag na adi-adapin sa jaring adako. Oh.
2: Yeah! That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load?
4: Dilibitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood

0: nakatabang yun sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Angel?
4: Yung pag magkarayan, ikaw ang kunay na... Ganun ni Sud Makadas Jar.
3: Sorry kaya, sorry kayo. Sorry kayo. Kayo. Nagtuom ko kung may mga nakasud na daw itong tao. Kauba ni Runa.
4: Ha? Si Runa?
3: Nakadungog man ni Irene nga. Ni Shagit ka o Runa.
4: Kastang! Damgo?
5: Uy! Nagdamgo ko gikidnap ni Runa si Angel Marie.
6: Ay, salamat. Kinagdamgo ra gid ay ka. Gikulbaan ba ya mi?
3: Ako gid kay kakuya po nakus ka hadlo. Oh, di paningot ako bayo. Basa na kay ko.
5: Oh. Singot pa nang nasa imong purol? Nye. Murag di naman na singot.
3: Aha. Kay naka ko.
5: Na.
6: Ko pang wash up unahan uy. Dali.
5: Pasensya ganun niyo, ha?
3: Nagtuo na gilagi ko nga, gichap-chap na ka, o gisood sa bag.
5: Wala, uy. Ay mo sa kumpatsyon, Ryan?
3: Ah, di man. Lain mo gina kong nauna. Motong nagkurog na ko, dang niduol ka sa akong himutangan, na mahal na na ko, giunahan na tikagdasmag.
5: Ay, may kani, wag ka magdagkutsiliyo. Oon sa ba? Mamatay yun, unta ko suwas oras.
6: Unsam lisood sa mga bag ni Muntang ikanaog, Angel?
5: Ay, mga sinina na ako, nga dili na nako sulubon. Gusto na ko i-donate.
6: Oh.
3: Sinina. Pero nagtuog itong imong patayng lawas na.
5: Patyon, magyag ko ni mo, Ryan, ay.
3: Sorry, Angel.
5: Tagtugis ro na inong danda. Hapit ang maamong kitang tanan, tungod lang sa pagdamgo niya.

0: Sige, magugka ko na huna ni Rona, God. Mauna nga, gidaman nalang hinuun ka.
1: Bitaw, no?
0: Kalimti na to siya. Ay siya tagaig doon na si mo huna-huna.
1: Okay. Akong paningkamutan. Pero tayo pa. Anong nade ka?
0: Gusto lang kumutuaw sa akong kinugos. Awa tong kinugos.
1: Ah, nihilak mo dahil. Mura magnipaho nga doon ay gusto mo duaw niya. Para... Ano ba na? Para iya ng dani mong paper bag?
0: Ah, gini, oh. Oh, para iya.
1: Ah, okay, okay. Sige, tana. Ato na to.

0: lonti kang tabang. Liban ako sa akong kinugos, eh. Mami kin makamata na sagsaba kayo.
1: Komportable man kayo sa natog.
0: Inanagyod ang bata nga puno sa pagmahal sa.
1: Maogyod.
2: Saan, ito na ka?
0: Oh. Asa ganit tagikan din, eh.
2: Ato saan sa imong gipabuhat ng compound?
0: Oh, sige, sige, ato ta. Excited ako makakita sa umaabot na itong puyan.
1: Ahan, akong kuha on sa stroller si Angel Marie. Ikarga ang stroller sa sakinan.
3: Okay, Ann. Ah, mong phone, ha?
1: Okay. Ako nang tubagon, ha?
0: Ako nalang kogos na Angel Marie.
1: Uy, huwag mo ko makailain yung numero, ha? Kinsa man, eh. Hello?
4: Hello, Irene?
1: Oh.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adaghang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanarad yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
8: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Sino kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir? May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihi. himurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
15: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
20: to... Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
21: You're made of fortune.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
23: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
24: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala lang dyan ang gwata sa bangko! Pagdali! Ang gwardiya! Grip! Ha!
23: Nidagsang ang tulisan.
25: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
23: Kidnapping. Kahilayan.
26: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
27: Taong lakas, tara!
23: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: Wow!
1: See? Hapit na mahuman ang inyong three-story apartment nga palitahan o niya.
2: Salamat yun kayo ha, Angel. Grabe yun kayo mong pagtabang na mo.
1: Kanay mo asawa mo ipasalamati ay. Kay kung dili pa tungod niya, may kapit.

0: Ang sulit, ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya, manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o banon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ikaw, Bayabel, ready na?
2: Uy, ayaw ha, Bayot ha?
1: Ready na, Bayabel? Sige na, go!
2: Wow! Bullseye!
3: Kursida, no? Sintrog yun na pagkaigo!
1: Ha, Bay, ikaw na, Bayabel. Paldo na!
3: Nilingan, hindi mo, Bay? Ay, misag-asa ka!
4: At samba lang.
2: Hoy, e pagsunod-sunod na ko, Abel. Paghimog imo. Abi kay niingon mo ko nakachamba, imo sa dakachamba mo.
4: Lindos gining ini ang relasyon, no, Charity? Aling nga kay kunin niyang maminaw.
2: Dili ba yan, sir? May abilidad gina si Abel, pero ang saon taman, mukiay mo na siya.
4: Tinood ba, Abel? Marag tinood na, sir. Unsa-unsa? Ayaw na to. Why, kalima si Don Rafael nga bayot?
5: Sir, magaw.
4: Tinood na. Why, bayot nga kalima si Don Rafael?
3: Sir, urang ikaw ba? Huwag kita sa ako abilidad sa. Huwag na.
4: Inting butikol. No? Ikaw na sa inting.
3: Abida, sir. Mura, nag-slickway ninyo, porbida. Sige lang kang dahil, di ba, Abel? Pero, huwag ang kita sa abilidad ni Inting Butikol sa pagpunting.
4: So, yung pagkita kong Inting?
3: Okay, sir.
4: Okay. Ready na ka?
3: Ready na. Purti ready, ha?
4: Okay. Ihap ko. 1, 2, 3, go!
3: Pirado mo! Oops! Oh, hilo mo mo tarin. Ha?
2: Ano?
3: O sa, di mo mapakpak taon. Hilo man mo.
2: Mapakpak me?
3: Pakpak, uy!
2: Ang igo sa imong punting, naas kinaubsan. Hapit wa masod sa target paper. Pakpak me.
4: Bintang, hindi. Naas kinaubsan ang igo. Wag yun masod sa tunga. Wa sa alpa. Wa sa bravo.
3: Mauna yung ilingig, sir. Kaya ang inyo, sa tunga man, sa yun ang igo ang tunga. Pero ang ako ipunting sa ubos, mauna yung labing listod yun.
2: Mao ba, Fernando po, Junior po kanya. Mao na yun, anak di ay.
3: Fernando po to, nagsa mo
2: kayo. Yawas ha?
3: Wag kong punting sa tunga, sir. Tungod kay, kung doon na kay Pusilon, kung ang tao, mahibawa ka doon na kay Pusilon, imo siya Pusilon siya. Pahawa mo na, mudagam na gusto kayo.
4: Mahapa.
3: Mahapa din mo pahawa. Mahapa, mudagam na gusto kayong tao. Hagba siya kay ang akong gipunting, ang iamang paghapa.
4: Correct. Pabawa,
3: sir.
4: Nako, kamausag ka, mga tarungan.
3: Sige mo, mulipay na ako, sir. Kaparusan, sir.
2: Mayrasan din mo,
3: hindi. Okay, klaro, sir. Bagaw, ang tao, magkita ni mo kung doon na kay armas, adi na mabili yung baro ko, eh. Sunog ka na, hapa na yun. Birahan din mo. Pang! Titumpak, ikaw yun.
4: Right, kaya.
5: Sige lang. May punto siya ka ba, hindi, no?
3: Waro mo na eh!
4: Okay, ang sunod mao ang paglamay og dagger.
2: Dagger? Kutsilyo?

0: Ay, qué una, Sher, qué una.
1: Okay,
0: Sher. Ah, mi pues motang ko ning bunga sa buongon, ha. Ngaw ka dakog bola sa volleyball. Nya mao ni mo tingon sa kutsilyo ni Bosara.
1: Okay, perfect.
0: Ang distansya mga 10 metros.
1: Okay, kala, sakto kita.
0: Okay.
1: Okay, tanawan ini, Wang. Pahimutang.
2: Yes, sir. Okay, sir.
1: Okay. All right.
0: Okay na!
1: Okay, sir. Tanaw mi, sir. Saksi mi, sir. O sige, tanaw, Abel. Tanaw.
0: Unya.
1: Ting. Ihap na, ting.
0: Ihap, ha? Uno. Dos. Tres.
1: Hulap.
0: Pasok.
2: Wow.
0: Pasok yung kayo.
1: Kita mo!
0: May mga tulisok. May mga tusok tas kutsilyos buong mo taon.
2: Uy.
1: Tampalasan. Ikaw, Abel! Listen mo na, sir. Ikaw lang na, painting. Ikaw lang na.
2: Imuting!
0: Sige. Way problema. Ako yun, Abel. Abel, kutsilyo.
2: Darating,
0: Okay. Daichar, ihap na. Ikaw, ihap, ha?
2: Ako, jud, no. Sige. Okay. Position, diha.
0: Okay.
2: One, two, three!
0: Oops! Pasok!
2: Hala, uy, waka igo! Kapuya ni Muting! Pasok, uy!
1: Tuwas sa sina, igo!
2: Ipis ang buong mo, tuwas
0: sina! Layo,
2: Nindu na, uy!
1: Sarito, ikaw naman, ikaw!
2: Oba, sige, try! Abi konsilyo! Ting, abi konsilyo, ting!
0: Oo, di araw!
2: Babe, saba demo na. Masiksin sa ni ako. Ihap inting.
0: Sige. O masayin galina. Ipaayo na dara sa ikigbinding and roof installation.
2: Sige. Try. Sige. Ihap pa.
0: Sige. Uno, dos, tres.
2: Yes!
1: Charity?
2: Yes! Pasok! Yes!
0: Pasok pa!
2: Nag-a-coming!
0: Si Baybel si Charity? Pasok! Pasok! Pasok! Bye! Nag-a-coming si Charity ka Baybel! Sa kalipay! Yes!
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Wait, kahulugan to, sir. Nakalukso lang ko tungkol sa kalipay.
4: Mahimoodyo ko rin yung doon.
5: Bye, Bill. Patik-tik, bye. Patik-tik. Ikaw na yun, bye, Bill. Ay, Gorsan.
6: Ayun na lang ko. Ayun na lang ko. Mauaw ko.
5: Mauaw mo ka?
4: Ano man, Bill? Ano mauaw ka man?
6: Dili ko makaigos buong mo, sir. Ato na sin tanaw lang ko ni Charity.
5: Sir.
3: Uy, ipakita ni mong abilidad, Abel. Naunsagot ka.
6: Ay, kamura lang ko. Yung tanaw lang ko.
5: Sir Kao. Koan ba? Hayman ba ayaw ka lang mga tormanenta?
3: Tournament na, uy. Tingan?
5: Tournament.
4: Tournament and thing?
5: Oh!
4: Sounds up!
5: Ako an kadang pa-tournament ka dito sa barangay ba?
4: Oh, asa ka nito ang inyong barangay?
5: Barangay ka! Tugasan!
4: Marangay ka tugasan!
5: Tournament!
4: Pa-tournament!
5: Sir, shooting competition ba?
6: Mm-hmm.
5: Okay, bukid-bukid ba na diha sa barangay na mo, sir? Ikaw ang mo premyo. Magpa-shooting competition ka. Aro sa ingon? Makikita ka mga tao nga potensyal ba? Nga maayo mo pong ting.
4: Maayo. Maayo muna-una ang ting butikol. Okay. May kay nakasugyot ka na ako niya na yung ting. Kay abin na mo magtukod kong security agency.
5: Ah.
4: Security agency. Nindo na yung mong sugyot ang ting. Okay. Mag-pa-shooting competition ta.
5: Oh.
4: Okay. Maghimo tagpahibalo.
5: Okay. Sige, okay ka, sir. Himutang pa iba,
6: oh. Oh.
5: Dako ang premium, sir, ha?
4: Ay, kapala ka. Akong dulon, akong kumpare, Don Rafael.

0: May sakyan nga ni Abot. Kinsa man ba?
1: Marga, darling.
0: Yes, Rafael, darling.
1: Alihukuk susi o kinsa ka na ni Abot.
0: Yes, darling.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba na yung bag, miss?
3: Ikaw na, sad! Tap!
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaong dasag ko ni mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa ko ni mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaong ba ko ni mo?
3: Dili! Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spanner Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass pa sa iyong epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget? So

0: si Dennis Nay. Og, dili ko pa rin di sa kapitan. Apo lang ko sa higala ni kapitan. Na ako mag-abang sa ilang abanganan. Og, nialang ko aron mutabang-tabang ni kapitan. Oy, kabuotan!
1: Nay.
0: Maayo kay ni akang makatabang-tabang intaw ni kapitan dahil kay na. Looy intaw kayo na kay bebiyaan ng sapo. Ay may tagmagdugay pa ka din hiday, no? Na, day ka mag-abang just do already, ay? Hain man sa ka magtrabaho, day. Ay maayo untang anhi ka na din hiday kay ganahan ko ni mo para sa kong apo. Kini siya o kini, kani akong kauban, karon kaning gwapong tawhana ni, kanis piyolo.
1: Nay!
0: Ha?
1: Nay.
0: Basta rin ikaw na'y makapabuutan in town ining akong apo, day. Na magtarong na ginisasin kinabuhi, o dili mangita grumble kanunay.
1: Nay, husto na itaw, nay.
0: O labaw sa tanan, muskwila na nagtarong. Muhuman aron makakita nagtarong na tabaho. Kaya magunsa naman lang tao ni siya kung wa na unya ko. Kinsa naman lang unya'y mugiyain ng bataa kung wa na ko, diba? Maunga, inday, ay, unsa ganito'y pangani mo?
2: Dennis, nay.
1: Dennis.
0: Ay, Dennis. Ay, paglalaki mo lang nga no? Pero babae mang kikagitsura. Guwapa. Nindot og barog. Puti. Hamis. Taas og buhok nga may pagkakulot. Mura kagid og daglakaw nga manikinday. Ay kuan-kuan nara unya ang among dool diri niya sa ilang kapitan ha. Kung waka unya ilingaw, duaw unya sa amo. Eh, lutoan di kaglami nga biko. Butangan ako glatit sa ibabaw.
2: Paborito raban ako ang biko, nay. Mausad unya, nay. Mausad ay kanunang lutoan ni anhing tiya sa buhi pa siya.
0: Taga-pubing siya katingali, no, kung mao. Kadi mag-inamawa ang biko sa itong mga pubing siya.
2: Maugid, nay.
0: Ay, ay, ay, ay, pag-apil-apil og gisid, ha? Pag-itrasportin siya, no, pag-aw sa ito. Kaya maghusay ming duha. Human magtabi ro ni Day Denise.
1: Nay.
0: Magstorya pa mi ni Day Denise. Kung unsay iyang mga ganahan sa lalaki, ay, bitaw, day, unsa mga giganahan mo sa lalaki, day?
1: Diyos nanay, uy!
0: Lakaw na dito! Unya, unya to, day.
2: Ako, anay, kanang buutan.
0: Ay, kanding akong apo, day. Bisan may pagkabarumbado ni, ay buutan, baya na. Unya, unsa pa? Kay kanang akong apo, gawas ka buutan, ha? Manggihuna-hunaon kay na. Kugihan! Responsable nga pagkaapo. Gwapo pag yun, dili ba?
1: Sinanay, ay. Mauwo, masantani mo, nay.
0: Nga, no, laging naapa man ka dihang gisugo, tanamang ka.
1: Minaw ko, nay.
0: O niya to, day. O siya patiganan ni mo's lalaki, day. Ay, ayaw lang ng kwarta, ha, day. Kay wapaya siya anak ron, wapag ito ni kwarta ni apo, ha. Pero kung mahuman na ni sa giskwila, o niya, makakitagtarong at trabaho, makwartahan na unya ni siya. Pabuta lang una, ha? Mga pipila ka to, igikan ka ron.
2: Kuan, nay.
0: Baka paabot ka man sa akong apo, di ba? Ay, pagligaw-ligaw lang kung una siya mong trabaho, karon samtang nagpaabot ka sa akong apo. Hehe, o sa mga mong trabaho, inday. Ay, pasensya nga tabian kay ko, ha?
2: Teacher.
0: Onsa?
1: Ay, ay.
0: Maista ka? Ay, kun mao.
1: Patay ta ini dapita.
0: Ikaw na ginala kong gipangita nga babae para sa akong apo. May uyab na unya siya, maistra pa yun.
1: Nay!
0: Ha? Sugton ba ni mong akong apo, inday, ha?
1: Ginuha ko, nay, ginuha ko itaw na misirit ang taong ng baba ni mo. Mauwata ni ma'am siya mong gipanulti. Abi pala, hindi ko makamaw mang uyab.
0: Kikibaw day ka.
1: Nanay, sa doy.
0: O nga naman, nakapanguyab na ba day ka sukad?
1: Nanay, uy. Pakawawan mo ko ni mong ma'am, nay.
0: Eh, tinuod, bansan. Oh, kay dili man makamaong manguyab, ako na lang nanguyab ni ma'am para ni mo. Aron dili na siya mapuntas uban. Akong sa arandaan, maong nga ikaw pagtarong gusto mong pagtuon, ha? Aron dili mausik ang pagpaabot unya ni Ma'am Denise ni mo, nakasabot ka?
1: Nay.
0: Nan karon. Hain naman si Putinsiano kay mag-atubang mi kung anong iyak ang gipasuan. Makatilaw na ginin akong bataada. Abusado kayong dako. Dili mahimong magsaligsas yung apuhan nga kanhi, Kapitan. Kay bisag apo pa siyang kapitan siya, no? Makatila paghihapon siya sa kumang kamot sa iyang gibuhar kaya pagpasok si Mambukton. Hay siya!
2: Nay, wa din hiron si Potensyano.
0: Milakaw? Misibat suman siya iyang gibuhar sa akong apo? Ha! Daog-daogan siyang dako! Gisayon siya yun na nagpasok sa Bukton ang akong piyolo!
1: Nay, uy! Nay!
2: Maubaday, nay, inyong toyo sa pag-anhi karon tungod sa pasok ni piyolo sa Bukton? Pasaylo ako, nay.
0: Oy, nganong ikaw may mga ipasaylo alang ni Potensyano? Heh, siyamot na mudako ang uuan ng bataa. Kinahanglan na gina siyang hatagan og leksyon. Pasuan siya da siya aron matagam.
2: Dili si Potensyano ang nakapasok ni piyolo, nay. Ako.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Pongshi!
8: Angeline!
7: Sulayi!
8: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Pagdali digdi ho kay malate ka unis klase. Di ka maawaw ni Ma'am Janice kung malate ka.
1: Nagdali na mito ko nay. Nan lagi ho. Isu na na ko ning akong bahon sa kumbag.
0: O lakaw na. Malate ka na.
1: Sige nay. Kantor na ko nay. Paamin na ko nay.
0: Pag-amping. Dili magkiat sa eskulahan ha. Dili mangita gubot.
1: Nanay, mura masin nung kubata na.
0: Mas bayo ng pasidan antikandaan.
1: Katulad na ko, nay. Babay, nay.
0: Ay, hosto dito, od. Hapit ginoon ako makalimtida. Ni ako'y gilahi para ni Ma'am Denise. Oh. Hatag ni niya unya, ha?
1: Ano sabi ni, nay?
0: Ay, basta. Ganahan siya, ana. Kaming mga taga-probinsya, ganahan kaayo, ana.
1: Di, putos lagi na ni Mugdahon sa saging.
0: Mamanggani nga ihatag na niya. Labing siguro, ganahan gid si ana. May puntos ka na niya kanong adlawa.
1: Nanay, uy. Dunggan ta sa ubang maestra.
0: Ay, may maestra din ni sa ato, nga waman. Mau sige na, isuda na si mong bag. O ihatag na siguro ni Ma'am Denise unya, ha? Uy, kinsa man ron? Maningilay. Sa'yo rapod. Dali, magdungan sa katusala.

0: Joy, kasayo good ni mo, Clover. Nag-unsa man sa kuno ka din, he? May lakaw ang akong apo. May klase pa siya.
1: Ay, maubito na nga may hapit ko din ni Ron. Kay dungan may ato sa eskwelahan.
0: Ang inyong bay mas dool sa kalsada. O niya ikaw na hinuoy may hapit niya? Ay, maayoy! Nga, kumusta naman ming... Kumusta naman ang imong ipon nga gigamitan og tutman sa tiil? Mas may puti o mas may hinaw ba?
1: Okay naman, Nay. Gikalimta na lang ito na akong paghitabo kagahapon, uy. May move on ako, Nay. Tanong.
0: Ay, ang kamot, ang kamot, Tover. May kapiyot ka na saan.
1: Ang sati na lang po ng akong kamot, Nay. Girl.
0: Anak, itingalig makitaan ka sa uyab sa akong apo.
1: Ano ito? May uyab ka na di ay, Pulo? O walang ko di mo paibaw, ah? Kinsa man, ha? Kinsa na maong babae, Pulo? Tug-ani ko! Kinsa!
0: Nga nung sultihan ka man?
1: O rin mahibaw ko!
0: Nga nung pahibaw on ka man?
1: Kay uyab mi ni Pulo!
0: Unsa?
2: Ha? Oy, kino siya lang?
0: Tabaghak! Uyab day mo? Ha, uyab day?
2: Ay, nay! Agay, nay! Agay, nay!
0: Unsaon naman lang si ma'am, ha? Unsaon naman lang niyang imong uyab?
1: Ha? Tatay pa! May lain kang uyab, Pulo? Kinsa, ha? Dili ko mo sugot na manguyab kaglain kay ako ka lang, Pulo. Magkagubot kita kon manguyab kaglain.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi.
11: Hello, Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Kaigalan, ayos ay paspagpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ulohan sa tuma balita, Senator Hontiveros seryosong gikonsiderar ang pagpapili pagkapresidente sa 2028 national elections. Cebu City Mayor Nestor Archival ni hulma na sa Local Economic Development and Investment Promotion Office kun lidipo sa syudad. DNR mi-issue og notice of violation sa kagamhanan sa Dakben sa Cebu tungod kini sa paglabay og basura sa SRP. Samtang matinud-an sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi nakadawat og school kids gikan sa pribadong sektor. Mao kadto ang headline. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule.

0: herbal coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Cold Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: horas a las 12:44. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangaan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kini ubos nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Maayong Sabado na sad, mga kasama, Hunyo 20, 2026 na. Halo sa katunga na ta sa ato ang buwan sa Hunyo, mga kasama. Unya mo, kilab na lang sad ni. Buwan sa Hulyo na sad. Congratulations sa ato ang mga tinun-an nga nakasugod na sa ilahang klase, nga nakasugakod sa buwan sa Hunyo. Maayong pagpamina usab sa ato ang mga tindero-tindera, sa ato ang mga tricycle driver, mga public utility vehicles nga mga driver nato, mga konduktor, ato mga pasahero nga kanunay nga naminaw kanato diri sa DYHP RMN Cebu, maayong udto mga kasama. Kumusta man ang inyohang semana, mga kasama? Hinaot nga anaan mo sa Kapiskay sa inyohang panlawas. Kung maayo ang inyohang semana, mga kasama, ang atoang panahon, nagsagol ang kainit, unya kalit nga pag-uwan. Umikan sad kay naay bagyo, mga kasama. Una nga, doon na sa mga nasinati dinhi nga mga pag-uwan sa Visayas. Hinaot nga sa musunod nga mga semana, maplastar ang ato ang kalangitan. Og mahimong maayo na ang dagan sa ato ang panahon kaysa miaging mga adlaw init, yung kaayo. Kanya kalito na tag-uwan, ang resulta nag-peace-langer. Mana mga kasama, kinalan, mo inom gyud ta sa ato ang Vita D Plus Coffee Mix. Og atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunaya gyud na mga kasama aron nga himsog ang panglawas, ingon man ubanan sad sa maayong pagkaon. Mga healthy nga mga pagkaon. Og kanunayan sad ang ehersisyo. Isad pwede mga kasama magsalig rata sa supplement. Kaya kana mo nang gitawag siya nga supplement kay tig supplement ra na siya sa mga nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas. So di sana nimo siya himuon nga kanang mauna gyud ni makakuan. Tambal sa di ko katug. Di ko siya katug. E daghan dahi kayo siya gihuna-huna. Unsa ka na gihuna-huna, mga kasama? Kaya ato tabangan o huna-huna. Bano, mga kasama? Daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa tibuok semana, mga kasama. Unya kaganiha, nalipay gyud ta nga nakita ang ato ang mga kaubanan sa IFM. Ito mga idol o mga kasama, ania dinhi kaganiha. Las 12 man impunto na human ang programa alang sa mga tatay. O, special celebration alang sa mga tatay. Tungod kay ilaha maning buwan, Happy Father's Day sa ato ang mga tatay. Sa atong mga tatay ug nagpakatatay sa ilahang sakop sa pamilya, congratulations. Ug saludo mininyo gikan diri sa DYHP RMN Cebu ingon man sa IFM. Walay makapugong. Pa mapugan pa ni way makapugong sa pagigugma sa usa ka amahan ngadto sa iyang pamilya, sa iyang mga anak. Ug bisan pa man gani maminyo na nang kanang anak nimong lalaki, ya mahimo na sad siyang amahan. di gyud na malimtan niya ang paghigugma niya ngadto sa iyang pamilya. So malipayon kaayo tayo nga nakahatag yun og maayong serbisyo nga doon sa itong mga tatay, bida si tatay. Libreng tupi mga kasama unya nakadapag yun sila og daghan kaing papremyo. Kani si Idol Boy K, di yun di pwede mazirohan kung siya yun ang mag-head sa ato ang programa. Daghan yun kaing bit-bit ang mga tatay. Daghan kaing salamat sa itong mga partners, labi na nila Sir Nichelle Dacalo sa ato ang tigtupi kaganiha. Itindaghan na yun, nagnatupihan kaganiha. Gwapo na yun ang ato ang mga tatay. No, na si tatay o nga ato ang nakita diri sa video footage. Ikuha ni nila kaganiha. Sadya kaayo. Kay balag walay ngipon, basa na ay gitupihan nga buhok. So, daghan kaayong salamat sa itong mga tatay nga ni-participate sa gaganiha. Ingon man sa ito ang mga partners, ang IPI. Ang Capital Central Suites Hotel, dinhi sa ito ang tungod. Hatag sad sila og papremyo. Sa mantok, one night stay to siya dinhi sa hotel. Yan na sa mga bugas, unya ato ang mga suka o patis, unya kape, mga juice, pagkaon, kaganiha. Daghan kaayong salamat Don Lemon. O Don Macchiatos ni siya, kasamang Gerald, no? Ato ang Bioderm, gikan sab sa IPI. Daghan kaayong salamat sa ato mga tatay. O ang mga supportive sad kaayong mga anak, nga niuban yun sila ang tatay. Unya gawas sa ni anak, double celebration ni siya kay celebration man sa mga tatay, nag-celebrate sad siya sa iyahang adlaw na tawhan karon. Happy happy birthday, Mommy Tik. Ato ang Bini Tik. Happy happy birthday, Mommy Tik, sa ato ang IFM. Daghan kaayong salamat mga kasama sa pagsuporta kanamong tanan. Bueno mga kasama, dili na ta maglangay pangad to na ta sa detalye sa atong balita. Sa balitang nasyonal mga kasama, gibutiag ni Senador Riz Ahontiveros nga andam siya nga mudagan pagka-presidente alang sa 2028 national elections kung siya ang mapili nga standard bearer sa iyang grupo sa politika. Kinimugipibaw ni Ahontiveros atul kini sa pagbisita sa Sugbo. Giklaro sab sa senador nga ang ilang grupo mo suporta sa bisan kinsa nga mugawas gikan sa mga survey o sa internal discussions nga himuon ni ini. Kung kinsa ang kandidato alang sa pagka-presidente. Matod ni Ahontiveros nga mas nahimong produktibo na usab karon ang kahimtang sa Senado. Human niya na purma pagbalik ang 13 ka miyembro sa majority block. Giingong tungod sa mga kalambuan na mas makatutok na sila sa paghisgot o pag-aprobar sa mga mahinungdanon kaayong mga balaod. Hinoon malambuon kun na malaumon gihapon si Ahontiveros nga mapalig-on pa ang majority block o madugangan ang ihap sa mga miyembro ni ini aron hingpit nga ma-stabilize usab ang operasyon sa Senado.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Ngadto ta sa balitang lokal mga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival ni hulma na sa Local Economic Development and Investment Promotion Office kun Ledipo sa syudad. Kasama mo sa balita Radyo Man ni Eli Bulonos.
1: YHP Tabak RMN Report.
2: Kining maong balita hadlok nato sa Life Extension Vitamin D3. Gihulma na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Local Economic Development and Investment Promotion Office kun Lilipo sa syudad. Kini pinagi sa usa ka executive order nga gilawatan sa mayor subay sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Ang Lilipo mao ni itahasan sa tanang kalihukan nga kalibutan sa kalambuan sa Dakbayan ilabi na sa natad sa patigayon. Wa pa hinumatino kung kinsa ang itudlo ni Archival nga may manguni ni apan kini hatagan og tulo ka technical support staff. Ang Lilipo naon niya itulog ka operational divisions, relakip sa economic enterprise, business development, o investment services division. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duhagad to sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension clinics sa Cebu City, na ani mahimutang sa Oswinya Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
0: Sa laing balita, mga kasama, may issue ang Department of Environment and Natural Resources, kung DNR 7, pinaagi sa Environmental Management Bureau, kung EMB, og notice of violation og nagmando usab sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga muhunong sa paglabay og basura diha sa South Road Properties, kung SRP. Kinihuman nga nakita sa buwatan nga ang garbage transfer station nahimo na kining open dump site. Gikumpirmar sa EMB nga usa ka cease and desist order kung CDO ang gi-issue ni atong Hunyo 7 batok sa kagamhanan sa syudad tungod sa pag-operate nga walay permit sa paglabay og basura diha sa SRP. Yatagan og 60 ngadto sa 90 ka adlaw ang Dakbayan aron nga limpyuhan ang natipon nga basura. Una na gipaybaw nga wala magtugot ang EMB sa SRP nga mahimo nga transfer station o magsilbing dump site. Nagpasidaan na usab ang kagamhanan nga ang dili pagtuman sa maong mando mahimong muresulta sa dugang mga silot.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras, mga kasama, 4 minuto sa dili pa mag-ala una. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpapalit. Check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mapali ang mga butika.
6: Oras untop alauna. Balik ta sa itong mga balita, mga kasama sa balita sa probinsya sa Sugbo. Sa una higayon, magpahigay ng regular session gawas sa Kapitolyong ika-17th sangguniang panlalawigan kuni SP sa Sugbo. Karong Lunes. Nandun ni siya ipahigayin sa lungsod sa Madrideos, isla sa Bantayan. Gipahibaw ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soko nga kabahin kini sa ilang paningkamot nga maduol ang serbisyo og legislative work sa probinsya ngadto sa mga komunidad nga layo sa sentro sa kagamhanan. Gitugutan sa Internal Rules of Procedure sa Hunta Probinsyal ang pagpahigay ng out-of-town session nga kausam matag quarter. Apan wala kini madayon sa nangaging mga tuig tungod sa mga kalamidad o mga state of emergency nga nasinati usab sa probinsya. Subay niini gilauman sa Hunta Probinsyal nga masundan pa kini sa ubang mga lungsod o dakbayan, lukop probinsya sa Sugbo aron nga mas mapaduol ang Hunta Probinsyal ngadto sa katawhan. Gipili sa SP ang Madrideos isip venue tungod kay usa kini sa pinakalayo nga lungsod sa Sugbo. Makahatag kini og dugang usab higayon sa mga opisyales nga makigtagbo og makapaminaw usab sa mga panginahanglanon sa mga lumulupyo sa maong isla. Gawa sa regular session adunay ubang kalihukan nga giandam usab ang Hunta Probinsyal atol sa ilang pagbisita sa isla sa Bantayan. Lakip na ni Ana ang consultative meeting uban sa mga miyembro sa sangguniang bayan aron usab hisgutan ang nagkadiyang isyu og panginahanglanon sa ilang mga komunidad. Magpahigayon usab ang Office of the Vice Governor og seminar sa parliamentary procedures alang sa mga lokal nga magbabalaod, legislative staff og opisyales sa barangay gikan usab sa lungsod sa Bantayan, Madridejos og Santa Fe. Tumong sa maong seminar nga mapalambo usab ang kahibalo sa mga partisipante sa hustong proseso sa pagdumala usab sa sesyon o paghimo sa mga ordinansa o resolusyon.
4: RMN Radio Nationwide.
6: Sa laing balita, mga kasama, mga tinunan sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi na kadawat og school kids gikan sa pribadong sektor. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galinea.
4: YHB Tapak RMN Report.
7: Ang mosunod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, kapin 500 ka mga tinuna sa Tingob Elementary School sa Lakbayes, Mandawi nga nagtunga sa kindergarten hangtod na sa grade 6 ang nakadawat sa mga starter kits gikan sa Cebu, Mandawi, Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry kon CMF-CCCI o guban pa nga mga partners ni ini isip suporta sa pag-eskwela sa bag-o nga school year. Ang maong inisyatiba o sa ka-partnership sa lokal ka kagamhanan sa syudad uban ang pribado ka sektor. Ang maong inisyatiba o sa ka-partnership talis kagamhanan sa syudad ingon man ang pribado ka sektor samtang ang LGU naasab karon sa proseso pagpabalit og mga school supplies alang sa tanang elementary pupils sa tibuok syudad. Ang matag school kit nga gyapon-apon sa pribado nga sektor nga nadawa sa mga estudyante, dunay bag-o nga mga bags, lapis, ballpen, papel, mga notebook, sharpener og eraser nga magamit sa mga estudyante sa ilang pagtungha. Nangunay sa pag-distribute ang mga opisyal sa grupo nga gipangluhan ni Johnson Nang kauban si Mayor Jonky Uwano. Ingon man ang principal sa Tingob Elementary School nga si Dr. Mary Stephanie Agbay. Atul sa programa giparayag ni Mayor Uwano ang iyang dako nga pasalamat sa chamber sa ilang padayon nga pagsuporta sa syudad, ilabi na ang sektor sa edukasyon. Mapasalamaton ni sab si Dr. Agbay nga napili pag-usab ang ilang tunghaan nga makadawat sa mga suporta tungod kay dako na kinig matabang sa mga tinun-an ug sa ilang tagsa-tag sa kabaga pamilya. Mitamong sa distribution ang Office of Senior Citizens Affairs Executive Assistant nga si Norma Vicoy. Ingon man ang Barangay Kapitan sa Tingob nga si Mario Bihag. Kauban ang mga magtutudlo, ingon man ang mga tinun-an sa maong eskwelahan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Mankin Galinea, Tatak Arimen.
6: Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement, ug number one nga magabato sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayon na kayo pag-andam sa Super Fiber. Usa ni siya ka sa Shea. Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din sa Life Extension Clinic.
3: RMN Radio Nationwide TYXP Abroad Ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga pa pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: nagkauyo ng Israel ug Hezbollah sa usa ka ceasefire sa Lebanon, human miulbo pag-usab ang tensyon sa maong lugar, hinungdan nga naapektado ang tsansa nga makakabot og usa ka interim agreement pagtapos na sa kagubot sa Iran nga mahimong makaangkon na og malantarong peace deal sa Middle East. Nasuta nga ang special envoy ni US President Donald Trump nga si Steve Witkoff. Gitakdang mong biyahe paingon sa Switzerland alang sa unang hugna sa talks uban sa Iran alang sa potensyal nga nuclear deal. Ang maong kalambuan gumikan kini sa pagkanselar ni US Vice President JD Vance sa iyang planong pagbiyahe sa Switzerland ug pagtambong sa talks nga giingong wala mahinayon taliwa sa nagpadayong kagubot sa Lebanon. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen.
8: Katong maong balita, hatod ka na ito sa Sed Marketing, ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, ibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ang inyong kabataan ng mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: TYHP Abroad ngayon. TYHP una sa lahat. Weather update.
6: Sa dili pa kita mo nga doon sa unahan, mga kasama, ato nang i-check ang atoong weather update. Kauban nato gikan sa Pag-asa Mactan, si Ma'am Ana Dumdum. Maayong hapon, Ma'am An.
10: Yes, Ma'am, mayong hapon and makitang weather update. And sa kasamtangan, ang atong ginamonitor nga si Tropical Storm Mikala na kini binabana na sa 1,590 kilometers silangan southeastern Luzon. Sige kini musod sa par ang mga late evening karong adlaw or ugma na sa kabuntagon. Sige pa siya intensify apan less likely nga kini mulan fall sa any part sa tuang nasod. If na magdi isa nga wind signal possibly nga to na sa may extreme northern Luzon. Sa atong forecast weather condition ang makasinati ta diri sa Bisayaan ug panagsang mapanganoron nga tus managumon And nandun tayo chance ni mga patak-patak ng pag-ulan at yung mga localized thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin ang mga pasalabi. Sa kadagatan, malinawon nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Deso po, kadagatan na ay pagtaob alas 2:30 sa hapon and muhunas alas 9:32 sa kagamhiyon. And itong temperatura na sa 27 to 33 degrees Celsius o gagadlaw mo sa loob unyang alas 6 city sa hapon. Mga to latest and kinisya na dumdum maayong hapon dalang salam.
6: Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan.
3: YHP, una sa lahat, weather update.
6: Ang latest update sa ato ang panahon, mga kasama, mo'y naglangkob sa ato mga balita karong higayuna. Apan sa dili pa, mga kasama, atong hatagan o pagtagad ang inyong mga greetings o mga panawagan. Daghan kaing salamat o happy watching and listening, Tess Barliso Caballero. Chacha Boylas o Chea, please ko greet Nanay Eri Boylas o Vanessa Peralta Buslon o Amari Van Nicolette Boylas, Ola Boylas o Binik Boylas from Ubay Bohol. Daghan kaing salamat. Benjamin Romano Aberilla, maayong hapon, maayong palis. As unsa ganining palis hapon, no? Kaning salite man siya, no? Ah, tama di ay. Ika ni Benjamin Romano Aberilla, shout out di ko ni Daisy Jane Velmonte og Inday Rosana Velmonte og sa ahong ex-girlfriend na si Ria Lazarte Balyada. From Benjamin Romano Aberilla from Sitio Upper Barangay Tagbibi, Hindang, Leyte. Daghan kaing salamat. Eduardo Asombrado, Ajong Udto, ma'am. Shout out sa mga kagawad sila si Ramil, Michael, Pio Cosare og Reggie og ang chairman sa Lupon si Veneer Cosare gikan diri ni Dodo sa Tubigon, ma'am. Pagpaminaw ninyo diha. Si Ariel Lubiano, maayong udto, ma'am. Greet ko sa kong papa si Virginio Lubiano og Happy Father's Day. Og ang nag-greet si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leyte. Daghan kayong salamat sa pagbasa. Daghan kayong salamat kasama. Si Daisy Bell Ramirez Canoy, greetings sa ko papa Silverio Canoy. Happy Father's Day. Og at the same time, happy birthday. Love ka na mo ni mama, wishing you a good health. Daghan kayong salamat og Happy Father's Day. Maayong pagpaminaw ni Ashley Herolio. Greetings sa akong pinalanggang lolo og lola. Lola Daning Herolio og Fabio Herolio og Tito Randy Herolio watching from Gihulgan. Daghan kang salamat. Fila Gumagay Brigole, maayong hapon, ma'am. Naminaw midiri sa Lagunde, Oslob, Cebu. Uy, maayong pagpaminaw sa itong mga kasama di at taga Oslob. Mami Tik, taga Oslob. Oh. Happy, happy birthday, Mami Tik. Wilson Manatad, good PM, watching and listening here sa Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Daghan kayong salamat. Joanna Paharon, maayong pagpaminaw. Lore Friends, maayong pagpaminaw. Delfrado Sahilan, maayong pagpaminaw. Hazy May, maayong unto kasama. Greet ko sa akong pamilya, Osma Herodaga from Cogon Cruz, Danao City. Daghan kayong salamat. Melier Bantilan, maayong unto, maayong pagpaminaw. Usab, Randy Ran Santisas. Samtang maayong pagpaminaw usab ni Edmond Taberrara. Maayong hapon, Rajuman RV. Shout out to watching and listening from RE Glass, Kalubian, Leyte. Daghan kayong salamat. Joseph Timothy Bakia. Maayong udto, Rajuman RV. Shout out ko sa kong papa, si Papasito o Mama Embing, naning kayo nga naminaw gid sa DYHPRMN Cebu, nga taga Sitio Tinago. Daghan kaing salamat, mga kasama. Maayong pagpaminaw usab ni Mario Angelo Denosta. Good PM Regiment RV, mga kasama. Watching from Cagayan de Oro City. Maayong pagpaminaw. Laloy Melgo, watching from Bourbon. Daghan kaing salamat. Anas Pakiram, ayong hapon, happy Father's Day sa akong papa in heaven ug maadlawa gikan sa iyang mga anak. Anas Pakira ug Rolando Pakira diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kaayo sa pagbasa. Stella Alberca, maayong hapon. Shout out sa kumbana, akong mga anak karon nga humanag paniudto diri sa Katarman, Liloan, Cebu. Oy, maayong pagpaminaw. Jonaline Parkon Etang, maayong pagpaminaw sa Taguig City. Shoutout sa kumbana, si Richard Etang, mayang pagpaminaw fila, Gumagay Brigoli, mayong hapon. Suarez Marieta Pakibot, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Samtang ani asad tay palhibalo sa tanan nga kaparentihan ni Enis Dichos Molde, nga namatay ni atong Hunyo 16, ang iyang lubong karong umaabot nga Domingo, June 21, 2026, ugmang adlawa mga kasama. Dito ni ilubong sa Katmon Cemetery. Ang misa ipahigayon sa simbahan sa Katmon sa alas 12 sa udto. Ang iyang haya anha ni ipahigayon sa kapilya sa sityo Katambisan sa Barangay Corazon, Katmon, Cebu, ugma sa gabi. Ang nagpasibya si Nilo Molde. Akong balikon mga kasama, pahibalo sa tanan kaparintihan ni Enis Dichos Molde, nga namatay ni atong Hunyo 16, ang iyang lubong karong umaabot nga Domingo, uugmang adlawa Hunyo 21. Adto ni siya ilubong sa Katmon Cemetery, og ang misa ipaygayon sa simbahan sa Katmon alas 12 sa udto. Ang haya niya naa karon sa kapilya sa sityo Katambisan sa Barangay Corazon sa Katmon, Cebu ugma usab sa gabi. Ang nagpasibya nato gikan ni Nilo Molde, pinaagi usab ni kasamang Lailina Rabanes Arigadas. Daghan kaayong salamat mga kasama, di naman tamod matag sa tagsa sa pag-greet gyud ang tanan, kaya pwede daghan na mga kasama. Maong daghan gyud kaayong salamat, daghan gyud kaayong salamat, atong pakpakan atong mga kaagilingon na nakalatas sa tibuok si Mana. Nga nakalatas sa dang atong kwarta sa tibuok si Mana. Nagkot-kot na to sa tong bulsa mga kasama. Naa pa may gamayng mabagting. Magtutaging ting. Kana pasalamatan gyud gihapon nato na. Bisan pag mga ginagmay na lang na. Mga sinsiyo. Pasalamat gihapon na nato sa kahitasan mga kasama. Kay mao ra gyud magdana to sa atong paglahutay sa tibuok semana. Kapalit na taan na, nakapakapalit pa ba tag-munggos, tag-jis, kasamang Nestor? Ano pa ba ron? Muragwa na, uy. Murag-jis da gout. Jis da arthritis. Namo na mga kasama. Kinahanglan nga mahimo gyud tang healthy. Matag karunugunia. Apang laruta na diha mga kamunggay. Ato lagi agig-agig pa katawan, no? Pero kanabi ang kamunggay, daghan kay nag-nutrients mga kasama. Naaygyo na ninyo o pasipadin ang mga kamunggay nga naasdan. Kanyo bitaw maagian. Hala, pananghid. Pananghid sad, ha? Di sad pangawaton. Di sad panglaruton o largo. Unya kanunayon gyud ang pag-exercise mga kasama aron nga mahimong healthy ang atong body. Unya paundan sad nato ang atong mga suplemento, atong pangape diha ang Vita D Plus Coffee Mix, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong pag-uban-uban kanamo diri sa DYHPRMN Cebu sa tibuok semana. Sa atong mga tatay ug ang mga nanay nga nagpakatatay. Happy, happy Father's Day kaninyong tanan. Saludo mi. Diri sa DYHPR man Cebu ingon man sa IFM sa inyong mga sakripisyo o kahago. Kay bisan og dili Hunyo, mas maayo. Nga love ko si tatay kanunay. Dagang salamat ba kasama kauban ako diri si kasamang Nestor Homicilio, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kininyong ubos nga alaga, the Rajoman RV Veloso. Daghan kaing salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa 1:19.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: RMN Drama presents kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
12: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
13: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
14: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
11: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
20: Zed Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
22: Namang kung kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng pregnant kung madunulan yung kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
20: Ang Zed Panyawan Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Life Extension Vitamin D3.
26: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
27: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
28: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
27: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
28: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
27: Oh, hindi na sumasakit.
28: Yung 100% to.
27: First name po ninyo?
28: Bernardo Bailoses.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
30: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
31: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
29: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
30: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
31: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
29: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
31: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
32: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
33: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
32: DTX 500. Woo! DTX 500.
34: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
35: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
34: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
35: tulo pud ka kapsul sa gabi.
34: Simana lang nawala jud ang sakit.
35: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
34: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
32: DTX 500.
33: Pabali sa mga butika.
36: Ahoy! Kidney care time!
37: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
38: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
39: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
40: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
41: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
42: Zed Health Report.
43: Health Report.
44: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina napainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
45: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
46: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
47: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
46: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
47: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
46: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
47: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
46: Max Alaga, Max Protectado.
0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang ditahagin akong debate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bintahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung ninduta.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
47: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
47: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
47: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
47: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magpupay mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spot siya, ana.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na magpupay.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.

Good morning, my baby. Sa'yo ha, sa timo ni Pagot. Uy, sleepy pa man ko. Malikiya, mabangon ako. Gigutom na ka? Okay. Okay. Let's go na sa kitchen. Tara!

0: sa mga tao din sa bahay, uy. Milakaw na ba kasi Papa Dear? Kay, kapoy kasi giglinaki, uy. Dili ko komportable. Ay! Masa man to, uy? Wala to na may naglagubo sa kusina. Ako di ulon.
1: Uy! Kinsa na!
2: Ay! Ay! John! Nung saka, uy! Kumatan sa tanin mo!
0: Madi! Ikaw man din na, uy! Uy! Nagunsa bang ka?
2: Ah, nagluto ko para sa mamahaw. Kaya magbahon sa si Papa ni Mus Labahuan.
0: Oh, what? Niya di si Papa?
2: Oo. Oh, papasiar na ligo. Maong pagdali din, ha? Pakanaan ang iro. Ano pag-ilis dito kaya makitaan gani kasi mo Papa nga nagbinabay kik sinuluban. Oh. Maduklan ka dito ato.
0: Hala no. Okay, my dear. Copy.
3: Unsa man? Ready na ning akong baon?
2: Oh, ready na na. Og niya po imong tumbler para sa imong tubig, oh.
3: Ah, okay. Sige. Unya, adto na ko, ha?
2: Oh, sige. Lamping dito.
3: Ikaw, John. Asa itong mga kahoy dito sa luyo na iplastarog taro?
4: Ah, unsa pa? Ako imong palsahon?
3: Kinsa pa man di ay, ha? Oh. Alangan masagang imong inahan.
4: Oh, dili ko kadaog na po, eh.
3: Gadako na maglawas. Dili ka kadaog. Unsa man. Bayot ka,
0: ha? Yes, kung kahibaw pa lang ka, ay.
3: Basta mo na to, John. At sa atong kahoy, bantay lagi dili mo buhaton. Doklon yuti ka.
4: Oh, po.

0: poya ba yani oi gipalsha juku kahoy makamasul juku ani
1: hoy
0: mabati jo na configure ani hoy tawgun ko nila kanang bayot ka boxidor wa makapait
1: hoy
0: kano sa pa makako makaladlad ini oi tay kapoy nakikugtago-tago ani di papa.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhay man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Zed Health Testimonies. Health
4: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nga ug to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko.

0: Chad Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500, ako na yun gibanatan o inong duwa sa bunta,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
5: DTX 500
8: pumali sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Zed Health Report.
15: Health Report.
16: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ako kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Tapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doro. Gani ay. Sabiha nga nagmintin ko. Ano ay. Tapos niya.
21: Pwede lang. Makasak.
20: So, anak ka, 90 na ka.
19: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
24: Smart 2.
23: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
24: Smart.
23: Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
24: ACS.

0: Rat Soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman!

0: tried washing machine detergent. May triple stain away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Grabe jud ang pamaol nakos paghuman nakog alsa sa gisugo ni papa nako oy. As in, wadyo ko makasabot sa akong kibati oy. Kay sakit ang akong kalawasan nga kapoy. Gusto nako mutugaan sa akong papa. Pero nag-overthink manggod ko kay basinog kanang dili ko niya madawat nya mabunog lang niya ako. Iso grabang akong papa oy. Og mao to nangayo kog tabang sa akong amiga nga bayot. O kunya, kanang bayot! Bayot, oy. Dako kay ko problema, oy. Tabangi ko, bi.
1: Unsa man na bayot?
0: Ay, kuan ba?
1: Unsa na kwarta?
0: Ay, suspicious.
1: Ay, nalagay pa dahil yung bayot. Kaya wakoy kwarta karon. Bago may nag-date sa akong boyfriend kahapon, nahurot.
0: Hala, noa. Dili ka na, oy. Ang bota ko ipasapot ba? Ang akong padir dear kay kanong ikapoy na ko sa akong kahimtang oy gusto na ko nga mutugan niya nga babae ako
1: ay sos mao babayot ingon ana sa ko sa una oy
0: mabitaw nga ikaw gyang ako nga giduol kay nakaibaw ko sa imo nga nagian sa imong mga pinagdaanan sa buhay sa imong papa kun sa dinhi mo to nga pagtugan oy
1: kwan bayot kanong
0: sige na, chaman.
1: Pag-uwat, sagot. Ako lang siyang isulti ang tinuod nga. Dili ko ganang mamakak niya. Dili di ko lalaki. Babae, good ko.
0: O niya, di on siya man siya.
1: Oh, at first, nasuko siya. Dili siya makadawat kay lagi. Gusto siya makakita og apo. Ako ba yung sa anak?
0: Why? O niya?
1: Oh, wala siya mahimo. Busa na abot ang adlaw nga gidawat ako niya. Pero kay bao ka ba yun? Pila sa may kabuan nga, wa magtingwi. Kailagi, suko kayo siya.
0: Mau ba bayot?
1: Mau ikaw bayot? Tugaanin na lang ang imong papa. Wa naman siya mahimo, good. Kay unsaon ta man, nga bayot ang yud ka.
0: Ala, oy. Gigi, ako siya tuganan. Mangita lang kong timing.

0: Kanan po.
1: Unsa man kana anak? Hmm?
0: Pa. Kining bayot ko.
1: Kay baw ko.
2: Unsa?
1: Sus. Kay baw na ko oy. Dugi na ko na kay baw.
0: Usay buti mi pasabot po.
1: Anak. Pero may magug ko makabantay ni mo nga magbinabahay ka og sinuloban. Kabantay ko nga pirmi kang maglipstick. Pirmi ko makabantay ni mo nga mag-make up ka. Pero kung may kaibaw gani ka nga na ako, imugin na yung tangtangon.
2: Papa!
1: Anak, walang yun kumusulti ni mo. Kaya siyempre, namasin naman good ko nga sayop to nga kong mga nakita ni mo. Pero, dili di ay. Unsaon ta mo na. Bisan pa og bunogon ti kagbaayo, anak. Di naman good ka mausap. Ingon anak naman good ka. Maong okay ra, anak.
2: Would say okay ra ba?
1: Dawaton ti ka. Bisag unsa pa ka, anak. Siyempre, anak good ti ka.
2: Salamat kay Papa. Salamat kayo.

0: Nagpasalamat ko sa Ginoo. Gabisag, yun ini ko, gidawat ko sa akong amahan. Pero nagulsag ko, oy. Kay, naibaw ko nga, gikagool ni sa akong papa, labi na kay, bugtong ko nilang anak. Dili unya sila makakita sa akong liwat. Ang ako mga pangutana, mauki din mo sunod. O ng pangutana, bisan unsa una ko ron, bayot man jud ko. Pero, posible ba nga, kung magkaedad na ko, mausap pa ning akong pagkatao o malalaki na jud ko? Ikaduhang pangutana, nganong doon na may sama na mo, labi na nako, nga, wa man lang tami kaliwat ng mga bayot? Din man nina ako makuha. Pero, doon ako'y amiga nga bayot, na influensyahan lang ako. Ikatulong pangutana, walang takoy problema sa akong mga kinikanan kay naibalo naman sila sa akong pagkatao o dawat ramasab nila. Ang ako ron, mao ang mga tao sa akong palibot. Unsa man ako sa pag-adjust, madawat sab ako nila o basin mapuno lang ko sa sungog o BIBI. Ikaw ba't o katapusan? Gusto ko makabaton og anak. Aron ako nga matagan og apo ang akong mga ginikanan. Pero dili ko ganan nga mogamit og babae, oy. Unsa man ako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kining akong suliran, John John.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usap man ako ka drug addiction specialist, psychiatrist, o medical doctor. Yung mga legal ng mga problema, Atty. Ellen Batan na mutambag na na. Daghang pamaagi, klaseng pamaagi, pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o diba sa mong batan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osminia Boulevard, Cebu City. Ato makutlong kapagtulunan karong adlawa, mao kini nga, mahilip na musulti ani, pero sa'yo musuko, may iba tayo, normal yung musuko ta, hanggang ito yung sumbagay sa isa na. Anger doesn't solve anything, ha? It builds nothing, but it can destroy anything. Depende na po na how you express your anger. Masuko, maganda. Binagkan ng mga below the belt na nga, tuyuan yung ka ba? Pero depende how you express. Ayaw lang po pa, musil ya. Okay, mabakasyon kang itong munting lupa. Express lang your anger through whatever. Ayaw lang ng physical, ha? Kay likado. Okay, ang ato magtatapo ko ng ganawa, si June, 26 years old, taga Cebu. Puntong medical ng problema ni June. Ako lang yung paningkamutan, John, ha? Regarding mga taga Cebu, ni Mike Kaye sa LGBTQ community. Musta naman mo diya sa lagtang talisay ba itong inyo? Henry Ortiga, minaw na to diya. Si Pel Tiro Raso, diya sa Lopez. Sa pamilya kong i-regards ha, mga taga Banawa, mayang pagpaminaw ni Winnie Baltonado, ha? Feminist lang magkauban ni Gigi Ulis ha, sa Lions. Maricel Luminding, Precious me Risa Nobly, o iya ko ng mama diya sa Negros Oriental, si Mama T.C. Ricaport, o mga Ricaport family. Janro family, Janro construction dai no, nakita na ko na inyong mga nga na sa Karkar, sa Pirilos no, palit ng kuglansang. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko ha, ang tagiya diya sa Janro, si Rolando Libus or Libor, Gisely Narvasa, Christy Diparini, Belinda Albiso o Gruila Kabkaban diya sa Pirilos Karkar, ang mga Nabasquez family, no? Regards ninyo da. Alright, so going back to our sender, si Juan, si June. Unang pangutana ni John. Unang pangutana. Bisan nung saon na ako ron, bayot mangyud ko. Pero posible ba nga kung magkaedad na ko, mausab ning akong pagkatao nga malalaki na gyud ko? Yeah, there's still a possibility, no? Kay kining pagkabayot, both nature and nurture mangyud ni. Nature meaning, maybe gamay rin yung imong male hormones tingali. Nature na siya, no? Nurture meaning imong environment. Kinsa may imong pirmi. Maragotang nag-example nga, 20 anyos ka, nakasala ka, nasuod kag pisuhan, nasintinsyahan ka, o 20 katuig mapriso. So paggawas ni mong 40 anyos na ka, human ang imong pagsirip sa imong gisintinsya nga silot sa pisuan, bayot na ka paggawas nimo. So this is highly possible, ha? Because inside the controlled environment like pisuan, it cannot be denied nga wala mong ilang sexual outlet ang mga tao diha, kundi same sex, no? Posible na siya diha. So, posible nga mausab ka, John, ha? Ito magwag paglaom, ha? Ito yung lampod nga maningkamot po ka. Kung ganahan magyug ka nga malalaki yun ka. Malalaki yun, ha? Ikaduhang pangutana. Nga nung doon na may sama na mo. Mahal gito. Nurture and nature. Ilabi na nako nga wala manunta may kaliwat nga mga bayot. Diin man ni nakuha nako. Doon lang ko'y amiga nga bayot. Or amigo nga bayot. Amiga, kung amigo. Oh yeah, bayot lagi po, no? Amiga. Na-influence lang ka ako. Yeah, manay, balik ko na ko, nature and nurture. Mubalik na ko sa basic na explanation ani, no? Ang kinimagong pagkabayot or pagkalisbian, this is not outright problema or disorder. This is a way of life. Doon sa man puyo or pag-enjoy sa usa ka tao sa iyang sexual orientation. Kinaamang ko tayo mga sexual orientation. Balik ko na ko ang pinaka-basic. Number one is heterosexual. May na ako, lalaki, maibog kong babay. Ang babay, maibog na ako. Mauna, opposite sex. Ang ikanoha is homosexual. So, muna yung problema ni mo dyan. Ikaw, maibog ka the same sex. Ang babae siya, maibog sa siya the same sex. So, mauna. Napoy kita nga to, og bisexual. So, mahimog, mauna mahitabo ni mo tingali. Mausab yun ka, no? Maibog ko og babae. Pero, for some reasons, ang babae nga kung kaibgan, wadi ha, ang mga lalaki ra, pwede rin sa kung maibog og lalaki. So, di same is true sa babae, maibog siya lalaki, mga lesbian, pero why lalaki available, why siya kagustos mga lalaki niya, maibog siya di same niya nga babae. Manamatay another group karon niling kay Mie, Mike, kakitongan niya, ilang grupo sa LGBTQ, mga transgender nga mga grupo, no? So, balik ko na ko, this is not an outright disorder. The only time that this becomes a disorder, when it becomes, or it is an ego dystonic. Meaning, ang tao nga, bayot, or lesbian, dili siya happy, comfortable, proud, o being one. Makakait magunig stress and anxiety. Muna ikatulong naman pangutana. Wala na unta ko'y problema sa akong mga ginikanan. Wala na unta ko'y problema sa akong mga ginikanan kay nahibaw naman sila sa akong pagkatao o dawat naman sab nila. Ang ako ron mao ang mga tao sa akong palibot. Usaon ako pag-adjust. Madawat sab kaha ko nila ubasin mapuno ko og sungog og BIBI. I don't mind people around you. Yung mga tao di ang mga maritis. Una-una lang hindi mo ni mo'y nagpalit og bugas para kanon ni mo kadalo kundi imong mama og papa. As long as you will not do anything that is against the law, there is nothing wrong with this. This is a way of life. Gawas kung muhimo kag mga salaod, magamit kag drugs, or magkuan kag mga lihok na against the role sa grupo nga naa ka, sa eskulahan ba. But as long as you are a law-abiding bayot, there's nothing wrong, ha? Way of life ni, imuning style sa pagkinabuhi, no? Ikaw pa itong katapusan. Gusto kong makabaton og anak aron akong matagan og liwat ang akong mga ginikanan. Pero dili ko ganahan nga mugamit og babay. Saan na ako? Palihog tabangi og tambagi ko niini akong sulirat, Junjun. Gusto kang magkaanak. So kinala na kay sex partner mga babae kay dili bangka wa makayuteros makay ubari kapalupyan tube So kinahanglan nga naay babae gyud, no? Natay gitawag og aning artificial insemination, no? Na may mga pamaagi karon nga ang usa ka tawo nga magkaanak, i-clone naman gani ng ubano o pariyag yung naong ni mo, no? So na imong sugot nga babae niya inong imong opera nga miga, pwede ko magkaanak ni mo, pero di ko ganahan nga mo mag-sexual akta kay di man ko ganahan mo makik-sex og babae. Pwede bag ato lang kuhaon ni nga kong sperm nga ato i-inject na sa imong vagina through the aid of mga experts. Na imong sugot na, that is possible. Ha, magkaanak ka nga wala kay sexual act. Okay? So, being a biot is a way of life. Dili siya outright disorder. Okay? Hirap nakasabot ka, Jun, sa akong explicar ni mo. Huwag nga to sa libuan, millions nga mga LGBTQ o mga transgender. Mayong adlaw niyo talaga. Okay, so be happy lang tani, ha? Law abiding lang. Ayaw yung himuog mga butang supak sa balaod. Kay mauna na, maproblema na ta, ana. Ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. May kamot lang yung mugo. Mag-ispikan na din problema ni Junjun. So, nga rin sa tanan ng mga kauban ako sa Remen. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tataka Remen. Daghang salamat o maayong adlaw.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakakumpiskar ang Bureau of Customs and BOC o yung balaban na 7.2 bilyones pesos ng balor sa illegal ng mga sigarilyo o e-cigarette products sukad niya itong buwan sa Enero. Kinisubay sa padayon sa mga otoridad pagpalig-on sa ilang intelligence o enforcement operations. Nitugan si Customs Deputy Commissioner for Intelligence Emmanuel Luis Licop ang mauwahing na kumpiskar nila illegal ng mga sigarilyo kabahin kini sa sobra 13.5 bilyones pesos nga balor sa smuggled o gipalusot nga goods nga nakumpiskar Licop nasod karong tuiga. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo saba tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handumanan Sosa Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga teka San Carlos City, Negros Occidental. Hanggang tumatatampo, nagdasingan nga Alex.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3. De calidad, potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
2: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka!
6: Welcome to our reunion!
7: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
8: Tungod na sa Super Fiber!
9: Usa?
8: Super Fiber!
2: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Taas bang imo blood sugar?
11: Ato na kapay diabetes?
10: Mag DTX 500 ka!
11: Ang DTX 500
10: ato na kini anti-diabetic properties.
11: Sama sa
10: charantine,
11: gagapang mo po sa glucose,
10: visine,
11: controls blood sugar,
10: o polypeptide,
11: kaparehong epekto sa insulin.
10: DTX 500
11: highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mapalit sa pinakadulong gamitin sa yung lugar.
10: DTX 500!
12: Pagpulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pagpulay sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles. 59 B sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yun. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yun sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Uy, si Pastor Newmill may nanawag.
1: Hello, Pastor!
2: Hello, Alex. Kumusta naman ka?
1: Okay na, Pastor.
2: Nara ka rin sa inyo?
1: Oh, di ara gapon, Pastor.
2: Di amur ko rin sa Cebu. Unyada ko higala di rin nga ni kinahalang trabante. Sumang ka na hanggang mo trabaho?
1: Oh, unsa mang trabaho, Pastor?
2: Mag-deliver ka tubig. Sumang ka na hangga?
1: Mananghid sa ko nilang mama o papa, ha, Pastor?
3: Dili may musugot nga imuming biyaan din, eh, Alex.
1: Ma.
3: Nilarga na gani sa Manila ang uban ni mong igsoon o niyang mularga sa kaog Cebu.
4: Ayaw na may biyaan din, eh, dong. Kay wala gimi kauban sa mama ni mo kung lakip ka mo biya usab na mo.
1: Pa.
2: Mau ba? Hindi mo sugot ng iyong mga ginikanan.
1: Di lang kay Pastor Roy. Nindot kayo yan ha, o Cebu, aron sa makakita kong lang lugar. Pero unsao man, di man mo sugot sila si mama o papa.
2: Sige lang. Kung mausap gani ang una-una sa iyong mga ginikanan, ibawalan ko ha. Kaya nakinala naman yung sila udog ang tao.
1: Ah, sige Pastor. Salamat.

0: Ani naman tingali ko maniguwang din sa bukid eh. Kay, di man masugot sila si mama o papa nga. Muad to ko sa Cebu. Uy, si Kuya GR maning nanawak. Hello, Kuya!
1: Hello, Alex. Musta naman mo niya?
0: Okay raman, Kuya.
1: Sa si mama o papa, musta?
0: Mayo raman.
1: Oh, so may trabaho ni mo?
0: Na, palagi Kuya eh, kay... Di man mo sugot sila si mama o papa nga, mularga ko og Cebu.
1: Oh, sa ato pa nagsigil na nagpabuhay niya?
0: Oh.
1: Atak ko na maglawas niya, niya, dili ka mangitag trabaho. Uy, pangitag trabaho, uy. Eh, sige, pabuhay niya sa itong mga ginikanan, gitikuhan na ka.
0: Kuya...

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Dahil lang yung kang magpapugundong, mularganin yung kang sibo.
1: Mularganin lang yung kang sibo pa. Kay sakit kang sinultihan ng uban akong mga igsuon.
2: Huwag na may mahi mo. Kay di ka magin magpapugong. Pag-amping dito sa Cebu, ha?
1: Oma, og salamat kayo ninyo.

0: Pag binuta lang yun din si mong trabaho, ha, Alex? Pakita nga maayo ka kong trabaho. Alusab, di ko mauawan kay ako ba yan ang pasuri mo din eh.
1: Ay, kabala ka, Pastor. Magbinutan ko din eh sa kong trabaho.

0: Ay, salamat kayo na humanagid kong deliver og tubig. Mag-Facebook sa kubi. Kay, mga pa may i-deliver. Uy, unsa ni gipos akong igsoon? Namatay ko na si Papa.
1: Odong, wala na si Papa. Patay na.
0: Kinsa may nagpahibawa ni Mati?
1: Nama ko'y mga amiga nga tuwa sa ato. Ilang kong ipahibaw.
0: Ginoo ko. Unsa man kay namatyan ni Papa?
1: Pauli na lang, Dong. Kay mamauli isad mi.
0: Sige, te. Pupauli ko sa ato.

0: si Papa.
1: Ay, plan pa yung inyong amahan. Ugwa ko din sa ato sa niyagi-atakin siya kay nagbalhin ko sa baka. Sa akong pag-uli, munalay akong nakita nga nagbuyon ng inyong amahan.
2: Ibaom, takang nga hide ba rin nga itong amahan? Ganun yung umsang gibiyan, Alex? Ganun nga itong siyong kagsibo?
0: Ako ba inyong basulon nga namatay si Papa? Kuya, iba nasuko ang maganako kay gadako lang akong lawas unya nagsige na kong pabuhi nilang mama o papa?
3: Mahimo ba? Ayaw na lang mo pagbinasulay!
1: Mahimo ba? Ayaw mo pag-away! Wala tayo mahimo kay patay ng inyong amahan! Hato na lang nawaton nga wa na siya!

0: Human naman ang lupong sa inyong amahan. Ang imong mga igsoon na malik na silang mga trabaho. Ikaw, kanos ang magkamubalik sa imong trabaho?
1: Di na kumubalik sa imong trabaho, ma.
0: Ha? Ang ano man?
1: Di na ko gusto nga masubli pang nahitabo ni Papa. Nausak ko sa ilang gibasol sa iyang kamatayon.
0: Unya o sa may imong plano ron.
1: Anhin ako din sa ato, ma. Uban nanti ka. Ako ka, Auntie Manon. Hangtod na sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, ma.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Charm! Sapcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, nga kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sin tanaka sabay na biska.

Among kaagi gibuhatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo Gading ug ubos sa direksyon ni Priscilla Daganas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kahawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usag kahawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutiste nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina napainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: og karong Sray sumpay ni nga itong sugilanon Isquadro!
1: Sir Mark
2: Daghang dugo ang nawa kaniya Pipila ka adlaw pa una siya na dadi ni sa ospital Apit sa bagusa kasimana
1: Nahadlo ko alang sa siguridad o kaluwasan sa kong anak din, sir. Tingali o ipakuot siya sa mga tao nga nagtinguhang mapatay siya.
2: Na anak ko'y gikunta karon makatabang o bantay din ni Misael. Nag-request ko protection order sa higala na kong police official.
1: Gusto kong musudya sa ICU, sir.
2: Okay, sige, Dibi. Paubanan ko ikaw kang iha aliya.
1: Salamat, salamat Sir Mark.
2: Makisulti sab ko ni Doktora Labores. Ang doktora nga mo nagatiman niya.
1: Huh? Upa ko basayon ko nun sa kahimamahi mo niya na kong batiun. Kung makita na ko siya niya, sunya ng ICU.
2: Dibi, kontrolaha ang imong kaugalingon. Pugi ang imong emosyon.

0: Misael, anak. Anak na kapatid ka pa na ako.
1: Nang, kung siya, nagpaminurigin siya ni mo nang
0: kaluwis ako, anak. Ako raman ang muati man niya din sa ospital, hindi aliya. Amumahon ako siya ining iyang kahimtang karon.
1: Maayo hinuon nang.
0: Kinahanglan ka maangko niya ang mustisya sa iyang kitagatan. Luwing taon kayo ang akong anak.
1: Husto ka nang. O si Daddy Mark uban siyang legal team, moon ang bahala ni Ana. Sa pagkakaroon, mas importante nga luwas na siya kikan sa mga kuya ang kahimtang.

0: Mamita, itay chika ding.
1: Uy! Kumpiyansa rin ka kay Kahon. Dali, suda niya rin. Dali!
0: Oo, mamita. Salamat.
1: Ay, pasbilan, uy. Hadi-hadi. Lingkod ha sa sofa. Kamagsulutit na kristal.
0: Ayaw lagi kalimot. Ako si Glenna. Patay na si Kristal. Gipatay na nila si Kristal.
1: Ah, oo. Lagi. Glenna, lagi ka. Di ka na si Kristal. Nga na ba kumpel sa kumad ko, ayo? May bawaan ka ni Kai. Dako ni kang buhin, no? Mamilay ko na sa dunya ka.
0: Nag-amping ko sa kong mga lihok, mamita, inday chikading.
1: Ako no. Nalipay ko nung ako nga nakalingkawas ka sa kamatayon.
0: O niya? Nanong naunta man, mamita?
1: Tungkay mo na niron, Nga mo kalit na kagbutho din sa akong pinayanan. Kulbaan ko, oy!

0: Sa ako nalang yung giingon ni mo nga nag-amping ko. Mas delikado kun adto ko mapakita ninyo sa party pa.
1: Ayun kita nagbuhat to, ho? Kaya ako na bayag yun, binasayot, kaya ako kapambuhi. Silang tanan sa club, nagtungo na bag yun nga. Ikaw itong napagampat tayong lawas na kong sapa. Hindi na mailang panagway.
0: May laan naman sa mga gibiktima sila si Major Gaspar Mamita.
1: Hmm? Kinsa man?
0: Ginganlan o... Misael.
1: Misael? Oh, marag, dili bag-o sa kong pandungog ka na maumpangan. Misael? Misael? Misael, di ay mo pangan, Dudong?
2: Oo, oh, inday, chikaling. Ako si Misael.
1: Gwapo ka? Sakto sa barog? Fafabul ka ayo ka, Dudong? Ulitaw pa din ka, Misael. Dudong? Misael, iyan pangan. Ni-apply din ni isip waiter.
0: Di ay ba, Mamita?
1: Kalikini santop sa kong kaisipan itong tahwana sa dihang miingon ka nga may nabiktima na sa dang major. O, Misael ang pangan. Pero, I think parihas lang.
0: Ang Misael kang kaingon ni mo, naluwas sa gikan sa tino nga kamatayon, ug nadaki ni karon sa ospital.
1: Hala no? Tempa. Ang Misael ra ba nga akong giingon no? Gikasulti siya ni Laika. Ug ang babae nga po nga bil sa mo'y nagpahibaw na ako, nga mura og nag-imbestigar kini bahay ni mo.
0: Unsa?
1: Pero, ohoy. Di pa ko sure, maupag yun ang tuhano, ha?
0: Kung pananglit siya man, unsay rason nga nag-imbestiga man siya bahin sa nahitabo na ko? Ha? Mamita? Dili ba yami man nagkaila?

0: busa mo gaon. Ah, si tuyo nimo.
1: Ambitaw busing. Ngano man da ito nga imon man ming gipatawag si Vice Hard?
2: Nasayod mo kamo sa balita.
1: Balita?
0: Unsang balita, Bus Major?
2: Napalgan ang lawas ni Misael.
1: Labi siguro, apaingon na yun kini madugta, no?
0: Ay, bitaw, pira nung kadlosok ka na itong itabu, ah.
1: Kuan, hapita mo si Mana.
0: Oh, wawan ay, lata na to.
2: Mga pangagmos ilong, de kong buhi si Misael!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung maninda ko niya, niya sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho.

0: Unsa to, busing major?
1: Bitaw bus major Gaspar. Unsa ko ida kong buhi si Misail nga gihog mo to si mga tao sa laong kayong pangpang.
2: Oh! Mao ka na idaku tang problema karon by Sarge. By Jam. Kay buhi siya ugna a karon sa ospital.
0: Unsa?
1: Patay ta ni by Jam.
2: Mapatay yun tamong duha mga buhanga mo!
1: Ano taong di... Na, kami mo pa sa ngilan, Major Gaspar nga, diha naman to si mong mga kamot.
0: Na, mauna ni Ron. Nilampos man mi siya mag-isugo ko na mo, good boss eh.
1: Awa boss ha, awa boss. Ang among partisipasyon, mao ang pagdaan niya sa atong dapit sa labing sayon. Aron, ikaw ni bahala niya. Marum ni sabot, di ba boss?
2: Dako kining problema. Unsam kang pagkaunsa ang ginakita ko magyod. Ngawa na kento siya.
1: Eh, gani boss, iibutan na to nga wagoy siya mafatal sa kaigo sa pag-igo niya sa balas armas nga gika ni mo boss. Pero pagkahulis bang pangsigurado kong bugto ng ginabuya to eh.
2: Gitagaan yung labad sa kung oh!
0: Busing, imong mga tao naman good boy ni Dania sa unahan o may nihog ini sa laong mga pangpang. Di man sad kami si Bay Sarge, good?
1: Oh, sad! Sakto si Bay Jam, Busing!
2: Naglagot ko ni Misael! Come on!
1: Pasensya
2: na, di na para inyo. Para ng Misael! Pero may punto sa gamang duha. Inyo natuod nga natuman ng inyong misyon na mao ang pagdaka niya.
0: Gani. Bito. Mamaw na po si Major Gaspar. O nakaisilutan ang dili kami. Kato mga tao ni mga sige lang o sanong-sanong sa imong mga sugo. Pero palpak di ay.
1: Mao gani. Gitoy. Kato sila si Nicolas ug Martin mo isiluti, Boski.
0: Ang mabaya.
1: O sila may... Naaman nila ang dakong palpak nga nahimo, Bos. Di ba, Bay Jam?
0: Lagi kito mga buhaya.
1: Ang buhaya.
0: Nicolas ug si Martin.
1: Gani.
2: Pusto ka mga doha. Kayo dili paunta sila danghag. Ibutang talang ang pagkahug ni ini sa laong nga pangpang. Maugyod unta ang magkapatiwas kaniya.
1: Gani.
0: Maugyod unta.
1: Muna, boss. Kapto sila si Nicolas ug Martin mo'y nakaingon, boss.
0: Oo, mga buhaya.
1: O, kita sana ni Bay Jam.
0: Patay.
1: Patay kita ning Bay Misail.
0: Adlokon. Dalera gani kayo siyang ilaron.
2: Sulbaro na to kining problema, ha, Bay Sarge. Bay Jam. Subayon ta kini. O kinsa'y nakaluwas sa bangad sa ilong nga Misael!

0: Uy, ni aka man lagi sa gawas ni ning ICU, DB.
1: Ang gihair ni mong private nurse, maulang sa ang akong gipatim na ni Misael, Sir Mart.
0: Nagkasapot ka, ayoko sa imong gibati. Ilahan ka o normal lang ka na.
1: Sakitan ko ka magsunog sa kahimtang ni Misael. Murag kumuto lang akong kasing-kasing.
0: DB, may gaba raon niya nga muabot sa naghimo ni ini kay Misael.
1: Sir Mart.
0: Kung ang buhat nga maayo adun naman gani kinutuban. Unsa na ka ha, mga buhat nga dautan.
1: Sir. Mas maayo pa og si Misael mo ay makapatay nila. Kaysa maukin ni ang ilang mapatay, Sir Mart. Dili ko makatugot kamawa sa himpit ako.

0: Busing.
1: So, klaro na kayo nga nagtinapulan di ay sa ilang trabaho sila si Nicolas ug Martin Buaya.
0: Mga Buaya.
1: Kaysa dihang gipaligid nila ang samarang nga lawas ni adtong higayuna. Ni Misail, wa na'y panimot. Wa manday kinimulaw sa pagkahog sa ubos ning maunglaom nga pangpang.
2: Wa nila makita ang dakong gamot sa kahoy, Major Gaspar, nga niigdan maoy nakasangit ni Misail.
0: Mauna, mauna.
1: Gusto ka, Boy Sides?
0: Sus, usara manday kadupa ang nahulgan ni Misail, oh?
2: Oo. Uh-huh.
0: Ay, oh, klaro kayo nga na'y mga lama sa dugo nga na nanggahi ang dakong gamot sa kahoy ba nga miigdal. Murag dakit man yung kahoy, ah.
2: Oh, baby, jam. Dakit gina.
1: Naagay nakaluwas ni Misael. Bangag sa ilong. Kana mo'y ilhon takaron. Ugmaw'y una na tong pahamtangan sa silot kay kamatayon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabbiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa usa ka unit sa Department of Agriculture kundi DA nga wala mo angkat ang Pilipinas og ube o purple yam. Kinitaliwa sa nagkataas nga popularidad sa maong produkto din sa nasod. Giklaro sa National Plant Quarantine Services Division sa Bureau of Plant Industry nga ang nasod wala pa mo import og fresh ube. Nidugang kini nga ang pag-angkat og presko nga agricultural commodities subject kini sa strictong phytosanitary regulations aron malikayan ang paguba sa mga dangan o ubang peste niini nga mahimong makahulga sa agrikultura ug food security sa nasod. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanay lang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti tini mo jani.
3: Unsa man ano?
2: Kun mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Ngano man lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here. Said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, Life Extension.
11: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
13: Ha! Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo. Stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong June 17 to June 26, 2026.
18: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: Ahoy! Kidney Care time!
20: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Zed Health Report.
26: Health Report.
27: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, sige. Lingkod mo doon. Doon na tayo sabutan.
2: At sa mga itong sabutan?
1: Bitaw, boss. Bahin kini sa musulio nga bagong gisiminto.
3: Sa mga ni boss?
1: Karong gabi eh, atong lungkabon ang maong musulio.
2: Unsa? Unsa? Oh, manglungkab tag musulio? Wait, husto ba gusto ko na bati?
1: Husto kayo, Milchi. Pinilisab ko, hindi kang kuyog.
2: Imo naman akong assistant, mukuyog ko, uy.
3: Di mo mahadlog sa mentiryo gabiin dako? Labi na karoon nga doon ay namatay dito?
1: Mas mahadlog kong tao kaysa patay puldo. O gaya ko, pakit ang mahadlog ka. Kay imong trabaho nga bantayan mi.
3: Oh, boss. Nangutan na raman ko. Mentiryo ko ng atong atuan.
1: Di na makababag na tong kalabira ng mentiryo eh.
2: Excited ko. Kuhaan akong video ang atong buhaton ha.
1: Sure, pero dili ka mention ha o kung saan nga mentiryo ha. Why mga ngan nga magawa sa audio?
2: Sure, why mga ngan. Gawas pa, magbunit mo diba?
1: Dili may magbunit.
2: Mas maya na magbunit mo. Anon pagpuno sa misteryoso niyong buhaton?
1: Dili ipakita ang mga pantyon, ha? Og, kung kinsa musulio ang lungkabon, maurig na siya.
2: Okay. Yes, sir. Waingan sa tao. Waingan sa musulio.

0: flashlight, maso, martilyo, silsil, okay na.
1: Magdaar ta og simento, Globlax. Ato ning tabunan og balik.
2: Boss. Niya na ang ubang gabit sa pagmasag simento.
1: Mayo, mayo. Sige. Ibutang na diya.
2: Dayon kita sa paglungkap sa lubong sa mga alkira, boss. Boss,
1: aray, mag-isin ang kwilyo na ko. Boss, di makasabot, sultihan. Iyan mo pa mga itong balik-balik kong sulti.
2: Naniguro lang, boss.
1: Manglungkab ta o glubong. O karoon ng gabi, eh. Humas pa ni hapon. Manglakaw din ta sa lungsod. Adto ta magpalabay sa oras. Aron ang atong sakyanan, gikan sa lungsod.
2: Okay, boss. Nasulda na sa kong utok, boss.
1: Mayo.
0: Doon sa Bakalman lang. Excited ra kayo ka. Musamot ka nagkahadlok sa dito.
2: Okay na ko, Milche. Uwa na ko mahadlok.
0: Mayo, hinoon nga na ka mahadlok.
1: Kana ba? Dili maghadlok-hadlok. Kay gwardiya ka.

0: Siya pa may laing sulo ining kaba ni Lulo.
1: Ay, saan daw rasa magpantay sa interview?
0: Alas 10 na musod. Abay.
1: Yeah, asan ta magpundo?
0: Adto ta sa musuliyo sa mga pater.
1: Unsa?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad ako sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Ang lamig!
10: Teka, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
9: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay niyong pagpamuhi,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
1: Pang, nga nung ato matamagpundos mo si Leo sa mga pater?
0: Ganahan lang kong magsusi ini, abay. I-check kon kinsa mga namatay dito.
1: Ha? Sige. Magkaha.
0: Abay, mik-mik. Nawa, kani ba? Nawa na ko ni mga pang niya sa kaba ni Lolo?
1: Nga naman, unsa may naaana?
0: Naaantan ng mga pantyon. Mga musuliyo. Pero, wa man maapil diha ang musuliyo sa mga patir.

0: Hoy hoy hoy, Poldo. Kal malang samtang kay. Giyarok na ni mo ng butilyas beer.
1: Ginervious ka, Dong?
2: Uwa man, lami lang kayong bugnaw nga beer ba? Murag, musuhot pas tutunlan.
0: Hoy, Pina ba? Mahubog na kayong inom-inom, Liab. Dukdukon ko yung hubun mo ba?
2: Ay, kumalaka, boss. Hindi ko dali mahubog.
1: Kana mahubog ta. Depende na nas kadagan si imo mainom. Basta, kalma na ti ha.
0: Kalma, good. Sa kaman. Ay, kalimot ha. Ikaw ay tigdok-dok ka sa siminto. Sa mga. Ang mag ako. Agawan ko ni mo. Sige. Last line na itong butilya. Mo doon ta sa siminteryo.

0: Ngano ka nino? Naanang tanang musuliyo. Pero ang ilang musuliyo nga sa mga patir, wa'y apil ni Lulo o butang din sa mapa?
1: Basin kun wa pa ng musuliyo sa diyan kibuhat ng mapa sa tanang lubong sa minteryo.
0: Posible sab. O kining panaptong itong, kini ba? Unsa mo kay gamit ini? Nganong gituguan mo ni apil ni Lulo?
1: Kaya mga kostyum niya sa Halloween. Gamitin nga lina niya sa una sa bata pa siya.
2: Basin?
3: Aw, niya na to. O kayo nagmayo ang kaban eh. Nalakaw na ta na. Adto na ta pupisto sa menderyo.
1: Magdatag ba ni?
3: Aw, maghigda-higda tayo babaw sa pantyon. Mayo kay hayag ang buwan.

0: Unsa man kada buldo? Okay pa lang utok nimo?
1: Okay pa ko, boss.
2: Buldo. Apo magi-customer ta ninyo apuhang ungo. Unsa man? Nakakita na kasi mo lolo pilong milupad?
1: Wa pa man.
0: Di man magpakita mga ungo kon manglupad na sila.
1: Mao bitaw.
0: Sige. Pakosin pagpadagan. Excited na kayo na nga. Makasoon sa musulio sa mga alkira.

0: مين دول ما كاين من تريو؟
1: باي ميك مورم نكون سينسيا
0: نينو من باي نينو نكون سينسيا منكا
1: كون با nakabantay mo kita nga dunay mga tao nga gustong musukod sa gate.
2: Dinhi sa minteryo, sa ilabay gabi, eh, di ba?
0: Tood, no?
2: Pero, wag na ito madungo nga.
1: Kung nahibaw pa tingali sila nga dunay tao din, eh. Di tingali sila, unta mo dayon ang suodin, eh, di ba?
0: Bay dyan, eh. Posible nga patay ng daan ng tikuang sa diyang ilag gihatod din, eh.
1: Ha?
0: Doon na may cases nga ingon anak, di ba? Pat yun sila yung dapit, unya, ilapay sila yung dapit.
1: Gusto ka. Pero, nga nung dinhimgad sa mentiryo, ilabay ang tigungan. O katong batang lalaki.
0: Aw, kanabay. Di yun na nato matubag.
1: Dili ka konektado rang kamatayon sa bata o sa tigungan.
0: Ha? Di tingali, uy. Ang bata nga gilabay dito, kikuhaan man to kasing-kasing. Samtang ang tiguang, wak man. Ipatay raman to siya.
1: Makapahibungo lang kayo ba?
0: Ni anam dito sa musiliyo sa mga pater.
1: Tod.
0: Baitan awa. Maraman nagbag-ulan yun yung gihimo ang musiliyo sa mga pater.
1: Gusto ka, boy?
0: Usapang gani kapatay ang naadi sa sud, oh. At pa akong basahon ang lapida, ha, kadiyot. Conchita Pater.
1: Conchita Pater? Uy, ang inahan man ni Lindo.
0: Oh.
1: Ah, may tao. May musulin sa Dennis Mitirio o gabi, eh.
0: Muna ka ng kriminal, pay.
1: Nibalik ka siya.

0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Mato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasinapian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
12: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman kagin mo? Niya makasaka ako, makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
11: Ha, bukid sa kulian?
12: Maka to ganing ama nga morda.
11: Bukid sa...
12: Ganing.
11: Sundan?
12: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
11: to. Pagka sa bukid, ikigod ka saka?
12: Hmm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko na iha?
11: Ah, pwede lang, makakat-kat tayo ka sa bukid.
12: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga ngayon. Ay, magrapag yung ko atong mga gulo yun. Na, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang, tiguwang naman ka ika. Ay, ko salamat.
11: Hindi pa ka nalimulay?
12: Sean.
11: Lido.
12: Alberto.
11: Tuloy mo idad.
12: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
10: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
14: Paragis Bila Bila.
13: Paragis Bila Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday nimo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o kag-atom kagkahapon. Sama sa usa ka ni nung nadili mo biya karako. Maunay ah. Gipaabot pagyapon.

Ang ninong sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Ang ninong sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanes. Speder Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Ang ninong sa kagahapon.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: O karon sa sumpay ni ginapustang sugilanon, anino sa kagahapon. Now I just talk to an empty sky.
1: I'm still waiting at the door. Mujutin ako sugod ukma.
2: Then ito tika. Og kuhaon pagkahuman.
1: Josh.
2: Please. Don't push me away. Dili na ko kayawan siya.
1: Josh.
2: I love you. I love you. I love you. Please, don't hurt me this way. Don't.
1: Josh. Dili ko mawa. Matuod ka higala, Josh. Bunsa matinud-anon sa kong higala di amin mo.
2: Pero nga nung kibati na ko, nagkaroon pa lang. Nawa ka na ako. Tugod ba sa nahitabok ka ganina, nga kasama? Matungod sa panagkita ninyo pag-usap ni Dave. Nabalik ba ang iyong pagbati niya?
1: Uwa.
2: Uwa.
1: Uwa. Kay uwa sukat mauwa ang akong pagbati niya.
2: Jen.
1: Ugisagitan ko. Isagitan ko sa nakitabok ka kanina. Alang ni Dave. Pero may kunyini man. Anong mas labaw makasakitan kung bumati siya o kasakit?
2: Atcha. I'm so sorry. Kung ikabalik ko lang yung tala. If only I have known na maabot ka rin sa aking kinaboy. I would never ever want to make you cry.
1: Josh.
2: Kaswerte ni Dave. Mahal mo siya.
1: Josh.
2: It's okay. I get it, Jen. And I understand.
1: Pero sabtag siya paghihapon nagdiyas ako kasing-kasing. Dili ko kasuklian ang imo pagbati, Josh. Sorry. Gihatagat kagsayop kapag naong. Sorry. Sorry.
2: It's okay. It's okay. It's okay not to be okay.
1: Judge!

Or mahimo pa lang. I-rewind na ang mga panghitabo. God, it pains me more na makita mo hilak si Jenny. Nawin nga usa-usinugdan sa iyang paghilak. Wa ko'y mahimo. Aron mawa ang gipati niyang kasakit. Anong inyo niini kasakit ang magmahal? Gawa ko na ba kini sa pagduha na ko sa kapagbati sa mga babae ganyan to? If so, forgive me.

0: Sa akong kwarto na lang ilaw sa bataw pahimutang. Kami na lebag to par pangatog.
1: Tingali magkamatanig balik.
0: Ako na bahala mo pahilom. Sige na.
1: Unay.

0: Gani na pa mo na imang napahilo na ang bata diyan sa kong kama. Dili ka pa mo gawas.
1: Dini na lang sa kumatugtupan ninyo ni Inday na eh.
0: Dib.
1: Dili pa ko gusto mo balik sa mong kwarto?
0: Nasayod ka yun nga dili ka makalikay niya hangtod sa hangtod. Kinahalan mo bang sulti, anak?
1: Nay. Si Jenny.
0: Dave.
1: Gusto na ko siya pungan kanina. Dili ko gusto nga buhian ang iyang mga kamot aron sa ingon. Madala ko siya pagbalik din sa ato. Gusto kong ingon siya diri na tumukuyog o dili niya tutawa na. Gusto kong masayad siya. Gimingonan niya pag-ayos si Inday. Gipangita siya ni ini kanunay o...
0: Ikaw.

ugma na lang magkisulti ni Dave. Diyos ko. Ganong karun pa man. Ganong kung kanasa gusto na kong mag-usap o matibog pagbalik ang among pamilya. Ganong karun pa man kini mahitabo. Ganong man.

nakatawag na ito pa ni Inday Ilin. Siya na barang urasa. Mukadlaw na. Pero wala gihapo ko duka. Di ko makatawag bisan siya pala ko papiyong. Dili mawasak muna-una si Jenny. Jin, kimingaw na kay kunin mo. Huwag ko masayon. Nabati ulit ko sa maninig kamingaw. Sa maninig kahawang sa imong pabihan. Isuwayan ako sa pagpaliwag kinin. Lahit nagkipatin ako. Alang ni mo. Pero di nakita tika ganila. Gusto kong gaksyon ka. Huwag dili na buhian pa.

nga nagsige maghihapon og tuwa ang akong luha. Ganun din yung pagkabawaan sa kuna-huna, Dave. Ganun, kahanong mahal man kaayot ka. Dili ko mo tapang. Dili ko.

0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagad ang iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila nang nimugko ba sa may mga pamati da nila.
2: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa the original Koy Herbal Capsule.
1: The original Koy Herbal Capsule.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

かいのもか。Sis Inday, dali na bang mihilom ka kanina? O okay na ba siya sa akong gihatag niya nga parpital? Giganahan siya? Nangita ba gihapon siya na ako? Na...

0: Dave. Awan ko na niya.
1: Ano lang nagmatapa ka?
0: Ikaw. Ano nagmatapa mansat ka?
1: Laba ba siya o ba ni mo? Kamu na? Nalagapuyo o ba niya? Wala ba yun ka ba, Jenny?
0: Wa. Dili. Wa ug dili. Nangutan na ka ko na, pabasiya o ba na ako? Wa. Kung kami na ba? Dili. Kung na ako puyo o ba niya? Wa. O kung mali pa yun ba ko? Dili. Dili ko mali pa yun.

0: Bye, Nati. Bye. Lisod-lisod, Rabbi.
1: Jin. Mihila ka.
0: Uwa, oy. Isipon ako.
1: Baka ako nag-ihapon ka. Ang tutok. Rabbi, may kasulti.
0: Isipon gani. Dede pwede isipon nun. Samot na nga dugay ko nakatuog. Ma, sige na. Babay na. Matuog na ko kayo matrabaho ko, ugma, sa usa sa mga ospital din sa syudad.
1: Mawa. May noon.
0: Sige. Babay.
1: Pagamping.
0: Ikaw, sad.
1: Jin.
0: Bye.
1: Jin? Na-miss pa sab ko ni mo?
0: Oh.
1: Miss na lang ka.
0: Miss na ko na masugsugo, no? Wala kay kulitan. Wala kay mauto-uto. Wala kayo nakita ng like amiga nga parehas na ko, no?
1: Wow. Kayo na lang ikaw, Jin. Nag-inusara ka lang.
0: Naibaw ko. One in a million ka ako.

0: persona. Magduwa. Magdakop-dakop. Balik na dyan.
1: Unya si Emmy.
2: Ha?
3: Kung mabalik ko, pansaon na lang si Emmy.
4: Jane?

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunin ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung ako sa niya?
3: Wapisaan, Kuya Hans!
2: Kipatay, Kuya, pag kasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong malo na hangtod sa kahangturan.

0: chiama il mumbo per l'aiuto, come dice? Ehi,
1: it's your hands!
0: A tanti di cinque con questa sinistra, qui Hans! Con il gusto che l'intanto non ha un pagamento di suon!
2: E io con quel gioco che... Tu non ti pisa non sa on! Ti lico e come da un ngay suon!
0: Ayisa!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw ar musidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.

0: Pasukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best. From local fairways to the world stage, this is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka para now. Og pagpaminod sa mga tiin, basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500
7: epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500
8: karon dayon.
9: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
11: tulog pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
12: Ahoy! Kidney care time.
13: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Di ka kapuin.
3: Nalimot ka nga, Pintor, sab ko. Maong ako na'y bahala sa atong cottage. May akong gusto nga inigsood ni mo sa cottage. Mura kag misood og laing kalibutan.
2: Ngano di? Sa may imong design ini?
3: Garden of Eden.
2: Unsa? Magbutang di itagdaghang mga mananap?
3: Staff toys lang nga atong ibutan.
2: Ay, baby, pagod nga akong mahal.
4: Sir, unsa may gusto ni mga i-design ako ining kwarto, ha?
2: Garden of Eden.
4: Unsa? Garden of Eden? Kalisod, ana?
2: Mao ka ng plano ni Kara ining maong kwarto. Busa gamit ang utok nimo. Og himo ang Garden of Eden kining sud sa cottage.
4: Unsa may nao anong Garden of Eden, sir?
2: Problema na nimo. Hatag ati kag usa ka oras sa pagplano ini.
4: Sige. Basta mahimong gardening maong kwarto.
2: Karon. Salain akong pangutana.
4: Unsa man Sir Hans?
2: Kinsa ang nanawag nimo?
4: Nanawag? Wa man.
2: Naibaw ko nga magitaguan kang cellphone. Busa sulti na kung kinsa ang nanawag nimo. Dabati na ko ang bagting sa cellphone.
4: Nakabati di ka? Kuan si Kentong nanawag?
2: Ano nanawag man siya?
4: Nanawag lang. Nagsusi kun hain ta karon. Kun unsa ra sige pabuhat nimo nako.
2: Ugi mo siyang gisulti as tanan.
4: Syempre, BFF man mi. Mga dili gyud ko mamakak. Kaysa may kapuslanan sa mong pagka-best friend ko, dili may anan sa usag-usa, diba?
2: Wahinungdan.
4: O si Wahinungdan? Wahinungdan ang mong pagka-BFF?
2: Binata na.
4: Binata, good. Binata din ang doon na kay best friend kay imong kasumbungan sa imong problema. Best friend ka mo imo atimani mo kung malibog na ka. Mauna, wa mo kay best friend, mo nang dili ka makasabot.
2: Ayaw pagtuos na ng isulti ni Kent.
4: Unsa? Uy, nga nagkutaon nga dili makumutuo nga, tarong managutok si Kent.
2: Di bawa ka ba? Katanan na kong gusto, mo sa'y gusto ni Kent?
4: Oh, natural ang tingali na kay iksuon man mo. Wala, parehas mong lalaki. Mo nang gitawag og inigsoong pangiki.
2: Lilong na. Ano na pagrason diha?
4: Marason, good ko kay doon na mo ko ibaba.
2: Ano man? Magtrabaho ka o di?
4: Nagtrabaho na bito akong utok, diri. Isamok-samok, masagkwini mo. Lisod na ba nang ipabuhat mo na ako, ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imo ipadesign ining kwarto, ha? Ay, kung ingnan, magbutang si Tag, Adan o Eva din, eh.
2: Ikaw si Eva, o ako si Adan. Kana ang ibutang si mong utok.
4: Sagot niyang kisulti. Ako si Eva, o niya? Siya si Adan?

0: Wow! Kanindot sa akong mga napalit ka mga gamit. Ang sunod tang palitoin, mauna ang kuna, James. Okay?
1: Ay, namugaw, di ka na masuhong imong pangandoy nga. Makaanak ka kung magpalit ka, handaan huwag ka ng kuna.
0: Ayaw, lagi kong barawa, lagi. Uy, naunsa man ka? Ikaw man yun magsigi o kontra na ako.
1: Aw, ganaan lang ko ba nga kung magdamgo ka, mayong takong mumata na ka? Ha? Asam ka mga itaw-taw karoon nga, wapagani mamabdos, namalit na daan ng mga gamit sa bata?
0: Aw, nakakita na ka. Ako na. Huh. Ano yun sa man? Musupak kit ka sa akong mga plano, James?
1: Pero, wapaligitawan ko mamamdos gaw, ha? Nagsikusig lang kasi mong mga oras yung pinalit, ana. Walik ka mamamdos! Wapag mamamdos!
0: Papilanin ako, balik-balik ka, mamamdos ko! Kinahanglang mamamdos ko, period!

0: kia. Anh hẹn một đi hả? Mga rosas kong guwapa.
1: Oy, hala! Kadaghan ba ang ng mga kaanga inyong da?
0: Mana ako mga pinalit, ma. Tabangi ko nga maghimo curtain din ni Mabi.
1: Oo! Oh, oh, oh. Kasa yun, anak.
0: Naparabay ipakanaog na kaang dito sa sakyanan, ma.
1: Nga na, sige. Ako na'y bahala at to. Di alang ka.
0: Ha?
1: Ako na'y manghakot. Di alang ka.
0: Nung siya matos, mama?
2: Namalit din mong dagang buwak?
0: Hi, Kent. Olegi, namalit.
2: Kang isa man ang gusto. Imo o kang Kuya Hans?
0: Kang Kara?

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gusilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag gwanta pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique
4: Max alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, nagoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman.

0: times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil. Ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Nga nung na-appeal man si Kara sa plano sa garden din hinga, patay naman siya.
9: Kay, maumay gusto ni Kara. Maumay akong buhaton.
8: Unungan na ning binuang ayos. Ayaw lagi pa sumbi siyang gusto si Kuya Hans.
9: Di lagi ko makabalibad siyang gusto. Basta bahay na ni Kara.
8: Nga nung, good, ha? Hangtod ba karoon na? Guilty lang gihapon ka sa kamatayo ni Kara?
9: Oh, Kent. Og hangtod sa hangtod ko nang dadon kining kagilting nga akong gibati. Kung dili ko makakita ang mapahiyom ang imong magguwang.
8: Yes.
9: Nahibaw ka na sa kong gusto, Kent. Gusto kong mabati kung unsa nga mukatawa si Hans. Okay niya naman ka karon, midol manggit ka. Tabangin na lang ko sa pagunahon na kung unsa unang kwarto nga mahimog Garden of Eden, B.
8: Giseryoso, gini mo ang gusto ni Kuya.
9: Maulay ginig gusto ni Kara. Mao nga akong tiwason. Garden of Eden ang design sa kwarto sa cottage. Mao nga, garden good ni. Artist mong good ko. Sige na, B. Pag-design, B, akong bayran. Sige na.
8: Gaga.
9: Oh, grupiha, makadaghinga, gaga, oh. Seryoso, B, ako, ha? Mabayad ko para mahuman ang Garden of Eden nga plano sa imong Kuya Hans.

0: Ang gata sa akin.
1: Agi ko taw ng ayisa. Ipadako nun mo din, he. Sabay mo gihinuktukan.
2: Gisugo ni Kuya Hans si ayisa na nabresign o Garden of Eden sa kwarto sa cottage ng ilang gipili.
1: Unsa? Unya? Nga nung ikaw man no'y naghinuktuk?
2: Nagbatabang si ayisa na ako ng ason.
1: Ah, Sir Kent. Na ako'y ideya aron dili ka mabuwag sa akong anak.
2: Unsa man nang
1: kung unsay isugo ni Kuya Hans ni mo kang ayisa, tabangis ayisa!
2: Ha?
1: Pareha sa nakaroon, oh, nga gisugo si ayisa nga i-design ang usa ka kwarto. Ikaw ang pagplano. Kamong duha si ayisa ang trabaho ni ini.
2: Tuod, no? Husto.
1: Kapino sa nimo pahiyom, oy. Mauna, ha? Ayaw na nagsupa ka si Kuya Hans ni mo. Tabangin na lang si Aisa, aron nga dili mo magkabuwag.
2: Husto ka nang ason. Salamat. Salamat yung kayo.
1: Oo, niya. Kanus ang mga intaw ko masulduhis imo maguwang, sir, no? Kaya naaraban taw ko'y bayranan. Nag-chat na tong among silingan ay mausap ni siya ang akong espiya sa amo.
2: Awa na yung problema ng ason. Pila may imong bayranan, ha? Hatagan ka.
1: Ha? Uy, pero yan maikog masinta ni mo dong, uy.
2: Ayaw kay ikog nang. Basta kay tabangin lang ko kang ayesa.
1: Huwag problema na dong. Maunay akong tambag ni mo, ha? Tabangis ayesa sa tanan niya.

0: Pangayan ka ng buwak sa mong nagdunggan.
1: Pero itinuod.
2: Sumusab ba kayo?
1: Oo ba? Panglapid na nini nga picture, ha?
0: Lagi ka!
2: Kara!
3: Kara!
0: Betong! Ang ngayang ikana, bawa pa kay Kara.
2: Ayisa!

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: JMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Ayo gabon ako si Radyo Band Josephus JQ Ganos Toga Newsbreak karoga po na harun gato sa Data X 500. Pili bang mamatanon ang nanaidad mag Data X 500 ka? Ang Data X 500 ay superior antioxidants nga maoy graputita sa masilyula abilang mas kinsoles batok sa nalabas nga free radicals ug pagrabi sa polusyon uveris mabisyo sa mas paginom sa alcohol ug ang pagpanabago. Sa itong balita duwag ka mag-adologista na nagpaan sa gibong gatunog operasyon sa basagong sa PDR 7 diya sa may sityo Tunggo, Barangay Manil, Manila, din sa Dakbay sa Sugbo. Ang nagpaan nga mausila si alias Vicente 50 anyos sa Gapanigon. Doon ay live in partner ng iyang kauban nga si alias Giselle 47 anyos sa Gapanigon. Nakuha sa duwa ang gingong pinakitin na hang sa buong unsi ka buok ka mga pinakitingan ng dahang Cebu og muti magilig 160 gramos og mabalor kapin sa 1. Kapin ka milyones sa pesos ag duha na nagpagkini sa gibog bypass operation sa mga operatiba sa PDR 7 na magigpilin ng sold sa Osaka, Sibana ang iligal ng kalihukan nini ag duha ang gingong magka-dispose kini og 50-60 gramos matag Sibana. At ang newsbreak, karong kapuna, ato ang grato sa Data X 500. Ang Data X 500 kampiyon ng infeksyon ang 1.3 million ARAC units sa antirans, efektibo kini nga kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Data X 500, ang atong panit pamataon, internal organ ayuhon, ang Data X 500, digital sa diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, or PCDT, insomnia, acropathetic GERD. Ang Data X 500, ang sekreto sa mga guwapo.
0: RMN Newsbreak.

Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.

Atlasa Garosa Padova que gala. It's a mighty nasa boa sa honyo to egg those small bandy say. Happy weekend, happy weekend. Mabuglaog nga kapono. Nagwanoan din yung sunakbay sa Sugbong Metro Cebu area. Ay na to sa mga magalong surag probinsya. Nagbunog mag-uwan na, nag-uwan-uwan ba niya? Din sa Cebu City o Metro Cebu, nag-uwan-uwan! Tagang magtikangkang magtikongkong ane! Welcome, welcome, welcome, welcome sa to kay Tulabanol! Inyong Tulabanol na akong Tulabanol! Saksak sinakol ni Mr. J!

0: Enjoy! Abot ko na gonwal, babakaroon din eh, kay Lobo Kunigos, kung kinag-alas sa dos pasado. Nag-goan din is Dr. Mayosungbo, na dahil kong naabot kay Kastapulapo, panoong kong duty, pag-abot na ko ni Sibianan, nag-goan na yun. Humulo ako babasa, tumiaging kagahapong ang lawa dahil ito. No, nahumulog na basa agad ko, kaya nagbunog kalat ang uwan. Pero garoon, hapit na maptig uwan. Ay gani, kayo ako maptig uwan, so, di tawa, tabawan eh. Hala, hala, hala, kumusta mong nato ang kapagatik, paminawan? Dini sa Dagbay sa Sugbo, Metro Suwerio, mga sikbet ka mga probinsya. Mga probinsya nga silingan sa probinsya sa Sugbo. Bohol Province sa Sikihor Province, Masbate Leyte, Negros Group of Island, o uban pang amutong broadcast ng Sibya, karong hapunan ng Adlaw Sabado, weekend asap! Ambot ka kung nag-uwan-uwan para sa gawas kay... Ang gawan ba, Tor? Ako gawas na ito, si Loy na ba? Si Loy ni Ibis na ganina. Nagtutulisik pa? Loy, nag-uwan-uwan pa, Loy? Nag-uwan-uwan pa, Loy? Nag-ana-ana pa, Loy? Ana-ana? Ha? Paminito ko pa si Tingok si Loy. No? Ah, TikTok-ting! TikTok-ting! Ah, ito ko lang kayo ako kagawas sa aquarium. Kung nag-uwan pa ba? Kay nagtutulisik pa ba? O nag-uwan-uwan ba sa gawas, no? I do not know kay mga duwag ka oras ko undiri sa aquarium. Nagkapakapag undiri. Anang magigdispinsa basi nag-ingon ta diri nga nagbunok ni una na to nag-uwan na. Kanina mga pasado alas 2 nag-uwan. Nya na duha man ko ka oras diri sa aquarium kay gawas gawas kay nako gitan na diri. Mao to nga kanina pasado alas 2 nag-uwan. Nagbunok diri. Pero I do not know karong mga oras ha. What the hell oh, malang akong sa taon akong di man ako malili diri sa aquarium. Mo sana ako pag kadiri nga akong gipangutan diri mas bungog. Loy! Loy! Naguan, Loy! Limin mo tigo, wawas yun niya sa guan, wa! Ano si Loy, nabungo na eh. Oh, ato na ko na ng gamay kay Iwa ko kakuha. Nga kung nagiging pangutahan na, kung mas ikuha siya mininalis, kung naguan, mas gawas yung suwa ba? Be, dito na sa ito mga pabe, naguan ba eh? Naguan, wa! Na may nag-tixer eh, ha? Ito nang gamay ko nag-uwan man ito. Kanina nag-uwan man ito, buro ambot. Ano ba, takay ba, pag-asa magtanda ka magbanabantas, kayo mo tangis pa na, noong gragayo. Ito ba na ba naon, be? Ito pa naon, be? Mali, mga gamay dribihan ito, be? Ayan na, be? Hindi ko na, be? Ah, nagtatalisik pa, puro dagdag-dagdag-dagong pa, no? Ngitin-ngitin, ngiob-ngiob pa gamay, be? Ah, nagtatalisik pa. So, mabuglawod nga kapuron, maigala, karong hapon, ha? Hala, padayon ta, karong hapon, kaya kitang tanan, manihapon, ha? Ako bang mustahon ako, mga amigo? Ako, amigong layon, kumusta layon? Uy, kumusta layon? Guyawan ko, ano eh? Hala, akong si Whitey o si Blackie. Blackie, Whitey! Ah, si Kuala, kung kabayo. Hiya, tagadeg, hiya! Okay, huwag akong baka. Kay lamig kay ni Kuala, balbakuwaron, kay init, bugno kay panahon. Ah, inagdeg. Oh, saya ito nagsugod, my girl, ha? Kay, you know, today is Saturday, ha? The day you're gonna pay. Mauna nga, saya ito nagsugod. Actually, si alas 5 ta magsugod, pero saya lang ta kay aron sa isa tag manihapo. Anya, sabas, gapon, my girl, ha? Tugatapag na kato, mga porsyon, garon, sa drama porsyon, kanta porsyon, ugaman porsyon, o gang pag shock, shut out. Dinatakalitik, ani, oy. Pagalaway. Mao na diha. Oh, sige. To rin shout out na nagtanaw sa kong kagwapo. At ang wapo eh sa kong kagwapo. Okay. Onya. Ah, nana may nagkwadri. Wala ito mo na mag hayag mag itong pamanan. Okay. kaamatag utan bisa siya ganyan buntag. Kanya, atong pananaw, tinaw pa sa bulang kristal. Nagkaamatag kalabas sa bahigala, mo nang tinaw pa sa tinaw. Tinaw pa sa bulang kristal ni Madam Aurek. So, sa na kong tutok ni Tawana, binagdari sa na kong ice cream mga higala. Gwapo ni Tawana, murag piulo askal. Bisan mag-uwan, rain or shine, basta itong inapa, di ba bungkag hala kumbate? Okay, nag-comments, Mrs. ng comment section, tawad na ito na i-shout out ang mga gwapa, mga gwapo na akong mga follower, mga listeners, o gato mga viewer na ito karong gatatawad, ito na i-shout out sila ha, ito i-greet garon, tawad na ito i-mention sa kanginan, ang ilang mga balaanong pangalan. Ilang mga pangalan ha, kanang pangalan niya, paninjan niya, Janly, nana, ma'am Chacha, nana. Na, tres minutos, bengala! Sa di pa magkala 5 sa kaporon! Ang sa mga kong kwan, ang kwan, hindi na minimo katawa, Ben, hanga pa na eh. Ang naral eh, so pag ganina. Ay! Hala, hala, hala! Sit back, relax, enjoy! Karong na to, dato'y shoutout niyo wapagan o gabagapangan nga kwara ko, no? Gugapagmusta na to tanan nga naminaw karon. Kutob sa maabos itong broadcast karong gabuna sa tanang mga kalungsuran, tanang mga lugar nga maabot itong broadcast. Kumusta o manginawad mo din sa DYHP Armin Simon, mas kapis kayo sa panglawas, kabaskog sa panglawas, kadasig, pagkatubag sa mga problema o kahimsog sa panglawas nga itong natagamtaman ni atong pagpakabuhin ng dunod nga sistema sa kalibutan, kombate lang kita, kayod lang ta, kombate lang ta! Dos minutos, bigal din po mag-alo 5, saka po nung disa ka para ko, basa tuwa tulabano, ninyong tulabano, akong tulabano, saksak sinakol, ni Mr. J, dinigyan po sa overall number 1 nga si Bianans, Gabisan og Mindanao, DYHP RMN Cebu, Cebu, Cebu, lalalala, Cebu, Cebu. On minuto na may galing pabagala 5 at tawag na itong baga porsyon sa itong tulumanon karon ang drama porsyon itong nahon. Dinis itong kaparagubas tulumanon saksak sinagol ni Mr. J sa itong drama porsyon bagay gala.
1: Ang matagto sa magaluha kikan si mong pagkabata. Dibaan baga na sa kasakit, kalampusan, ug kalibay.
2: Layas! Wakay luna din sa kong ari-arong palibay. Maluibod kang kasawa!
3: Sakit ang karagupanis. Pasayla ako.
1: Ikaw ang buktong babae sa kong arminta. Ikaw ang kapapitig sa kong kasing-kasing. Ikaw akong dalhon sa altar sa kabiyo. Please, ayokong biyay maluoy ka.
3: Sakit ka na ako, Arnolfo. Tutangay sa satasa. Langit ka. Yuta ko. Patagas ako kung pagkali mo. Kapoton ko ang langit.
1: Pagapangindahay. Gugma, kasilag. Apan sa kinagigitagaan no gasa sa kitasan. Ang saksak sinagol programa tudlaing sugal nga puno sa pagtulunan og gugma. Gikan sa nahulog iminasyon ni Jerome Yap. Kaboton ko ang langit.
2: Og din hi sa laing anib sa tong sigilanon nga nagluhan, kabutun ko ang langit. Magduwa na gauras, huwag niya pumalik din sa sindang akong anak kong si Arda. Thank you. Naglagod ako ni akong anak. Gahit gulo! Huwag di mo tuwan sa akong mando o sa akong instruction. Kinanglan mo kitaw na ako anak kong si Tikyo. Huwag di ko magumpiyansa kung mailan ako anak ka akong anak, si Arnolfo. Mukha ng iyang kagalingon. Mamiligro siya. Huwag may bawaan siya sa mga saob na ako siya anak kong anak siya ni Don Andres. Huwag ginaluway makibaw, sunan!
4: Senyorita! Wala yan! Magduwa na sa dakaoras na wagtang sa mansyon o niya. Ay, nako! Wala! Kasamban ako ni senyorito kay Dugay kay ka!
5: Sige lang, titikyo. Kay ba na nang ginibito itong daddy? Gumadugay ito, nalakaw ta? Diba?
4: Oo, lagi pero gitagalan naman ta dong. Senyorito, sa kaoras na magang tagal na ito, niya abot naman tagduwa kaoras ane. O sumatoy katalungan sa mga manong.
5: Ako lang bahala. Ako lang mga tarungan ni Daddy Tatay Tikyo.
4: Ay, sige lang. Ay, manak ka na taga-bahabal, oy. Basin na si Louie Neves na doon. Ang mga nasa ka taga-bahabal. Kay, kung mag, kung alang tatong lakaw-lakaw doon, o niya, o sa to sa kanil, kabayo ba o sa manay, dugay tambod sa sinda doon. Hala, kasab, ano sa ta, si imong haiblaron nga manong!
6: Kali sa panahon, hapid na may maglima kabuwan din sa akong ipuyaan sa simusik. Huwag akong plano nga mabalik ko sa senda. Huwag ako itong kaon ng nabiling na mabutang sa mong payag sa akong apoga sa binda. Huwag akong sutaon kung nabalik na ba sa senda si Don Andres. Sakit alang ganda ko. Nga maya mong nadangatan sa akong apo. Human sa pag-antos na sa akong anak ka si Susan, namatay ka nagbilog kahambin o kasakit sa iyang kasing-kasing. Pero sige anak, ako ang maningil sa kautang. Ako ang maningil sa taong nagpasakit ka nimo o may hinungdan si ibong kamatayon.
2: Doon na kuras kapin. Urdili ko mukawas. Ako ba buto na kong anak tali si Arnolfo sa gate o si Tekio. Kinahanglan, manubag na ako ang doon. Ang akong gitagal nila o sa kaoras o karon magduwa na kuras kapin, huwag yabod maabot na ako o huwag yabod maabot na akong anak ka si Arnolfo o si Tekio. Kinahanglan yun. Kinahanglan akong sutaon kung kinsa ang ikabuagan sa akong anak kasi rin kung ano'y kanunay ni Mugawas dali sa mansyon o guwanto sa senda!
4: Ahay, nako! Wala! Wagi habal-habal nga nakita na ako, Senyorito Arnolfo! Malakaw ang talita doon ay kay Iwana mag-abtan nagtulog ka oras na nidong outside di Colombo to si mga manong! Hahay, duwa pa siya balhabal ni Napita. Ako, amigos, Louie Neves, Gerald Albios, umang nakita rin akong mga balhabal driver ni Duhadre. Hahay, nako! Walang yun! Mag-jogging na tayo ni Senyorito Arnolfo! Senyorito! Asa itong bata? Tuasa na, nalakaw na yung bandog lang kwan. Hahay, nako! Hahay! Help me!

0: 7 minutos sobre que la hombre que la marca a los 5 se acabó de eso toca para más tu lomanón. A con tu lomanón, niñón tu lomanón, o gato tu lomanón. Sac, sac, sinacol, tiene que apuntar overall number one. Nasi bienes que pisen o combinado, DYHB, RM, Cebu. Lo critican, eh. What happened? What happened? Mike Babamina on the bus bins, Vincent is the logo de Asa Sapanta, Braguetero, Cebu City. Hey, que bus, eh? Oga, sila si kwa, no? Louis Turefel, og si... kiling ni ak... Donske, ha? Donske, Merafentes, hermoso. Og ni bus bins on the mix. Ang tagiya sa... V&M... Light and Sounds, nga naong Mino Pervis DYSB, akong BFF, ang partner in crime na ako, Bus Benz, Benzel, Estologa, Bistologa Family, diya sa Tejero, no? Si Chusa Banda, Barque Tejero, Cebu City, Magigala. Ato na i-great, ato na i-shoutout, nagtanaw sa akong kagwapo! Bueno! Una na itong i-shoutout. Ato ikaw ang kamay, ha? Okay, ato na hinahin. Ayun na itong scroll. Kani, ha? Ayun na ito. Okay. John Lee Gopong, thank you so much for watching. Chacha Builes, Uchia, please, so great. Nanay, Eri Builes. Og Marisa Perata Buslo, nag everyone. Nicolette Builes, og Ola Builes, og Minik Builes from Ubay Buhol, sir. Salamat, mayang hapon, Sir GQ. Lamag kayo, Ma'am Chacha, no? Yan, nag-chat-chat mo ni Kwan, serbi namin, ha? Okay, ito yung nagana. John Lee Gopong, welcome, program 6 na goal. Thank you so much, John Lee Gopong, sa Barangay San Agustin, Maradio, Cebu, Bantayan Island, Chacha Boris Uchia. Okay, kuli katawang John Lee Gopong, ito yung nagana. Teresa Canyedo, unsay resulta, sir, 5 p.m. para alas 9, sir! Kaniyata, dinantamu ko na ng mga resultas lang usa. Ang resulta, lapin na ito ma... ma on air but ang ko ay kan muhatag tag numero wa na sa buo adri ay mugtuo nang mga hatag nga mga bidya or mga radyo og numero sa Suetres kay wagi na wagi wa mi kay ana kay ko kay bawa pa mi ana nga tinuod nang dunay ihatag nga mga numero kami na yung posta ma dun Jose posta unta ko di ba. Ma dun Jose posta unta kong tinuod nga dunay numero nga Suetres nga makadaog well, di ba. Kami na lang posta kung naaging tinong. Sina do, sina Chris. Di ba, Layon? Layon, di ba? Layon! Di ba? Maite, maite, blake! Dawa na akong mga binuig ng mga hayop, oh. Di ba? Di ba, baka, baka? Hindi, hindi na tinong. Okay? Aha, okay. Jaja, thank you. Babe Scott, humawas, mayang hapon. Ito yung ginagana. Hindi ko nag-iatol ni Icon eh. Fem, join me, mijos. Kasama yung kasama si Q. Kumusta na, guwapo? Salamat kayo, Fern, no? Ma'am Silin Giangan, das Danao, grabbing hinaya sa signal dere sa Bukiran, sa Danao, sa Idol. Donex Hermoso, Donske! Oh, Donex Hermoso. Salamat kayo, Donske. Kanunay pagtanaw, pagsunod sa itong live. Nya, kumusta naman, ha? Kumusta itong amigo nga si ang imong classmate si Kuan, ha? Bus Benz Benzel Estologa. Wala pa mo magkuhan. Wala mo yung paramdam ng akong amigo dali. Donske, ha? Donske, ha? Donex Hermoso. Thank you so much, Don, no? Okay. Ako yung agaw, Maricel Giano. Shout out ko sa akong mama, tata o papa, panso sa rotunda. Salamat, gaw. Malipay na sila, mama, mention nilang kalangalan. Diba? Say, papa panso o si mama tata diya sa Sitio Ronda. Rotunda, no? Barangay Banilan, Cebu City, Maygala. Ilan ni agaw, Maricel Giano. Agasawa sa akong igagaw sa mga si Arnel. Kumusta si Arnel Gaw, no? Ang imong guwapo nga bana. Shout out ko sa akong mga apo o mga igsoon sa Tuburan. Gikan ni Agaw Maricel Quijano. Lamad kay Agaw. O gimusta ko ni Agaw Arnel Quijano Gaw, ha? Niya, kumbate lang muna sa kalisod sa kalipay. Magtibaya yung lang muna na. O, dito ito mga discourage sa itong na kuwan kalisod na kini nga pag-antos kay tipik o gubahin is itong pagpakabuhi, ha? Kini nga itong mga kalisdanan, mga problema, ang gato bang, dilini ingon nga tao nga way tao nga ayahay karong panahona, no, way perfect dili hingpit ang mga tao nagpuyo ning kalibutan na kay ato ni napanood sa tong mga unang ginikanan nga mamatay ta, masakit ta, matiguwang ta, o nya kini atong kalibutan gi manduan pa ni Satanas nga yawa mao nang ato gi na handomon gid nato ang mga kasakit, mga pagantos, mga problema, no, ana anang atong himuon mga gid ang pagampo og ang pagpaningkamot og pagpagitag solusyon sa itong mga gihambin na sinating ang mga problema ditong wadirehan. Mana ito ang ibuhaton? Pipitlin Rabasona. Shout out tayo doon. Salamat kayo, Pipitlin Basona. Okay. Pipitlin Basona. Hila shout out sa Norma Lugawan Sangi. Asa may dapit? Norma Lugawan Sangi. Sa Sangi Lapu-Lapu? O sa Sangi Tulido? O sa maning? Pagkos ito ane. Okay, Damsis of Sobri Sekal, shout out kasama ni GQ Kapo, dinis sa Pilar Kamotay, shout out usab ni JM Oliverio. Oliverio. Okay, lamod kayo, Yads, oh. Okay, cha, ma'am, cha, cha. Parisal de Ruiz, mayong hapon, pre, humana kag panglaba, pre. Ah, humana, ay, humana niya. Humana ka ni panglaba, pre, humana na, humana sa dahil. Mamon ni mga teknik niya, pre, basta mga kuha na, pre, humanlaba. Dayon, humanlaba. Ah, nadiha na ang krimen. Ah, di ba? Humanlaba. Laba na ilaba, laba nga laba. O niya, humaglaba, pre. Parisal de. Kadungog, gani, pre, sa kuan, sa Montpellier Alegria, Cebu. Akong i-mention ako siya, tada, kumparing guwapo de akong, ako ning kaluha, ako ning lokalay ko, no? Puros mi guwapo. Ito rin siya sa una, Bandradio pa may sa una, correspondent niya, niya nakuha siya sa una, no? Na City Hall Beat reporter ni, ako kumparing Saldi Ruiz sa Bandradio sa una, o niya, ikaw may nga pa, huwag suon ba ko naming duwa, kaya parang may ignaw, mga guwapo daw ko, no? Ngayon, pangutan na, pre, mayang nga pre, yung manakag panglaba, o manakag, pre, yung managanin nagkuhan, kumbate, na, o sumagilaba, pre, na, ganad ang krimen may tabo, pre. Salamat kayo, pre. Pag-comments mo, pre. Pag-kuhanin mo si Mrs. sa comment section, pre. O niya, dagang kakapital sa Montpellier Alegria, pre. Kung dagang ka, pre, support ko ni mo, pre. Kay kiniakong paring Saldi Ruiz, naginis ay prinsipyo baruganan ka din ninyo maliso bukos kawayan. Di pa kayo maliso, basta sa natin, ha? Kaya matinabango ni, kugihan ni, ha? O niya, maluloyon ni. O matinabangon sa singkataon ni akong paring Saldi Ruiz. Lada na taga Montpellier Alegria, ha? Ayaw mo kalimot akong paring Saldi Ruiz ni, ha? Ayaw mo kalimot niya. Pero madayon, madayon ang atong guan. Baraga guys election. Kung madayon, ah, madayon yun ang kalag-kalag. Kahit ako na itong ikatahogog niya, November 2 ang baraga guys election. Pero kung di madayon ang baraga guys election, dahil ganang kalag-kalag. Wala mo na. Kalag-kalag magkana ang November 2, di ba? Oo, noog dos. Di ba? Kalag-kalag magkana. Niya, kung di malin ang Baraga Quiz Collection, ang kakalag ba na yun? Ano nga mo, so nang itami mo isa na nga doon ay may kuhaan sa Kristohanong mga kaliukan. Nakandili yung tangay, kuhaan na yun, naunsa. Niya, sige lang, basta mo magkana. Kung madayon na, dagang yung kinapre, ay kalimut na, Montpellier Alegria, sa Montpellier Alegria. Parisal de Ruiz na, ay kikalimot pre, dagan niya, ay dagan sa kusina pre, mukaw na dagan nga, ay kikidagan nga mukaw sa kusina. Nagdagan yun nga doon na kay mga plataforma ni gobyerno. Okay, lamat pre. Okay, ito ganina yung gana. Okay. Happy Father's Day, advance ni mo, Joe, guwapo ni Arnel Robinco. Okay. Malvin Awit, good pa sir, watching from Asturias. Analin Amodia, thank you. Ma'am Elisa Sasan, thank you for watching. Donex Hermoso, shout out ko sa kabotis nila ni Nanay Lidia Soto Garciano o ni Tatay Casio Garciano. Kumusta na mo diya sa Purog Manzanitas diya sa Alta Vista from Lindon Hermoso ni Donske. Lamag kayo, Dong Lindon. Kita Donske, ha, Dondon. Kape pre, matik pre, lamag kayo pre. O, si paring Saldi Ruiz, no? O niya, ano na ha? Taga Montpellier Alegria, ayaw kalimot ha? Ako, 100% nga mo suporta ni ako, kumpare. O niya, mano eh, may prinsipyo, may baruganan eh. Maunang ayaw kalimot na basta doon ang tao ngayon doon ay prinsipyo, baruganan. Maunay, angagin nato nga butaran nato kung mulagan ng kalangtawan na ha? Digin nyo na kung kumpare mi ha? Actually, ito mukha na ikaw ba may sonas Banta Radio? O niya, barkada kay may nga kumpare, barkada ang kumpare niya, kaubal Miss Bantaradio sa una. Manang suwito kung ano niya, kung saan niyang ka, pagkakamaluloy o, pagkatinabangon, huwag doon ay prinsipyo o baruganan. Ha? Kana man ay angay na itong butaran. Kumudagan ni siya. Halas, suportaran niyo da. Montpelier, Alegria, Cebu, ha? Ay mo kalimot. Ako kong paring Saldi Ruiz. Okay. Siling diyangan. Mayang hapon, Sir Idol. Walay uwan diya sa, Sir, dire sa Bukiran, sa Danao. Uwan ganina, murag bagyo. O, dire nag-uwan sa dire, Ma'am Silinoy. O, happy na nga si kumabte. Ganin nag-uwan. Ganin, pagkabot ako sa Sibianan, na nagbulok na yan ng uwan. Tata, nag-uwan na yan. Magani kayo ako. Gagapon, abtangin ko. Murag kong gipuko ng manok na naman sa uwan. magani karon kay may pagabot na ako dere, may pag-uwan. Tata, nag-uwan, mga kuwan. Kay ako dere kahapon. No, 999 meters lang gilayon na lang na mabot ako si Bianan, nagbulok yung uwan. Pinagawa ka meters, God, no? 999 meters. Ang akong gilay ang gigas si Bianan, nag-uwan bito na, pero tingin mo, kung ipuko ang manok itaw, nagbasa sa ulan. Nandita ka masayon, ganina, init kayo, di ba? Mga alas 11, alas 10, init kayo. Unya, pagka alas 12, dayo galauna, nagpakita na ang ngiob kayo, ang itom nga panganod. Gikan pa din sa kasadpan, ana di, naabot na pulapo, nagot din sa may kuha, Mandawi, may gani kay, naabtan ko sa, ano, way init, pagbiyahe na ako, way init, nagmotor man ko, magmotor man ko niya, way init. Pero balagi, way init, pero hapit na mag, murang ato na ma-fail ang magbunok ba, kay, ano may bugno-bugno hangin. Pero gani, kay, pag-abot na ako din ganina, pagsod akong sibihan na nag-time in the ingua, nagbunok lang dayon. Pero kagahapon, mura kong ipuko ka manok, kaya naabtang ikukuhan, mga 999 meters ang gilayon, kaya sibihan na nagbunok ang uwan, nabasa ko. Pero may gani, ang nabasa, ako na, kaya nag-hilmit mako, mabasa kong, kaya gusto tawag ganyan, ubol-ubol, kaning ko andre, aron kumabasa gina mo, ay, kaya kahilantang ikana, malabsik ikana, siklab ikana. Pero ang kuwala na ko nung, ang sumpa ana, aron di ka kuno mahilantan, dili ka mas kitag ulo, mahuwanan gani ka, tumargi ka, inong kag tubig, o pinakabaso, o asin. asin niya, tubig, dayon, inong kag tubig, pinakabaso, aron kuno dili ka mahilantan. Mama na, sa katigwangan, sa itong nasunod ng katigwangan, di ba? Oo. Tuna, mora ba dali? Ay, kung di mo to, maglugay tag si Gigalis. Okay. Wala na day, papa. Wala. Kay, ato din yung kuhan, ha? Ato din yung i-open atong FB account kung na akong personal account. Kay, mo proceed ko sa page sa The USB. Kaya ato sa kulito magkiyaw-kiyaw, magsingit-singit ito. Okay, Saldi Ruiz, ha? Lama kay pre. Wa pa man maram-param ng atong amigo, bantay bata pa. Ay, bantay bato. Ay, bantay bata nga. Kung man to, kung atong amigo si Kwan, Bus Benz, Benz Ristuloga, ho? Oh. Wala ko nang kaparamdam, Bus Benz. Wala ko nang kamagparamdam mo, ingon ni Donske, ha? Imong classmate. Ito, tataon na, paramdam na ron, tataon, ha? Oy, salamat pagtanaw sa akong classmate, batchmate na ako, akong amigo, si Captain Jacob Ladder, si Freddy Pilayo. Ga, kumusta ka? Ha? Kumusta ka? Long time no see. Karo pa nagparamdam ka, ha? Ay, Captain Jacob Ladder. Mauni yang AKA mga igala, kayo sa Mnika Seaman versus niya. Karo na ama sa ron rin sa local sa, na pilot ni siya, no? Sa mga dagko nga mga barko may galang mudunggo diri sa atong kuan sa atong area of responsibility sa Cebu diri sa ato ang sa Cebu may gala mo si Captain Jacob Ladder akong batchmate akong classmate mo ni nagdaas papel na tong nagdrama pa mi sa high school pa mi katong Saniboy nga drama akong akoy nagdaas sa papel ni Saniboy niya kini murag ako ni siya amahan mo tinina ko siya nalimot ko ga di ba ikaw to akong mahanga tong atong drama sa unaga nga kuan. Yan na matara ba itong advisor ka, no? Si Kakuan, si Sir Ladi Ladislawson, Sir Ladi, no? Si Freddy Pilayo, no? Kani, ma-reduce with love, no? Yeah, siyang pamilya ng mga Pilayo family, diya sa Lapu-Lapu, kay naam si Lapu-Lapu ron nagpuyo na silingan din naman kay ni, pero parang may Lapu-Lapu, pero di kay may isikit na silingan na, unahan lang ang mga, no? Dagan yung taga-ma-reduce nga sa Lapu-Lapu nagpuyo na, no? Lama kayo ga, no? Captain Jacob Ladder, Freddy Pilayo, lama kayo ga, no? Pagkuhan. Salamat, Gauss, pagbasa. Ikaw, Maricel. O, ang ingapan doon next rin ni Donski Hermoso nga wa pa man nagparamdang atong amigo, bantay bata pa. Itay, sa itong, kanito itong tawag rin tataon, no? Annalyn Amudia, Melvin Awit, good morning sir, watching from Asturias. Okay. Okay, mana? No? Okay, wala pa? Wala pa. Okay, Mike Bawina, no? Again, ni Don, ano, ni Kuan, ni Pa Boss, Benzel Estiloga, Boss Benz! Oh, ayong hapon ni Muda, niya sitso sa Panta, Barangay Tirogia sa gigret ng mga atong mga tigpaminawan diya sa somewhere in downtown area. Doon sila si Lo, May Lor Norain. Sila si Kuan, si Mayang, si Jane, sila si Luz, Luz Biminda, si Siena, no? Si Melissa, Bus Juge, yes, Juge! Juge! Kanta na Juge, Juge, Juge! na, itong mga tigpaminawan diya sa downtown area, mga igala. Okay. God bless Bus CQ, Amping Bus. Salamat kayo doon, Ske, no? Lindon Hermoso. Hermosa. Okay, ba na? Talagang inanaya ni Kuan. Baso bang uban ni Kuan? Ay, ano sa mga? Ayan, no? Kaya-taga yung urag na. Uy. Ano ko makita? Ba na? Okay. Dunski-dunski ka Lindon yung tinod pangalan Dunski, ha? Lindon. Ganang kong pangalan ng Lindon? Lindon Hermoso. Okay. Wala na. Wait, taga kong kwan. Headphone. Kariyot, kariyot, kariyot. Wala ko natin kwan. Wala mga off-air noon. Okay. Wala. So, tataw, dato ning kwan atong live karong may galag ay muporsinta at umubalinta sa pins sa New Age Speak. Ato sa ito i-shout out ang mga follower nato ito, mga viewer ito, itong mga listeners na nagtanaw sa akong kagwapo, ha? Na lang ka, ha? Unsa na nga ako rin. Unsa na ako napindot rin. Lahay namin ang napindot rin. Ahay. Hala! Kamuro na lipong mata niya, no? Hindi mga ito napindot rin. Wala, mabalik ko, ha? Ayaw mo biyan ako. Mabalik ko malamang sa mga bulawanong pahinomdom. Please, stand by.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrus Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrus Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Igala, nakakapina ka?
11: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kapina ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Listen, stress. Ganda mo, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Makoy Tagasan Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
19: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
20: duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
20: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pa
20: naayo na ako.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Ang husay!
23: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
22: Siyempre, it's you, babe.
23: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
25: Drink responsibly.
24: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
25: Drink responsibly.
26: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang din ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
27: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tunay, natural, at orihinal.
30: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
31: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
30: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
31: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
30: Heavy duty linis, bawat pahit.
32: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
34: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
35: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Bangong kumaka bloom sa Charm.
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
36: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga kanom. Alang ka na po, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
0: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Taas bang imo blood sugar?
2: Ato na ka may diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500!
1: Ato na kini anti-diabetic properties?
2: Samosa,
1: Charantine,
2: gagapamubo sa glucose,
1: Visine,
2: controls blood sugar,
1: polypeptide,
2: gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500!
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto!
2: Sa pinatulog ang pitigis sa
1: sugar! DTX 500!
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX
1: 500. DTX 500.
2: Sa mga butika.
21: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. Cool.

Ora sa tak 27 minutos di pabagalasay sa sayoga kagabion. Ako lang ipahibaw dahil akong ay kong dispensa itong miaging sa Madubay Gala. Huwag ko nyo ikauban kay niuli kong malbago maridiyo sa Bubantayan Island. No? Kinamatay ang manghod sa akong amahan si Tia Fi Lawan. Tia Fi Kihano Lawan. No? Ang manghod sa akong amahan. Namatay itong kuhan miaging semana niya gilubong itong Domingo. Ya pagsabado ni Oleko matungwa ko nyo ikauban wa nyo ka kuyog ni natong tulumanon. Ako pasalbatan si excuse me. Sila si Jane Gallardo og si Rimard Pugoy si kasamang pulaw ro matong king of breaking news akong gi tuguta agi ko nato gi kanong tumay mo pulin ako kadiyot no pero natoy alarma ug natoy alarma ni kuan ni respondis kasamang pulaw ro niya mao si Jane Gallardo og si Rimard Pugoy maoy nagkuan no maoy nipuli temporary nga mipulis na ni maong programa kay ni Ulikos Bantayan Island kay lubong sa akong iyaan kato akong iyaan mamatoy gagmay pamiso na matoy matimtima na mo no niya na kuan na ba ni taliwan mag na high blood kuan gatake high blood nakabana sa taga Malbago mga Lawan family no si Tio Nido mayang nabana na si tulo ka anak duha ka babae gusto ka laki matong na Uliko kay hatog ko sa iyang pateng lawas nga itong kuan, naging sabado, matuwa ko niyo ikauban, no? May kong sa gamay ito, aday ko na ako magsalamat, diritso-diritso lang ko na. Bueno! Hala! Doon na tayo, 25 minutos, may kailan ipapagalasay sa sayog kagabion. Ay, nag-request ito, may aging sabado, may aging pagyod. Pagkantaon ko niya, paminsan-minsan, yung problema, hindi man niyo ko na itong kuan, pero ato ko sa'yo ka niyo, kung madaba niyo, kung ito ba niyo, no? Makuan pang tingog. Ha? Hinay ba? Hinay, no? Oh, madara tor. Diyan ako nung kolme. So, yan na itong kanta, ha? Ano mo muna? Dekot mo itong. Dekot mo eh. So, yan na ito. Madara ba? Pag-isa-isa

0: Carre plaisir.
1: Wow!

dai, ci siamo perso la calma, O Papa Jimmy Oga Paminawan Sad, God bless ko po. Lama kayo ni Lanis Blante, Mars Flores, may gahapon, Kuya GQ, great ko, akong mga mahal sa kinabuhi, una akong Mama Susana, o akong Papa Rogelio, magbanwa, o akong Uduaka, Sister Charles, sa Paudin, o Gabriela, o sa mga, akong mga brad, si, okay naman eh, Brazil, Aliguay, Maribok, Bohol. Okay. Excuse me. Rexy, kung kanta ko yung GQ, magulat ako by Max, Max Urban. Max Urban, itakabawa na, Max Urban. Okay. Jovet Arisgado, thank you so much. Good afternoon, Sir Jesse Boss, Pagalkiano. Thank you, Boss Jovet Arisgado. Rico Lawan. Hey, Rico, kumusta, Rico? Huwag ka na ulit ito sa pista sa Malbago, Rico? Rico Lawan, Malbago, Maridio, Cebu. Okay. Ano ito? Huwag tang na. Wilson Manata, thank you so much. Romel Ponce, akong classmate. Mel, kumusta niya, no? Wilson Manata, thank you so much for watching. Okay. Ako ning akong live by gala kay Francisco Diwet Spinga Page, kaya ako sa to i-shout out dito, ha? Thank you, thank you. Salamat sa pagpatuloy ko. Ganunay pagpaminaw sa DYHP o pag-follow, paliog, share, react sa akong live, aron kumbate. Thank you. Amping, ampo, ganunay. Ako ning iyo pa akong guwan na live, no? Sa kong personal account niya, mabaling ko pin sa DWSP, kaya ito siya ni-shout out. Huwag ko na namilit ko, ha? Kwarto. Ano ito? Shout out ito. Kung ba nag-panik ka ng isinggit, ito nilang permission ng mga pangyan, ha? Nara, may kumbate. Ano ito? Ina na ito, tingin ko, ha? Hindi na ito. Ano ito? Good job, karoon nilima. Kuhan, ano ito? Oy, saksi na gol. Nara, guwapo to ha, no? Guwapo, sige sa nagtano, guwapo to ha. Veronica! Purisima! Watching sa taga-uwak, Asturias, Cebu. Chacha Boyle Sucia, thank you so much, Ma'am Chacha. Lorna Margareta, maayog yun, tungod ni mo. Maayog yun, tungod ni mo, Sir GQ. Mo ba? Lamagay mo, Lorna. Mars Flores, Paita, si Cabirte, si Gundo, mayang hapon magkasama. Maura na eh, pinar ka buk. Ato di ko nabi, ato gawin ko, ano nabi kisay, hinay atong net. Loading kayo. Asam kusugani, no? Ngay ko, ano nabi, asam kusugani.

Hini kung nit gud, no, ina yung nit ba? Mo nang loading kayo. Gusto na ko ng paspas ba nga mabasa kita ang sunod, mabasa nato ang sunod, di ba? So, from you, pangutang, good afternoon, Sergio Kyo, set out there sa Pilit Kabagalan from Velasco family. Maano gini? May ito kung ano ba yung kanato ba? Maano na. Pagdagang kayo, nabi pila ni ka comments na message there ba? Ito tanawan ba? Hindi ka itong igbasa ito. O, korintar ka pindi ay. Korintar ka pindi. Hini na itong kwan-kwan. Karong korintar sa gatos ni kapin ng mga message there. Gubon din ang taling word, kaya din ganahan, kaya di man ito masyat out, kaya ito was kahina sa kwan ba? Arita din sa kwan ba? Kani kano? Ang kani? Pwede man tayo rin? May? Hindi kaya po. Kaya ito ah, dito lang yan, manila may, dito lang yan. Atulang pabutulong sa kwan. Traffic, dili traffic sa atong mga kwan, sa atong digital traffic sa kwan, no? Facebook na ito. Sa traffic diri sa atong kadalanan sa Cebu City traffic nya diri sa pagbasa natong mga messages mga messages mga guys comment section traffic traffic so basa kung guwan lagi gapo na basa kung guwan pun na biya eh okay ito nang pabuton tali kanos sa patong magpaabutan rin mo rin nag paabot og kanus amo matagak ang bungas ka bayaran. Dili gyud pagasi pronyo pa utang gyapon ra kato. Ha? Mao pag bispin sa gamay no kato nag kwa sa comment section nag misses na aron ma shout out sila. Maning kuan no akong problema nga hinay ka atong kuanit no na ni ko gamay. Mars Flores, kanta na lang bisag ko sa kuya. Vansky Mix Vlog, shout out ko sa tanang taga-Argao na naminaw sa DYHP. Okay. Ora. Ito taglayang kanta rin eh. Sa kanta. Yan ang mga ako ba naman? Alingaw to ba? Kabuang-kabuang ba? Mga kumidya-kumidya nga kanta ba? Ganun ako ng kumidya-kumidya. Yan ang mga seryoso. Kanang ato ko nag mga usada mga wadito diri ba nga taga natugkoan pagtagad nga mauna di ba okay ba sa mga di atong himay ang nahunlak nindot kay to kanon no kaning pagbasol o anay luha ako ni kuaron gi kontin ako sa akong Facebook ron kining kuan anay luha no okay ni kato nag request gani nag usito request gani na kanay kolobe kaning wanay luha no kani may ganahan ko ani kanta ning wanay luha bisita ko kamao ani purang kantahon oh, ganahan mako gud wala ko ani bagya bagamay bas mo kanta ta ko bati na kayo di ba oh ato ko gi mako kanta ani ko ani commercial may kanta to sa kanta ni ako nang kanta diri sa programa nato pero ganahan ko mo kanta ni kay nino kay mga lyrics no nino kay mga lyrics sa ning wanay luha kay ko man murag party ni love ni mo love life ba dunay maka relate ani ni tabo si muha kay wanay luha na ubos iya mga luha alang kanimo walay luha alang kanimo. Here we go. Okay. Ayan itong mga ikaw. Ayan itong mga ikaw.

0: Francis cometió una vida. Wala ko'y luha alang kanimo. Naumos ako mga luha alang kanimo.
1: Wala'y luha?

0: Bă, și mă încoam de că unii mă că corului, distrug bulul care lui. Bă, mă și mă încoam de că corului
1: ok, just minutos, vea de pe bagălăzai, să nu se miputul gândiu. Ok, para eu dar un shout-out, bagăgala. Mars Flores, ca nang dahong laya, kuya. Uy, ayaw, ayaw, di ako nang dahong laya, kaya manilhig mata ang mga tabas na. Muriel Diego, sige ka mo sa tawag, happy birthday, Lolo Ibidoy, Daniel sa Tangkaan, Padre Burgos. Padre Burgos, Southern Leyte, ika dubitay uno? Birthday niya, God bless Lolo Ibidoy. Umapan, dubitay uno, kano, mamo mo kanil makuwangit, pangindaro na yung pangidara, eh. Sinister tayo, makuha ni pangyayang edad niya. Luwe, kasi Luwe, posible, Luwe Nibes. Ang 91 ng edad, makuha ni Nubi, kaya tanong Luwe yun. Luwe, good, happy na siya mo, retire god, pero batanon pa tagporma. Luwe, Luwe, Luwe Nibes ba? Among ko, Andre, utility. Sito, is damdamin eh, tanong ako, porma o. Happy na mo, retire, pero normal, 30 anyos lang gihapon. Lorna Margarita, nagkatawa, nagngisi. Vance KTV Mix Vlog mura mag original si GQ. Ayan. Natin siya na. Bitaw. Ayan. Pinabitaw. Lama kayo Vance KTV Mix Vlog. Pero ay Kuya GQ hudda na imo mga luha niya ay pabuhagay na. Vance KTV Mix Vlog. Yeah, thank you. Pero Margarita buguya gini mo. Uyga po si GQ. Kapil mo ito sa reason. Tarzan! Okay. Buguya galing kayo Ma'am Lorna Margarita. Kasi Ma'am Lorna Margarita, manang Lorna Margarita. Okay. Wana? Lulatay utso binotos, bigala di pabagalasay sa sayoga kagabion, dinis na kapatagubas to lamanon, saksak sinagol. Mura mag, balik ni, mura mag original si Jikyo. Biray, okay. Lord Margarita Buguya. Uy na, nagparamdam na, nagparamdam na, nagparamdam. Kanina pa ko'y Greta ng Tohano, ay, naman sa asa na ibutang si Binoong, ito. Kanina pa may shoutout ng akong amigo, karo pa may nagparamdam na, Donske! O, niya, nagparamdam na Donske. Gikwa ka bang Donske niya, Boss Benz, ha? Ako lang i-greet balik akong gwapitong amigo, BFF na ako, akong partner in crime, na nagtanalog na mino na karon, no? Nabisibisita na siya may kay way mayor, way gubernador. Niya, sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, ang gwapo nga DJ, tag-iya sa V&M Light and Sounds. Congrats di ay Boss Benz, Benzel Estologa, DJ Benz on the mix. Ngayon may magsinggit ni mo Boss Benz, ngayon may mag shout out kami in Donske Hermoso. Ibirahan ka mang Donske ngayon na. Ano, paramdam nga, busy kuno ka, kanana kuno kay Kuan. Bitaw. Lama kay Boss Benz, karo pa rin siya nakalugar, pero asa man eh, naminaw na ay, magilumihil lang nagpaminaw, basi nakatog rin eh. Okay. Moni ang kuan, no? Kining, Moni, ganang ka mukata. Moni, ako si invite diri si Boss Benz, no? Si Benzel Estologa. Nga pakantaon ako diri sa on air sa The West Peak, siyang unat at huling mamahalin. Ano nang yung kanta? Ganang kong kanta na siya, eh? No? Basta mong kanta siyang unat at huling mamahalin. Ganang ka muminangan niya mong kanta kay murang original. O, lamag kay Boss Benz. Ano na Boss Benz? Lagi, sige na kung invite niyo mo, nga pasuruyan ako doon sa kakuhan, kaya kinigod mga higala si Boss Benz, si Benzel Estologa. Bata pinisauna. Grabe ni kwa niya, no? Grabe paminog ni diehard kayo ni. Loyal kayo sa DWHP, no? Gani ang mga kaubanan sa trabaho, iyagi ko nga, DWHP kayo paminawang sila mga stereo-stereo niya. No? Di ako nabiliban ni tawanan, no? Niya, very generous, no? Matinabangon, niya, kwa kayo, generous kayo. Niya, maning, pakantahaw na ako unta diri on air pero murag mauawon man siya pero ay DJ good ni drama pa gani ga duplikara ni siya. Basta tigba mo na ako gani kung na ako sa programa kamo gin mo drama og lalaing tingog ba kani sige mi sigbo mi sa kong programa man ang nasi talent sa siya nga maglalay ang tingog mo drama sa di siya ito babaeng hampas ko pa sa to. Huwag kang mas lupa. Salamat. Salamat kay Boss Benz, ha? Kanya, feedback kila kung sa mga kalambuan garo sa mga balita garo, ha?
2: Boss Benz, Benzel Estologa, DJ Benz on the mix.
1: Maro ba dali, service sa iyang sound system, ay gila ang V&M Light and Sounds, no, diya sa may San Isidro, Talisay City. Nya, bago tali ninaabot kay gabi, biyahe man ni siya. Tiksa na yung duha. Pero karo, murag naabot naman tali kay murag ko, ano ni, kumbate na ning rin. Ano yan rin ni comments sa Pins and USB? Huwag mo ni comments sa kong live. No, ano rin sa Pins and USB nagtanaw? Tawas out, yeah, from Singapore in Cebu. pero, ang akong, ako yung invite ni mo, Bruce Benz. Bruce Benz, paminaw, good. Katong akong invitation ni mo ba nga pareho gana ko sa sibian ng Dewey Speak pagkantahon tika. Kato bisag gana tong karang request na ko tong unat at huling mamahalin. O garto nimo. Pili makakanta ta kina may kuandre ay wifi nya makakanta diri sa karaoke diri na cellphone, cellphone ta agi ba. Katong kanta na ko ganina di ay cellphone man to. Nga bisag nagkayagaw tong agi. Ala ko duwa may nga may ta manganta professional ta basta malingaw lang ta. Unya kanang imong unat at huling mamahalin murag original man na. Ah, suwe-suwe lang. Aron makasuroy ka, kay bata pa ko suna, sige ka paminog niyo HP. Karun, ulitaw na ka, paminog niya po niyo HP. Karun nga, kuan, nakaray kuan, anang kuan. Oh, di paminog niya po, kabisa doon na kay may kabalinga na, o doon na kay trabaho na. Ah, niya, di pa kamuhubusan niyo mong kitaka, yung mabulsa niya. Nang ako kag invite kay pagkatao na ako kag dire karon makari kag sibianan kay sige kag paminaw nyo kakarire kita sa mga naong ang imo nakita ko kag guwapo kita sa guwapo ni Mister guwapo ni Gerald Obvious ang kumakabalo mga reporter sila si kasamang Paul Arnold Bustamante ni Gene Gallardo ni Idol Tweeting ay mo pero paminaw kang Tony Rofel kita na dali kag personal kasi makapaminaw sa matagbuntag ni Tony Rofel siyang straight to the point. Aro kita ka personal din namo, pero ikaw, nakita naman karunay mo, sumulang ka sa kong naong tingali. Oh, ano, din may sumulang. Kung galing BFF, ako lumigo, din may sumulang. No? Lama kay Boss Benz niya, salamat sa imong ko, ano, itong pagkamatay sa akong iaan, ito na uli ko, gado na kay gamay kikuansan. Salamat kay Sabto Boss Benz, ha? Benz Estologa. Okay. Al John Dodalo, shout out ko sa akong asawa ka si Christy Joy Dodalo, ni Los Santos Sergio nga naghagpat o gamunggay kay naglauoy siya. Lauoy? Firm niyo, Joy Mimio, sa kasama GQ ba po? Mars Flores, may nalang mangunay kagkanta kuya kay nagadjud kang mga fans. Invite si kasamang kuan Boss Benz Estologa nga siya pagkantao sila ko sa unat at huling mamahalin. Wow! Kambate! Globalin na Bilya, guwapo, shout out! Tuwa mo ko si kuan ganina, si Globalin ni shout ko sa akong, akong FB account, no? Sa akong live ganina. Ako namang gipatay, close na akong live na ako sa akong personal account. Ari sa pin sa DWSP na kuan, no? Trixie Claire Baay Balile, pa shout out from Estaca Pilar Bohol. Okay, wana. Ana napailain Boss Benz Estologa pa wash out ya oh, balik ni Jocelyn Tagalog idol by Gapo pa shout out ko Ronnie Laag from Upper Giwaron ko Boss Sila Cebu Boss Idol okay. Boss Benz Estologa ano sa mani okay buguya gini mo oh, balik na ni sige dos minutos na lang natutay kanta wala yung usahon ta itong imayang nahon lang ang favorito ni Boss Benz, ha? Pero mana, Boss Benz, ha? Balihog, karong sunod si Bado, sa musubang si Bado, ari dire, no? Pagkantaon, di kag duha, tulo, kung niya ay mong kata itong unat at huling mamahalin, ha? Pagkinagong mino ito, Boss Beleng Kahes, panibaya sa mga guwapuhon, mga biyuda. Yan ni shout out din mo Boss Benz si Donski Hermoso no Lindon Hermoso. Wow. From Sato Arisgado shout out from Karka Rachel Tabara sa Sergio. Biling nga, balik ni. Ma'am, globalin na bilya. Thank you. Okay, un minuto na lang mahigala, no? Ato gapanag-ubas, ato gatulumanon. Mana bus pinsa, iyo kalimota. Basi karong sunod sa bado. Sunod ba sa bado, nga pakantao, kag una tatuling mamahalin kay daghang mga kunana, mga putol nga mga kunana. Ganagong mong kanta ka na bus bins kay umurag original ba? Ako ka ba mong kanta ka magamal? Sa mga di sa tegi, di mata professional singer, di mata singer. O, di ba? Di man takuan, mauman na mauni, mauni atong mga kuan. Ron Shato, Arisgado, Kanta Idol. Wala, wala na yung oras, gamay oras lang. Wala, 1 minute na lang. Wala gani. Untong magayang alas sa iso. No? Sige na lang. Kaya basta mauna akong request ni mo ha. Bus Benz ha. Benzel Estologa. Denji Benz on the mix. Wala tayong igong oras makasama. Stoga Paragobas. Stoga Tulobaron. Sa Kisnagol. Dinigyabon sa overall number 1 nga si Bianas. Kibisan o Binanaw. DYS PRM Cebu. Agong partner din sa tubagan niya ko. The Three Printers. The Tallest Man. The Giant Man. Kasamang Rajuman, Nestor Homesilio. Ini sa OBS, Kasamang Rajuman, The Matsuman, with 160 pounds from the red corner, The Matsuman, Gerald Albios. Nasa si Idol Kane, nasa si Lue, ato si Rajuman Lue. Mana na, huwag tayo rin. Kasi pa yung nadia. Ah, si Kwan, umabot ka kwan sa talibon, si DJ, si Kwan, si Rajuman Rimar. Hello, sagan sa among program director sa Sabang Radyoman, Aida de la Cruz, tapos sa among station manager, kasamang Radyoman, Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Radyoman Joseph Foss, JQ Quijano. Nagasalamat sa iyong pagpaminaw. Dalagyo ng Diyos, mayong gabi, kanatong tanan, Tatak RMN.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ba sundarong lang o iyong baba?
1: Asawin na ni Kuya Gulda.
0: Ah, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Eh!
0: Palihog mo! Mauna istorya ni Obtong Karang Panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo! Kay buutan ka man nga bato. Na ko'y hatag ni Igo.
1: Isa man yung hatag na kong Igo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod?
2: Ah!
0: Agda!

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mo bati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Hoy Sabado karon mga bata. Ah, wa mi sure ron Sabado ha. Pero ugma na mi sure sa ilang dodong ako siya dodong kaskiho. Og ni inday ko siya lera kaskiho sa drama nga buak nga paraiso ana sa sa Camulinas Cordoba. Makita tanyo din na ha. Camulinas taga Camulinas Cordoba. Si JR po nga akong amigo pa diha. Kita tayo diha dog JR. Hala mga bata, Pizza 21 ha, ugma, Pizza 21. Drama ta sa ilahang kusyal Dodong Kaskiho, ugni kusyal Lera Kaskiho, pinalagi sa ato ang kapitan, Kapitan Basilio. Hindi ang inasumpay sa kong aso ninyo, ni katapusang sumpay ni sa kong aso ninyo ni si Manaunang Naguluan, ang Batanong Tigulang.
1: Wadig. Gwada, ayaw og itugyan sa kaalautan ang akong guwapang apo nga si Yara.
2: Uod sa'y bote po kipasapot na iwadig.
1: Ayaw idodo. Si Yara ni anang gingan lanog rome.
2: Ay patay na magka na iwadig. Busabahin mo ba? Padayo na lang sa imong panaw kay ako ra lang ibahala sa akong anak.
1: Pshto, wada. Kung gusto ka hala, ikay pakigminyo ni anang tawhana.
2: Danday wading.
1: Kanyang panagway karon ni anang batanong nagpaila nga rome. Maugod ka na ang panagway ka ni Adjo, ni Meroy Taroy nga akong ex.
2: Ay, maupanay.
1: Susiha kining bahina. Katibuok yun ang akong pagtuo nga si Meroy ni balik siya ang pagkabatanon. Og duray gamahan ng abiyan nga maoy nagtabang kaniya. Sige, bye.
2: Oy, dawa na siya. Kalit ka nahanaw sa akong pananaw ang kalagsa na matay na akong inahan. Ay, managsama sila si Jara. Ugituhuan bahin kang Rumi.

0: Osman, tumilog. Mm. Osman, uyab diba sila si Kwan Jaraw gitong Rumi? Nga apo ni Noy Miroy? Taroy?
1: I don't know. Bitaw, ang Boroy. Okay, balita ba yung Naoy Jigil?
0: Ah, di ko makatugot. Kalupigan lang og dilit agad din eh. Di ko makatugot, anak.
1: Nenu ti pagi jira eh. Hindi ka ni. Kaya ko, tambag lang ya. Kung dawaton rin mo. Dawaton maayo, di aw. Mahimo ni.
0: Oon sa mana?
1: Kwan, ikaw ba? Kaya wala kayo paglaon ni Jara, no? Katong rumin lang mo ipanguyab eh.
0: Bagal sa'yo! Niyabag ka na! Ha, Tamilok!
1: Hindi, niyabag. Akong punto ba, Jigir Bone? Ako magkauyab doon niya mo itong tawahan na. Aw, sigurado nang di siya umpadayon ang panguyab ni Jara.
0: Ah, hilom, Tamilok, hilom!
1: Okay ba?
0: Way ayo ka ng tambag mo! Kamantay ka na! Way ayo!

0: Mirui! Mirui!
1: Mirui!
0: Umbuku do, umbuku.
2: Nong sa balik kami ko.
0: Mirui!
2: Murag nagluya man ka.
0: Oy. Gisubawan ko, uy. Nagkahinay ng akong gahong. Hinay na akong power.
2: Ayag binuang yagod? Ha? Niya, mausa naman din akong pagkabatan o ron.
0: Ayaw ka bala ka ni Ana. Samtang may gahong pa kumigo, magpabilin kang batanon hangtod sa hangtod.
2: Bantay bitaw? Napara ba ko'y kumbati na? Ibabos ka maon niya. Kauban ang hat kayong babae, silang lang.
0: Oh, di ay! Kano! Kumbati yun! Mahimunsi ang imong pagkabatanon.
2: Awo, basta na ay magpaapo pa gani, aptirahan na yun. Wipe lab yun.
0: Bahalag kukuk, basta langgam.
2: Oh, depende.
0: Sige, kumbati, migu!
2: Salamat, migu kong agta. Salamat, migu kong agta.

0: Kamay mo, mabait. Try GuardBlue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: mo na today na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.

usang alim sa kong aso'y kaninyo.

0: Nang kuda, jira. Misurdes ba rumi sa baheng lang-lang? Ngamorang usa. Kayo wak mang ginikanan ini. Kabantay mo, kabantay mo.
1: Oo, badong kabantay mi.
2: Oo, nakakita ko.
0: Onya, onya, onya. Onsay ikasulti ni mo ana, ha? Nang guwada?
1: Dili siya kasalikan. O dili ko siya angay para sa akong anak.
0: Mao na diya.
2: Amay ba na akong ipamukos gihapon ni mo siya nako, nay?
1: Ipamukos yun ka klaro na anak iyang gibuhat. Sila ra kong duhas lang langkot. Magunsa man din na sila diya sa son.
0: Sige, sige. Tara mo. Atong liputon sa luyo. Dali! Dali!

Simon, mein

0: Nagmasakit to naku. Wala sa buduyog ang hunis kalanggaman. Napulihan kinig mga lagong uglangaw. Wala'y kusog ang nipis na kaayo ug nagkahinay na kong kahong. Unsa mang kay angay na kong buhaton. Gibangkong na banggiitang barangan nga duwindi ug mga kasundaluhang diwindi.
1: Ni akami aron sa pagdakop kanimo akta nga tampala siyang hagimi miabot nga gayod ang imong kinundaman.
0: Luyan ako ug dagmasakiton. Gilangaw ug gilagong ng mga ni ko mga duwindi.
1: Aron! Oras na! Aron bawion ko ang nilipili ni mong gahong!
0: Ayaw! Ayaw! Mamatay ko kunwa na ko'y gahong! Mauna lang kini ang nagkupot sa akong kinabuhi!
1: Wesh! Dadon ka na mo! Ngawa na kinabuhi kung mamatay ka! Agda nga hagimik! Hagimik! Natampalas!
0: Ayaw! Ayaw kong bawiin gahom! Ayaw!
1: Magbayad ka sa imong pagpatay! Sa kaig suuna na mong mga duwindi!
0: Ayaw!
1: Ogilugan ni mo sa gahom! Ano nila? Higupon ko

0: Nia, wala mang kusapot sa lawas, lang-lang.
1: Wow!
0: Magrayan ko, ha?
1: Kamatsyo ni mo, oy, Romy!
2: Lugda na lato, lang-lang.
1: Ay! Uy! Ni Miroy! Si Romy! Nanayimong si Ni Miroy! Si...
3: Ay! Hala, unsa may nahitabo na ako. Nga nung naibalik ko sa akong pagkatikuwang. Nga nung kini.
4: Miroy! Talo sa pili ay si Romy?
3: Balong.
5: Dasak pa na yun na mo ang imong sikreto, Noy Miroy.
1: Saan pagkintagi ko? Ikaw ang batanong tiguwang, Noy Miroy?
3: Pasaylo ako ninyo. Lahigok malang ko ni Jara. O gusto na, kanang gusto na ako nga siya ang akong pakaslan mo nga. Nagpatabang ko sa akong higalang agta. Aron himoon yung batanon. Pero, ang nga oy, palpak man.
5: Ay, salamat itaw sa Ginoo kay wakam mo lang po sa imo na utang plano, Noy Miroy.
3: Ay.
1: Leksyon na gini sa mga babae nga mahilig kay gwapo. Nga kinalang susihon yung daan kung dili makakinibatan ong tiguang. Sama sa kibuhat ni ining Noy Miroy, nga gipatuot ang siya ang gwapo kaayo nga batan ong si Romy.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lobang damit.
11: Charm, Zap, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

ini mga bata, natapos kung aso ninyo ni si Manaon na nga naguluhan ang batanong tigulang. Dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan sinuat ni Kuya Marben Kabalyan. Unya ang ato ang directress si Ate Martes Parbalbor, sa ato spinner si Kuya Jewel Binsim ni Jor Sabien Aqua ni Pare Bini Ubadak ni Asa Baba. Ang atong soundman si Kuya Ricky Malisgaring, ang tag-iya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid nga naaluyo sa ato ang Ace Hospital ni Asa may basak o may atbang San Jose. Naaral na diya, sublala ninyo, narito ang laboratory ni Kuya Ricky Bagisgaring. Mas mayo ng adto mong palit ito kay Barato Ragiyahang Bagis Sinaw dishwashing liquid. Mauni siya gitawag Bangis sa Sinaw o Bangis sa Ugaw, Sinaw pasopaw ang inyong mga plato. Uga nga to ang audio editor si Kuya Ariel Bagkaw, ang tag-iya sa King Binding and Roof Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong atop, sa inyong balay, sa inyong window glasses, sa inyong door glasses, kung saan pa na niya, tawagan na ninyo ang King Binding and Roof Installation. I-type lang na ninyo. Dahan na sila sa YouTube, YouTube o sa Facebook. Tanawa lang nyo ang King Binding and Roof Installation. Pareha na sa Brumits PH ni Inday Shed. I-type lang na ninyo sa Facebook. Tanawa ninyo din na. Na Brumits PH, makita ninyo din na. Kinintanan, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka sa said marketing, ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nikunho ng mga construction projects nga nakabase sa aprobadong building permits ug balig 7% na itong Abril, gikan sa natala sa milabayng tuig. Apan sigun sa PSA, ang balor sa mga proyekto nitala og double digit nga kalambuan matag tuig. Base sa gipagawas nga dato sa PSA, ipakita nini nga ang ginaganon sa mga construction gikan sa aprobado nga building permits ni abot og kapin sa 13,000 nitong Abril nga niubos gikan sa kapin 14,000 ang ginaganon nato sa samang buwan sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko ni Rima! Bayad ko kayo pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tiri kong love.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayan.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting awa.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protect. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to Tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

Grabe ang among kahog mo, sa kong asawa. Dihang iagaw na saksihan ang matuod na pagkatao sa mga anak na lalaki. Nisyagit, kay nahayan kini, diyan nag-alsa sa rulyo sa panapton. Usa day kini kamahuyang.

0: Bong?
1: Aha? Unsa ganito, ma?
0: Ay, naunsa ka man, uy. Nabungol ka na? Amaon na, sige magug atubang anang cellphone. Sige, paslak anang earphone. Di na lang inuon ko ninyo madunggan. Alsahan ng rolyo sa panapton, kana naa sa likod sa pultahan. Dadaadres akong dool, ha?
1: Aw. Kanang wa pa magkuha, ma?
0: Oh, good. Kanang beige ang color.
1: Guy, kabugat ano.
0: Unsa to, Bong?
1: Aha. Ingon ko bugat.
0: Ay sus, kalalaki ni mong buhat.
1: Bito?
0: Sige na, alsa.

0: Alsahan na na.
1: Oh. Mama.
0: Oh. Ay! Oh. Bong?
2: Oh. Ay ko!
0: Bong?
2: Ay ko!
0: Unsay? Nganong? Ngano?
2: Bayot ko, ma! Bayot ko!
0: Kinuo ko.
2: Nabuhi ang yun, ma. Huwag na ko na kapag eh. Hindi ka man sa yun siya. Magrigirig ka matunan, ma. No choice. Maanggol na ko na siya sa bangan, ma. Bayot ko. I'm sorry. I'm sorry niya ni Papa, ma.
0: Diyos ko. Unsaon ako pagsulti si Papa ni mo ini.
2: I hope nga maksud ko ninyo ni Papa, ma. Di ba ginagawa po ngon? Bayot na yun ko!

0: Han, please. Ayaw itong puppet to, ha?
1: Nga naman. Nga naman, Han.
0: Sami.
1: Bugtong siyang anak na tong lalaki. O niya. Naingon pag yun, ana. Ah. Grabe nga kong kahugnuhan. Wa ko kasabot sa kong gibati. Wah, I'm so disappointed.
0: Han, huwag na tayo mahimo. Anak na to siya. Kinahanglan na itong tawato ng kamatuoran. Nga usa siya kabayot. Huwag din siya matuod ka lalaki, Han.
1: Anugon, kanindot unta sa kong pangandoy alang niya. Kanindot sa kong panglantaw sa iyang umabot. Ah, ambot, ambot, Pamela. Huwag ko basa yun sa angay kong buhaton. Naglutaw pa ko karon. Hugno kay ko sa kong nabalitan. Huwag ko makasabot. Oh. Paminaw na ko, Han. Pakyas ko sa kong pagkaamahan. Pakyas ko sa kong pangandoy alang sa kong anak.

0: ibigin ko makadawat nga usa ka bayot ang akong anak. Dili, Georg.
1: Han, wa na tay mahimo. Anak na to siya. Kinahanglan na tong dawaton ang kamatuoran. Nga usa siya kabayot. Og dili siya matuod nga lalaki.
0: Di ko makadawat. Dili. Wa ko magdahom ini. Wa. Usa ka bayot ang akong anak.
2: That portion was brought to you by Salon Bass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget, so

0: White Rose Papaya, manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: ACS! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS!
3: The original Koi Herbal Capsule!
4: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimol lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
3: The Original Koy Herbal Capsule.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: So, sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Gipapahoy pa siya sa doktor. Bahiyo na lang gali kinabuhi pa siya.
1: Kinuho ko. Unsa mang pagkahitabo, ama?
0: Kaluhi sa Ginoo, nakasulti na siya kaniha pagkamatngon ni Agbuot. Hinungdan nga nagkasulti ni. Iyang nasugiron na ako ang paghitabo. Wa siya sa maayong huwisyo samtang nag-drive. Nagsige o kuna-huna bahay ni Bong. Hinungdan nga nabangga siya.
1: Taan pagkitlagi ko. Ay, Ginoo ko. Bantayanan niya kayo si Sammy. Labi na karoon nga depressed kaayo siya.

0: Oh, nganong karon ka lang.
1: Ma?
0: Diin ka gikan. Kadlaw na, karon pa ka mauli. Wa ko ito kung pinaabot ni mo.
1: Ha?
0: Huh? Oh. Nag-makeup ka? Bagga pa kayo ng imong makeup?
1: Sorry, ma. Napil ko Miss Gay.
0: Oh, Diyos ko, intahon ni mo bungoy. Nadisgrasya ang imong amahan dito sa gawas sa nasod tungod ni mo. Unya karon? Nag-apil-apil pagyuday ka ng Miss Gay? Naunsa ka naman intahon, oy?
1: Si Papa? Nadisgrasya?

0: John, nganong imo mahong kita din eh.
1: Di ba? Mamo na imong gusto nga wala yung makagita na to. Kita rin doon din sa kwarto. Safe kaya ka din eh.
0: John, ayaw.
1: Si ayaw? Nga ka din eh. Namingan kang ayaw. Pagkusang rita din eh. Magtinutok kay?
0: Nahidlo po. Tingali yun yung mamabtos ko.
1: Tingali laki. Ako'y bahala. Salig na ko.
0: Join.

0: Kumusta man ka, Han?
1: Ikaw ang kumusta. Okay na ka?
0: Arang-arang naman ko. Maayo kayo, arasag ko magrabihi. Ikaluyan sa Ginoo.
1: Nagpa-apekto manggod ka. Pero nakasabot ko si mong gibati, Han. Apan delikado kung magsigi kag ingon, ana. Sama sa nahitabo ni mo. Nadisgrasya ka. Han, pag-amping in taon di ha, ha? Mabala ka ba ako di mo? Nakakadislayo.
0: Oo, lagi, Han. Mag-amping ko. Kumusta man si Claire? Ang iyang pag-eskwela.
1: Okay naman. Nagtarong naman siya sa iyang pag-eskwela. Si Bong? Diligadon ako angay mo sultay ni mo inihan. Pero angay kang masayod. Napasagda na ang pag-eskwela ni Bong. Nabuang nag-apil-apil anang Miss Gay.
0: Pasagdi na siya. Paundangan na siya eskwela.
1: Sam,

0: 死ぬのか？
1: ま、ma pa sa ilo ako.
0: Oh. Onsay?
1: Mamdus ko, ma.
0: Kinuok ko.

Nganong naingon anak ba ng atong mga anak, Pamela? Si Bong? Bayot. Nagpabaya sa eskwela. O niya si Claire. Ni Mabdus. Oh. Han, naningkamot manood akong panarbaho na isgawa sa nasod. Giantos ko ang kamingaw. Kalisod. Kagkapoy sa magpanarbaho alang kanila. Pero nagbiduang lang sila sa ilang pag-eskwela. Wala'y pulos ang akong pagpanigamot ni Riz California, Pamela. May bagmulit na lang ko niya. Huwag paundangan na sila sa ilang pag-eskwela, puslan man.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Seth, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayaw gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to Clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget. So

Priscilla, ni samot ang akong kahugno. Diyang nakahibao ko, ngamaptus si Claire. Ingunog sa gidatugan ko sa kaliputan, nawadan ko paglaom sa akong mga anak. Ug nagkadesisyon kong mapauli na lang sa Pilipinas o magpuyong malinaon kauban ang akong asawa. Si Claire ni uban sa iyang Paris o nag-live-in sila. Samtang si Bong, tuas sa Davao na Narpaho. O kami na lang si Pamela ang nag-uban sa Usakabay. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Sammy.

Mga kasama, mau kato ang katapusang sumpay ni suatampo ni Sami dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: kasar ang taan niyo, eh. Murang nagsigil mo itong balik-balik si itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagdarong niya, oy. Ay, kung inang gimino ta.
2: Halo, oy. Nga ano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, Molokuka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Ariloguka!
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten da San Capmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulog ka panisuna. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot. Sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali ang mga butika.

0: Dili gyud na tumatugkad ang mga misteryo nga iyas kinaiyahan. Dili pa?
1: Gusto ka, Krisha. Ug ang misteryo sa dapit sa yuta sa adlaw. Kun Tierra del Sol. Mo'y buhing kamatuuran niya.
0: Yes, John.
1: Upadayon giko, Trish. Hangtod nga makaplagan ang manindot ng misteryosong paraiso. Aron dili kini mapanag-iya sa mga kultong sungayan.
0: Jo Marie.
1: Mahimursab ka nga mupauli sa inyo. Aron di ka maangin aning akumisyon. Nga kung sila mo'y pasultihon, usa ka binuang.
0: No, di ko mapauli. Kung asa ka, adto sab ko.
1: Ah, sige. Salamat, Krish.

0: Punta kaya si iya, Krisya. Sabag uni ning numero. Gipalitan gumaan sila si Iho Jomari og bagong cellphone. Gahulip sa nawa nila sa ilahang adventure kunuhay sa Dakong Bukit.
1: Ay, tagaik ko sa bagong numero ni Iha Krisya, kaya kong tawagan.
2: Mami Rayda? Hello, Mami?
1: Hello, Iha Krisya. Di ako sa ato. Dauli na ko.
2: Oh my God! Thank you! Nalibagay ko na ibaw ni anak, ma'am.
1: Sa'yo kagabi ipagyut ko na uli, human ko buhi sa akong mga abductors, Iha. Apan, karon pa ko makakontak ni mo kay gitagaan ko ni tito ni mo Menard sa bago ni mong cellphone number.
2: Ah, yes. Gipamalitan mi ni tito Menard ang bagong cellphone, ma'am.
1: Maubitaw ko, no? Ni amang karon diri sa bahay si tito ni mo Menard, Iha.
2: Mauba?
1: O niya, kumusta na mo si Chumari, ha?
2: Niya, nagkagawas namin sa ospital, mami. Niya na may karon sa karaang bahay sa mga Buena Fedas.
3: Salamat sa Diyos kay nakalingkawas na si Tita Rolaida gikan sa mga kidnappers.
4: Kanindot anong balita, Miss Grisha?
5: Ay, bitaw, Bren. Huwag nalipay kat kay ko.
4: Nalipay sab ko, Miss. Kanunay masab na akong giampo si Ma'am Rolaida.
5: Salamat.

0: Ồ, mò quá. Mày nôn.
1: Nalipas sa kubara ni Miss Grisha, mamatar sila.
0: O, surti po siya. Kasi ikadong higayon, gagikidnap siya. Nakauli pa magiging gihapon siya sa ila.
1: Bitaw, ma.
0: Unsa may plano anang managuyab ga Jumario, Grisha? Ipadayon pa magihapon nilang ilang binuang ang mga buhaton sa bukid?
1: O, pagkumasayal bahin, anak, ma. Nagpakaayo pa man sila kay labas pa man ng tinahian sa ilang mga samad sa kalawasan.
0: Ha. Huh. Naragin niya nila.
1: Wala tayo labot kung mauy ilaon niyang desisyon, ma.
0: Pugni, kung mahimo.
1: Oh, mamatar sila.
0: Ipakita ilang concern ka, Bina. Okay, gala mo ka. May pag-ila ni mo ara nila.
1: O, lagi, mamatar sila. Mga higala na ako sila. Pero ako'y labot kong bahay na anang ilang mga desisyon.
0: Pwes paning kamuti nga si Jumari. Maoray mo himos iyang mga plano o dili iamong si Miss Grisha.
1: Ma.
0: Naluoy kay akos na itabo ni Miss Grisha. Maungkong mahibo lang dilunta. Di na dilunta tumausab pa, Brina.

sang unsaon. Ay, nungun magyo ko ni Miss Crescia nga maamong lang sa mga kabuang ni Joe Marie Benavides. Sipati ko ini, tungod lang tingali kay suod sila sa binang akong anak. Kumahimo palang untang punggan ka, Miss Crescia. Kumahimo palang gidutan.

0: Dadakuhan to sa kumbento, Maki.
1: Na? Pagpakaayaw sa dong Jumari.
0: Ay, kaya nalagyan ako. Ako rin bahala sa kong kagalingan.
1: Dilig yun dong Jumari. Dilig yun. Ayaw pagtuman sa imong gusto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kokawan. Kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Bumikang sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Talakapin. Sabay na biska.

0: kun maong sa taong kadung jumari, ako'y manubag sa imong ama, han?
1: Maki.
0: Baguhay pala gani nga nakagawas ka sa ospital. Ano mo nakulakaw na po ka? Ipahuwag sa intaw ng lawas mo, dong.
1: Gusto na mood kay ko nga mahuman na ning akong gibuhaton, Maki.
0: Ayaw lagi. Nakasabot yun kayo ko ana dong jumari. Pero kanang dili, pinahiko nga paagi.
1: Ha? Unsa'y pinahiko nga paagi ba?
0: Kanakong buhat nga dinali-dali. Tablarakas ng hiko ni ana dong. Maung ayaw ana.
1: Maki.
0: Matirang matibay lagi tandong. Kada bang gamiton sa insakto ang pagkagamit ang kaisog ba o gagalantip sa pangisip? Dili kay patuga-tuga.
1: Matirang matipay. Okay na. Isabdan ito ka, Maki.
0: Kana? Muna insaktong bright? Pinahimutang yun? Musap na'y klaro matirang matibay na sa hustong lugar ang kaisog?

0: Gusto sa paya si Maki? May punto siya.
1: Ah, bitaw. Usahin ang tawana, makatumong sa paya.
0: Utukan na siya sa kuntanyaw. Dili mo na ika-underestimate ng iyang personality, dili pa?
1: Gusto ka, Krisha?
0: Mao nga ikaw, magpuyo una ka. Kay dili pa karon ang gustong panahon, aron mapadayon ka. Oh, kita di ay. Kay mauban ba yagit ko ni mo? Dili kita karpiyahan, John. Bahala nag-unsay mahitabo. Matirang matibay.

0: O sa imong plano karon, aralubong na ang imong uniko iyo, Professor Swami Sandivar.
1: Usa pa. Ako pa dayon sa Kotor Balga, kinapuhi.
0: Kaya, pag na'y husto. Kaya ang mga patay, iya na sa mga patay. Kaya ang kanunay niya pagsubo, alang kanila, posible niya marosap unyay mo patay ka nato.
1: Mga ako, magpakabuhi pagkayon. Para sa ako mga dekusyo.
0: Kaya, naarman din na.
1: Sige, Supremo, ako, kanya ang paanin kinapuhi, ah. Angala ako magpakabuhi o magpalipay-lipay.
0: Maglipay-lipay o magbalaan sa itong Diyos nga sungayan. Professor Swami Sandivar.
1: Supremo.
0: Katawa, Professor. Katawa. Katawa ako. Mugatawa yun kita. Professor Katawa! Kaya nga tong Diyos nga sungayan! Ingatawa!

0: Kumaan sa problema ni Professor Swami Sandivar. Ari ni sabta sa imong problema. Nulay da langga, nulay da kong mahal.
1: Kini akong residensya o gang akong auto na lang mo inahabili na ko, Menard. Ang minilyon nga properties, nabawi na ni Varseno. Nagpasalamat na lang ko nga gibinlan pagyud ko niya.
0: Gibinlan ka niya? Aron doon na ka pa'y mahandom, dili ba?
1: Nasayop ka. Ayaw pag kuna akong nagsama, ana.
0: Wa ko malipay nga gibinlan ka pa niya.
1: Menard.
0: Mahimong ihatag ka nimo ang kabulahanan.
1: Salamat na lang kaayo, Menard.
0: Mahimo ko pa mangganing ihatag ka nimo ang kalibutan.
1: Oh.
0: Basig may nahitabo ninyo, ha? Samtang dito ka, Obania, Rolaida.
1: Nasayop ka, Menard.
0: Dili rin ako gustong sawaan ko. Sa akong labing higpit pagyod nga kaway.
1: Dili ko ingon, ana. Naabot ko ining idara nga konsekinsa akong karelasyon karon, maurasab ang makapanghilabot nako.
0: Wow. Kanada. Nindot pa minahon.
1: Ikaw na ang tag-iya sa akong lawas o kalag. Senior Supremo Menard Benavides.
0: Salamat kayo, Rolaida.
1: Menard. Menard.

0: Usay imong tuyo kanako, Maynard.
1: Masino, wa ko makauyon. Nagipinlang pagyuti mo si Rolaida. Sarihang namahin ka sa mga properties kayo mo.
0: Katawanan ka, Maynard. Katawanan ka.

0: This time check is brought to you by Salon Bass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay. Na ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc. Nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong abisan di na ko pareha ka-abtik. Sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Galang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Ganong masukuk bagian jenis, ha? Bagang Shailam, syukur-syukur ke mandi, ha?
1: Hubung kakak dapat ulit ni, mok ulit.
0: Ah, sakti lah, at least dekat ulit.
1: Ha, wakai ayong pagkabana.
0: Doon aku ayo. Walang kaya kau
1: ayo. Ay, paragaba, ni mo. Di na ko kagwanta ni mo, Orly.
0: Ya, ya, zaman, zaman, ha?
1: Ha.
0: Selamat ka. Kay ikaw mo ay agong giulian, ha? Ay, labi ka tukulis akong kabit, ha?
1: May kabit ka, Judy, ay.
0: Ah, doon, ha?

0: Kalaw mo to good.
1: Una sa kay tarong tog Stanley, kinag-away na sad si mama ug si papa.
0: Ay, patud pas ubang minyo kanang away-away aw, lamas na magtiayon.
1: Kada gabi ini lang mag-away.
0: Saon magud nga palahubog mo ni mong papa good.
1: Dili kay palahubog lang, may babae pagyud.

0: May kainia ka na, Precious.
1: Nga naman, Mama Janice.
0: Wa na miss papa ni mo, Orly.
1: Unsa mo?
0: Magsige na lang ikaway kada gabi eh. Maghilak ang kagabhion kung dili mi mag-away. Mao nga, nagkasabot mi nga magbuwag na lang.
1: Ma!
0: Ayaw paghilak. Kung dili ni namo buhaton, basig magkamatay lang mi. Musugot di ay ka. Nga usa namo mamatay, huwag ang usa mapriso. Mga sabta na lang ang sitwasyon, Precious.

0: Nag-all kog maayo, Stanley. Kung ganun sa hapit ng atong kasal, mo sa'y pagbuwag nilang mama o papa. O namang kung kaagwanta si mama, kay si papa mangit ang insulti niya nga may kapit siya.
1: Kitagod ang ipari sa Ginoo, Precious. Kay ning bag-ulang, naiba ang mama nga doon ay babae si papa.
0: Unsa? Unya, nakailan mo sa babae sa imong papa?
1: Wa,

0: Kaslo no na ang gabong anak ni Janice. Tuguti ba ako gamutambong, Darl, ha?
1: Onya, Darl, kung magkakita mo si mong ex-wife, dili ka mo.
0: Bisay. Bagay sa ilong. Ay, kabala ka, Darl. Dahil doon man ka.
1: Ay, dili ko, Darl. Feel na ako rin tanawin sa inyong mga bisita. Ikaw nalay tambong.

0: Maayo ka. Kaya makatambong imong Papa Orly sa tong kasal.
1: Gitugtan man ko na siya sa iyang babae. Nakasabot-abot siguro kay mas matured man ni Papang iyang nakabit. Ang imong parents di ay?
0: 50-50 mo tambong. 50-50 nga dili. Kaya madupang mama, mabugnoan ko niya sa Papa kung iyang makita. Ay, paita ning ginikan nga ingon ini ang sitwasyon. Ay.
1: Sabi lang, Stanley. Basta kita, liguno na tong duha ang atong panagtiayon pohon. Nga dili ta magpinariha sa itong mga ginikanan nga may mga kabit.
0: Ato nang barugan, Precious. Kaya ko, di ko ganahan ang kabit. I hate kabit gyud.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Putnambing mati.

0: Tapos sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya. Paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Gusto kong ipaila-ila ta ka sa akong anak.
1: Oh.
0: Nga ikaw ang lalaki nga mo yung kong gipuli sa dapit sa iyang amahan.
1: Oh, kung di siya ka, ma. Basta ko siya.
0: Buutan si Precious. Pasabton lang nako siya. Mahimong ukma. Muadto ka sa pahay.

0: Unsa?
1: Moani karon ng lalaki nga mo'y akong gipuli sa imong amahan.
0: Nindutan ninyo ni Papa, Masa? Nag-iyahay na mong pangitaglain.
1: Anak, sapta ko.
0: Gisabuti ka, Ma. Ug ang akong nasabtan kay ni Baos ka sa gibuhat ni Papa ni mo.
1: Oh, ma. Niya na siya, anak.

0: dool na to sa ilang precious. Malipay good siya nga, mahibaw ini nga makatambong sa among kasal sila sa mga magpapa. Ni anak ko.
1: Kung papa mo yung sakinan na nagparking, ganun niya man yung sakinan?

0: unsa?
1: O, Mama Janice. Siya ang amahan ni.
2: Nganong niya kasabay sa akong pangasaw noon ba?
1: O, Stanley? Niya ka?
2: Tubag ako! Nganong niya ka rin eh!
1: Uyab sila ni Mama Janice, Stanley.
2: Siya? Ikaw ang kabit ni Papa, Tita Janice?
0: Stanley.
2: Ikaw niya nagpahilak sa akong inahan. Ha?
0: Stanley, sorry. Uwa ko mahibao nga siya ba di ay ang imong amahan. Kay ni picture sa inyong pamilya. Uwa na ko makita. Maunga.
2: Basta na! Precious, way kasal nga mahitabo.
0: Stanley. No.
3: Wata kay way sas, Precious, limo.
2: Yes ba? Uwa. Pero naglagot ko nga iyang inahan imong kabit. Back out ko sa itong kasal, Precious!
1: Stanley! Stanley!

0: tapos na lang inintanan, ma. Ni back out sa mukasal si Stanley tugot kina suko siya ni mo.
1: Precious.
0: Unsa pa man imong gipangita, ma? Pero nangita pa magkaugi puli ni mo ka papa.
1: Nak, makauuwaw mang isulti ni mo apan. Ang tinuod. Nagkinahanglan pa kong lalaki sa akong kinabuhi.
0: Sex? Nagkinahanglan po ka, anak, ma?
1: Oo, anak. Mang pasaylo ako. Pero maunay tinuod. Di pa baya ko tantong tiguang? 50 anyos ka pin pa baya ko? Sorry.
0: Sorry? Sorry? Ang angay ina ko huwating kaoy, kunting-kunting on. Ma!
2: Precious!
0: Pero ni Aka Stanley, di back out ka sa itong kasal, di ba? Ngano nagpakita ka ba ako?

0: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, magmuntin ko ato. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon, eh. Gani, eh. Sa tiya nga, nagmuntin ko, ano, ay, pagkong iyahay. Maglapag yung ko ato, mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
2: Paragis Bila Bila.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: sa kamay mo, mabait.
1: Try Bar Blue.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ay, oo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo imong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili man inyo nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: May nakong paggunting-gunting sa kong wedding gown. Wala ni mahitsura. Nagusbat tagmaayo sama sa pagkapusgay sa kong kasing-kasing tungod kay ni back out si Stanley sa among kasal. Bisag iunsa sa pagpangayo ni Stanley og pasaylo o gusto niyang ipadayon ang among kasal, wa na kumusugot. Nahunlak ang akong himaya.
1: Mawagat naman kasama ang kaagi ni Precious, dinining tulmanon. What's the style? Nahunlak ang himaya e-style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-Detex 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-Detex 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: Detex 500. TTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
5: Tulog pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Dayandat, nanong masulubon man ganang naong nimo?
5: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayo, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
4: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun o Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng mga kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang gihapong gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radyo na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
13: Oo.
14: Uh-huh.
13: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
14: Ah,
15: asin.
14: Okay.
13: Uh-huh.
14: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-PT ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo.
14: Oo.
13: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Alarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
17: Dili.
16: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
0: Center. Budalit ka rin yun, eh. Nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
15: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam matibway ni kanan.
17: Paidigo! No. Banda!
15: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tadimu!
17: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka banjigaw!
15: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
17: Dugo! Dugo!
15: Silang ko.
18: Di mo na ko checko. Pero, bakas niyon ako. Gato na agad ka.
16: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
18: Bunso!
16: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
19: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
16: O, Takla. Mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
19: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello, hello! Mga igala, kumusta? May gadlaw na sa ikan atong tanan? May buntag, may ngoto, may ngapon, may gabi. May bagyong gadlaw. Niya na sa ninyo, igalas kang ina, Ray Arellano. Uban sa kong partner. Bal. Uban sa kong partner, wala si Lloyd Gabayana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Did you na to permi kalimtan ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava?
0: Niya ay sa galim din mga igala sa ato ang Paragis Bilabala Herbal Coffee, no? Niya gawas ng pampalagsik na pampagana pa. Alright? Bueno mga igala, shout out time! Asa na ba na yung lista na ito? Ay, dara. Shout out nga ito ni Julius Coronado. Okay. Si Melody Villamor, Simbahon Naharo, si Dr. Rex Samson, Mayor Rosindo Dudoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida, Panel Istokuning Milot, si Pio Sol Edi Labindia, no? Si Christian Tabacon, Manager Nilo Taddeo. Okay, gigang gini sa itong Visay Founder Bangag sa ilang waylan ko na itong writer, director, Oji Kumpo Fracasa. Huwag nga man, shoutout to sub dyan sa Toledo City, sa mga bumbero, o si April Ray Pungasi, Toper Lubaho, Kunlabaho, Dave Jones Buhawi, si Sir Patrick Laudi, Roy Tolentino, Carlos Cabardo, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright. Okay, bueno mga igalit na maglangan. Ito na yung hinumduman ang nangagi. No? Dara, hand money. Hahaha, dara. Uy, ala, gisong na yung palasyon ni Ryan na tara sa mga sagop ni Haring Bibiti. Galit lang ang ilang pag-atake, busa, mimando na yun si Ryan na tara sa pagsukol. Patay na kung patay, ay, sukol na yun. Pero naghangyo ang mga puting duwindis, ilabi na si Hariki nga muatras o magpalayo si Ryan na tara. Samtang sa laing bayan usap sakay na sila sa helikopter si Jigo, padong sa dapit nila ni Takla. Balik ito sa nabutangan nila ni Bogart o Glalat, ano pa matuda na sa bayar nining dato kaayong pariner, nga tinood yun ang ilang mga bulawan o brillantes. So, bota kining nga mubayan, ingon nini ang hitabo niya rin. So, paningatong sugilanon, budbod o bibingka.

0: Yeah. This is 100% Chitra.
1: Nakumpirman na nilang at sino din atong mga pulawa ng brilyantes mo, Kai!
2: Kwarta na ni!
1: Panda!
0: Before I pee all this, drink first.
2: Drink?
1: Painuman sa tanya, Bogart.
2: Ang! Ala, tara, tuwa na ay. Isilbihan tag... Wow, nindot ko na ng kasuha. Tara, wang! Ala, nagbuwa! Puti!
1: Bitaw, no?
0: That's imported champagne. Very expensive.
2: Oh, siguro?
1: Champagne ba? Inunun nga mahal, hindi kan sa gawa sa nasod. Mahal ko nun, ha?
2: Auta, gaita!
1: Oh, shot lang, tabugart. Uy, aron dilita mahubog. Magdapabiyata ng minalitang kwarta nga. Giandam ni, na?
2: Minalita, gina. Marami tag politiko, ari na. Maratag tong Grisman. Bito, no? Doon niya palalap.
1: Don't fuck, ay!
2: Oh, cheers! Cheers!
1: Cheers!
2: Wow, tubig. Pati lamig, ah. Lamig ko din, eh.
1: Lamig mo lang. Imported, good.
0: Taste good, right?
2: Kausa ko, no? Is right.
1: Dele, oy. Taste good ko, no?
2: Ah, taste good. Wow, lamig taon kayo. Pero, kinang lang makabiya, alam eh. Dagan pa mi o angay yung buhaton. Mag-shopping pa mi.
0: What?
1: What Bogart means that we should leave now, Kai. We have plenty of things to do pa man, like shopping.
2: Oh. Lat, dali lang. Kuha na ito kining minalitang kwarta. Ano mo ko? Galit mo ko ni Barag.
1: Marag ako sabi.
2: Barag Totski, lipong ko.
1: Ano man
0: Throw them away!

0: Uite, uite, uite, uite. Guarda coi balita.
1: Mi l'han pusca, Sila?
0: Uite, uite, uite. La vin siguro. Kay daghan kayo silang tua dito. Kagi panguluan nila ni John Bicoy-Coy o ni Dolly Bagbag ang sinaligan tang mga itom nga duwendes.
1: Awa, baba, cute ka to. Nasaligan ka to sila.
0: Musa, mukatawa tag

0: Unsay sunod nga mahitabo?
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminaw na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisay yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman ko yun, no? Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid doro, gani ay.
3: Nag... Ha? Sa kulian?
4: Ako to ganing ama nga mo rin na...
3: Abusid sa...
4: Ganing...
3: Sundan?
4: Oo. Niya, o sa uwap ako nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nilihari?
3: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
4: Makakat ka to, ah.
3: Tanong mo yung
4: sa mga malayon. Magrapag yung ko atong mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, ka nang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa ka nalim mulay?
4: Sure.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Tuloy mo idad?
4: Ay, ito ang naka, mabinta na ka.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bilabila.
5: Oh, paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sumpay sa atong sugilanon.
8: Musukol kita, hantod sa katapusan!
9: Nangaray na pera! Pero...
8: Unsay pero, Ricky?
9: Wa kita idag-anan! Nangaray na pera! Alkansita!
8: Ha, Ricky?
9: Nakalitan ng tanan! Sakalit niya pag-ataki! Wa kita makapangandang! Dagana sa ito mga kaubanan ang nangamatay o ang ubanay mong baki!
10: Mayod, mayod.
8: O kung sa'y plano ni mo, Hariki?
9: May panahon sa pagsuka.

Simon, a

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko rin magsuka. Na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kapag ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, Diyot.
2: Saan ka pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati, Diyot. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
7: Og ako na sab si Doc Ramiloy, nautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini, diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
6: Mauna.
7: Sa sige hingi nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas delikado daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mitesi dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division og oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa na ilain pa. DTX 500 og Mitesi ra jud.
8: DTX 500.
9: O si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Wala lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
7: Pumalis sa mga butika. Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mitesi. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mitesi.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: But pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mitesi.
8: DTX 500.
9: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.

0: Vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-vitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
2: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
1: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
2: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining

0: Blackburn isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
1: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units sa antioxidants. Taas kay Sir JP.
0: Sobra na.
1: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mobile sa mga butika.
0: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds ug green tea.
1: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kan tigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong may panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
0: Mauna.
1: Maupay pag-antos clinic, magpakonsulta, maupay pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ragyod yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
0: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangin. Tibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adin ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko o tumar MyTC. Tulog kakapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Dinaw na usabang akong panandaw.
2: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang panabon. Nindot dyan, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
0: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
1: kagid.
0: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud. Pag human nila ligo, Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong

0: muhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay kapamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, fact.
0: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
0: Hello. Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
1: Kalami.
0: Unya inom extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio manjud ko over plain D3. Mone akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
1: Wow!
0: Meaning pa, akong unsa na pakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong pakon na sa kumbaba, Sir GP.
1: Niya, kay dili ba na pwede sa plain D3?
0: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio, Jud. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa well pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napod kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
0: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
7: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butik.
7: D3 Bio.
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit kog gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pong kong 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
0: Yes,
1: kung
0: Sir GP.
1: Kung wala na sa plain D3 do.
0: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana dok sa D3 Bio over plain D3.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna yung giingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh. Gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplase dayon og Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Naay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Xanthan extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
1: Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa yung lawas, ay adyo palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba dyan sa inyo ang kidneys. Ang mag Xanthan Plus Herbal Oil na.
0: Yes.
1: Kay sa Xanthan Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna.
0: Mm. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Na slight pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong is 21, Sir GP. Pareho pud sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 Bio. Ka mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. patay dayon ang virus. Mm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3-bio sa imong selula tungod kay ang D3-bio bungkago niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
6: D3-bio!
11: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3-bio. Weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3-bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
12: Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala na takdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya ay lauric acid nga nasa D3-bio.
0: Sa D3-bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3-bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3-bio. Pariha, dyod na. Muna ay wala dyod sa plain D3 nga naa sa D3-bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3-bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang
1: so
0: MCT.
1: Wala. Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3-bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, Dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Katagan
0: ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3-bio, Sir GP.
1: Nara
0: na sa D3-bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3-bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
0: ang D3-bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, nabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong June 17 to June 26, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa ngapud

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Oras mga kasama, alas 9.14.
0: Straight to the point.
1: Gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kung gihapon si Radyo Man Buin Alguno kita makiguban kaninyo.
0: R.
1: Hangtod ta alas 12 mga kasama karon sa tungang gabi. Atlong Sabado. Hunyo 20, salamat Lord. Pagkapaspasas mga adlaw. Ito ng labay ang mga adlaw. Itigang na mga buwan. Hunyo 20 na karon, atin na punta mo tikang sa buwan sa Hulyo. Ako gihapon si Radyo Man Buin Alguno, kita maging uban karon. Ako partner rin sa newsroom kasamang Gerald Albius. Samtang sa master control kasamang Nestor Humisilio. Ato hatagan o pagtagan kini nagkadaiya mga hiskutanan, may labot alungsod o ang nasod. Himtang sa ato ang panahon kining Bagyong Francisco. Nagawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Yun ang pinagkaduol nga labyog ning bagyuha. Ipinapita sa southeastern Luzon. Apektado nagkadaiyang mga lugar sa Pilipinas. Apil na ang Sugbo. Magkasinati na din o mga thunderstorm o mga pag-uwan-uwan. Ani mga kasama, at least makatagam tamta o mga paguan-uan pagkailang unta kahit alabukan ining maong abagyo ay lang sa panabii kayo Lord taharon nga makauan-uan kag gilagmay ikan sa sobra kainit sam sa kahimtang sa ato ang panahon murag makapaso naging mga kasama ang kainit ros adlaw kay sumapas pag-asa padunat ang muhunat mga kasama sa Super El Nino. Yata mga kasama ron sa El Nino Pinominon, the important taas sa mga kasama sa tuwang heat index. Daghan sa ito mga kaisunan ang malipay o maka-experience o pag-uwan-uwan. At ang iskutan sa nagkadaiyang mga kriminalidad nga nahitabo din his atuan. Na mga hiskutanan, mga kasamas, politika. Kasi naniining kaso sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kung pininagpadayon, mga kasamang paghisgot sa flood control anomaly, unsak hay klaro ani. Doon ay mga kabalaka nga padung giniguay klaro. Kay wa na may gana, mga kasama, ang Senado sa tuwang tanaw. Ubos sa liderato sa bagong mayoriya. Pukos ang ilang atensyon sa pag-imbestigar sa flood control. Unsa magkaani, doon ay mga pagdudag, dumikan magkaani sa expose sa kanhi mga bodyguard ni Saldico at mga sumapana kadawat o malita. Mga alawa di ay, Happy Father's Day ninyo tanan, ha? Happy Father's Day sa tanang tatay, sa tanang papa, Ama, Papa, Itay. Happy Father's Day na itong tanan. Okay. Sige, orsama. No, saan naman yung giandam para ni Tatay Ugma, ha? Ba't nahangatagan o gift si Tatay ng cake? Sige, ako hatagan o nagpagtagan ron ang report gikan sa patrol.
0: Ronda Presinto.
1: Ako kaminaon si kasamang Radyo Man Joseph Post GQ Kiharo.
0: CYHP Tatak RMN Report.
2: Tabda na nag walay kinaboy kini Osaka Reno sa News Galak magiging ipusil sa Osaka walig mamuno di sa may Chukaw Swagar Bargay Basak Parlo ni Dagmay Sumo Balas Tres ang tak na siya nag hahonda ang gabiki ba nilang sa pagalag Reggie Apostol Reno sa News sa Brigon o gingway trabaho o lulupin sa Sitsu Surang Bargay Krasak ang Parlo ni Dinis Dagmay Sumo agbaw ga bigiman ka ano bilib ga sabad sigan dia sa iyang ulo agi so pa matido ga armas sa magigamit sa pagdapusil sa waling mamuno sa pasunod ng Ministro sa Kabisan sa Inaywan Police Station at ilibaw bigyan bisuro sa iyang suskutas ga lugar ang rambubig kita sa iyang mga kilaw yung mga barkada apan sa panaglakaw kiri wabiling ga wawaling na tao ang katiling dulo og ging sulpli sa ulo aga bigyan mga mga suskutas sa iyang ginaling ang kamatayon na kung sa sarong ga ang ulo ga susupi ang lugas ng motivo na maog na pagpatay sa maog na biktima para ibang suskutas sa Inaywan alam sa pagtinukon sa ganyan motibo ang gasigin sa sabi sa maong pagpamusil. Onward sa patrol at nurag tumang. Joseph Osiano, DYSP, Tatang, RNN.
0: Radyo mo nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 9.20 na. Samtang naligo sa kaulingong dugo. Ang kulte unuan niyo sa gabana, ang gibunalan o dakong pato si hang asawa. Ito ni silang pinag-ana sa sityo Talot sa Barangay Inayawan, sa Dakbayan sa Sugbo, alas 4 kagahapon sa hapon. Silos mo hinungdan sa panaglalis sa magtiayon samta nag-inom. Mga barangay tanod sa Inayawan, pinanguluhan sa heping nga si Idi Abapo ni tubag sa alarma, alas 4:30 dito sa naasoy nga lugar. O ilahan na abtan ang bitima nga si Alias Roy, dunay samad sa O, nagsigi og awas ang dugo. Nanikaligo na siyang lawas, wa na maabdi ang suspek na si Alias Nor tungod kay daling ni Sibat. Nga gidudahan nga ni pauli siyang kaliwatan dito sa Barangay Bulacau. Pagkailan gininig silos, oy. Alas 9.21, mga kasama. Itabangan o bunlot o layog sa mga traffic enforcer. Sa Dakbayan sa Talisay, sa dihang na-intercept ang driver sa SUV. Nagkikataho nga nakaligis o motorista dito sa Barangay Carita. Pagkahuman, biyaan lang ang biktima. Ang insidente na itabo kagahapon sa Buntag. Ang baong driver, suspect, nagdumili paggawa siya hanggi manihong SUV. Kaliwa sa mga hangyo, sa mga sakop sa City of Talisay, Traffic Operations and Development Authority kon City Tuda. Apan nagtubag-tubag na hinuon. Sa initial nga report ang driver nga gitago sa pangan. Na Ted, dunay duha ka rider sa hawal-habal nga nahibaw sa mga enforcer sa Cebu City sa naghaguros nga SUV nga nakabangga og motorista. Osa sa mga enforcer sa Cebu City Transportation Office ang gisawayan og ligi sa driver sa dihang ibabag kini aron nga siya pahunungon. Gialarma na usab ang plate number sa SUV noong na naghihimo ang roadblock o gibabagan pag-abot sa Mananga Bridge yas Barangay Tabunok. Dihang gipagawas ang langyaw gikan sa driver seat nagdumili ni bisan pas pagbunlot niya. Og waasab ni ini i-release ang iyang seatbelt hinungdan nga nahitabo ang nilayugay. Ang mga sakop na sa SWAT sa Talisay City Police ang mitabang pagkuha sa maong suspect.
0: Radyo mo nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 9.22 na. Pagayon ta sa ito, akaroon nga tulumanon. I-update mga kasama sa Bagyong Francisco. Stress ni kaganihang hapon si Bagyong Francisco nga nagdaas sa International Tropical Storm ngan Mikala. Naimutang 1,480 kilometers east sa southeastern Luzon. Ang maximum sustained winds 85 kilometers matag-oras doon sa sentro. Doon ay paghoros 105 kilometers matag-oras. At iyang movement 15 kilometers matag-oras. Ang lugar sa nagkadaya mga dapit sa Pilipinas, magkasinati ni og mga pag-uwan-uwan o mga thunderstorm karong panahon. Masin lang kayo kuso. Abangan po ni nato aron mabugna-bugnawan ka. Makasama lagis kainit yun sa ato ang panahon. Ang oras mga kasama, alas 9.23 na. Pagayon ta magkasama karon sa ato ang tulumanon sa dipata mo hisgot mga kasama sa mga hisgutanan sa politika. Labi na nini mga impeachment nga hisgutanan. O ang issue sa flood control. Ang mga padayong conflict nga kasama din sa Senado. Ibao makasama ang Visayas Grid. Nga padayon sila naglisod makasama karon sa supply hinungdan nga posible ang pagtaas sa presyo sa kuryente karoning buwan na. Tila na gyud no. So saon ta man gyud na? Di ba't pud mahimo makasama og magpa-alkansi na lang ang mga kumpanya nga nag-supply og kuryente. Upagaran siya, magina sila. So tungod nining pag-minus ron sa supply, apektado makasama ang atuang supply sa kuryente o gikatakda, gikabalak-an nga kining atong makonsumo karong buwana sa Hunyo, mas taas na niyang atuang ibayad. Itibaw daan sa Visayan Electric Company Convico, nga posibleng mo himo sila og adjustment sa ilahang presyo. Aron dili sila maalkansi og padayon nga maka-sustain sa ilahang serbisyo ngadto sa mga konsumidor. Kita ani antos-antos lang inunta ta, no? Dunay mga initiative ang mga Pilipino unsaon nga makadaginot ta, pero maulagi ni tungod mga kasama sa di kalikayan gyud nga mga panghitabo nga maglisod ta makasama aning supply nato sa kuryente. So kinahanglan tang mo adjust unya kini mga lugar diin ang Vico ang nag-supply, gipahibaw na daan sa Vico nga posibleng mo saka gyud ang presyo sa ilang kuryente karong buwan sa Hunyo. Oh, ningon ang Vico, di pa sila maka hatag o saktong detalye o pilay pagsaka, pero ilahan ng ni pasidaan na sinadaan nga tos mga konsumidor, nga emok hibong, kay tungod mga kasama sa pagnihit sa supply sa ato ang kuryente, ilahang pasakaan gyud ang ilahang presyo. Dugang na pud ni natong palasunon nga mga konsumidor. Og di lang ang mga lugar nga ang nag-supply Vico, apil na pud ning uban nga mga lugar diri sa Visayas area kay suma pa sa Visayas Grid. Doon na gid sila yung mga problema karon nga giatubang. Kay daghan man nga mga factors nga nung maglisod po tag-supply sa kuryente. Labi na niining padayon sa mga tensyon dito sa Middle East, niining gira tali sa Israel o sa Iran. Kanos apa magkani ma lurang-lurang kining tensyon dito sa Israel o Iran. Hanglan ta mo survive yun. Unya, sa ato asab nga supply sa tubig, ato na matikdan, ihit po tag supply sa tubig ron, tugod kay niya na ta sa gitawag og El Nino Phenomenon. Ang oras makasama alas 9:28. Congratulations po niya sa ato ang mga graduates, no? Taghan nga mga ni graduate ron nga ato ang kabataan. Doon ay mga they graduate sa kindergarten ato akara silang i-congratulate. Kadili baya sa yun ang kindergarten karon nga labangon sa ato ang mga bata. Ubos aning ato ang gitawag og K-12 program. Then ang K-12 nga matang sa education usa ka tuig sa kindergarten mandatory, unom katuig sa elementarya o unom katuig sa high school, dili ka na basta-basta nga labangunon sa ato ang kabataan. Ang lang o sa katuig gani sa kindergarten, sakripisyo naman kayo na. So, kanto mga bata nga ni-graduate na sa kindergarten, congratulations ninyo dudong, mga inday, unya sa mga guardians usab o sa mga ginikanan na nag-atiman sa ilahang mga anak. Kato mga ni-graduate sa elementarya, congratulations ninyo. Padong napod mong mo high school. Kanto mga nag-graduate na sa high school, congratulations ninyo kay padong na pod mo sa college. O kanto ni-graduate na sa college, congratulations ninyo kay mangandaw na sab mo para sa inyuhang board exam. O ikahuman na sa board exam, masortihan mo pasar mo ang inyuhang pangandaman, mauna usab ang inyuhang pagpanrabaho. Kadili ingat sa yun ron ang pagpanrabaho din sa Pilipinas. Daghan kayo ang mga way trabaho kasamang Nestor. Naglisod ganin ning wagin kahuman og pag-eskwela, no? Bisan ganin mga nakahuman og eskwela, nakahuman og kurso, naglisod pag pagpangitang trabaho. Samot yun og di mo makahuman og eskwela. So kung kanang inyong mga ginukanan, kamong wa pa nakahuman og eskwela, mo agwanta na og gasto ninyo, i-grab ka ng maong opportunity. Kadili tanan nga mga batan-o na toron, ang mga ginikanan doon na ika-afford pagpa-eskwela sila ang mga anak. Sorte na kayo ng mga anak ron nga ang ilahang mga ginikanan doon ay full support ngadto nila. So, congratulations ninyo ka mga graduates sa nagkadaiya nga mga kurso. Human ninyo, anak, natural, mang ganda mo sa inyong board exam, masortihan, makapasar mo sa board exam, mangita na po mo og applyan nga trabaho, sumusod mo sa bag-o na nga chapter sa inyong kinabuhi, diin inyuhan nang i-apply ang inyuhang nakatunan sa eskwelahan. Kung unsa inyuhang mga nakatunan sa eskwelahan, inyo na nang i-apply sa aktual na yun nga pamaagi. O, kaana ang gining ato ang kinabuhi din eh. Eskwela ta, humanog eskwela, madrabaho, ugun sa ato ang nahuman nga kurso, ato ka nang i-apply. Or, musod ta o trabaho nga dili related sa ato ang kurso, pero bisag dili related, makatuna na lang nato, basta mulahutay lang ta sa ato ang trabaho. So, maone ron, ha? Unya, sa habig makasama sa ato ang mga trabahante, atong hiskutan makasama ning problema sa ato ang mga job order din na sa Cebu City Hall. Kahit naglison man ning ato mga job order, pipila na kabuan way swildo. Mas maayo maatiman in town kining mga swildo nato sa ato ang mga job order employees. Kay taon-taon na gining problema sa ato ang mga job order na dili up to date ang ilang swildo, malangay kinig pipila ka mga buwan, samtang pipila ka mga buwan nga sila nagpaabot sa ilang swildo, ang naka-rescue nila, mao in town ang utang. Kaya ka ng utang nila, gitubuan pa ka na. So, ang ilahang gigarantiya, ang ilahang dawatunon nga swildo, din ha, sa Cebu City Hall. Maabtan sila ng swildo sa Cebu City Hall, kuwangon pag gani na nga i-bayad sa utang. Mas mayong at kining problema ha, mapangitaan og pamaagi sa lirato karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. Samtang laing problema makasama diri sa Cebu City, ang permanente ng kalabayan og basura. Kay padayon mang gisupak sa nagkadaiyang mga residente nga ibalik ang paglabay og basura dito sa sanitary landfill sa Barangay Binalio, humani adtong disgrasya nga ubay-ubay ang kinabuhi ang nakalas. Dito sab sa nagkadaiya mga lugar sa Mindanao, labi na itong mga naapektuhan sa 7.8 magnitude nga linog, padayon silang nang ginahanglan og mga ayuda. Kay wa pa sila hingpit yun nga naka-recover gikan ni ining mao nga katalagman ang 7.8 magnitude nga linog. Din apektado pipila ka mga lugar sa Mindanao, dito sa Davao, dito dapita sa General Santos City o sa uban pa nga mga lugar. Gani, matag adlaw, doon na pa may pipila gihapon ka mga pagtayog nga natala ang ato ang PIVOC, sino on dili na ingon nga kusog yun kayo nga mga pagtayog, mga aftershocks kini sa 7.8 magnitude nga linog. Ubos karon sa bag-ong liderato sa mayoriya, maghisgot na taong politika. Then, majority na yun niron ang kampo ni Win Gachalian o formal na siyang na-elect as Senate President. Nagkantong iyahang gikuptan kanhi nga posisyon ni Win Gachalian, acting Senate President pato siya. Karon formal na siyang na-elect as Senate President. Unya hingpit na yun nakakuha ang kampo ni Win Gachalian sa require nga majority nga numero. Ato agi natag-anan kasamang ni Stor, si Brother Joel ni sunod yun, ni Chase Escudero. Karon ni abot na makasama og 30 ang majority black. Humanitapon si Joel Villanueva sa kampo ni Win Gachalian. Unya managlahi ang opinion sa nagkadaiya nga mga legal experts. Unsaon man pag ihap sa 2/3 votes aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Gikinahanglan maghihapon ang 16 na kuwanga naman ang 24 ka mga senador. Si Bato, wanted na. Si Jinggoy, na priso na. Kinahanglan maghihapon ang 2/3 votes. Doon ay pipila ka mga opinion, gikinahanglan 16 gihapon kaboto. Kaya ang ipon ang tibuk, kaya tibuk ang komposisyon sa 24 ka mga senador. Ang uban ingon sa dili na kinahanglan nga 16 gyud kay kadturang mga senador nga makabutar ang i-appeal og sumada sa 2/3 nga boto. Ah, makaresolve ani maoragi hapon sab ang ato ang Supreme Court. Unya dunay pipila ka mga sektor ang wa makauyon kay ang magsilbi nga chairman or magsilbi nga presiding officer sa impeachment trial mao si Senador Chase Escudero. Ha, wa sila kauyon nga. Wa sila kumpiyansa ni Chase Escudero og asa man jud kani pusta si Chase Escudero. Pero ato alam ni mga kasamang tutukan o unsa mahitabo sa impeachment trial kay kabahin man kinis gimonitor sa katawhan nga Pilipino. So sa pagkakaron ang isyu usab sa flood control anomaly, medyo namugnaw naman mga kasama ang ato ang majority black. Ha? Matod pang Senador Erwin Tulfo, daghan pa kayo mga butang sa Senado nga angay nilang tutukan. Og di lang kining isyu sa flood control. Unsa man kaning isyu sa flood control, padung na yun ka niwa. Daw ni Kalitman og kabugnaw ang ato ang majority black pagtuki sa isyu sa flood control, human ubay-ubay nila ang gi-involve sa gitawag og mga malita. Ug unsa man kaha ang credibility ni ining 18 ka mga kanhi bodyguards ni Saldico. Ang uban, wa man itawag na ani nila ron og mga ex-marines. Kadunam na ikonoy uban ani nila, dili tinuod nga mga marines. Oh, mga bodyguards ni sila ni kanhi kongresista Saldico. Unsa ba ni katinuod ang ilahang mga pamahayag? Ha? Din ubay-ubay na nga mga personalidad ang ipang-expose na suma pa benepisaryo sa malita. Nagtugaan din sa mga sila tinuod? Ha? O panglawgaw kining ila? Kininiya, angay paning tanawon sa Lugmayo, kanahibawa naman nagitaan na yung politika. Ha? Daghan nga mga strategy og ang majority black may ato ang haminaon panglaw gaw ramang kononing ila sa 18 ka mga kanhi bodyguards ni Saldico ha pang divert makasamas isyu kay dinha makasamas minority karon ubay-ubay malagi nila ang na nagatubang pod og kaso. Oh, may kalamigitan sa flood control unya. Swerte man sila si Escudero og si Brother Joel Villanueva kay nangambak man dayon. Apas jinggoy nga wa dayon kasayog ambak tuwa na, na priso na. Insa may sunod kang prisuhunon ani. Naa para ba si Marculita ang iyahang isyu kay tungod tuadtong ni dawat siyag campaign funds. Oh, naa pa nang mga managsuon nga Camille ug Mark Villar. Si Bunggo nga gi-involve usab sa extrajudicial killings. Si Robin Padilla, although gamay gamay ra ning kaso ni Robin Padilla kay obstruction of justice ra maning iyaha. Oh. So karon muragit pang tangkugo og maso ang ato ang mga miyembro sa minority black. Gipangsungog sila makasama og mga kaso daw gipangpiangan daan ang anaa sa minority black. Ha? So baon sa pagkakaron sa nangagi naglalis man to. Maka-constitute ba og quorum ang 12 ra ka mga senador? Karon ni tabok na mas Brother Joel, ah, kana majority na gina. Ha? Bisan pag apilon og ihap silas Bato og si Jinggoy, the fact nga 13 nakabuok ang ana aron sa majority black, majority na gina sila. Kaya ang kretibokan ng composition sa ato ang Senado, 24 raman. Unya og ato ang ipon og pilay majority ana i-apply nato ang prinsipyo nga 50 plus 1 12 plus 1 o 13 so 13 daana sila ron sa majority maka-constitute na og quorum lahi ni adto nga lalisan pa kun duna bay quorum kun 12 ra kabuok mga senador ang magsisyon. So ang giatngan na pod ron sa katawhang Pilipino ang mahitabo og unsay padulnga niining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte naa naman sila ron sa gitawag og pre-trial diin gipang hikliyadaan ang mga ebidensya nga i-present sa habig sa depensa og sa habig sa prosecution gipang barkahan daan ang ilahang mga ebidensya gi plastada daan kung kinsa ilaha mga testigo gi plastada daan og unsay mga issues nga i-take up sa impeachment trial o posible kuno karong July 6 magsugod gyud ang trial ani batok ni Vice President Sara Duterte unya batod pa sa depensa naana sila kunoy gipang-andam nga mga saksi o kabahin sa ilahang i-diga atol sa impeachment trial ilahang tangtangon ang maskara kinsa man tong mga benepisaryo ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds o kabahin sa sumapatangtangan sa maskara mao nang ginganlan og Miss Piatos.

pagkagubot sa nasod nga Pilipinas. Oh, sige lang kitang hisgot anig politika kasama Nestor. Samtang ang mga Pilipino, daghan kaya mga naglisod ba? Oh. Unya, para sa tuig 2028, ato na lang gini malakbitan kay si Risa Hontiveros, matod pa niya, andam po kuno siyang mudagan pagka-presidente sa Pilipinas. Mama, aha. Kanaog ang karisma ni Risa Hontiveros makakuha na og igong numero aron kalawaton siya sa mga tao. Kay og maghisgot ta makasama og mga kandidato pagka-presidente og arita sa administration doon na pa may mas ligon-ligon sigurong kandidato nga iparang sa administration batok sa oposisyon. Ang pinakaligon ron nga kandidato sa oposisyon, mao man si Vice President Sara Duterte. Pero og makonbikto kini si Sara, magita naman po nag-replacement ang ato ang oposisyon. So ang ato ang administrasyon kinahanglan na silang mangita og mas ligon nga kandidato nga sarang maka parang batok sa oposisyon, otherwise og dili ma-calculate og tarong sa administrasyon kung kinsang kandidato ang ilang suportahan, risgo kayo og mailog sa oposisyon ang Malacañang. Kaya himawa ba itas politika? Wider-wider ba ya? So, busy ni ato ang mga politiko ron ay. Daghan kahit ang mga problema unta sa itong nasod nga nga yung sulbaron, pero nagagidlay kining ato ang nasod nga Pilipinas, ang atong ekonomiya, parte yun. Ha? Perte gyud ang atong ekonomiya karon. Samtang dunay mga report diha sa social media nga nitibugsok makasama ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ha? Ngano man ka? Unsay nahitabo mga kasama nga ni tibugsok mang rating ni President Bongbong Marcos Jr. Mao na mga nabasa na to makasama din ha sa social media, ha? Kinahanglan ato apaginang i-verify sakto ba na kay doon na nagkadaiyang nga mga kuan ron mga survey, no? So, niadtong

trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh. Ibabay atas Malacanang karon nga og duna gani mga dili makaayo batok sa administrasyon, mingon man ayon nga fake news. Fake news nanggawas ron sa social media ang pagtiugsok sa trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. Ug ato ang mabalik-balikan makasama ang nagkadaiya nga mga survey sa Okta Research March 19 to March 25 pani nga survey. Oh. Kang BBM 48%. Ha? 48% ni saka ngadto sa 54%. So nahit taas-taas pa day og frustrating si BBM ni adtong buwan sa Abril no. Kay 54%. Oh. Unya iyang performance rating ni saka ngadto sa 55%. Sa mga bag-o nga mga survey sa ako nang giingon ninyo, dunay mga report god nga ni tiugsok ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Siguro apektado gyud ang mga tao sab ini nagkadaiya nga mga problema. Kadaghan gyud kay mga problema ron sa ato nasod nga angay sa gubangon. Ang pagtaas sa nagkadaiya mga presyos panaliton dugay naman kaning problema ha. Oh. Ang unemployment rate, dugay na kaining problema ha. Ang inflation rate, dugay na kaining problema ha. Wapag ini. Nasulban ni mga problema. Na anad lang taani. O nagiingon nga, oh, wapag din muna anad, ana. Ha? Kinahanglan mo mag-anad-anad, oy. Kay, hagbayraning problema na tong ingon ani wa pag gidai mo nag anad-anad ana oh wa na puni uban sa buwan sa Mayo atuan yang i-check makasama ang unsa po resulta sa survey sa buwan sa Mayo ha sa survey sa mga rating nining ato ang nagkadaiya nga mga opisyal sa gobyerno. Kay mao na akong giingon ninyo ron, pastila nining ato arong nasod nga Pilipinas nagkayamukat magitag maayo ron. Oh, daghan nga mga problema sa tuang nasod ang angay sa gubangon kini mga problema sa korupsyon pagkadugayan na magidani. Ha? Pagkadugayan naman aning problemahan na to. Ha? Now, dunay survey ato ang nakitaan diha sa social media nga pwerte gyud kapag tiugsok makasama sa rating ni President Bongbong Marcos Jr. nga niabot og negative 13. Usa lang dahil na oy. Negative 13%. Mao ba? Sus. O sa mga negative 13? Ma, bintahan lang tato o negative 1. Negative 13, yun. Unya fake news ka ni? Oh, ang aning tubagon sa Malacanang, ugon sa may hinungdan nga ang mga Pinoy ni minus man ang ilahang pagsalig ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh, okay. Para dili tama saag ato ama kasama

0: pangkutloon kining report sa Philippine Daily Inquirer. Ha? Sumapas Philippine Daily Inquirer ang net satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ni abot og negative 15. Uy, pinakaminos ko nun eh. Suma pa sa survey sa social weather stations. Oh. Negative 15 sa unang quarter sa tuig 2026. Ubos kayo. Kining maunga net satisfaction rating matod pa sa social weather stations. Base sa ilang survey, gikas Marso 24 ngadto sa Marso 31. Ang maunga survey nagpakita nga 33% sa mga adult Filipinos natagbaw pa sa performance ni Presidente BBM. Unya, doon ay 49% ang dissatisfied. Wa sila magkauyon. Oh, now, ang latest matod pa sa SWS, ang net satisfaction rating karon sa ato ang presidente, negative 15. Sus, unsa naman eh. Ha? Nga nung naingon, ani naman kini. Negative 15. Ha? Kalisod bag mauna ni ang gihatag nga rating sa ato ang mga Pinoy. Although, kini mga survey, di man giniingon 100% maugnay pulsos mga tao, pero at least makahatag na guide sa mga tao ug unsa may feeling sa mga Pinoy ngadto sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So dako kining challenge sa ato ang kagamhanan karon ubo sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mohimo og mga maayong programs. Nadaghan kayo mga angay untang hatagag pagtagad sa ato ang nasod, pero medyo napadaplin kini mga kasama tungod sa mga issues politika. Oh, unya og karon ang ato ang bag-ong majority block mao na maron ang naigo sab sa kontrobersiya tungod sa issues malita. Atong kaminaon si Senador Erwin Tulfo, di na kuno kinahanglan magsipat ang balik-balik sa issue sa flood control, kadaghakain trabaho ang Senado, saman. Wa na lang ito, ha? Katong issues malita, wa na lang to. Soho lang ingon, ay lato ninyo, tagda kay fake news to. You know, daghang ka trabaho ato ang mga senador, pero nasugda naman gundi. Pusla man nasugda ni tapusan lang yun na ninyo. Bahala ka mo ng ego niya. O niya karon, kiniambak naman yung duha ka mga senador ngadto sa bagong majority block. Sila si Chis Escudero, doon naman yung kasus ombudsman. Ma-priso pughan is Chis Escudero. Kinis Joel Villanueva. Otro man po ding naikasos ombudsman tungkol sa flood control nga isyo. Muapas kanis Joel Villanueva nga ito ni Jinggoy. Or kining duha for survival ning ilaha. Ni ambak sila nga ito sa bag-o karon nga majority black. Kay na hadlock nga sila'y sunod ipapriso. Stilan gid oi. Ha? Mao sa ni atong atngan. Kay unsa may kalainan ni Jinggo Estrada, Joel Villanueva og Chis Escudero, pareha sa ramani silang nanganlan nga na-appeal sa anomalya sa flood control. Ngano nag-una matos Jinggoy og kapriso karon. na ang uban ni Ingon, ay, so, pastilan, ay. Ang target nga pang prisuhon ron, maura ang naas oposisyon. Kanto mga senador nga nakalayat na aw libre na. Libre na sila. Uy. Kangilaran po na, uy. Panglibrihon lang ditso tungod kay nakaambak sa bagong majority black. Oh, unsam na ina. Basta ila, why priso? Unya ang sahabig sa oposisyon, ipapriso. Parehas man eh silas Jingo Estrada, Jewel Villanueva, o Chase Escudero nga, na-involve sa anomalya sa flood control project. Unsa man eh, kanusa man kamo isdog ang investigasyon sa ombudsman batok nilang Chase Escudero o Jewel Villanueva. Malimta na lang kahani? Ha? O gaminaw ta ni Jesus Crispin Remulla, ang ato arong tanod bayan, kini bang hipis ato ang ombudsman, ilamang kikunong imbestigaron. Kadto mga na-involves anomalya sa flood control, wa kunoy piliun. Wa jud kay piliun. Amot lang kaysa patuhuon ninyo anak. Oh. Kakaron ang gihamok ron og mayo makasamas kontrobersiya nga namiligro makasamang kauitan sag pusas mao ning naas oposisyon. Ang naaron sa majority black murag luag-luag ang indugha ni mga tawhana. Si Brother Joel posible ni wala. Pasalamat kini sa Ginoo, Brother Joel. Salamat kay Lord. Kay Manyug kong isave. Oh. Si Chase Escudero, sab. Ah, smile-smile lang po. Ay, nako. Alas 9.58 na, oy. Huwag kinibahin na dahil hatong kanato, ha? Sa DTX 500. DTX 500, taas pang prison si Mang Dugo. Masinunan ka diabetic hypertension wa kahibawan. Ang diabetic hypertension resulta sa pagkabuta. Pagkadao sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilibay ng asaman. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw huwata ninyo nga mugrabi pang kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Oy, shout out, oy!
1: Ang punay lang di kurkur. Nagsabdod na.
0: Oy, si Ma'am Connie Barnes, good evening. Si Tima Oregor, may gabi. Bina dito ng radio dari sa Karwasan, sa Gansiyang Street, Punta Princesa, Cebu City. Oy, sa Karwasan na ikono. Si GRRS, hinay man imo mic, attorney. Ah, hinay ba? Oh, kusog-kusog ma itong micro. Ah, sige. Los Rosali, about Tihano, may gabi, from si Kihor. Shout out kong Rita, si Johnny Roble, Junas Taborada, may gabi, minadiriron Upper Balon, San Fernando. Si John Magno, good evening, tanaw ko rin iyong programa. Thank you kayo. Si Nicolas Aventuna, may gabi, mina ko rin diri sa lungsod sa Asturias. Si Mafia ay Chico, good evening. Ay Chico Mafia from Toyota City, Japan. When si Lumapas, good evening from Sydney, Australia. Okay, thank you. 11:30 p.m. dere, Saturday, June 20. Si Linky Bunsia Kanyiti, wa kanoy raro na, Randy Santisas. Listening, Kinmar Fernandez, good evening. From Kingdom of Saudi Arabia, daog na ni Risa Basta Perdigana. Joy sa Riyad, Joel Isligtas na, may gabi, tanan. Na ligtas na si Brother Joel Villanueva. Kay paspas man kayo nakalayat. Ni sunod man dayo ni kuan. Ni Nisunod ayon si Joel Villanueva ni Chase Escudero. Ako ginatag-anan kasama ni Stor. Diba ni tag-an mo ko ato nga kininiya kay si Chase Escudero posible kining iyaha survival mode kini. Kay si Jingo Estrada na pusasa na. Basin siya na po ang sunod nga pusasa na unya kaluoy in taong heart. Samtang si Brother Joel hilom-hilom man, taan pa ta, ato ginatag-anan ni Ambakis Brother Joel, praise the Lord! Brother, amen! Mas maayo sa dunta, no? Para na ako ba? Ha? Ako, di manjud ko DDS. Para na ako. Aron mahibalik ang pagsalig sa katawhan nga Pilipino. Sa ato ang kagamhanan, apila din ha sa Senado. Og doon naman gani mga kawatan din ha? Ang tanan nga mga kawatan, ipapriso na. Bahalag usan lang kabuok mahabilin. Kung maingon mo, niya papriso kasama, kinsa pa may mo trial ni Vice President Sara Duterte, ang problema na na nila. Oh. Now, karon, daghan kayo mga na-involved na sa anomalya sa flood control, nga mga nanganlan ba? Usam na yung mga tawhana, libre lang ni. Silas Jewel Villanueva, nabantang na magmay pangana ni. Si Chase Escudero, pwerte naman bantangas pangana ni. Ha? Sawa pa nila appeal ng uban ng mga pangan, samang Irwin Tulfo, samang Rafi Tulfo. Kinis Jewel Villanueva o Chase Escudero, unang man yung mga nanganlan. Kabahinis unang mga nanganlan nga naka-benepisyo sa komisyon sa flood control. Unsa man sila, libre na lang ni. Aron mahibalik ang pagsalig sa katawhan nga Pilipino, why pili? Og nun ay prisoho din has oposisyon. Apilon po itong priso ang anaa sa administrasyon. Aron makaingon ang mga tao, kinini ay pagamhanan nga ito ang gusto. Dili dahil kay politika hayra. O karon, saan naman eh? Ha? Madutlan pagkahan eros Joel Villanueva si Hang Kaso? Si Chase Escudero madutlan kahan eh? Nga na kaambak naman eh sa bagong majority black. Ha? Pangus mo ko taos Alan Peter Caetano. Tungos kalagot ni Alan Peter Caetano, nag-vlogger na lang. Para masyalain nga video nga, iyahang ipahungaw, iyahang kasagmuyo, gawas dihas Facebook. Ha? So, og dunay investigasyon, og dunay ipapriso, tungod aning anomalya sa flood control, why pili? Dili kayang uban ipang libre. Oh? Dili kayang uban ipang libre na. Tungod lang kay naas majority black. Oh, gusto ang ato ang mga senador nga mahibalik ang pagsalig sa katawhan nga to nila. Otherwise, og ang opposition na pod mao'y tuyuan, makaingo mga tao, at kanini, adi, giniseryoso eh. Ha? Paokyab ra gini. Pagpanggukod ra gini. Eh, sa tanawa ng ilaha, oh. Hagbara na bantang ang mga pangana ni mga tawhana nga naka-commission sa flood control. Wa man madutli. Oh. Si Jingoy bisag na priso na. Wa pa man gihapon na nga priso. Dungan-dungan ramat na sila mga tawhana na nganla ni Jinggoy. Wa pa man nga priso ni sila. Angay po ni silang prisuhon. Og tinuod man gani, og duna man yung igo nga binin siya nga nakapangwarta kini mga tawhana. Ha? Most specifically, kini pag nga nila ni Joel Villanueva og Chase Escudero. Oh, kaysa ka nag-iingon niyo, taon-taon naman yung nanganla na sila. Wa man dutli pa. Oh. Ang nahitabuhin noon, karon ang gitudlo nga mo preside sa impeachment trial, si Chase Escudero. Oh. Si Joel Villanueva, ngisi-ngisi lang gihapon. Sila na ni ato ang mga politiko sa Pilipinas ay. Ha? Dito pa kunis ubang mga nasod kasamang Nestor magharakiri na kuno ni mga tawhana unta. Oh, sa mga harakiri mag-suicide na unta ba? Pero tungod makasama kani as Pilipinas pagkapatinga mas hunit pa makasama as Kubals buaya. Bisan lat an pagkapito di nagdutlas uaw. Oh. Bapay magara-gara gihapon. Bapay magpalimpyo-limpyo gihapon. Unya mga igo na ganis kontrobersiya wala ang depensa fake news. Suras to ang politikas Pilipinas, no? Mao ni, sao pa na to pag-asinso kahaan ni. Asinso pagkataan ni. Mainta. Aluha. Oy, si Sarina Burong Amado, good evening. Sa Matalom Liti. Good evening from Bohol. Hoy, sige, salamat kayo, ha. Lugsangan na lagit si Maria Jessica Zosobrado o si Ma'am Tess Canyesares. Hoy, oras mga kasama karon alas 10:09. O mga adlaw di ay kay Father's Day. Oh, paghiskot sa tama kasama og usa ka balaod nun nga ang nangamahan ani mao si Kongresista Akbayan Congressman Chel Jukno nga maghatag og 90 ka adlaw nga paid leave para sa mga amahan kansang asawa ng anak. Oh, og dugang 15 ka adlaw nga flexible nga paid parental leave sud sa usa ka tuig. Sumura nig sa kuan pa sa mga asawa pa na kasama ni Store, doon naman sila 105 ka adlaw nga maternity leave. Unya kita pong mga bana o mga anak ang atong asawa, doon na puntay 105 ka paternity leave. Kana og badayon ning usa ka bill nga gipangamahanan ni Akbayan Congressman Chel Jukno. O paomnis Father's Day day og maano. Kay di baya lalim tinuod maamahan ta kasama ni Store. Kitang mga amahan mura lang tagwa ba, no? Di kay tatantong patandog sa mga problema kay ang tibuok pamilya na kasalalay Diyos ato ang abaga. O, malusno ganining ato ang abaga, lusno sab ato ang pamilya. So kinahanglan, strong ta, nga mo handle o mga problema. O, unya, kanto mga amahan nga mo atiman silhang asawa, o madayoning, o nga pasar ba ning balaod no ni Chel Jukno, naana tay 105 unya ka parental leave or kanang gitawag paternity leave Karon ang ato ang paternity leave na aman ta, no? Ang existing ron nga paternity leave para nato nga mga amahan, napu kaadlaw. Natay napu kaadlaw nga paternity leave panahon nga mga anak ang ato ang asawa. Para mahataga man atong panahon ang atong asawa nga ato ang maatiman. Og madayon eh, mapasar gining mo ang balaod nun, taas-taas, tagpahuway, kay with pay man eh. Kining maong gitawag o paternity leave. Pero kuto pa ni sa kuwan eh. Proposal pa lang ni. Sugyot pa lang. Di ba ito'y sugyot sa abdihas kong riso? Nga mapasar na balaod para nga ma-increase ang atong sildo. Wa pa mag-ihapon matandog hangtod ron. Oh. Wa pag ginatandog hangtod karon kuto magitaos proposal. Ug unsa mga balaod nun nga makaayo unta para nato, nagungut-ungut oy. Oo. Para nako. Kabahin sa balaod nun nga tutukan sab sa ato ang mga kongresista ug mga senador. Una wag tangon ning K-12. Ikaduha wag tangon ang iski. Mao gina. Oo. Wag tangon ang K-12 program kay wa hinungdan. Tested na, wa pus. Nganong ato apo mang inaton og mayo ang pagpaiskuyla sa ato ang mga bata og duha ka tuig, wa man dai na hinungdan. Nagkaskas malanas panahon sa ato mga bata, unya nagdugang-dugang lang gastos mga ginikana. I-graduate sa ato mga anak sa K-12, wa maghapoy klarong trabaho ang padulungan. Nakinahanglan man nga mo enroll og mga kurso. Kinahanglan man nga makahumanda ang mga kurso para makakita og arang-arang nga trabaho. Kadtong ilahang pasiatab kaniadto nga nindot kayo ang K-12 program kay aron kuno mahimong globally competitive ang ato ang mga bata, kuto bergin taon tos paukiyam. Ang tuyo unta ni ining K-12 program aron man nga ang ato ang mga bata ikahuman nila sa high school na anay klarong trabahong kasudlan. Oh, karon sa may pasudlan natos mga bata i-graduate sa high school. Globally competitive baguning ato ang mga bata aron. Sumapas mga pagtuon, di pa gid enough. Nga og high school graduate bisan pag ni graduate og K-12 na stable nga trabaho. Oo. Kaya ato magyong giahat og implement ang K-12 program bisag dili pa taandam. Resulta, mauna ni Ron, unya gipaunduyon na sa gobyerno. Mauta ni Angay wagtangon ang K-12. Ikaduha, maana wagtangon ang iski. Eh. Kaya ang iski ron, gihimong breeding ground sa mga politiko. Ang ato ang mga batanon, magitudluan daan. Unsaon pagpanikas. So, anga ginawagtangon ang ato ang sangguni ang kabataan. Ikatulo, nga angay tutukan untas ato ang mga kurisista mga senador, nga dili ta magpaabot nga mapasar og bagong wage order ang RTWPB, ang ato bang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dili na ni paabuton ba nga doon na pa'y ipasar nga bagong wage order. Nga pinaagi sa balaod sa Kongreso, i-increase ang ato ang sweldo nga mga mamumuo. Hangtod ron, wa, mangin ma-increase pa. Kuto bragis hata-hata. Paukya bragis gihapon kuto. Hata-hata on ta. Aron malipay kunuhay ta. Pano ito? Hata-hata ra. Giulog-ulogan na kita ani kasama ni Istor. Isaka nagmayong tanang mga palaliton. Ang wa na musaka. Ang wa musaka. Ato argita ang sildo. Na naglisod gitag maayo. Kataas tanang presyo sa palitunon niya itong sildo, ha? Magintang pataas ipa. Ha? Pagkaluuyan na ito, mga Pilipino. Alas 10:17, mga kasama. Okay, sige. Okay, kinibahina di ay hatog ka na ito, ha? sa Life Extension Vitamin D3. Baba mo ang sakit ng cancer, wala gipiling edad, gender o kaha status. Nagpasabot kini bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Ang good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, maong adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika, sa Life Extension Foundation, gisaligan kini sa nagkadaiya nga mga eksperto, sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At wala ninyo dito sa Consolation Branch sa Barangay Kansaga, sa Cebu City na Himutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oy, see. Okay, aron kinharina, happy weekend kasama Randy Kalapis. Sa una kami mga SG nga pobres. Salik lang taon may loan inig able sa klase karon di nakapalabyon sa kun 3 months bago ka makarenew sa loan sa una bisag may balance pa pwede. Pwede na ibanan lang sa balance wa na tali kwarta SSS karon oy. Mira Luna Batukan, good evening, happy Father's Day from Ginakot, Danao City. Oy. Thank you Randy Kalapis, may gabi. Unsa man ning atong gobyerno, hasta SSS di na makadali og renew og loan. Bisan pag fully paid na unya mo kalta sa among sildo, wagi palta. Lose dato Laita Elevera, good evening. Oh si, thank you George Maggali. May gabi attorney, ganahan ko Marcos, palihog ko ayaw ninyo daota si Bangag. Kay buutan ba na siya tag 20 kilong bugas? Hangtod karon wa pa maabot. Masalamat ko ayaw niya daota tag 20 kilong bugas. Say na Burong Amado, good evening from Matalom Liti. Okay. Nagikan pos Buhol si Ma'am Tis Canizares. Happy Father's Day sa lahat. Lucy Datulaita Elevera. Ato ko na paminahon si kasamang GQ, kasama ni Store. Doon na pa ba yung mga report si kasamang GQ karon? Okay, kumusta mo di ay? Ano na siyem ka mga LTO traffic enforcers ay? Nadak pa ni mga kasamas pagpangilkil. Tuara! Mawalagin na, ha? Doon na yung mga dagkong buaya, doon na po'y gagmay. Hindi mga gagmay ang buaya ha, o gato na yung para sigihan o glaw kasama ni Store, mudagko mani sila. No? Yan to, kini mga, doon na yung mga buaya sa una, gagmay pa to, tiki pa og purma, karon buaya naging kayo. Siyam ka mga LTO traffic enforcers, nadakpan kay sumapan ang ilkil, tuara. Ha? Dito ni mga kasama sa Buena Vista, Agusan del Norte. Nga sumapa kining siyam ka mga LTO personnel nga na-assign mga kasama ni Hasdan dito sa Buena Vista, Agusan del Norte ng extort ng ngilkil ng rak kut sa mga truck drivers to ara. Ang mga suspect na dakpan atol sa joint operation lagi pahigayon sa mga LTO agents o sa mga personnel sa Caraga Police dito sa Barangay Alubijid, Alasay sa Buntag. Ha, nindo trabaho kayong tanaon kasama ni Store, gipahapa gud. Hapo, dapa, dapa! Dapa po rin taong taga-LTO, oy. Naka-uniform pag blue. Ha? Well, may ingon ta nga, anong gagmayra may ato siguroon? Kada mga dagko. Di mana balik-dalik lagi gihapon ang mga dagko. Bawa man ay realidad gud sa ato ang panggobyerno sa Pilipinas. Mga dagko gani, dugay man kayo. So, ari unas mga bulinaw. Kaya kini mga bulinaw, mudagko ni, murani sa iho. Ari unatas murag tiki. Kaya kini murag tiki, ikadagko ani, bawa ayam mo ni. Atol sa operation, doon na sila nakuha ang mga LTO agents. Mark money, mga handheld radios, mga phones o traffic apprehension forms o uban pang ebidensya gikas mga enforcers. Sumapa kining maong nga mga LTO personnel nangayo ni kwarta gikan sa mga truck drivers. Ang mga suspect gipadangad to sa Buena Vista Police Station para sa questioning. Doon na pag-iusa nila, nagdaog armas nga walisin siya. Ang ato ang kapulisan mo file og kaso batok ni ining maong nga mga enforcers, robbery extortion, violation sa Republic Act 3019 or ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gawa sa mga kriminal nga kaso, doon na sa mga administrative sanctions ang impose. Batok nining maong mga enforcers, matod pang LTO Chief Marcos Lacanilaw. Natimingan yun. Sir Marcos, Marcos Lacanilaw, operate po diri Cebu, sir. Kaganahan sa aming mutanaw, nga naapoy inyuhang pahapon. Gipahapa, oy. Kanto mga LTO personnel nga nangilkil. Ha? Naglinya, God. Naglinya. Unya, giusa og pusas. Gipasakay sa patrol car sa police. Pastila. Nakabaos mo na ang mga truck driver. Kayo mga truck driver, to na, may race, ha? Maton pala kanilaw ang integridad sa ato ang integridad o ang accountability sa public service kinahanglan kining i-maintain. Maulagi na, ha? Kakapila naman kung tanaka dungog anang istorya, ha? Nga doon ay mga taga-LTO ng ilkil di hasdan, nangayog suburno, gipagkilkilan ang mga driver. Wa pa lang to sila na timing eh. Karon, na timing na gining siyam dito sa Buena Vista, Agusan del Norte. Alas 6 nis buntag ni adtong adlang Huwebes. So, dire sir, dire sir mo Cebu, sir, at LTO Chief Marcos Lacanilaw, operative po dire Cebu, sir. Kaya ang mga Subuan nun, ganahas ang matanaw ang taga-LTO ng inyohang pahapon. Eh, pero buyag lang, dire Cebu, naaman po, wa pa lang gini sila matimingi. Ha? Matimingan po ni sila, o hapa po. Dapa! Dapa in town, oy. Ha? Nangilkil man, doon na may reklamo sa mga truck driver. Nga, oy, usag o tao ni sila. Nag-operate lang din sila aron makapangwarta. Dire, sumbong sila sa LTO. Sumbong sila sa mga polis. Dakpan. Direkas ato ah. Huno nga tao na ninyo. Boss. Huno na mo na, boss. Kaya pa mo rin matiming eh. Puho niya. Matimingan mo. Alaot kay mo, ha? Umiingon mo diha. Sila na magipanakop ka to na yung mga nagdagmalita. Wa pala gito. Nakpi. Awa pa ron. Kato mga dagkong buaya. Wa pa. Kini unang murag mga tiki mao giuna. Kini mga tikia o mudag ko ni buaya man pud lagi. Oh, kagidlay ni nga to arong imahin sa to ang mga public officials, no? Kinsa pa kay musalig doon sa to mga public officials? Hopefully ba mabanhaw ang pagsalig sa mga tao sa to ang mga public officials? Kinumdo pa ko ni Adto kasamang mister. Panahon ba sa martial law? Ang panghadlok sa mga ginikanan sa mga bata, ilang ipanghadlok ang pulis? Buhilak na gani ang bata, maingon dayon ang mama nga sigiron. Di gani kamuhunong o hilak niya, ipadakop kitikas pulis. Oh. Ya kami po niya to, mahadlok kami, basta kita may pulis. Oh. Kita may mga PC, hadlok may. Kay, ang rasus among alimpatakan, basta gani pulis, maltito gina. Oh. Hangtod nga ginahinay ka na og usab ang kanabang dili maayong pananaw sa mga pulis. Kaya doon na yung mga kanhi, mga opisyal sa PNP. Doon na yung mga maayo sila nga gitawag og community relations nga mapaduol ngadto sa mga sibilyan ang ato ang kapulisan. Og nahibalik ang pagsalig sa mga tao nga ito sa mga pulis. Kani ato, panahon tinuos martial law, doon ay mga pulis. Mamaili, dili gani sayawan. Labi na gubalibad ang babae tungod kay doon ay uyab, kulatahon ang uyab. Suod mismos bailihan. Tiunag armalite, suod mismos bailihan. Kayon yun ang mga tao ni ato paita, uy. Kaabusado mo ni mga pulis. Oh. Now, karon okay na kayo ang ato mga pulis. Ha? Ako bang ganyan mga pulis, may bulihon. Yan, to hadlok yung mga tao basta kitag pulis. Ipang hadlok sa mga bata ang pulis. Kami yan to, kita may pulis, managan may, kay hadlok may, basta dakpon niya may kalis pulis. Ang trust ba sa publiko sa ato ang mga public officials, mahinungdanon kayo? Oh, mahinungdanon kayo eh. Nga makasalig patas ato ang mga official diha sa gobyerno. Nga og moadto ta og Bureau of Internal Revenue, dili ta pangwartahon. Nga moadto ta og mga buhatan sa ato ang kapulisan, dili ta panglubagon. Nga og dunay mga enforcer di hasdan, dili himuon nga gatasan ang mga driver. Importante man na nga makasalig ang publiko ngadto sa ato ang mga public officials. Apan kung ilahan nilang iuran-uran ang pagkakurakot kay ang ilahang pagtuwa, ginagmaraman ng amo. Nganong kami man maoy, ilahang na ginuton good. Kining amua, nangilkilmig mga driver nas daan, pangapiraman unta ni. Unahang tunilag nakup tong mga buaya, kato mga nakadawat og malita, tinuod na, doon ay punto na. However, wa magpasabot ng ato nila ng itolerate. Og doon na may corruption sa ato ang mga lower officials. Oh. Umingon ta, unahon to mga nagkurbata. Yes, tinood na. Doon na tayo po hindi handapita. However, wa magpasabot lagi na kanto mga mugbo nga mga officials gobyerno or kanto mga official nga mugbo ragranggo or mga ordinaryo ra nga ranggo ang ikuptan. Ato na lang pasagdan og doon naman sila himuon nga mga binuang. So nasampulan yun. Ha? Nasampulan yun. mao ni ron ato hagoning hipe sa LTO karon si Marcos Lacanilaw chief i-operate po sir imo mga tao sir ang sunod operate sir responsible sir ha. Lalo ningon ana man po na no well in fairness ano yung mga gagmay ba kisugot naman po na sila sa mga tagas oh naman ni bendisyon ba sila ha mga labaw sama na ko na dihas mga police station oh ako ba na ana mangwarta doon ay bendisyon sila ang hipi mas dako og bahin nila ang hipi. Unya di na mauaw nga mudiman nga tos mga tao nga mauna yung hikuan ha kakini mo'y amo ya kini ni nga share para ning hipi. Ngilad ba kayo nga tanawon sa mata sa publiko minanin na di ato mga public officials no di na sila kamang mauaw di na ba kamang maikog ba nga to sa mga taxpayers wa na'y respeto. Di lang wala respetos ato ang kagalingon, wala respetos ilang kagalingon sap. Kadi naman sila kamang mauaw. So, posibleng dili ginaangay buhaton nga, mangilkil ka kay una ni mong respetuhan ang imuhang pagkatao. Nabiya ka sa gobyerno. So, ang imuhang yung unang panalipdan nga, tinuod, pobre miss amo, pero ang mayroong danon, magtinarong lang ko diri. Oo. Oh. Diha toy nadakpan mi ta diri sa may kuan diri Cebu City unya gisuwayan og datong ang hipi agi dako pabito na si hipi oh ingon na to ko amigo wa mi wagi patawad kasama gidakop yun mi mao ba o pila na inyong gihatag mo to imong gihatag kamay gamay ram sa tunyong gihatag wa takay ba og dawaton to og gidako-dako pa ninyo. So congrats ato at taga LTO gusto makanin yung inyuhang limpyuhan ang inyuhang kagulingon nga hanay ipadayo na. Unya, diripod sa Philippine National Police. Obos sa leadership ni PNP Chief Nartatis. Walang gin mo kahibawa, dire, sir. Dire sa mga police station, sir. So, naay daghan paghihapong muduwa nga mga police. Naay daghan nga mga tarong, apanaapay manuwaay. Nga nung mo yan, nanugduwa ni ubang mga police, tungod kay dunay bendisyon silang hipi. O gisugo mismo silang hipi. Ha? Kay mas dako og bahin ilang hipi. Sina kani ana, usab man ato pagsalig sa ato mga public officials. Kun ang mga gagmay kurap mismo. Mala na taos usan naman tao ni oi. Kurap ang taas, kurap ang ubos, asap man ta salig ana. Kunya madakpa na, maana man ayan nga gisugo man pud mi. Sama ra kun aning corruption ron sa flood control. Kinsa man ay mga gipang involve? Unang direktang gipang involve ang mga kontraktor. Kini mga diskaya og ang mga tag-as nga opisyal sa DPWH. Kato mga district engineers, sila may unang gipang involve. Now, na ana tinuoy na dutlan. Usaan ni si Jinggoy Estrada. Kinsa pa? Ang wanted si Saldico kadtong kanhi kongresista sa Ako Bicol Party List. Kinsa pa? Si Mr. Budots. Si kanhi senador Bong Revilla. Kinsa pa? Napamadaghan niya sinado. Ha? Napamadaghan niya ron? madutlan ka ni sila. Mas maayo, o madutlan ni mga gagmay, madutlan po ito mga dagko. Oh. Nga kadto mga mastermind sa dakong anomalya sa flood control, mga priso. Para mahibalik ang pagsalig sa mga tao ngadto sa ato ang panggobyerno kay ug pili-pili o lalagi. Very frustrating oi. Baka ingon ta sus. Politika ra mangguna. Karon o. Wa nay gana ning bag-ong majority black ngay padayon ang investigation sa flood control. So unsa may put pasabot nila ana? Kalimta na lang tong anomalya sa flood control. Tungod lang kay na igo na ilang pangan, gusto na nilang patak-umon ang isyo sa flood control. Unsa naman ang taon ka na, oy? Matod pa sa ato ang mga listeners, unsa man taon na attorney, oy? Wa naman ay raro, oy? Oh, bitaw, murag way raro na yun. Oy, si Sofronio Almeria. May gabi, attorney. Okay, may gabi, sab. Joselito E. Francoiso. Yes, I think the Senate must wait for the decision of the Supreme Court. If it is the quorum of 12, is legal or not? Because if not, then there is no reason to declare the Senate vacant. Okay, naman si Senate President Alan Peter Caetano. At nag-alala pa talaga kayo. 700 na gastos ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kanto ko ng bilyon and trilyon na ninakaw sa kabanang bayan sa flood control. Unsa naman to? Oh, Kapiko Blanca Sugar. Shout out ko sa akong mama, si Dikding Manubag sa Giwanon Barili. Naluglandog jud ang radyo, doon sa Luhania, Advance Happy Father's Day sa akong papa, si Junior Manubag, o sa tanan, amahan sa kalibutan. Salamat sa pagbasa, way sa payan. Oy, ha? Sige, salamat kayo. Oy, si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Happy Father's Day. Sige. Sa LTO de Cebu, daghan kayo tiki. Basi mudak ko ni, mahimo na yung baya ba? Si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Oh, bitaw no? Okay, oras mga kasama karon. Alas 10:40. Reklamo gihapon ni rong ato ang mga kuan. Ato ang mga job order ng mga empleyado sa Cebu City Hall. Kay padayon nga wa pa na silduhi na nga delay kining ilahang sildo unya nagkataas ang ilahang utang. So, dugay naman kayo ng problema, ha? Ha? Kadugay na ning problema, ha? Diha, labi na sa Cebu City Hall. O, di nagitaang ang mahibong ana nga madelay ang sildo sa ato ang mga job order. Ang ato ang kahibudngan kundili madelay. Matod pang Cebu City Councilor Dave Tumulak nga nalangan nga sweldo sa gatusan ka mga job order employee sa City Hall tungod ni sa procedural bottlenecks ug dili angay ibasol sa usalang ka-opisyal o opisita. Kinitaliwa sa nagpadayon nga pagbasulay sa mga opisyal sa dakbayan. Si Tumulak, kinsa mga chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho ni Ingon, nga ang executive o ang legislative nga sa nga kinahanglan nga mututok sa pagsulbal sa problema imbis nga mag-apil-apil sa binasulay. Dunay dul-an sa usa ka libo. Kadaghan niya na ino. Dunay dul-an sa usa ka libo ka mga job order ang naghuwat sa ilang bayad sa serbisyo nga nahimo nag pipila ka buwan kung kanang nakaserbisyo na ba sa pipila na kabuwan. Ang kontrobersiya nagsugod gikan sa nalangan nga sweldo sa gibanabana 956. Uy, kadagham gani ani. 956 ka mga job order o mga project-based nga mga empleyado. Diin ang uban nila gikataho wa pagin masilduhi gikas Enero hangtod Marso. Ang uban sab doon na pa'y pinding na swildo sukad pa ni atong Oktubre 2025. Ni samot kainit ang isyo human gibasol ni Vice Mayor Tomas Osminia, si City Administrator Albert Tan sa mga kalangan, samtang si Mayor Nestor Archibald nga tarungan nga ang mga kinahanglanos dokumento o ang proseso sa pag-approve sa City Council maunay nakatampo sa backlog. Ay, pangitain yung pamagi niya ay. Mayor, ha? Kainyo mo nang ipatrabaho. So, inyo mo nang ipatrabaho, di, doon naging mo'y obligasyon nga niyo hanang swilduhan o sakto. Suma ni tumulak ang kagamhanan sa dakbayan, nagsubay lamang sa mga pamaagi sa accounting, sa auditing, og ang budgetary nga gikinahanglan ubos sa kasamtangan nga mga regulasyon. Iyang gipasabot nga daghan sa mga pagkalangan ang mahimo untang maminusan kun ang mga payroll maker og ang mga personnel nga gitahasan sa pagproseso nagiyahan og tarong sa mga gikinahanglan sukad pa sa sugod. Gisugyot usab ni tumulak na ang kasamtangang administrasyon nag-adjust pa sa mga bagong personnel nga nag-assign sa mga buluhaton nga may kalabutan sa payroll. Matod niya, dagha mga payroll maker ang bag-o pa sa ilang posisyon samtang ang mayor unasay prerogative sa pagpili sa mga personnel nga mao'y muduma sa mga butang og may kalabutan sa manpower. So maunay sabutan niyo tarong din ha. Kamu sa City Council o sa Executive Department unsa una kay pamilyado ning daghan nga mga job order employees. Kaluoy bayan ani nila, sige sila kuy-kuy dihas basura o niyawa pa rin ay swildo. Ha? Sige sila silhig dihas dan wa pa ay swildo. Or ang ilahang swildo, naana rin sila nga masigig kadili kay ang ilahang naandan ang ilahang swildo, ilan ang gigarantiya ng atos mga loan sharks? Kaluoy, oy. Oh. Mao na iliso din ha, labi na ang mga itiim, pang prinda na kasama ni store. Ha? Ang mga itiim, bagi pang prinda na daan. Ig-abos swildo, ato na po mga loan sharks. So, angay ning hatagan o pagtagadugan na magkanang problema, ha? Ha? Nga magsigig ka, langay ang swildo sa ito ang mga job order. O, apagin gihapon, masulba din eh. Sulbaran yun na, eh. Kadi gudalim taon nga manrabaho ta kasama ni store. Niya, why swildo? Kita gani din, he. There is the HP mga kasama. Prangka-prang ka lang. Advance man ganin ang among swildo din, he. Ha? Naglisod pa gani ta? Nga advance ang ato ang swildo? Unsa na kayang tao ni ato mga job order nga magsigil lang og kadili ng ilahang swildo. Ha? Unya, kanang ilang swildo na garantiya na kung nadaas utang, de? Samot ko silang kaliso na na, nanrabaho gani na, aron maswildohan? Resulta, sige trabaho, wak pa na yung swildo. Sus! Pero kwentahan lang na, kay pautangon man ka. Mas maayo on tato, ma-up-to-date ng swildo sa ito ang mga job order employees kay araw at ba nga may nato sila mayor ba? Niya, sa kakaroon sad, lain-lain nga pamaagi si Mayor Nestor Archibald nga kinahanglan istriktuhon yun ang mga requirements para sa ato ang mga senior citizens nga mukubra og mga financial assistance. Bagulbol po na yung ubang pamilya. Labi na ito mga senior citizens kasama ni Store, nga bidridin na. Oh. Well, kinisagong uban nga mga kabanay sa mga senior citizens. Dili tanan ha. Mapahimuslano man po, good. Gigamit lang ang pangan sila hang ginikanan. Niya mo itig kubra nga ito sa City Hall. Yanga-yanga, huwag din taon katilaw ang tiguang. So, doon na sab siguro yung punto ani si Mayor Nestor Archibald. Di po na ito ibasol ang tanan. Nga ito kang Mayor Nestor Archibald kung nga nung gi-stricto niya ang requirements

sa ato ang mga senior citizens. So karon adjust lang pud mo kamo mga pamilya ha sa senior citizen kay basin og duna po na matikdan nga mga binuang ang ato ang mayor. Hinundan nga dili na basta-basta nga lahi ang mukubra sa financial assistance sa mga senior citizens. Dili sama ba kaniadto kasama ni store nga pwede ra ang anak, pwede ra pag-umangkon, pwede ra ang apo, ang asawa. Karon ang general rule, ang senior citizen yun ang mukubra. Unya di na basta-basta i-honor ang requirement nga Xerox copy. O, panalitan, ID ron sa senior citizen, kinahanglan, original yun ang tanawon. Ay, stricto, tinuod. Makaingon tang aduna ni disadvantage kay ma pressure ang ato ang mga senior citizens pag comply yun sa mga gikinahanglan requirements. However, posible nga doon na po ni maayong intensyon kining pag-instrikto na ni Mayor Nestor Archival sa requirements sa mga senior citizens kaysa ako nag-iingon para ma minus-minusan ang mga binuang sa pagkubra sa financial assistance sa ato ang mga senior citizens kay mao malagi na doon naman sa mga anak o mga apo nga way batasan na mga magsigkubra sa financial sa ilahang senior. Yanga-yanga in town ang senior citizen. Di na noon makatilaw sa para niya. Kaya nagpahimos og mayo ang anak og ang apo. O dili ba ka ang anak mo ay mukubra sa financial assistance sa senior citizen? O niya, og naa na gani ng kwarta, mo pasumangil na yung anak nga, pa, ako sa ning hulman ha, kay apiki kayo ta. Igol lang yung taon mangagho ang senior citizen, di nalang yung taon kabalibad. No. Doon na po na punto eh, ang kang Mayor Nestor Archival nga pamaagi ron nga istrikto na ang mga requirements para sa mga senior citizens para maminusan yung mga binuang. So, labi na ning mga anak o mga apo nga may magsigikubra o financial assistance sa mga senior citizens. Unya ang senior citizen dili day itaon makatilaw na sa financial para nila. Alas 10:50 mga kasama. Okay.

0: Hala, sige.
1: Muna, tanan.
0: Si Sian ko, shout out ko from St. Bernard, Southern Leyte, Dusina family.
1: Imo na tanan. Mauban may kabilin si imong ginika.
0: Si Lucia, daog-daog, attorney may kabili ha. Nauwag yun ko, kay giingnan ko sa akong among insik, wa ko'y ayo. Wa'y ayo atong gobyerno, mawaya ingon. Paita, petrikuno ang korupsyon.
1: Day, imo na tanan. Mo bang ako'y daro?
0: Ang korupsyon sa Pilipinas, grabe oy.
1: Kay, imo na.
0: Nagkatay-katay og mayo. Nelson Cabatino, may gabi from Dulho.
1: Day.
0: Si Roger Tanti Andolana from Kasili, Consolacion. Oy, si Janine Boret, may gabi. From Purok, Tambis, Kandulawan, Talisay. Carlos Alda Nisi, good evening. Yeah, advance Happy Father's Day. Oy, thank you. Kinwer Fernandez, Happy Father's Day, Daddy Mo, Attorney. Thank you. Good evening. Shout out from Aloginsan, si Don Manggilimutan. Kumusta mo dia, oy, taga-lungsod sa Aloginsan.

0: Mapamakasama sa Visayan Electric Company Convico, posibleng nga karong buwan sa Hunyo, mo-isa sila sa presyo sa ilahang kuryente. Nga no? Tungod makasama lagi sa pagnihit, makasama sa supply. Kaya ang Visayas grid, sumapa, naglisod rong supply sa kuryente. Tungod sa nagkataas nga electricity demand o ang rising generation cost, kinibang operation expenses nga taas na. Sumapa sa advisory sa Visayan Electric Company nga posible nga karong buwan sa Hunyo dunay pagsaka sa presyo sa atoang kuryente. Sumao ni ato ang bantayanan. Ha? Itan-aw niyo sa billing karong Hulyo, tan-awa lang, doon na ba'y pagsaka sa presyo kay? Mao man ni pasidaan sa Vico, posible ani ang uban sa mga lugar. Di lang ang mga lugar diin ang Vico ang nag-supply og kuryente. Kay apektado man ani ron ang tibuok Pilipinas. So kinahanglan tang mo-adjust ron kasama ni store. Dagharong mga pamaagi ba? Ay, sus. Karong panahon na nga daghan na kayong maduki-duki ang mga tao, pwede na tang magsular. Ang uban mo gamit nag battery. Kaya doon na may mga customized na nga mga battery nga pwede na kang ka-charge o appliances. Unya ang og dunay kuryente, charge ra po nimo ang battery. Now, og di nakaganahan og magdaginot yung gas kuryente na, i-off to nimong kuryente ang imong appliances anhan imo isaksak nas battery na na mga ngon ana ron. O kini mga solar na nga mga pamaagi pag paandar sa ato ang appliances. Malikasikay kita ni. Hinoon kini ni ang mga moderno ron nga mga teknolohiya. Ngadin ta kinahanglan nga magsalig og kuryente dako kani matabang pero sa pagkakaron di pagyud ingon nga establish na ni kaayong mga produkto ha. Aron maka sustain sa ato ang mga panginahanglan. Okay ra siguro na mga ginagmay lang nga mga panginahanglan unya mga short term lang. Panalitan gusto kag bugnaw. Saksak ni muna sa imong solar powered bakha, no? Kasaksakanan sa kuryente. Ana na kay aircon. Dang tagpipila ka oras pao na pod. So yun na ani lang yun atong mahimo. Kay karong panahon na bisan unsa ka pobre tao na amig kuryente kasama ni store. Di na gid kumpleto atong kinabuhi og way kuryente ron. Labi na naana na tang silpon, niya asa man tamo charge o silpon o guay kurinti. At tuwaan namin tanang ng testingan panahon at itong bagyong audit. Nga nagliso bitag may kurinti, may gani. Kaya doon na ito yung nagkadaiya nga mga establishments, gani offer o pa-charge sa ilahang silpon. Nga ito nagkadaiya nga mga outlets. Okay, dumdum pa ko. Diris DOHP, maglinya po itong mga tao, mo charge po sa ilahang mga power bank, mga flashlight, mga cellphone, uguban pa, ilang ipag-charge kayo. Wa mong itay kurinti ang itong panahon sa bagyong ulit. Mautong panahon na nga kusog, halinon, kini mga solar-powered nga mga equipments. Na radio, solar-powered. Flashlight, solar-powered. Ibuwan mo sa init, muandar ka sa manistor. Uwa na po'y init, adisan mo andar. Ana lang kita, lahuta itang maayo, anay kay. Ang magdita mo, lahutay nga kita mga Pinoy, survivor magdita. Di man tamo surrender ba? Ana tang mga Pinoy. Sa uban nga mga nasod, malambuon at tinuon sila, pero og maputo na gari. Adi man kaguanta na. Kita mga Pinoy, pinatingay mo ni nga tua. Ha? Matira ang matibay. Oh. So lahutay lang ta kay. Grabing krisis ron ay. Unya, nalipay karon ang mga ginikanan kay ni graduate na ang ilang mga anak. Ang uban ni graduate na sa elementarya. Lipay na taon. Ang problema na pod ig-ablish klase, karon nag-ablish na ganing klase ron. Ang problema na pod kay ang igasto para sa high school. Kabisan sa public schools, gastoso man kayo, ang pamliti lang daan, ang baon lang daan, plus daghan pag iyong amutan. O niya, ako ang hibawaan, tinklusing ron sa mga colleges o mga universities. Ang problema sa mga ginikanan, ang ilahang mga anak, panalitan, eskwela nag-college, perting mahala naman sa tuition fee. Makaya manis mga ginikanan ron? Pila ro'y sildo sa kuan? Sa minimum, 540? Maba ni minimum na to ron kasama ni Estor? 540? Kaya ka na? Kapaiskula kag-college na? 540 imong sweldo. Bisag 540 pa imuha pa ng take home kada adlaw. Maglisod yung kagpa-eskwela ng college ano eh. Oh. Kay mahal naman kayo tuition fee. Gawa sa mga bata yun nga ang ilang ambisyon ba? Init kayo. Doon nga sila passion nga makahuman. Kaya maning kamot mga ng bata. Ang uban mag-working. Ang uban mangita og scholarship. Pero kato mga bata nga average lang ang utok. Ang dili ba yung mga brightest at yung mga bugo. Ang gastuhanan yung kayo. O dunay bata nga lahi og prinsipyos kinabuhi og naa o wa. Kunya si tatay og wa gitay panggasto. So asa man? Di man pwede pong pugos tatay o wa lagi mapuga. So ang bata ma-obligar og hunong o eskwela. Mangita siya og trabaho. Malalagi og magkatrabaho ang bata og arang-arang ang sweldo. Oh, ang uban mo trabaho og buntag, ikagabi mo eskwela. Kada bilib kay ko ana mga ingon-anang mga batan-on ba ka. Taliwas, kalisod, waning kamot pagigihapon nga magkahuman og kurso. So swerte kayo ron ang mga bata nga nakahuman na og eskwela ha, nakahuman na og kurso. Congratulations ninyo tanan. Unya kadto mga musod na sab sa college. Paning kamutan gid ninyo. Daghan man kayong mga kaagis kinabuhi sa nagkadaiyang nga mga profesional. Kinumdum pagkuadtong ni graduate og education nga ogwa siya klase kasama ni Stor, maninda siya tubig di hasdan. Oh, para lang yun, doon na siya'y income, ikatabang na siya ang pag-eskwila. Taghanta mga nahibawaan nga mga kaagi sa nagkadaiya nga mga profesional ang uban na nakahuman og engineering, ang uban nakahuman og commerce, tungod sila hang gitawag og sariling sikap. So kana na dili gina basta-basta nga gimbuhaton o dila ordinaryo eh, nga accomplishment sa ato ang kabataan nga nakahuman og kurso unya ang gigamit sariling sikap. Kada ba paita yun? Di yun sa yun tinood. Iskwila ka, niya. Kaya naningkamot pa ka nga magkahuman o kurso. Pero, kaya ngayon mo ang ginikanan, why ikagasto ni mo? Maningkamot yung kag-imo, aron makasustinto ka sa imuhang pag-eskwila. Ang paitagyod ka sa manistor, na gunahuna ka mo human og eskwila, pero kay gusto ka mo tabang sa imong ginikanan, kanay mo hang kinitaan matag-adlaw, kuhaan pa ni mo og para eskwila, kuhaan pa ginan ni mo og budget para sa imong pamilya sa imong ginikanan. Kay gusto kang matabang sa imong mga igsoon, kagagmay pa, ana man tadiris Pilipinas. Mabitaw na, nga, kabahin sa kultura nato diris Pilipinas, kita mga Pinoy, na magintay hugot kayo nga banding sa atong kamilya, mga bitaw na uban nga mga foreigner, usa silang biliban nato diri kasama ni store, kay ang ato abang banding sa atong kamilya, ang ato ang maayong relasyon, ato yun lang gihatagan o igong gimbog aton. You know, normal man gina, naasay mga conflict sa atong kamilya. However, mga isolated ka na nga mga paghitabo. Ang ato gininhi, nga ato yun lang giamumahan ang ato ang kamilya nga dili ta magkabulagay. Niya ang ato ang banding, mura magsilhig, ato yun lang gibugkos. Kabahin sa pamaagis mga pobreng ginikanan nga makapahuman sila usa, at least kadtong usa nga nakahuman, makatrabaho na to, ug mutabang nas ginikanan para makapadayon og eskwela ang mga manghod. Mabitaw na ang style sa uban nga mga ginikanan, hangyoon nila ang ilang kamagwangang anak, dong kanang tiwas ang eskwela. Unya, labi na magdungan na ng college, ikaw dai hunong sa ato sang patiwasos dudong, kaigka trabaho ng dudong, tabangan ka para makatiwas kang eskwila. Oh. Doon naging mga nagmalampuson nga mga igsuon nga. Tungod anang ingon-ana nga klase sa strategy. Okay. Sa ako nang giingon, dili mangutana nato. Ang atong ginikanan maka-afford o pagpa-school lang ato sa college. Swerte na gani yun kayo ang ato ang mga bata aron nga wa na ba'y problema ka sa manistor. Ang ilaraging problema, ang pagtuon ra. Oh. Nga suportado na tanan. Lahi sa ba mga bata, oy, mag-hinuktok nga, uy, ting-exam na ra ba? Na, baka ito'y kwartas papa nga. Para tuition fee. Oh, buhatos bata, mag-promissory note. O, bumintahan yung ubang mga eskwilahan. Kaya musugot na mag-promissory note. Oh, dayon, di kabayad, lain isang promissory note. Niya, sunod, sunod semester, dili man ma-enroll, ngita yung panikay-sikay, yung mga mabayaran tong bitay kay aron makapa-enroll sunod semester. So ang uba mga anak ron nga ang ilang mga ginikanan ni suporta gyud nila financially, tanan kabahin ana ang financial. Dako na ninyong pasalamat sa inyong mga ginikanan nga bisan sa kapubres ninyo ginikanan aning kamot na para maka papadayon og eskwela ninyo, ang inyohan lang gid-ana, mo-cooperate mo sa inyong mga ginikanan para dili mausik ka ng mga kahagos ninyong mga ginikanan. Kaya dili yung taon lalim ang pagpa-eskwela og mga anak. Oy. Ha? Kadaghan yung kumakadungog anas mga ginikanan nga paita, pre, si Dodong pre, ni eskwela pagka-engineer, makaot yun pre, ang dili katul. Oh. Mingon po ni uban nga, Pida Mari, paita, si Inday ni iskwela og pagkamaistra, makaot, oy, ang dili katul, tinuod na. Ha? Makaot, tinuod, ang dili katul. Pangutkot yung ginikanan. kay. Pudya karon dahil mga bata nga swerte na kayo. Kang ilaha mga ginikanan, dili man tinuod dato, dili man ingon nga bungka kay kwarta, pero at least, doon na pa ikasarang ba pag suporta nila sa ilahang tanan nga mga panginahanglan sa pag-eskwela. So, i-abil gina ninyo ka ng maong nga oportunidad. Unya, para sa mga graduates karon, manikasikay na gin mo, ha? Lahit na rabagining aktual na to nga pagpanrabaho kasama ni Stor, daghan kayo mga dunay gitawag og Latin honors. May mga summa cum laude, mga magna cum laude, yes, dakoy ka na tabang nila kay kana ilang credentials, dako man lang asset pag pang-apply og trabaho apan dili pa ginaina. Inyuhan na lang ma testingan niya sa aktual nga pagpanrabaho. O kay lahi na gid sa aktual nga pagpanrabaho. Dili garantiya nga kay ikaw doon na kay Latin owner sa pag-eskwela, igsuodin mong trabaho na kung ikagsildo. Ay, pagtuo nga, tungod kay suma cum laude ka, igsuodin mong trabaho, manager rin ka. Muagi pagkagdaghan nga mga pagsuway sa pagpanrabaho, hangtod nga muangat kasi imuhang pagpanrabaho. Oh. So, ako malikon, congrats ha. Tanan na to nga mga graduates. Unya ka to mga mo eskwela na po. O college, karong abis klase. Good luck po ninyo tanan. O mag-adlawa kay Father's Day man. Di maging perfecto ang tanang amahan kasama ni Stor. However, bisan pag dili perpekto ang atong amahan, dako na natong utang yun sa atong amahan sab ang ato ang kinabuhi. Oh. Di man tinuod sa tanang higayon, sakto ang mga amahan. Pero the fact nga nahimo kanang amahan, utang ninyo nila ang inyuhang kinabuhi. Oh, natural. Kabahin ana ang inyong inahan. Pero ang inyuhang kinabuhi, di yun na sa mamugna. Ugwa pa ang inyuhang amahan. Oras, alas 11:10, mga kasama. Okay, sige. Kumusta naman mo rin na, oy? Atong hatagan o pagtagad inyuhang mga messages. Apilan ng inyuhang mga kini inyuhang mga greetings, inyuhang mga papa. Sige, padalang dere. Para niyo mga greetings inyo ha mga papa, mga tatay, itay. Oh, o kinsa na inyo ha mga usay tawag sa inyo hang papa. Lalahi magtawag gud sa amahan. Ni adto tatay, pa. Karon nay daddy, nay tatay, nay papa, pero karon kasagaran gyud papa gyud kasagaran kasama ni Stor. Tagsa na lang ko ka dungog og bata nga motawag og tay. Karon papa gyud na kasagaran. Oh, og medyo class-class kunuhay, daddy, oh. Dili man po mga bata nga ang tawag silang amahan daddy datog yun, no? Siguro panunot po na sa panahon. Ako bansan, papa, oh, mga kasagaran, papa, daddy, sige, i-greet lang ninyo na inyong papa o daddy. O happy Father's Day, ha? Kay malan na malipay na inyong amahan maka kita na, o makadungog na sa inyo ang mga greetings. Oras, alas 11:11. Okay, babalik ta, karoon na taon. Mo commercial sa takadiyot, ha?
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Oras mga kasama, alas 10.52 na.
1: Kalimahan, kung imo na tanan, butang ang takalagkutlanan, kung imo na tanan.
0: Ayon ta mga kasama karon sa tuwang tulumanon.
1: Ah, die!

0: oras mga kasama, alas 11:17 na. Ato nga check ko na ang kahimtang sa tuang panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato kumustahon mga kasama, asa na pitaron si Bagyong Francisco kay... Manto sa gawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Isuon na ba sa ato ang PAR? Kining mao nga bagyo. Ugun sa epekto nining mao nga bagyo diri sa Pilipinas. Kaganihang hapon, kusog-kusog to nga mga pag-uwan atong na-experience diri sa Sugbo. Nalipay malang punta ni atong maang uwan na. Kaya at least na subhan ang sobrang kainit sa ato ang panahon. Ikaigang ay, ikaadlawan. Atong i-check unsay balita aron sa ato ang panahon. Diasa, pag-asa, magtan. Pag-asa, may gabi.
2: Yes, sir. Ito ni Ben. May gabi po. Doon si mga sakinting paminaw. Mokan na ito ang latest news update para karang gabi yun na. Ang itong ibantayan ng bagyo nga naagawa sa PAR nga Night International ni nga si na national name nga si Mikala kay nakasulod na ni sa PAR and gipangalan na kini siya o Bagyong Francisco ganihang alas 10 sa gabi. And kani si Francisco ang dalagya po sa hangin nga maabot og 105 km/h doon siyang gustiness o iyang maximum sustained winds maabot og 85 km/h doon siyang sentro. Iyang movement pa westward sa kusgod na 20 km/h. Kining si Bagyong Francisco, less likely ni siya iyang landfall scenario sa asang party sa itong nasod. And posible po ni siya nga may mausa ka typhoon category o mas sa buntag. Sa laing bahin, ang southwest monsoon ang mao'y naka-apekto karon sa may Zamboanga Peninsula sa Baham ug dinhi sa may Lanao del Norte. Pero dinhi sa Metro Cebu lakip na sa tibuok Visayas, no, nati sa diri o panagsama panganoron, ito na sa madagumon nga kalimitan. May mga chance gyapon sa mga isolated na mga rain showers ug thunderstorms kini kana ning mga localized mga thunderstorm. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin na nagagitan sa mga silangan nga ito na sa mga nagkasadpan ang mupuslabi din sa tibuok Visayas. Di na balod sa tuwang kalagatan pabiling hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. So, kung karoon, wala tayo i-issue ng good warning isa asang pati sa ito din sa Sugbo. Matung dagat din sa Metro Cebu, inunas ganyan alas 9.32 sa gabi o mataob po niya alas 3.55 sa karong kadlawan. Temperatura karong adlawan nag-range kitchen sa 27 to 33 degrees Celsius. Sunset, sunrise na tugma alas 5.24 sa bunta. O mo lang para itong latest weather update, kini si Manager Nagbay, maayang gabi.
0: So kini ni si Bagyong Francisco Manager, wa kay ni naghatag og dakong hulga diri sa tuwa.
2: Yes sir, sa pagkaroon sir, no, wala ni siya direct effect sa asang party sa itong nasod. Pero posible nga ni-enhance niya kaning hanging habagat na may magdalag mga pag-ulan din sa may western section sa itong nasod, especially din sa may Palawan o Occidental Mindoro na area.
0: Katong mga pag-uwan-uwan kaganiha, epekto ba to sa Bagyong Francisco?
2: Mga localized thunderstorm natin siya, sir. Wala din siya direct effect sa bagyo.
0: Pero nakasood na ni si Francisco ron sa PAR.
2: Yes sir, nakasulod na as of 10 p.m. ganyan.
0: Unya, less ang chance ani nga mo landfall ning bagyo ha?
2: Yes sir, sabagaroon less ang chance nga mo landfall. Isang asang pati sa itong nasod, pero kanin siya mupid-pid niya dili sa may extreme northern zone, dili sa may Batanes area. So, posible kapunta nga maka-issue tag mga tropical cyclone wind signal dili sa may extreme northern zone.
0: So, ang ato ang nasod ron, manajan, padayon ning under sa pinuminon sa El Nino sa pagkakaroon?
2: Sir?
0: El Nino, pinuminon gihapunta?
2: Yes sir, naturally na nag-persist ng El Nino, no? Karon din sa tuwang nasod. And, pero sa karon, weak pa lang niya. And though naka-timing man siya nga ang atong El Nino sa rainy season, expect yung punta nga natin mga kuan, lesser nga atong rainfall compared sa atong average rainfall for this month of June.
0: Aha, sige. Salamat kayo, manajan, ha?
2: Sige, basta pa yan.
0: Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: At ang nabati, mga kasama, si manajan Agbay sa Pag-asa Magtan. Oras, mga kasama, alas 11.22 na. Kaya at umalikan, mga kasama, ang mga panghitabo dito sa Mindanao area katong naka-experience in town og 7.8 magnitude ng linog. Kaya padayon sila, mga kasama, ng ginahanglan og tabang. Gani, diri sa DYHP, mga kasama, padayon maghihapuntang nanawat sa inyuhang mga donations. Salamat kayo, ha, sa inyuhang mga donations. Ang ipaabot diri sa ato ang sibiyanan ng DYHP, ubay-ubay na nga mga donors. Di na ginato maapod-apod magkasama o mention tanan ninyo nga mga pangalan. Pero tanan nato nga mga nahipos nga mga donasyon, itigom gina, i-account nato na agtarong, unya, pinagi sa pagpango sa ato ang station manager, ato ang ipadaang atos direktag yun sa mga naapiktuhan ni ining maong nga linog. Samas gihimo nato dire sa Northern Cebu, o sa ban pa mga nangagi na to nga mga experience sa katalagman din ang DYHP kaabag ninyo sa paghatod sa inyong mga donasyon. Amuagi hapon ang himuon ang maong klase sa pamaagi aron kanang inyong mga tabang direkta gyud na nga moabot ngadto sa mga hintungdan. Mao magunay dako na lang nga pabor para sa mga donors nga ang ilahang mga donation maabot yung gatos mga hintungdan. Hinungdan nga, daghan ninyo, salamat kayo, nisalig sa DYHP, nga rin ninyo ihatod ang inyong mga donation. Tungod kay nagtuo kamo, ang credibility sa DYHP sa hataas na nga panahon inyong gisaligan, nga kanang inyong mga donation maabot yun na. Nga kanang inyong mga donation dili na pangkawaton. Nga kanang inyong mga donation dili ka na pangkapnan. Nga kanang inyuhang mga donation dili kana pangtaguan. Nga kanang inyuhang mga donation intakina. I-distribute kina og tarong ngadto sa mga nabiktima sa katalagman. Labi na ning linog ron dito sa Mindanao area katong bag-ong linog nga 7.8 magnitude. Diin ubay-ubay gyud nga mga pamilya ang apektado, duna gani nga matay in town, duna say daghan nga mga nanga-injured adto, sobra sa kalibo ka mga tao na nga injured tungod ni atong maong katalagman. Naa na may mga tabang gihatag ang atong gobyerno apan dili pa gito enough. So karong panahon na magbiyanihan na usab kita kay aron matabangan nato ang mga naapektuhan sa linog dito sa Mindanao area. So kanang inyo ha mga cash uban pa rin yung gipanghatod rin sa DYHP, panggamiton ka na, ipalit ka na og mga tubig, mga tambal, mga pagkaon, no? Nagkadaiya nga mga panginahanglan, bugas, mga canned goods, uban pang mga items nga atong ikatunol nga ito sa mga naapiktuhan sa linog. Salamat kayo ninyo katong mga ni hatod na sa inyong mga donations. Nga naaman tayo mga digital na nga pamaagi, no? Pinagi sa GCash na ay BPI account. Inyo na makita sa ato ang screen karon, sa ato ang Facebook page. I-check lang ninyo ang ato ang official nga Facebook page. O kanana ang mga numbers nga inyo makita ron, exclusive na, ha? Sa DYHP Ragina. Kanya ayaw mo ugtuo o dunay uban nga mga magpatuo nga taga-DYHP, kanya mga ayaw ninyo o donation kay watak hibaw o scammer na, no? O dili ganit taga-DYHP, mawin mag mga ayaw ninyo o donation, ay gin mo o hatag na. Kanara nga mga numero, exclusive na nga mga numbers, ang inyuhang patadaan sa inyuhang mga donation, ha? Exclusive na. Wailain yun, kay karong panahon na, taliwas ka talagman, asin mo pahimo sa higayon. Doon ay mo ingon nga, tag-DYHP me, o mga imiog donation, so-and-so, ayaw magtuo na yun. Labi na nga karon uso kayo ang scam diha sa social media. Adto gid mo diretso o open sa Facebook page sa DYHP aron kanang inyo ha mga donations direkta ginang maabo sa DYHP unya maapil ka na nato og tigom og dako na kanang tabang para sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Oras alas 11:27. Atong i-checko na ang patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Yara si Radyo Man Jose Post GQ Kihano kasama GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Dugang dumaga report ka itong gana ko rin sa gawas ng bahid na angong kinisang kas kita agyos nga lalakong dinigidunggam sa Yara sa Masin na Osaka ex-convict na nanabuntang ito sa Masin Tabok Lamak Barangay Yapi Lungsod sa Liloanda ag ginunggam na ilhan sa pangalaga Roman Santiago Hagulon kita agyos ag panigun o nagpurasab sa resultat ga lugar sa mga ito mga sospek ilhan sa pangalaga Husiga Pupakulaan po na sila agyos ag panigun o nga.
0: Yes, kasama JQ.
3: Medical center sa pagiging suspendin at pagiging man sa maoga incident. Kapitulo sa Pulsa Patrolong Radyo Man, Joseph Monsiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:29. Bisan o pado na gining mahilom kining isyo sa flood control. Apa sa di pa mahilom kining isyo ha? Ato ang hisgutan mga kasama para malabas ato ang panunduman nga once upon a time ang ato ang dakong budget para sa pagpugong sa baha gilamoy sa mga buaya.
1: Straight to the point.
0: Diri sa Sugbo pagkadako diay nga budget dinhi moabot og 43 billion. Ako malikon, 43 billion pesos ang igahin para sa flood control. Pero karon panahon nga dunay uwan, murag swimming pool mga kasama ang Sugbo. Asa man ni mapunta in taon ang 43 billion? Ha? Ang 43 billion gianod sa baha. Kaluoy mga kasama nato diri sa Sugbo nga ang kwarta nga para sa flood control makatabang unta sa katawhan para dili malumos sa baha. Apan karon naan man unta ning dakong budget mahibong ta kadako sa budget para sa flood control wa man nakatabang para maminusan ang pagbaha sa Sugbo. Sa summary, mukabat og sobra sa 43 billion pesos ang igahin sa ato ang gobyerno sa 1,008 ka mga flood control projects. Dunay 1,800 ka mga flood control projects gikan ni sa tuig 2016 ngadto sa 2025. Oh, but critical ang interventions nga na-identify pinaagi sa 2017 master plan. Ang mga critical interventions nga na-identify base sa 2017 master plan wa gid ni na-implement og sakto. Oh. So unsa man ni? Ako malikon. Ang Sugbo gigahinan diay og sobra sa 43 billion pesos para sa 1,008 ka mga flood control projects nga nahitabo gikas tuig 2016 ngadto sa tuig 2025 But kadtong anaa sa master plan nga critical nga mga area nga amoy hatagan gyud og direktang pagtagad sa DPWH, wa ni nahatagi mga kasama og focus sa atensyon sa DPWH. Technical man nga mga klase sa terms base sa 2017 Metro Cebu Flood and Drainage System Master Plan. Naglangkob ni sa riverbank protection, revetments, seawalls, and slope stabilization projects. Oh. Now, dunay funding sab para sa gitawag og water retention systems. Ngawa nahatagi og focus sa DPWH ang watershed rehabilitation og uban nga mga gitawag og non-structural interventions nga sumapas mga eksperto mao gid unta ni ang gikinahanglan para maminusan ang risgo sa pagbaha. Ha? Ay, hibaw naman ta. Giunsa ning ato ang kwarta diri sa Sugbo. Naunsa na ni. Doon na di unta tayo 1,008 ka mga flood control projects din he. Apan, ang ato ang Sugbo panahon nga doon ay kusog nga uwan o bisag hinay lang nga uwan, basta permanente, mo lunop dayon. O kabahin sa gigahinan o igong budget, mao ni mga sapa dihas mananga o dihas talisay sa Butuanon o sa Kansaga. However, panahon nga dunay pagbaha, perteng isugas baha. Wagin naminusi ang risgo aron ang baha gikan ni ining mao nga sapa, dili mo lapaw o dili maka lahos ngadtos nagkadaiya nga mga panimay. Sukad hinuon nga gi-implement kining anomaluso nga flood control projects instead nga maminusan ang pagbaha, ni samot na hinuon baha ra unta nahimo na hinuong lunop. Oh. O kabahin makasama sa gitawag og buhing ebidensya sa anomalya sa flood control maotong nahitabo panahon sa Bagyong Tino, diin daghan kayo nga mga lugar ang gipanglunupan. Unya, asa ning mga lugar ang gipangkahinan di ay og mga project para sa flood control? Be? Ato kuno ning susihon be? Og pilay budget na to dire? Oh. Sa lungsod sa Consolacion, atensyon, Consolacion. Doon na mo'y 4.4 billion nga gigahin para sa Kansaga River para ni sa multiple phases sa Panas Panoypoy Road. Kumusta man ang inyong harinhang Kansaga River? Dili na ba na muawas panahon nga may baha? Asa man gilamoy ang 4.4 billion? Di pa ay, otro po ni, Mandawi City, 3.0 billion, doon ay 3 billion, para sa Butuanon River, para kununi sa phases 5 to 9 sa Basak Creek. Uy, kumusta man ang inyohang Butuanon River dihas Mandawi? Ha? Di ba nagkayamukat manggihapon ang inyo hadinhang flood control project? Unya dunay 3 billion? Asa nito gilamoy ang 3 billion? Pastila na, oy. Di pa ay, kini. Dita magpalayo. Cebu City, oy kadako sa Cebu City. 4.3 billion para ni sa Butuanon River. Diha na himutang sa Lahog, sa Guadalupe o Kinalumsan. Kumusta man? Kanang sapa diha sa Butuanon, sa Lahog, Guadalupe o Kinalumsan. Di ba panahon nga dunay uwan? Risgo gihapon kayo sa lunop? Asa dito napunta ang 4.3 billion? Kinsa naglamoy ato? Ang Talisay City, diara? Na ay 4.2 billion ang Talisay para sa Mananga River o sa Kansuhong o sa Tangki Seawalls. Kumusta man ninyo hanihang sapa sa Mananga, sa Kansuhong o sa kanang Seawalls niyo sa Tangki? Na okay na? Ha? Asa nito punta ang 4.2 billion? Ha? Naapil itong kaanod sa bahas Mananga? Niya pa ay Naga City. Gamay-gamay na kanong Naga. Na ay 1.6 billion ang Naga. Para ni sa flood control sa Tinaan, sa Mainit o sa Lutak River. Unya, natarong ng inyo hanihang sa paaron. Sa Tinaan, Mainit o Lutak. Naaday mo'y 1.6 billion niya. Niya pa, Arunda. 3.4 billion. Para sa massive river controls. Sa Talaba, sa Vivi o sa Ilaya Rivers. Unya, okay na mo na Arunda. Ha? Di na mo bahaunon kayo. Natarong inyohang sapa niya. Naamunay mo'y 3.4 billion. Sa Alegria, 2.4 billion. Nagigamit para sa flood control sa Valencia River, revetments o sa Legazpi Storm Surge Defense. 2.4 billion sa Alegria. Sa Dumanhog, 3.1 billion. Para ni sa Tapon Tangil Seawalls o sa Kang Aktol Manlapay Rivers. Unya, okay na mo dahil sa Dumanhog. Ha? Wa na mo bahay edi ha? Sa Malabuyok, uy! Dunay 3.8 billion ang Malabuyok. Para sa Montañisa River. Doon na mga napo kapises sa Sail Ring River. Kunya, okay na ni. Ha? Okay ng inyo halinhang sapa sa Malabuyok. Wa ba na appeal o kaano ng 3.8 billion? Di apa ay? Hinatilan 1.9 billion. Sus. Billion sa niya itong isikutan, ha? Para sa Hinatilan River o sa Barangay Luok Protection. Kadto ako mga nahisikutan, maoto ang mga prime focus sa flood control project na gigastuhan o sobra sa 40 billion pesos. Akong balikon ang Konsolasyon, ang Mandawi, ang Cebu City, ang Talisay City, ang Naga City, ang Runda, ang Alegria, ang Dumanhog, ang Malabuyok, o ang Hinatilan. Akong balikon sab, ang budget para sa Konsolasyon, 4.4 billion, Mandawi City, 3 billion, Cebu City, 4.3 billion, Talisay City, 4.2 billion, Naga City, 1.6 billion, Runda, 3.4 billion, ang Alegria, 2.4 billion, Dumanhog, 3.1 billion, Malabuyok, 3.8 billion, o ang Hinatilan, 1.9 billion. Purting dakuas budget, uy. Ha? Niya nga nung ingon ani mang kahimtang sa sugbo, panahon nga dunay baha. Asa dito napunta ang 43 billion na apil tog kaanod sa sapa? Oh, unya pagkaanod sa sapa, nanay buaya daan nagnganga. O saman to, ang 43 billion pagkaanod sa sapa, giat nga na agbabas buaya. So karon ang bagong majority bloc pinangaluhan ni Senate President Win Gatchalian. Ato na matikdan nga di naman sila ganahan kaayong mo hisgot sa flood control issue. Kaya naghamak ko nun silang trabaho. Matod pang Senador Erwin Tulfo, marami pa po kaming trabaho sa Senado, hindi lang ang issue sa flood control. Usa may buti pasabot ninyo. Ngatungod ba kay nanganlan mo? Hunungon nila ng pag-take up sa flood control issue? Ha? Na-take up naman na ninyo. Tiwasa na lang na. Unya, labing maayo sa pag-take up ninyo sa flood control issue, doon na sa mga kongresista ang mga priso. Doon na sa mga mayor ang manubag. Kay kinibang isyu ha sa flood control projects. Dili raman mga senador ani ba? Dili raman mga kongresman ani? Unya unsaon taman pag-apil sa mga kongresman, gawas adtong saldi ko. Unsaon man pag-apil kuno sa mga kongresman? Og atong kaminaon si Senador Amy Marcos na kadawat mang kunog suborno. Inuting kayay o kinsay mga nakapangwartag maayo o nakapangawat o nakapangurakot sa dakong budget para sa flood control. Siyaro. Diri sa sugbo, wag yun. Distingi po nyo diri si Bo, basig na apo na ay mapriso diri. Ay pagkapaita diri sa sugbo. Panahon nga ba muuan gani, perteng lunupa. Distingi po ninyo pauting kay diri. Ung unsang itabua, giunsa man paggamit ang 43 billion nga kwarta para sa flood control projects. Distingin ninyo diri sa pa-imbestigar? Siyaro, wagi mapriso diri. Puslan man ngayuhan yung i-imbestigar? Unya karon tungod kay na-appeal mo nanganlan sa nakadawat og malita? Murag pangkapoy na mag-tick-upan yung issue sa flood control? Uy, usay buti pasabot ninyo, ana, kalimtanan lang tong issue, ha? Ha? Unya sa dihang wa pa mo na nanganli, agresibo kayo mo mo imbestigar sa flood control. Karon nga na, nganla na mo. Pura pa mo magbugnaw pas simuls ito'y nga mo take up nas issues flood control. May buong malang tao. Busy mo diha Senado? O sama na bisihan ninyo? Nabisi ba mo din ha para mo taas ang amo ang sweldo? Nabisi ba mo din ha para mo baratong bugas? Nabisi ba mo din ha para mo daghan ang makatrabaho? O nabisi mo din ha pinalit ka ng mga issues politika? Ingon mo nga, busy po kami, marami po kami trabaho sa Senado. Hindi lang ang issue sa flood control. O lagi, daghan mo trabaho din ha. But, o sa may buti pasabot ninyo, inyo na lang tong kalimtan tong issue sa flood control. Ha? Uy, naunsa na may tao na bantog radihas gawas, makadungog ta, wa na ron. Kining issue sa flood control, wa na giniklaro. Ay, nako. Karungan nyo diha, oy, kay karong panahon na ang mga tao labi na nga karon na uso na ang social media, samot na gyud nga ang mga tao karon magmonitor og unsay kalihukan sa atoang panggobyerno. Oras alas 11:47 mga kasama. Ah, sige. Aha, okay.
4: Hi.
0: Raylan Fernandez, good evening. Greet ako Happy Father's Day ni mo. O di Rafael Fernandez, salamat kayo. Raylan Fernandez, oy, thank you kayo, ha.
4: Mauban may kabilin si mong
0: Rachel Kimod. Oy, shout out ko mama, taga-barangay, tag-ubi, Compostela.
4: Upul ka.
0: Titikoy, nitikboy, good evening. Mina Codres Gudelope, Cebu City. Shout out ko dresa.

Shishanko, happy birthday ni Johan Iros. Pan from St. Bernard, Southern Liti. Si Don Mangilimutan, good evening. Shout out from Aluginsan. Ramon Navarusa, may gabi ikasama. Shout out ko ako amigo nga gwapo sa hilungo. Si Chernajib Kubyu. Si Clifford Kulihad, pinakadato nga syudad niya di Kasuildo. Uy. Unsa man ni sa Cebu City katong isyu ni sa mga job order employees bitaw ra dai kun imuha kana Lucia daog-daog may gabi ula gyud ko kay giingnan ko sa akong among insik wa ni ayo atong gobyerno mao sa lagi aw mauwa patana pagadan ana dalang taoy tubangan kun imo na tanan hatak sa ning pagkakurako tron sa ato mga officials gobyerno magadan ana dalang tanaw oy imo na tanan mahimo ba akong tubangan kun imo na tanan akoy daro ug akong tamnan kun imo na tanan kurakot ganay mga tagas mangurakot man pud na mga gagmay god utangan ta kalakutlanan kun imo na tanan nining mohon akong uksukan pulay mga kasama, doon ay untay maayog yung kausaban sa atuang nasun nga Pilipinas. Kanabukit nga naas imong atubangan. Unta man eh, politika may na focus ron. Maubang na'y kabilis. Yeah, you know, on trabaho man po na sa atuang Senado. Bisan pag pamulitika ng ilaha. Purot mag- kini impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte. At kung imo na tanan. Amgi politika ni ba? Ba? Nga ako ka ng tungtungan. Sige ba? Sige ba? Imo na tanan mahimo bang akoy na alam nini ah mao na giingon lagi wither wither ra magin ning politika sa lagi akong patambukon og alima syempre ana lagi na oy happy Father's Day di ay ni Sir Clyde ya sa Punta Princesa Cebu City mohon ako na kanang ukso Sir Clyde alias Busing Sir Clyde de Gracia. Oh. Magabi diya busing. Makatilaw ang ingon ni anak kalapad ngayuta. Astilan kayo, doy. Day, kung imuha ka lang kaninutyot kay sa tunga. Diya, sa isyo makasama sa impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte, niapma sila ron sa gitawag o pre-trial. Di pa kay Aligre ni. Kay igo pa man ang ihikyad sa ato ang mga prosecutors o sa mga abogado sa depensa ang ilahang ebidensya ihanay pabadaan sa dili pag yun ang trial ipresentaan nga to sa impeachment court o unsay mga issue nga i-resolve pila ka buok ilang testigo unsay ilang ebidensya unya pangmarkahan padaan ang mga ebidensya sa dili pa mo sugod sa trial. Ang Aligre ani karon ang yung July 6 kay mao na magkana ang pagsugod yun sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ah ana na to mahibaw igyon no. Kadaghan ng mga paukyab ang ato ang mga sahabig sa prosecution nga ilaha ko nung hukasan sa maskara kadto mga gitawag og dummy ni Vice President Sara Duterte nga mga benepisaryo sa iyahang confidential funds kalabot mga kasama sa hukasan kuno nila sa maskara ang ginganlan og Miss Piatos kun kinsa man gito si Miss Piatos ha nga suma pa nakadawat sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Huwag naman ang isyu ha. Balik-balik pa na. Pero ilan na po ning balikon kay magsugod naman ang impeachment trial. Oh, uniya, matod pa sa habig sa prosecution, dili ko nun eh malangay. Pas-pas ko nun eh ang impeachment. Humnon ko nun nila na yung mga tulo kabuan. Sa ito pa,

0: Hulyo. Karong Hulyo na, magsugod ang trial gyud. Agosto, Hulyo, Agosto, Setyembre. So, magdas mga Setyembre. Human. Ha? Human ang impeachment. Yan, mo, desisyon na yun ang ato ang mga senator judges. Acquitted ba o convicted? So, ang ato sa mga legal experts, na bahin siyang una-huna. Kung i-appeal ba o sumada ang kadtong mga senador nga wa diha o dili makabutar. Ang 24 bagyod kanumero ang basihan sa 2/3 votes. Kay og ang 24 gyud kinahanglan 16 ka boto sa mga senador nga mo konbikto kang Vice President Sara Duterte. Pero dili nila apilon si Bato kay wanted, ya dili po nila apilon si Jinggoy kay na priso. O ang kuhaon nga 2/3 22 ka buok. Ana magbase ang 2/3 sa 22. Ha, so dili nakaabot og 16 ka mga senador ang gitawag og ang pag compute sa 2/3 votes, pero og 24 gani 16 yun kabuok, pero sa pagkaron sa kamada makasama diha sa senado dili sila maglisod na pagkuha og 16. Kaya naap mas sila i-recruit niya. Oh, sa habig sa minority. Kana magsuong Bilyar, naama po na yung kaso, si Camille o si Mark Bilyar. Karong ko, 3 sinagaw sila daan. Kasi si Joey Villanueva, ato ang manatag-anan, iambak mong yun. Di sunod ni Chis Escudero. O niya, og tinood ni Ingo ni Jinggo Estrada, nga gipanghudlat ni minority, nga ipapriso tungod sa kaso, palusag warrant tungod sa kaso og dili mo tabok ka tus majority. Aw. Kini uban ron nga naay mga kaso diha sa minority black na gunahonan ang sila ron. Og usa may pamaagi ani para dili mi mo sunod ni Jinggo Estrada. Potential kuno diha ron nga ma-recruit si Camille og si Mark Bilyar, ambot lang, tinuod ba ka ni? Wow, na ilang hata-hata ba? Oh, diya po na ang pag-iusa. Ano pa maging mga balimbing diha? Pero dili na nila ma-recruit si Marcolita. Oh, di kumutuong nga si Marcolita mo balini. Si Robin Padilla, samot na. Si Bunggo, adili, gyud. Oh. Pero kinis Lorin Ligarda, may pagka balimbing man pud ni. Baka ingon ko nga kini tulo. 3 sina sila daan. Kay napuno man si Joel Villanueva og appeal gyud og ihap ang 24 bisan og wanted si Bato og napriso Jinggoy pag likay sa technicalities. Doon na pa sila i-recruit nga tulo. Ang chance ani, akin na ni ato, panaghap na manguni. Mahimong nga si Camille Bilyar o si Mark Bilyar, kinsina. O kinsa pa. Pwede. Si Lorin Ligarda. Aka na, ako ar ng panaghap ha. Katurabang panaghap na ko primero na tinuol biya to. At tinuod to ako panaghapoy. Nga mutabok si Franz, si Chis Escudero, natabok yun. Ha? Sunod na kong tagla, ang sunod mutabok, si Joel Villanueva, na tinuod man. Ah, katong ato, talaga tagla lang to. Pero mahimong matinuod, mahimong dili. Kay analysis man lang itong ato ah. Pero kini ni Aaron nga naa sila 3C kabuok sa ako nang giingon 3C sa majority black dili na ginilisod nila nga makakonvince pa og dugang tulo para makuha ang 16 para ilang tapiran daan ang technicalities sa pagkuha og 2/3 votes pagpakonbikto ni Vice President Sara Duterte. Okay, oras, alas 11:58, mga kasama. Aha. Okay, thank you so much. Happy Father's Day, tanan. Matayo ang panahon, mga kasama, dari sa newsroom, na bagantang kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang Sister Romcilio o Kisos Minya. Sa transmitter, kaoban na ito, Oliver Atis, Alan Taladua, Robot Boiser o kaobanan. Akong partner sa gawas, kasamang Jussie Puss, GQ Quijano. Salamat, mga sukit yung kaminaw. Ako si Radyo Man, Buen Alguno, nagpasalamat sa inyuhang pagkaminaw. Himiyaw na Ginoo, mayong tugang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.